0: Duha mo mula na nga to, sining kwano, serbi inspirasyon, oh, abi. Mm-hmm. Ang guwata, huwag mo taga pangayo, bayad mo.
1: No.
0: At least ang pangayo, talagang skwila lang tarong. No?
1: Kagmanghugas lang pinggan. Gasing lang yung pinggan to.
0: Manghugas pinggan. Te, congratulations, Gid Sara. No? Sa inyo nga mag-asawa, kag sa inyo bilog nga pamilya. We're so very proud sa inyo.
1: Congratulations and more power sa inyo.
2: Okay, salamat man sa kid. Salamat man sa kid. Bye ba?
0: Servisyong may puso niya si K-5. Uh-huh. Salamat kay K-5, Wilson.
2: Uh-huh.
0: Ano man ang lesson na learn mo, Son, sa natabo subong?
2: Actually, K-5, dyan, nangin emotional, magkatagani, kagina, pagkabalo na ito, kasi upod mo sa space ni San.
0: Okay, si Wilson ginagtutok sa balita eh.
1: Ang lesson ni Wilson, di nga nakuha subong, is look at my messages.
0: Oo, from time to time, open my messenger.
1: Every day.
2: Wala.
0: Dugay na gali si Ma'am Jimo ka-chat na kasun, mga graduation na bata. Ay, ka ginaganto to?
1: Wilson, para hapos, butangi na sang kwan, sang meta summary ang imo cellphone. Nga tanan nga huwag mo mabasa, ma-reflect siya. Oo, may-ara na siya.
2: Kapanguhit.
1: Kapanguhit na.
0: Sige ah.
2: So, okay, Father, dyan dugang ka na lang ni Loket. Actually, may update naman kita dito sa EMA. Kaya nanawa kita kay secretary sa ato, sa Ningan City Mayor, kay attorney Go, kagiyagin pahayag, no? Nga tugtog kagapon, huwag pa makasecure permit ini ang EMA. Bangsang isa ka-specific lang git nga requirement nga ginapangayo sang Bendro. Amo pa na ginacheck ko kung ano ina requirement nga patagatag pa sa Bendro. And if ever na kagapon gimang wala na sila ka-secure, susubong nga adlaw magtinguha ang ang BPFO na mapagwa sa referral, no, for closure.
0: Balikan ka na, Monson, karon.
1: Commercial
0: balikan na commercial tanay kay extend ta kay karugon sang momentum sa balita. Salamat, Gidson.
2: Thank you.
0: Okay, ma-pause kami commercial break. Di kagi pa very pagbalik ta, update naman sa permit sang ama.
1: Yes.
0: Kag ining bao kasubo isa ka pamilya ang gusto ng pulis is kalante pagabot nilang dunot pa bata.
1: Grabe, mga balita.
0: Subo-subo.
1: Heartbreaking news.
0: Heartbreaking story. Alas 8:03.
1: Stand by.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git, subong gimintinans ko, nag sir, ka namin-amit, nag-git sa akong mata.
3: TTX 500.
5: Istoryahan natin, ano bala ang histamines? Kaupunta si nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy o si Jean Paul Hinorosom, Dr. Ramil.
6: Ang histamine, Sir GP, isa nakasahit sa chemical nga ginahimo sa ang imo nga immune system.
5: Mm-hmm.
6: Kung ang macrophages kag killer T cells ang army kag special forces ang aton lawas, ang histamine naman ang daw kangay sa mga bouncers. Ang histamine amo ang nagabantay sa aton lawas agud dakpon ang mga bagay nga nagahalit sa aton, which is this case, an allergy trigger or allergen.
5: Mm-hmm.
6: Kung permi ka gainom dito X500 kag by TC, hindi ka magka-problema sa imong allergy.
5: So, meaning to say, Dr. Mil, the moment you come across with allergens, ang immune system ang nagapadala sang signal sa mast cells.
6: Mm.
5: Ngayara sa idalom sang panit, araman sa lungs, araman sa imong ilong, araman sa imong baba, kag ining intestine, no? Kag mismo sa dugo.
6: Mm.
5: Ang ining mga signal ang naga-order nga iga-release sang mast cells ang ginahutan sininga mga histamines, no? Sa pagwa pa lamang sang histamine, ini ang nagaboost sang blood flow sa area kundiin nahamtang ang allergen. Ini ang nagakos sang inflammation kag iban pa nga mga chemical sang immune system ang nagakadto kag maghimo sang repairs. Gilayon nga magadak ang histamine sa special receptors sang imo nga cells malapit sa lugar sang allergens.
6: Amo na nga kung pala inom ka dito X500 kag MyTC, kontrolado sang imo immune system kung pala inom kaya. Example example, Sir GP, ara ang pollen sa imo ilong. Mm. Ang histamine ang magasugo sa membrane sa ilong to make more mucus o kun sipon. Amo na nga gatulo ang imo sipon kung gina-allergy ka. Gakatulo ang imo ilong, agod isikma mo ang natrap nga pollen. Kung ini naman ang makadritsos tutunlan, madamo naman ang imo nga plimas kag gakatol. Agod ubuhon ka para ano, palayason niya ang nakasulod nga allergen. Nagakatol imo mata, nagapula, kag kung sa panit naman ang allergy, nagahabok kag nagapula. Mm. Biskan hangin lang ganyan na.
0: Ganit.
6: Pero sa mga palainom, gidya DTX500 kag Mighty Sipure si Lagsa lang ginaiyang ako niya. Ang experience niya nga matabo.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX500 na.
7: Ang DTX500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX500.
8: Garantisado.
7: DTX500.
6: Ang goal, Sir GP, is dapat tudloan tang aton immune system nga hindi ini mag-overreact. Mm. Usually, nag-antihistamine kita agod matap na ang pag-release ng histamine. Based sa mga studies, ang mataas ng antioxidant supplementation kaangay sa combination sa DTX500 kag Mighty C ang nag-attenuate or nag-apanubo sa allergic inflammatory responses. Kag ang manami pa, Sir GP, even at the onset sa primary or subsequent allergen exposure, dako ang mabulig sa mataas ng level sa antioxidant sa lawas.
5: Husto.
6: Kung adlaw-adlaw ka, nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Dako nga bagay ang anti-inflammatory action sang DTX 500 kag Mighty C, especially sa allergic asthma. Nagahubag ang imo lungs, kag nagagamay ang alagyan sang hangin bangod sang pag-activate sang histamines sang inflammatory response. So, at least to may mediation ka, do nag-mediate siya, nga hindi matam-an ang imo sininga lawas. With DTX 500 Mighty C, mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction.
6: Tantawa bala ang mga tao nga palakaon prutas kag gulay.
5: Mm.
6: Kay taas sila antioxidant sa lawas. Layo sila sa allergy kag layo sila nga magka-allergy.
5: Mm-hmm.
6: Lantawa ba lang mga tao nga pala inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas malayo sa ila ang allergy.
5: Mm-hmm.
6: So, importante na. Sulitin ko ha. Mm-hmm. Gusto mo ba lang nga maglala ang imo allergy? Hindi mag-inom DTX 500 kag Mighty C. Hindi magkaon prutas kag hindi magkaon gulay.
9: Wala kasi simple.
6: Or maganagan ni Yarang Sabat, siyempre, sinong gusto man magka-allergy man. Ang importante, ribakod ang imo nga, imo immune system. Pabakod sa immune system, taas nga level sa antioxidant, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DTX 500!
3: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
7: D3 Bio.
8: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
7: Sa tiin nga gapangluya imulawas
8: tapos magtrangkaso,
7: mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio
7: uno sang MCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
7: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
8: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
7: Rason nga bigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
7: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
7: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
7: Biskan bigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
7: hindi ka magkabala ka.
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: bastante sang antioxidants,
7: panghontra sa mga halit nga free radicals.
8: Likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Masami ka bala nag-augdas?
7: Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
7: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat?
8: Kalaman ang abyan!
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500!
7: Ang stress,
8: malikawan!
7: Pagkamuringon, malimtan!
8: DTX 500!
7: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Mal, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga, kitang-kita.
31: Ganado kaya malusog.
30: Kitang-kita.
31: Timbang ay mabigat.
32: Mula batok hanggang tiki.
30: Kitang-kita.
33: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
32: May kontrabaho formula pa.
34: Walang amoy.
30: Kitang-kita.
31: Ang pangarap ng pamilya.
33: sa Bimic Premium. Kitang-kita ang galing.
0: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
0: May direct editing sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
0: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
0: Para sa nagkapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: It's the best part of the day.

0: activity sa nga ton nga puro niyan sa white kate. Pero kanami lang sa puro niyan sa kay mikin white yang kadua.
1: Active mo.
0: Larga bula lang siya
1: larga. Yan. Larga. Congratulations sa ton nga puro niyan. Salamat kay Pao, may feeding program. This coming Saturday. Okay. Yeah. Sige. Okay. So this time around sa ton man nga pagpangalagad mga ka K5, i-check ta this time. Ang investigative report ni Kipa Berto and then Ariel Apas, no? On the way pa pakadto sa pamilya. Ari na ipamatita ang natabo kakipamirik masubo. Ti decided to settle for good na saling mo na from Manila to Escalante. Kali dito na lang sila si Ngadri na lang kita
0: mapulita.
1: Kay Dri na lang kita settle for good. Sa iligay nun, nung gani na?
0: Dri na kita magpakamaayo sa
1: ato. Kasi Dri na lang ta mga puyo. Ah, no? Di na ta to. Kay Dri na lang ta kay upod din mga pamilya ta. No? Mm-hmm. Pero ang plano nila, abugalining mangin isa ka mitsa sa kamatayon sa ila bata.
0: Dari nyo. Ila edad?
1: Tubo mo ni 4 anyos.
0: Ay, tiwag yung buot gali eh.
1: Ito to sa unay ang K5-Berry. Kuwag yung matalupang dan.
0: Oo, Ginoo.
1: Subo, mga ka-K5. Nasakitan kita kiti parents, malagi libio ng nanay mo.
0: Mm-hmm.
1: So, para may chindihan ta, aring special report ni K5-Berto Gakit.
2: May isa ka pamilya nga halin sa Manila kag nagpuli diri sa may Escalante City. Sakay ang series bus kag nagpanaog ang mga ini. Sino maglaom nga ang 4 nga bata nalasakan sang series patay. Nalapakan patay sang series bus sang isa ka 4 nga bata nga lalaking ini sa bahin sang sitio Santa Ana, Barangay Mabini, siyudad sang Escalante. Patpatunta ang insidente. Sa inisyal nga impormasyon, bag-o lamang panaog sa amuman nga bus ang biktima nga ginkilala kay alias Aaron. Kaupo nga ginikanan, utod kagtiyo konsadiin, gika na mga ini sa Manila, kag nagpadulong sa Escalante agod kuntani magpangabuhi. Sa pagpanaog nila sang bus, Jesus, nag-una ang 4 nga bata, kaginsundan ini sang yaginikanan, utod kagtiyo. Apang samta nagakuha ang mga ini sang bagay sa kilid, wala nila natalupang dan nga hinali siya nga nagpadulong sa atubang nga bahin sang bus. Ilagin pangita ang 4 nga bata, apang sang naglakat ang bus, ilagin kakibot nga nalapakan na ini. Nakaangkon sang patal nga pilas sa ulo, kag iban pa nga parte sang kalawasan ng bata, kag wala na ini sang kabuhi. Sa karon nagapangayo sang ustisya ang pamilya sang biktima. Yara naman sa kustudiya sang kapulisan ng driver, sang bus para sa nagkaigo nga disposisyon. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Sakit-sakit ba?
1: Grabe, kagipagarik na lahog sa kapalaran, no? Masakit. Imaginon mo, ha? Pantaguro excited no, papanaog sang gamit kay Fine, dali mapuli na sa ilang pamilya.
0: Oh, excited ni sila, you know, the excitement nga nakaabot na,
1: for the past how many years, abing away kakapuli? Kagang travel mo lang, kasi mo, finally, makapuli ka na.
0: Excited ka, kapuy ka.
1: K5, Eric.
0: Sakit no, mo ka grabat.
1: No, hindi naman ta gusto pang balikan ini, but lesson learned. Hindi lang sa manaog sa salakyan. If you go on party, ako yung maning rules namon mo. Kung magwa, kay gaupod yun ang kabataan mo, ligo-ligo in particular. May isa gidya nga imo obligasyon, wala ka ibang yung obligasyon, bantayon mo lang kabataan. Dra ka lang niya tutok sa ila.
0: Tanawa lang.
1: Isa o dua. Bantay sila. Number one, di pwede kantos dalom. Amulan ng limitasyon. Kag kung swimming pool, may gatutok. Kaya nga ka kay Pabirik, kisa sa kung okasyon, tanandaan, ga-enjoy mo.
0: Ga-enjoy gito.
1: Di kabataan, may enjoy man. Sometimes lipatan nila dalom mga porsyon. Amuna nga kung may kabataan ka mo, somebody should be tasked. Ngayon niya obraya is,
0: bantay lang.
1: Mabantay lang. Magtunutanaw. Kaya ba si, at least kung may masawais kabataan, hindi da.
0: Hindi ka da.
1: Dalom kag si, at least may malaga sa ila ko ng kaso, di sila makanto eh.
0: Sakit man na. Dasyon ang iban, blakon manaog sa salakyan, pagtabok sa tubang magi, hindi na dapat sa likod kagin permi.
1: Hindi pa, palakaton mo na lang salakyan. Palakton mo, kung di manaog ka. Kung manaog ka, hindi ka magtambay sa tubangan sa ginpanaogan mo. Pakilid ka dayon.
0: Kaya
1: basi may gasunod ka sa lakyan, madulaan prino, tapos kagid. So pag panaog mo, paigad ka dayon.
0: Ang malain ni Cyril dyan, kahit maghamba ka series bus dako, usually kung bata nga apat ka to, hindi mo ito makita sa dalong.
1: Yes, blindside panawag.
0: Blindside. Alam mo lang ang mga bus, may mga espiyo na sila nga daw tipulon bala, nga convex na daw ka igwad ya.
1: Para makita
0: para mo. Para makita mo tong dalong.
1: Kisa wala iban eh.
0: amo

0: na da. Dapat may ara na sa ulo.
1: Subok
0: mo
1: ni Ring.
0: Pero ti ang driver, hindi mo ba na mabasol?
1: I-check tang update with the family. Upo na nga ito sa linga pagbuilog sa kasakit. Napatsagan sa pamilya. K5 Ariel, good morning.
0: Morning, Ariel.
1: Ariel.
2: Yes, Sir Eljan. May aga kaya Sir Eric. Morning, ma. Sa Escalante, PNP Sir Eric, kaya Sir Eljan. Agod aton nga paningkamutan natin interview karon ang amay sining dos anyo kwatro anyos nga batang nga lalaki kung sa diin naligsan sa nga series Pasca kagapon nga adlaw sel dyan kagasad to say no nagkadto kita kagagina sa iya pa ni Malay kag aga pa sa ginkuha sa aton nga mga Escalante PNP agod ka kay mapile kinik ya sang kaso ang amay sang nga kwatro anyos nga batang lalaki sel dyan sa natabo nga aksidente
1: kagapon isa pa lang di bata dyan. Nila kag i-five K5 ba, Ariel?
2: Yes, Sir Jan, naduha ni Kabilog ang iyang bata. Kaya kiniman ang kining niya amay sa nga bata, nga lalaki, kining 4 anyo, Sir Jan, kung sariin na upod ko ni before sa akong trabaho man, Sir Jan, na kining si alias Ronald, Sir Jan, kag-residente sa may Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, siyudad sa Escalante. Nga kung sariin nga nagkadto sa kuntani sa iya asawa kag iya bata dito sa may Manila agod iya kwaon kag drinas la magpangabuhi sila diyan kay Sir Eric. Nang sad to say no pag-abot nila gapon nga adlaw sa aton nga nakit ang sitwasyon kag base man sa tong investigasyon man sila diyan sa palibot nga ang tabok bala ang kaning ginauga na sa Sir Eric diyan ang kung sariin ang tabok man amuman ang balay sa iya nga lula.
1: Basi kun natuto si lula ya guro. Wala, paano nga ang bata nagkanto sa unasang si Rizaw?
2: Kaya sila dyan nakitaan niya mo nga iya lula, naghulat man sa iya nga nagkamay-kamay, manuwa sila dyan ako?
0: Nag-waving-waving abi. Tuto, welcome Tuto!
2: Oh, hi. Oo. Tapos siyempre iya amay.
1: Kasakit nga rin yun ba?
2: Ang amay niya sila dyan kay Sir Eric, ang amay niya kagayang ilo isang bata. Excited man nga makatpulik, siyempre nagdalas lagasa para sila pamilya mo.
1: Correct.
2: Si, ang sitwasyon sini, ang niya iloy, uyat niya yung 4 anyos nga batang lalaki. So, karon ang sunok pa sa itong initial nga informasyon, ngalin sa itong reliable source, niya ginkuha ining bata sa inyong konduktor nga una ipanaog ang 4 anyos.
1: Rason hindi man, tani nga, dapat.
0: Hindi kaysa series muna. Ginakapta na sa konduktor ang bata, ipapanaogon kag patindugon. Daso nang ginikanan, mahulat, sa series kalabanan na muna.
1: Di ko butang sigad, tani, pero galing kiti ang pertahan sang series, lapit guro to sa unahan. Di ba, sa unahan ng perta mo. Kahit ang budlay naman magbinasulay, tayo hindi ba gusto, no? Pero kasubo galing. Subuan ta. Yan ko, ayon lang yan, mati kami kay do kasakit sa dugan, law.
2: Pagaliso iniya sa bata, samtang ga uyat kinikita.
1: Ay, sudo board, tan, ako kamo sa lugar.
0: Gay, grabe.
2: Uyot kini sa bagahe ang amaha, ang amay sinisang bata, kagayang iloy, no, gadala, kagayang niya tiyo, kasi siyempre damos na dala si Rilja kasi Ririk. So karon ang bata, kaya siyempre leksya ang bata, 4 anyos, kaning lalaki, kaya pwede kagihuan.
1: Excited kita is lulay bro.
0: Excited
2: siya. Oo, samtang upod niya man ang 2 anyos, uyot man sa iloy, ang 2 anyos nga iyaman utod, manghod, nga si Rilja kasi Ririk. Nga rason nga nagdalaga rin ng bata pagkadto sa tubang nga bahin sang series pa sa walang sa
0: tobang pero kadelikado Ariel kay highway na ako abi kun wa siya naigo sang series kag nagtabok sa kag nagigo man sing iban nga salakyan you know.
2: Oo.
0: Galing kay kabudlay na magbasol-basol wa naman tabasulon sini.
1: Ining mabini hindi ba lang sulodlo ni siya kag i-five mabini.
0: Main highway?
1: Main highway pakadto ni sa pakadto ni sa Tubuso.
2: Ang mabini sa Rilyang Sererek, isa niya boundary na sa Tubuso, kaga siyudad sa Escalante.
0: Baka budlay.
2: Kung yeah, mo lang tawon ang sitwasyon sa bata sa Rilyang Sererek, ang iya balatiil daw na utso gini, baka ang iyang ulo na nagpasinsa sa nangaon, lupok kay Sererek
1: Sererek. Ay, sko.
0: Tiwai, gumas ang series eh. You know.
2: Lupok.
1: Huwag ng bata.
2: Bilog lawas, din nalatayan. Bilog lawas.
1: Diyos me.
0: Tiduwa pag-uro ka panguna kag pangulihi patong naglatay?
1: Sakit, sakit. Kiti huwag yung makita mo.
0: Huwag makita. Igo na mabalaan ang bata ara na nagalampuwas ng series. Mayo lang kay ang series huwag pa nakadalagan palayo?
2: Yes, Sir Jan, nagsirinig. Amugin na ang pinakakuha ni Sir Jan kay nga halin sa naligsan ng bata, halin sa lapakan. Mga kapin 30 metros pa ante sa lagsan ang drivers ng series.
0: Tiwa may siguro kabalo?
2: Huwag sa kabalo. Teka mo nang pamangkot. Ta.
1: Kasakit sa akin.
2: Malapakan na to kung may mga lapakan. Tapos yung bato ganyan kita driver. Balaan na to nga nakalapak sa bato mo.
1: Oo, matumbo ba, ng guma mo kay Paverick mo.
0: Oo, matumbo ginayama siya nung kadako. Matsagan mo man ang
1: amigit. Isubong, no? Yel, ma-file sila kaso ang pamilya.
2: Yes, ara sa subong sa fiscal.
1: Hindi taman na sila mabasol. Ba't yun ang subo ng balita? No? And, lain pa na kung mga muna. Ano, pila mo lang yatag si Riz Imoman? No?
0: Eh, ang iyalang insurance eh, sa patay, kagang lubong.
1: Hindi man nahungod siya driver.
0: Hindi man nahungod. Ako na ako, hindi man nahungod.
1: Hindi man nahungod. Kagang management sa series, hindi man nagusto. Ilapasero mo, napakan nila.
2: Correct.
1: Nasubuan kita. Hindi ko ba lang ma-imagine ka, Kipay Berik, ang pain yung nabatsagan sa nanay sa mong.
0: Ang tatay, ito kayo na sa report ni Bertob lang.
1: Gapungko to.
0: Gapungko ang tatay. Kaya doka ayaw pa sa itsura sa amay kang Iloy. Kuro no, ayaw man ang ubra dito sa Manila. Doka ayaw man.
2: General dyan kay Sir Eric, a tricycle driver inaya yung amay. Kasi Ronald, dugay na nga tricycle driver di sa siyudad sa Sagay. Kaya singaw na nga tricycle ko. Kung kumina siya una.
0: Okay.
2: O niya, yan ang desisyon kwa o niya iabang nga bata dito sa Manila, agod rin na sila magpangubuhi. Agod mga permi niya mamit niya mga kabataan. Sir Eric, Sir Eric.
0: Nga dito sila sa Manila kay Staraw.
2: Dito na niya asawa nagtrabaho sa Lilian.
1: Pero taga Sagay man ang asawa ya?
2: Taga Escalante man.
1: Escalante man. Okay, nangayaw sila gali.
0: Ti, pasugo sang kapikan doon ito basgwa.
1: Subo gid no. Ti, hindi tagrum interview ang pamilya but it's very sad ng istorya ini kay Pabariel. May interview ta Daiel ka pwede mo pabati.
0: Sino ang mapamangkot ta Daiel sa mga lola, abi or nanod sa tubang balay?
2: Ang iyang lola Sir Jack Sir Rick nag-upod man kaya pagkadto sa nga pa
0: kaingod abi kaingod da ko tanang tabi kung may maka may mahambal sila kasubo man ba.
2: Sige sir, may ara ta ra nga video.
1: Oh, sige, pabatita.
2: Sa Escalante Pente. Oo, may ara ta video na ka witness.
1: Ipabatita, isang witness ang testigo. Pabatita kay Pabedrian. Sige,
3: Beng. Yogo bito. Atong nabiyon ang nakasaksi gid sa pag
1: exclusive sa Kipay.
3: Sa nang 4 anyos nga bata lalaki. Sa isa ka series bus mga kakipad din sa may urok unsa na dresser
4: Santa Ana ni di
3: Santa Ana barangay Mabini.
4: Barangay Mabini. Santa Ana Rivis barangay Mabini.
3: Sino ni palihog sir?
4: Si ako kan si Maymay.
3: Maymay, pwede mo masaysay ang kalabot nining insidente?
4: Pwede ka. Kini siya sir, nakita na ko ang series, naghunong da. Kason, nanganao. Ang una yung nanaog, ang yung mama o ang bata. Tapos wala na kanina sa inahan, ang bata nga lakaw na sa tubang sa series. Pagkanaog sila, kwan, pag dahil lang ka series, nasako sila, panguha sila mga dala, wala nila nakita ang bata nga.
3: Nato sa tubang.
4: Nato na sa tubang. Pag dahil ka sa series, amo to nakita na namo nga. Dita na siya sa
3: diin nga side sir sa wala o
4: sa
3: toong part sa kuan adre o kay reportahan.
4: Sa to siya part na igo gyud ang bata
3: sa diin gyud dapitan na lapakan sir yang ulo o sa
4: ulo gyud lawas gyud bilog gyud niya lawas
3: bilog gyud lawas
4: oh, nalapakan
0: dabe
4: mo na nga dugo
3: taga dire makasay taga dire man ka
4: taga dire man
3: sige sir.
0: Grabe. Kuna mo, ang bata nagtindog sa tuong bahin sang series panguna. Nagatanaw siguro sa lula niya kag do ka excited ti bag-o nga environment sa iya. Ang bata mangusyoso ginaya kay Pavel Jan kay Pavel Ariel. Nangusyoso siya. Why gid siya kabalo nga malakat naman ang series and driver way matuyo kakita ang ginikanan sa naturalesa sa tao blang nga panaog sa series ngalin sa Manila kuno damo na mga bag way mga pasalubong na. So, ginapahigad pa na nila ang ilang nga dala.
1: Gabiringkit, guro.
0: Gabiringkit pa na siyang dala nga kadamo ng mga bag kung ano, pala plastic bag gagapa sa lubong. Kagpag-ariya nila, huwain na nila makakakitaan ng bata kung diin. Amo, kasubo-subo kayo. Kasubugin. Grabe nga, kuano. It is supposed to be a happy reunion of families who are trying to set up a new life. But the happy beginning turned out to be a sad ending. Amo nang malain git, grabe. Grabe no.
2: Yes, sir, Jack, sir Rick.
0: Tiyak series ni nga tag si mo Burial man lang ni. Mga assistants man, but hindi po na mabalik ang kabuhi. Kag I think ang filing of case ang puntas niya mi kabul si tournament man lang sige hapon ni. Ang matabo sini. Subo man kay Pai Burial ba.
2: Yes, Sir Jan, kaya Sir Redek, mo nga, karon, arita sa Eskalante Pente, kaya hulato na ton ang pamilya, kaya aras na sumong sa fiskal, hindi na ito pwede ma-istorbo, por panin kamuta na ton, mahinabi na ton ang amay kagang Iloy, kung ano gid ang tuod nga sitwasyon sa natabo ng isidente kagapon, kag ano ang handom sang bata kung magdako siya kung tani, Sir Jan, Sir Redek.
0: No, sige. Pero ang amay ko na mo ya, dra yes, Eskalante, nagabiyahe, tricycle ang amay.
2: Yes, Sir Jan, Sir Rick.
0: Ang asawa niya kag kabataan ato sa Manila, ginsugat niya para nga dira lang sila magpuyo sa sa sagay.
2: Nakatinel sa to sa Manila ang amay, mga isa pa ka bulan, Sir Jan, Sir Rick. Okay.
1: Subo man kay bye ba, Eric, no?
0: Subo, subo, balita nga mo ni.
1: Kabay pang ma-overcome nila ni mag-asawang laim, lama, kabay hindi na sila magbasulay because hindi man nila hungod.
0: Hindi na hungod. Why na, why ka
1: sure, gina masulong? Sure, sa bata. No?
0: Hindi mo mabasol ang ginikanan, pati hindi driver, mo mabasol ang driver.
1: Why man siya kita.
0: Why gina siya kakita? I'm for sure. Kag why man niya siya, hindi man na gustong ipito na.
1: Kag sino man nabing gusto mo lapak sa 4 anyos man.
0: Why naman sa ang
1: kwanda. Yel, tisigil, sure, sure, subo man yel. Salamat gid sa pag-effort. Naging balikan pa din yung lugar, subong ha? Sumungaga.
0: Damo magli real tao ng lugar na Yel, no?
1: No. Yel, may pagkipasakay sa patrol, mga iba nagabantay sa
0: gilid. Saan nagabantay sa lakya na, pero sakay mo para nga ba siya mainitan?
2: Yel, Sir Jan, Sir Rek, ang upoto ka rin sa Sir Jan, Sir Rek, kanyang nga si KK5, Barry Landrickton niya, best kag si KK5, Badyo, Maris Tunido, Sir Jan, Sir Rek. Kag-ini nga balita, no, kay na dulong sa DTX, sa Banded X10, full supplement for men, DTX, co-pimix, na may naka-detox ka pa. Para sa Puro Dulos Pagos, ini si KK5, Arapas, para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kag Kalingawan, sa Northern Negros, KK5, News FM.
1: Aramat sa report, KK5, Ariel, Apas, well, KK5,
0: Grabe na.
1: Ariel, thank you sa effort mo. Uh-huh. Ay bisan pa paano bro na balikan tigid ang lugar. Damo gari a Cristina Abiba sa ninyo kasubo. Si Lerma Pistar si kasubo ko. Si Gloria Magbanwa hindi sir kay nakaptan na sang Iloy kay siya nagpanaog. Ginbuyan niya pa tani amo nang nagidlang ang iya ginuyatan. Nang wa pa sa mga dala no. No dapat yung priority.
0: Kaya diba? Mo nang kisa hindi mo mapulong man halipatan mo. Mo. Gahibi subong sila ni Gilbert Cordoba kag ni Kuano kag ni Balbosadas. Okay. Nasubuan gid.
1: Migo Tabal?
0: Oo, nasubuan.
1: Ha? Sila amo ni mga tipo nila ba?
0: Subuan sila.
1: Dito sila subong na sa BDO sa Rosario.
0: BDO sa Rosario.
1: Mayong agalan ta sa inyo mga pare ko, ha? Salamat gid sa inyo sa ning pag upod sa program ta.
0: Nya grabe man ka subo man sa ang sitwasyon ba?
1: Okay.
0: No.
1: So this time kagipay ba Eric sa ato naman yung pagpangalagad. I-check tal balik si K5 Wilson Villena, no? Balikan tabi ko bala kamusta na naka-comply na si Ama Computer College sang mga dapat nga requirements.
0: Amo ni gyud pangayo sa tawo,
1: no? Kay ti after all nag-graduation na sila, sin pamangkot gani naton, ambot may mapa-enroll pa subong school year because of what happened. Way takbalo, but of course, with your respect to the management sa Ama. Dapat tani ang aton dang advice sa ila, whatever internal problems nila, spare nilang kabataan.
0: Na lang na tayo.
1: Why di labot mga bata na mo? No?
0: Hindi na naipagdalo ng kabataan. Da, kag i-comply nila what needs to be complied eh. Kaya ang ginikanan, kung makita nila na mapa-enroll ginasda, and always
1: remember. Standby. Kung nalang alang Wilson ay masailuhan ta si ARF kung hindi siya makasabat. No? Aran na si Wilson. Okay. Standby kay ARF Amores. Kay tutukan tali karon isa naman ka utod na to tiniro.
0: Yes.
1: Itong development, dapat ang tutok ta kung bala na-identify na.
0: Yes.
1: Kag kung
0: yes.
1: bala mapasakaan kaso ato mga suspect.
0: Yes, no? Yes.
1: Kay ti kung ni-recap ta, na-report na nato ang kapon niya nga maging tiro eh. I-check ta sa line number 1, K5 Wilson, na ano ang matabo? Kung wala makakomply, ining ama sang ila business permit, ano ni sila tulok-tuloko na lang naton sila sa masinulubon kay ang aton balon na kandado kag kadina. I-check to sa line number 1. Kipa Wilson, good morning.
5: Good morning, Kisa Daljan and Kisa Derek. So balik kita na sa topic na doon kanina kung kita mag-buya sa ANA. Kaya po, nag-interview kita eksklusibo sa aton. Sino na po interview sa kay Atty. Martigo, ang Secretary ni City Mayor Greg Gapataya. Katiyan din pahayag, no? Nga tugtog kaga po ni Adlao kay Father Eljan, wala pa nakasecure sa ang permit ang AMA. So kagapon nga adlaw nagtakop ang 15 días no nga na ano na natalata para sa ila sige nga second notice of violation kaga dapat gid makomply nila tani kagapon o galing lang may isa ka specific nga ano specific na document nga hindi pa nila mapasa kagapon kita sa Johnny kita sa 15 days ini imagine ha hindi nila mapasa-pasa sa Benro. So amo inisubong ang pagpanghangka sa EMA na rason kung nga wala pa sila makasecure sa ila sini internet. Kasi ginusisa, tanong lang matabo sino sa ila kaya organic kaya kaya kaya kaya
0: na
5: hindi sila makasecure permit kagapon or subong at loving last na lang isubong kita sa organic kaya kaya so hulaton subong at law ang referral for closure sa BPLO no kag ina ang ipagkatalon sa may city legal office kag ini city legal office sa Zaljan kay Sir Eric amo naman ini sila ya ang pag implement sa action sa pagpatira kay sa Zaljan kay Sir Eric kung hindi nila ma secure ang permit pagit subong adlaw pero syempre with due process ini kay sa Zaljan kay Sir Eric so most probably bali attorney take days man no? So 2 days to 3 days kung hindi man nila ma secure ya po kagara na referral for closure masira din sila kay sa Zaljan and kay Sir Eric may pasira din nila ya or ang pila na the best nilang himuon na ginayo sila voluntary closure kay Sir Rodan and Sir Eric ang nila sinipagahimuon.
0: Kay Pipe Wilson, okay. Now, it is clear nga last day subong, why pa sila nakakomply sa ang ilang papeles? Kahapon?
5: Kahapon ang last day.
0: Kahapon. So, subong niya, paso na ginis lang?
5: Paso na ginis, paso na paso.
0: So, ma-file sila subong sang ang city mayor mapasa na sa information sa city legal.
5: Mapasa ang BPLO maobra
0: sa BPLO
5: referral for closure after referral for closure kita dapat.
0: So ina kun mahatag na sa city legal, how many days pa kag ipasira sila if ever nga hindi sila makakuha sang kwan papeles?
5: 2 to 3 days kaya pag wala ka depende man na kaya nila 1 day kaya pag wala ka depende sa katapigol sa aksyon naman
1: galing kung why ka comply tapos ka pag ipalugit do hindi mo
0: amo nang ginapangilay subong sa kadamaan nga daw ka lawig sang panunot ni silaw nga kung iba niya automatic may paskil dayon nga closed.
1: Abi ko ganyan 3 days lang ito nagligad nga doon kalawig aw
0: nagpay 15 days naman tapos may 2 days naman subong o
5: kasi sa Derek, kung sa process mo pagkatanahon, ang first nga anong notice of violation, once mahatag na siya sa, ano, sa establishment, tagaan sila, may 3 days, no, na makasecure sa ilang permit.
1: Sabi ko rin, tagaan naman to sila sa nagligad.
5: Atong una.
1: So may kadwa naman, ikatatlo na ni Subong.
5: Ay, katuwa mo ng 15 days, profe, iway sa Gyapo nila.
1: Itagaan pag another 2 days.
0: May 2 days
5: wala
0: naman.
5: Wala na.
1: Waiting na lang ngayon sa document. Puwa. Tibala na sila basta. Kabalukaso na muning konsekwensya sila. One, kung hindi pag inamasiraduhan, mas lang sila double standard na.
0: Correct. Tungod kay ti, may kilala ang tag-iya. So, unfair sa mga ginikanan eh. Unfair ba sa ibang negosyante?
1: Unfair sa ibang negosyante. Pero ako pag itsindi ko, talawang tanaguro subog. So, basi na ka, white akbalo, nakakomply na nakapod. Ano oras ka nawagaw?
5: Kagapon sang hapon na kay Sir Hapon na manok.
1: Kay basi pero kabalo ka ba ilig si ama mag secret sang tanan mo?
0: Ay na.
1: Oo. Tirik tanwa nagraduation sila oi gani mabalaan. Kuno pa mapost ni Senator Albe ni Congressman Albe. Deputy Speaker oi tagani kabalo.
0: So dapat na mag-check na kay Pipe Wilson because number one, tandaan ta eskwelahan ina may mapa-enroll. So karon ang iba na binga ginikanan ng hard-earned money, ang ipit-ipit na panawag na si Longo Sir Eljan. Ang ipit-ipit mo binga kwarta, gin pa-enroll mo sa bata mo. Only to know kada sunga simana, masira sila kay wai sila iasang permit. So kung di na intonsis, di doon dunay pang kwarta sa ginikanan.
1: Namin natani ko tanong mo na son, kung damo man pa-enroll sila to.
0: Oo.
1: With all the bro had that happened.
0: Bisitahi sila, B. Wilson, maskin sa gwa ka lang bala.
1: Sila ni Romar Dres, yung sobra pa sila sa ABS-CBN ba?
0: Tuno nga grabe nga panunot ni sila. Yes, Wilson?
5: Kaya na dyan, kaya sa Eric, ang pagbisita, tanalig to, for sure, why kita na yakwaon sa ila. So, ang ato, nalang karoon si Bimihibo.
0: Sa gwa.
5: Gusto kita makuha kung saan detalye sa City Hall, maka-standby kita to. At mag-check kita kung nakasecure sila sa buong adlaw or kagapon. Di sa ilang permit ko kagapon. Ay, neto kayo na to sa hapon ko nanawag. Kaya, attorney Martigo, wala pa sila.
1: Pasi, may kakabalo, first hour in the morning, nag-comply na subong.
0: Oo.
5: I-check tayo na, pero actually...
1: Dapat kung la-comply, sa ito na ito tanong City Legal Law Enforcement Team eh.
0: Oo, ito dapat na yes mo.
1: Dapat luck boys, ito na ito eh. Ito ni Sabig.
0: Oo, padlock boys dapat na ito.
1: Ay ka-announce si Attorney Sabig, ha?
5: Ano kinala dyan?
1: Ay sa ka-announce, Ang na-announce lang si Mil nga registration sa Panran.
0: Ang Panran na tunda, sunan na lang Panran. Anay, talong tanyan. Ang
1: ama, blan na naman.
5: Mapan.
1: Ato, hindi sabi, good morning. Salamat na da sa pagpamati.
0: I-check lang na siya, i-check lang siya, Wilson, ha, kung ano to. The son...
5: Ama panguna, sino sa closure, kaysa Roger, kaysa Eric, si, ano, si Sir, ang ato, pala si Ningakwan.
0: Si sino?
5: Sa implementing, na, ang implementing body na doon pala sa City Legal, so maupo, ini sila ni Attorney Chu, nag, siyempre, ang ibang pagiging...
1: Panawag na ng City Legal Enforcement Team or Unit.
0: Ah, okay. CLU, ha?
1: Okay. Sige, thank you, Gidson. At least, talawang tala ko lang naman tabo na. Salamat, Gid.
5: Sige, sa so, dyan. Actually, kakina, dyan eh, ang pension na nga medyo na-emotional dito kasi ang bata, doblang, kung ang kisa dyan, ang valedictorian, kin-mention niya, Gid, sa iya sininga valedictory speech ang K5 News FM.
1: Ito ka?
0: Amutong,
1: wala video, wala video na?
0: Buora, galit. Amutong tani kayo ng pasampor. May ara ka video?
5: May video ko din sa speech niya, i-upload na lang karoon kasi sa...
1: Paligin, mensh, ano nga ba, ano nga ba, ano nga ba, ano
0: nga ba, Wilson Katahom. Abi patpatasan, patpatabi, I think we have the story
1: now. Pa, hindi mo na pwede yung mapadala niya,
0: Bob? Pingagaw, Abi, Son, pingagaw, Son.
5: I-check ko lang kasi nandiyan, di kung nagsulod na kaya, din sa messenger, sa Eloy, sa Juan, sa mga parents.
0: Pingagaw, ara, gali, kay ginambalya sa stage, yung K5, Ged.
1: K5? But siguro ginarecognize ka bata eh.
0: Uy, Konami, amo nang balita, Tawil. So, I think that will be the headline
1: for the day. Matap. Amo na, K5 News FM, nanging kabahin sa valedictory speech sang late graduation.
0: Amo na ama. Iya, amo na iya nga mga istorya, kampiyon. Abi, so, namati kita si Nason.
5: Amo, ito pa, ito pa, sunod, hindi pa kita sa dyan. Hindi pa, pero ara, ito pa, upload sa inikaroon kita sa dyan.
1: Ay, isang live sa Ilatwao, during the time, wala na live ni.
5: Wala sang live.
0: Ano gidang hambal kuno sang bata? Ingest ang abi Wilson while waiting for that. Ingest anong hambal?
1: Ano hambal?
0: Are hinami ning istorya.
5: Nagpasalamat sila kay Sir Aljan sa pagtutok sang K5 News FM sa ining issue pangot.
0: Katagaan
5: sila sang hustisya.
1: Buti gid na pati sa graduation ginag-recognize ang actually wala ta man iya ginapangayo because it's part of our job every day. Ugaling ka nami lang i-feel nga may mga tao nga gina-appreciate gid nila. An expression of gratitude.
0: Doon nabuhi ang dugo. Tadi nga, you know, mga dying minutes of our program. Isa, ga-down ka na sa mo.
1: Ang power ta, ga-down na?
0: Ga-down ang power mo. Pero
1: sabi mo sa puno na lang, ga-down ba? Down sa punta lang, tapos power.
0: Grabe, ha? So, gin-mention sa valedictory address, Wilson?
5: Yes, kasi meron, gin-mention niya.
0: Who told you sino gambal si mo, Son?
5: Ang valedictorian, git mismo, kag ang parent.
0: Anong sugid niya sa imo? Anong sugid niya?
1: Anong hambal niya?
0: Anong hambal niya?
5: Nagpasalamat sa K5 niya sa FM mo sa pagtutok.
1: Grabe, grabe, grabe.
5: Tungkol sa ato, pagtutok, sa taga-anong stisya ang ila, sino niya panawagan kita Valdan, kita Merrick.
0: Amo na naman namin nga punto. Bangod sa aton pagtutok, but sing ganun, ang focus ng K5 resulted into something positive. Not only sa ila graduation, but on the life of this bata.
1: Kagalabaw sa tanan, bakod sa pagtutok sa G5, kalabot sa tensyon sa at kitang una na palupok mo.
0: Oo, tindirito na galing.
1: Salamat kay Mayor Greg, salamat kay Senator Deputy Speaker Albie Benitez.
0: Kahong tani no? Kung nagsulod ang imo, video Wilson, kag nakahingagaw.
1: Naging pauli-ulihin mo na soon.
0: Amo tani ng balita.
1: May boss pa man ah, may boss pa man soon ah. Pabati ta na.
5: Sige, kaya pa dyan.
1: Sige, Son.
5: Ano talang naikwaan talang kaysa sa dyan. Ano ko si, hindi pa paano, ang mutong nag-video ng emosyonal. Dito dyan, kay grabe, ginatutok na kagakag sang kay gayonan sinis sa mga kabataan kaysa sa dyan. Kaya nakita, sabit kung paano mag-ibi ang mga Iloy, paano mag-ibi ang ginikanan, ang guti pagbato ang ila, sining na right na makasaka kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, sa ibabaw sa stage. So sa baylo na ito, kaya gina, before kita maghalin ko sa ilang puluyan, kaysa sa dyan, sila na ito sa duwang kapak na DTX Coffee Mix. Kaya para makapangapin, manakasol sa ninyo mga ang valedictorian.
0: Grabe, tahom-tahom, Wilson ba. Gina-imagine ko lang kay Pebble dyan, gambal ang bata, valedictory address, tapos in the middle of the speech, nagtuhaw ang alan nga, salamat sa K5, sa pagtutok sa K5 News FM. Imagine that kind of, hindi mga ni achievement, Goronin. That kind of pagpasalamat sa aton mo katahom.
1: Expression of gratitude.
0: Expression. Katahom na Wilson. I-cut ko rin na siya. Amunang ibandira. Kwanta?
1: Sige.
0: Plaster.
1: Oo, kampiyon.
5: Sige. So, paano pa ayo anya lang ano sa buka tigin pangayo ko sa pa sending pagyapon kita pa kalit ko tukin pa send ko ni
0: Pro. Kilalahay ka mo ni Sending galing?
5: Ni
0: Sending?
5: Oo, kinalahay. Baka isa na kami na kay na biktima naman ko na sa Sending. Why na ko? Ay, so sa Sending kita del dan. Na sa atakan pa ko sa ano sa naton nga ano basta sige lang kita del dan. Sige, ate, dyan naman na dami ako sa mga update.
0: No? Buwas ka na lang mata sa kay Pai ba?
1: Balikon to ah.
5: Ang kay kayo lang, sige sa mga kabataan sa EMA, no? Sa kinakabalita, ginagudod sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, DTX Coffee Mix, at DTX 500. Po naton, si K5 Vincent Corralde, yun naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon sa balita at servisyo publiko, kakalingawa sa Network, K5 News.
1: Thank you so much sa batihan ng report. Gika naman kay K5. Wilson Villena.
0: Kay Pebel Jan, pwede ko pa ngayon advice mo, kadali ano lang. Kay importante, guru ni nga sabtunta, kay si Ma'am Swanee Deriada, ari nag-comment ba lang.
1: Okay.
0: Siling niya, ari kito. Good morning, kay 5 Eric, kay 5 El Jan. Si Alma Ramos, ang barangay bata, 59 years old ako. Ask lang ko, sir, ari na mo ni sir ang pamangkot, ha? Ask lang ko, sir, kung ang ditribayo, pwede na siya ibutang sa mata. Kay ginbutang namon sa pilas kanami gid sang resulta.
1: Pwede sa pilas. Pero hindi naton advice si butang sa mata.
0: Ma'am, ari pa matiil yung si Cheryl Jan.
1: Pwede hindi lang guro naton ni butang na sa pilas, pilas pero paso. Wala siya bigi na recommend nga ibutang sa mata kay hindi na siya pariyosang miara tayang may ara tayang eye care, di ba? Miara kita da nga drops, no? Pwede nyo na da makabakal sa klinik na miara gina sa good for the mata. Liyo ko na bala gani kay Pam Adrian, ano gani na?
0: Kay kapamangkot siya eh.
1: Amo nang ibutang sa mataya, no? Ang ditribayo, wala ginarecommend. Kay, imnon talang kag sa pilas, pwede kag katol-katol.
0: Kay pilas, paso, katol-katol. Pwede gani sa mga kwani, mga lululan, aglay butang mong ditribayo. Pero kung sa mata, hindi siya pwede.
1: Why kay... siya gin-design para sa mata?
0: Oo, wala
1: para
0: siya.
1: Para sa imnon, ha? Kag pwede siya i-prick niya kag ibutang sa imo, ano?
0: Kay kung sa pilas, si Real Jan, kung ipagbutang mo, makipot
1: ang pilas. Makipot.
0: Hindi kung ibutang mo sa mata.
1: Basi ma-
0: makipot ang mata.
1: Hindi. Why siya
0: hindi siya pagmata, hindi siya pagmata.
1: No? Delikado.
0: Siya mo niya si Swanee Deriada, ma'am, I hope nga nasa nagan ka sa sabat ni Cheryl Jan. Kaya doon ka-concern ko kayo, nagabasa ako sa kaya comment.
1: Delikado, no?
0: Delikado.
1: Niya. Why not a tiyempo sa program ta, Kipa Merik? Kita rin lang tabay tomorrow. May arati yung product, ha? Ano gani, Kipa Merik? Eye care.
0: Eye care.
1: Eye care.
0: Pwede na yan.
1: Amo niyang effective para sa mata. Okay. Tandaan nyo na, eye care. Drops. Pwede nyo na yung mabaka butang sa inyo mata. Salamat gid sino pagpodpod kay Adrian Gantalao. Ara man si Renz Alcantara aton sa chief tech kaupod sa mga station managers sa Northern Negros, Southern Negros and Risa Bacolod. Sa pangalan sa amon CEO Dr. Ramil Uy. Another day, another FVLP. Ako naman si K5 LJ Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bye bye. K5 News FM.
6: News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's sa akong tugong nalamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-atlang ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani-carots.
18: hindi lang karos mga kontoran.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
21: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano yung engineer ba?
19: Maedukar ka pa.
21: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o ini mga pagkaon nga may kalamay?
24: Kung nag-detix 500 gigmites ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gigmites. Ang mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
23: Ya, kadamo, gali ba?
24: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gigmites ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
23: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
24: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
23: Mas pagkadamo, galina. No,
24: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
23: Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
24: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
23: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
24: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga functions ang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
23: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
24: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrate sa ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin protein sa rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid niya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jiri gusto last eye kay.
24: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
18: Di na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
24: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata, kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
25: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
24: Mga
25: no?
24: Dysmenorrhea.
25: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
26: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
24: Mahypo kag mahyper, sir boy.
26: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagid ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
24: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
1: Ilan itong score ganit?
5: 470.
1: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
24: dapat adlaw-adlaw at tipano.
2: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, Sir Boy?
26: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica Defresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
24: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
26: Mahilig mga pi.
24: Mahilig sila mga
2: pi. Sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila.
26: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape to bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotayonin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinno sang lawas against free radicals. Po, kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
24: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested ang probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
25: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
26: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
24: Sa pero mga... dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
25: extend.
24: Extend.
20: Lagi pa na sultiro.
24: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
26: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag baso sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc.
26: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
24: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglycerides, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
20: Correct.
24: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting pala, Sir Boy, kay ginabutang sa tubig.
25: No
24: need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
26: So, huwag magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang duwa ka D3 Bio.
24: Pwede.
26: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Amin.
24: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
26: resistance ka.
24: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang

0: Pero maanditoy bayo, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa Imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni Dito Bayo, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni Dito Bayo. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Dito Bayo adlaw-adlaw.
1: Dito Bayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang Dito Bayo ka na. Ang Dito Bayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dito Bayo, adlaw-adlaw. Dito Bayo, Dito Bayo with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Dito Bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: Dito Bayo. Ang Dito Bayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
1: May TC. Mapalis sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag Dito Bayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang Dito Bayo, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Sunod sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga, taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa Dito Bayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka Dito Bayo, tingala ka, normal imo pupo.
0: Nami ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa Dito Bayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Dito Bayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kablawa, sir boy. Before I take, ginkoan-gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
6: Negative.
0: Kita mo
5: That's how effective is Dito Bayo.
6: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang Dito Bayo, kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Dito Bayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ginatawag sa tighty hormone, sa ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto
6: mag-
0: na, Doc.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag... kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain sa guys
5: na magkaon sir boy.
0: Kasi ka na magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
7: Correct.
0: Sir PD.
8: Ang Dito Bayo permita ni mahibaluan o gina-discuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imo nga selula, ang cell membrane,

0: putosin ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm, kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang, mm-hmm, grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula, mm-hmm, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio. Now, kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sang aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinan-an, eh, nilang sang apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sang imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio, with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio.
3: D3 bio, ang D3, yung may physio, ang physio, yung may D3. D3 bio,
5: impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: palayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktukan hao?
2: Oo, oh, kito, gamango ko.
1: Hmm? Kung matuktukan, may gamitan talang steel brush, ah. Hindi gani, papel dili, ha?
2: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
1: Hmm? Suggestion, mananayang ako niya?
2: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ah.
2: Mas mayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

0: Boss, may nga gabos ah.
1: Mayo nga gaman, Boy Ramon. Daw malipayon ka subong ah. Nakaraok kaguruhay.
0: Wala gani, boss.
1: Uti nga daw malipayon ka o.
0: Kakuan, boss ah. May nakita lang ko nga mga estudyante.
1: Uti, ano naman ang napinsaran mo?
0: Boss, grabe gid ang kinalain sang eskwelahan sa una kagsang subong, boss.
1: Ayos to kagid, Boy Ramon. Sang una, kung may gabagting gani, gapalumbaan na yung magsulod sa classroom.
0: Subong, boss?
1: Oo.
0: Kung may gabagting? Ah, wala na may gasapa kung nakatutok sa ilang silpon. Sang una, pagid, boss? Pwede pa yung masudlan ba ito kagpaka ang bags ang mga classmate naton?
1: Subong, yao.
0: Ah, hadlok na sila, boss. Kaya base may armas. Hindi gani, kutsilyong unod sang bag.
1: Dako na ginang kinalain, ho?
0: Ano nga dako? Dako na ginang, boss.
1: Eh, sang una ya, pwede pa kapamakdol ang maestro kag maestra. Subong ya, tilawi pa dapat kamot sa estudyante. Kaya ipost ka na sa Facebook, ireklamo ka pa sa DSWD. Kagari pa gino. Sang una,
0: Abo
1: ano? Ramon, ang maestra, pwede pa yan makapangampak stick kag pangaboy eraser. Subong ya, lay na.
0: Uti, ano na ya, subong gani, boss?
1: Ah, subong ya, Boy Ramon. Patupan mo yung estudyante. Basik dumta niya ka, kagdala niya ka 9mm.
0: Delikado na gidya subong, boss, no?
1: Amo gani, Boy Ramon. Basik bla may ginatago ka nga kutsilyo kag arma sa kilid mo, ha?
0: Ay, wala ko na kadala sa amo sinaya, boss. Ang sulo ko na yung kadala subong, ang duwa ko kalugits.
1: Ati sadya-sadyay, no?

0: Kap.
1: Oh.
0: Nagbalik ka naman dihigda sa imong sofa?
1: Ay, oo ah. Kay mabalik naman ako sa pagtulog.
0: Ay, aba.
1: Mabalik ako sa pagtulog. Kay padayunon kung ako nga damgo. Kabalo ka, burog.
0: Oo.
1: Paldo ko itong daan eh.
0: Tani, Kapitan Hugakom.
1: Oo. Oh.
0: Dalaan mo man kami kwarta kung magbugtaw ka.
1: Sus, kung pwede palang tani madalas sa tuntuod ng kabuhay ang damgo ko, dalon ko na tanan.
0: Dali kami, Black Cap.
1: Oo ah. Amo gani nga, gwa na to ah. Gwa to anay. Kay para wala disturbo sa akon kag magbalik na ko sa pagtulog. Para i-continue ko ang akong kampiyon ng mga damgo.
0: Ay, hugli Kapitan Hugakom.
1: Oh.
0: Ara man ko si mo damgo?
1: Oo, burog. Ara ka man sa akong damgo ah.
0: Mm. Uti anong papel ko sa damgo mo, Kap?
1: Merte ka dako sa papel mo.
0: Oo. Oh.
1: Kaya nga ah.
0: Sino ko to?
1: Ikaw si Ibusman Rimulya.
0: Sino na nga Ibusman man?
1: Kung sa tuntuod na kabuhi,
0: mm.
1: Ikaw si Ombudsman Rimulya. Oo.
0: Mm.
1: Bisan ara ka sa damgo ko, sutab ka to Japon.
0: Ay, aba.
1: Amo na, burog.
0: Mm.
1: Nga bayay anay ako diri sa supa. Kay mabalik na ako sa akong na pagdulog. Karon, base hindi ko to kaabot hatagay malita sa damgo ko.
0: Terrible ka man kap ba?
1: Kano bang ginatanga buda? Gwa na di. Kaya madalam guhano na ako ah.
0: Ah, sadya-sadya, you know?

0: to da kubot kon? Hmm? Doon may isang tulog mo, haw? Ano? May damgo ka naman?
1: Oo, gide. Ikaw ang bida sa akong damgo.
0: Ay, wow. Sigurado, guwapo ikot mo?
1: Guwapo man ah. Pero guwapo nga nagadalagan kay ginalagas ang tag-iyas ang manok.
0: Ano ka? Nga ginlagas ko sa tag-iyas ang manok, haw?
1: Kay man, sa akong damgo, ikaw ang kawatan. Ikaw, Erjan, nabalaba, hindi ka magsiling nagdamgo ka man.
0: Kaya mo gina, nagdamgo ako, nga nagdaog ko sa luto.
1: La, tidi na ang kwarta mo.
0: Galing, pagbugtaw ko, ikaw, kaya po na nangayo sa akong kwarta, ay bakal mo tinapay. Hindi ka magsiling, may damgo ka man Japon, ha?
1: May harap pag ito dyan eh. May harap ako damgo ya. Damo ko ya nga daan na nga akong damgo. Damo, get?
0: Animal, do hindi ka ganyan maubusan damgo ba?
1: Oo, sang samtang nagadamgo kaya may damgo naman ko.
0: Nge? Pati sa damgo, anay, hindi ka ganyan mapapirde, no?
1: Hindi ka gani magpapirde eh. Ako pa ya?
0: Sige, sadya eh, no?
1: Wow!

0: Bio3 Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at
7: ito at lahat. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
7: let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang-kita.
24: Ganado kaya malusog.
23: Kitang-kita.
24: Timbang ay mabigat.
25: Mula batok hanggang tiki.
23: Kitang-kita.
26: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
23: Kitang-kita.
24: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
27: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: Bos Norpeng,
1: wih,
0: udah melepah yun kau.
1: Hai, la la la la, salamat. Makagwa nagin man ko sa madali nga panahon.
0: Makaupot ko sa imo, boss.
1: Ah, bilin ka diya.
0: Boss.
1: Hindi ako gusto nga magdalasang sa laguron niya.
0: Boss, hindi makuya sa laguron. Mangita mo ko, boss, ang aton kinawala.
1: Ah, kung ka man lo ka mangita sang imo kinawala, total, wala ka man inugbayad sa bill mo sa ospital. Tihala, mangita to.
0: Boss, maluoy ka man, B.
1: Kaga nga kaluyan ta ka. Ako naman to karon ang mas makaluluoy.
0: Kaga man, boss, how?
1: Tungod kung bayaran ko ang bill mo, de. Mautangan gid ko diya. Kadako na iyang adaan sang bill mo.
0: Wala ka gid kaluoy sa akon, boss. Bisan ka may lang kaluoy. Kaluoy man ko, boss.
1: Ulo mo eh. Hindi na kuya pagdala sa drama-drama mo.
0: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Jan laba-laba, may isa pagid ko bala ka damgo.
1: May ara ka pagid ya?
0: Mas nami pagid ni nga damgo. Kay nagpakasal ka.
1: Aba? Kanami ba? Ate, ano din na tabo, toto na kubot?
0: Pagambal sing pare bala. May nagapamalabag bala sa kasal ngayon eh.
1: Natural lang na ya. Mamangkot ginang pare ya. Di, ano din ang natabo? Ha?
0: Tanan nga bisita, nagtindog.
1: Tinunto ito. Ikaw gani, sa damgo ko, nangin pulis ka?
0: Ha? Bao, kampiyon ba?
1: Oo. Pero ikaw ang una ang gindakop. Kay pusher ka nga klase pulis.
0: Animal. Pero, Eljan, kabalo ka, anong pinakadam nami ko nga damgo?
1: Ano toto dako?
0: Ngagin libre mo ko bakal pamahaw.
1: Ate, damgo lang ginaya. Kasi tuod lang, asyukotar lang ginyang kaya ko nga ilibre si momong.
0: Ikaw, hindi ka magsiling nga. May pinakanami ka man nga damgo.
1: Oo, may ara.
0: Kagano naman na?
1: Pagkatapos na kaginbaklan sa ngay suter, ginbaklan mo kuya sobrang sa dinapay.
0: Eljan, laba-laba, pagbugtaw anay kay basi nagadamgo kapaya. Layo ginaya sa kamaturan niya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: nagwa ka man.
1: Gin, pagwa ko ni Kapitan Ogako, ma.
0: Yaman haw.
1: Matulog na siya ko, no? Kaya padayunon niyang iapagdamgo. Pwerte si Kapitan Ogako, no? Eh, grabe subong. Kaon lang niya. Oo, oh, mabugtaw lang siya kung makaon siya. Tapos siya kaon, balik naman sila yung tulog. Pwerte pang iya mga damgo.
0: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa totoo ni kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damgo ya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damgo ya, kawatan matato.
1: Ati, hindi gina imposible eh. Kay ambalya gani sa akon, pati sa damgo ya, ara man tato kunumong, upod man ta sa kinawatay.
0: Ate, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
1: Ay, kalain!
0: Ay, sadya-sadya, no?

0: Sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag

0: Mula ang sakit sa ako tutunalamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkulayan. Upos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and

0: Idol.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
0: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of Bacolod City's News and Talk Authority, K5 News FM Bacolod, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
1: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
3: D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang klinika D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to sir boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga may micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
6: Wow!
5: Now, that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo ng mga health benefits, sir boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, mayara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinakadabis gid ang antiviral abilities.
6: Wow!
5: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano sana, ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kagainom klinika D3 Bio tungod sining caffeic acid kag siyempre nabalaan nato nga may inhibit pagid niya ang mga virus mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang D3 Bio.
7: Ina tanan-tanan makura mo sa caffeic acid nga ara sa klinika D3 Bio kampyon grabe.
5: Yes.
8: Ang isa pagit sir boy kanan mayon ko sa klinika D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo sir boy
7: no.
8: Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio once nga ikaw abi gusto magpa lose weight no. Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin no. Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, sir boy, kung tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan. No? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara. No? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
7: Kung baga
8: leptin kang hormone sir boy.
7: Kung baga may break kasi imo gana kung damo imo leptin kiga tumal ka D3 Bio.
8: Correct.
7: No, that's why ka gatambok sa D3 Bio, no.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotics sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ato si Rico sa Karajan. Sure. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Sir Kevin, ano pagid? Ang manubo nga number of chains, sir boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba. Hindi man siya tamaan kalipot kundi sakto lang, no. Dasig lang ini i-metabolize ang aton lawas kay nga madiretso ini sa aton atay kag didto pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones ka ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptake imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
5: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom detribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
7: Correct.
5: Amin na siya pa inumon kanang mga ginapautang mo, Sir Boy.
8: Oh, para hindi malipat.
7: Among
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
6: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. 101.5
8: News FM. Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:02 sang aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service.
3: mga komentaryo nga may punto.
0: Apisan sa mga problema nga ginapakatuman, hindi magkalipat sa pagyuhom.
3: 11 Mbps. Kaupod kay Ka-K5, Jinpo Generoso, Iniag. 11 Mbps.

0: Aber. Sino na ni ang gusto nga magmikos-mikos? Rafi Armonio, Zila Vilches Iscamos, Gina Purano, Nanilin Disinal Shiflet, Arn Kabugwas, Juna Duga-Duga, Duko Busjo, Richard Bilando Pasilan, ML Balasa. Good morning, Mami Nanilin Disinal Shiflet. Kagwapa, galisi mo sang hubin kaya, Mang.
1: Ah, grabe po.
0: Ma'am Nanilin, kagwapa si mo sang hubin ka. Ay, apo ako nagkilit anay, galita sang hubin ta. Ako pag-uruin mo na pamana.
1: Sino ito?
0: Hindi si Sir Shiflet, kundi si Sir Generoso.
1: Grabe po.
0: Tani, wadan gitumigo ang aton kilala mo. Nanilin? Kung na kita nag-una, kita ay nagpa-Amerika, gitsa nga birhin.
1: Sino ito? Ito?
0: Ay, oo. Ay, joke lang ah. Joke lang ah. Nakulit-kulit ko to sa kiduwagin sa gaplo pa batsyag, Nans. Doon na trumag dyan sa hambal ko nga. Kapanukot ako sa perfume. Nag-impromisa. Kag ang siling kong perfume, dapat siya nagkalahubas na to. Nagbalalagtik na to ang kwan. Ang guluwaan sa piswit sa ano ni? Sa unod.
1: Dinunto, ito.
0: Siling ko ang kwan, ang base ang trilo to, ay na to battery. Abaklan lang, abaklan.
1: Sino to? Ito?
0: Abaw, kung amo nagalita ni Huyo si Joanne, eh, no?
1: Grabe po. Sino to? Ito? Oh, sing it pretty.
0: La, la, la, la, la, la. Gina Purano, Johnny Ujano, Mirlita Malvas, Emeline Cordova. Hoy, ang akon nga upod sa simbahan, ang duwala ko sa una kami gasinapakay, doon nahadlok ko magsapak sa iya. Si Brother Elias Escusura Jr. Daw halusun ko magtulok siya, kay doon ka estricto bala. Kaya doon ka bakod na yung daan siya, doon ka seryoso nga doon ka bakod ka daan yung magpuis siya sa leksyon.
1: Grabe po.
0: Kung sino ni Saman nga doon ka vocal.
1: Grabe po.
0: Dito wala ko gasapak, kay doon nahuya ko. Ito ginunahan, naging ko palapit. Ya bro, idol, takabala.
1: Grabe po.
0: Gatulok-tulok sa sakon sa una sa simbahan, kay gali ya idol ya ko.
1: Grabe po. Sino ito? Ito? Grabe po.
0: Di ka gabi, ginkamusta, yagin ko kagindaho sa akon ang gamay nga, ano ni, ang gamay nga, papil nga may ngalan niya. Ya, i-greet ko daw, mandam ka, di mo ko pag-grito na. Si Brother Elias Escusura Jr. sang Barangay 16.
1: Grabe po.
0: Trupa, gali ah.
1: Oh, grabe po.
0: Amo na ya, Brother Elias ya. Salamat nga, gapamati, gali ka sa akon. Sa kalawig na gali. Tiko di okay na kami gapon. Siko ti ato ni. Juna Duga-Duga, Christina Abibas Yi, Imalin Cordova. Tuduha da ang imong aliya. Alin sa aga. Giblasta magabi nga pinamiti ay namon sang K5. Tuduha, gibla ba dir Ilyas? Wala pa magpalamungol lang sa kilid mo tabalay.
1: Grabe po.
0: Christina Abibas Yi, Chuna sa Panta Barko, Bings Dil. Pero ay, kwan ka mo ha, atensyon ka mo ha, Sir Neil Hukal, mayong aga. Atensyon ka mo ha, Mami Esperanza Insoli sang Florida, USA. Neighbor ko nito sang una sa Florida. Atensyon, ipaload ka mo kay Dugay Dugay. May ipakita ko nga video sang away sang Chinese Coast Guard kag Philippine Navy. Nag-inaway sila. Oo, nag-inaway sila. Naka-rubber boat ang ano ni, ang Pinoy, ang Chinese Navy do naka siyempre ano to si DR King guru to nga bar, nga baruto.
1: Grabe po.
0: Basi si DR King to nga barutong ila.
1: Grabe po.
0: Kontra sang rubber boat sang Ameri- sang Pinoy. Kundi nakita nyo na sa mga video nga naglinampusanay sila sang pakang kag kun ano to? Diari subong nag before gali sa hinampakanay nagsiningitanay sila kanami bla kay insindihanay sila ya.
1: Grabe po.
0: Prepare kay ipakita ko ang video nga gin pagwa subong. Ha gin pagwa sang AFP angot sining before pa man sila nagdinamukulay nag-inusturyohanay sila kag kanami blakay ka insindihanay sila amatiin yung blakapos blansindihon sang pangambal ka Chinese nakibot gani ko ka mga fluent gali sila mag English.
1: Grabe po.
0: Ho-o ah makibot ka mo nga ang mga Chinese gali nga mga soldado to nga sang Coast Guard kapuno kulok pa kulok Coast Guard po ni Bito. Ang ila bala nga mga hambal kanami kay kasuabi kahapos insindihon.
1: Grabe po.
0: I-play ko dugay-dugay sa inyo ha, i-play ko dugay-dugay man kanami isang ilang yaw-yawana ipayang ilang
1: grabe po.
0: Ay, play ta dugay-dugay kay pamatian tang ilang klaro nga panghambal.
1: Grabe po.
0: Klaro kag maintindihan.
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Pero ariyan na yung aton nga mga lokal nga balita. Sini nga aga. Oy, kaluoy may ara bala 4 anyos nga bata, lalaki. Uy, nalapakan sang si Rizbas. Patay gid biya sa may eskalante. Ay, nano ini. Nano ini. Si Riz. Namita ni kun malapakan sang si Rizbas ang aton bata. Himuan ta nila bag-o nga bata, no?
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Oo. Oh, kay kisa balang mga driver sa series bala. May arag yung may kisa nga pinadasig. Pero believe ko ha, subong mga ano ni, nga mga generation sa mga drivers nila, do ka mga nami naman yung mang drive. O galing, may arag yung kisa iban nga birtuldo yung mang dala. O ti iba loon ta kong istorya, paano nalapakan sang series bus ining 4 years old nga bata, ti patayin? Ti kalabanan ni mag 4 years old, do may obligasyon maning iloy. Kaya ang question is, paano nga ang 4 years old na ba nga bata aras dalan? Na, paano nga ara sa dalan ang 4 years old nga bata? Ti magamba kaya nga 4 years old under the care and custody pa na dapat sang ginikanan? Amo na pamangko, ti nga aara ya sa kilid dalan.
1: Tinunto ito.
0: Ari pagid ang bakod nga balita ni Jongo. May SK Kagawad ginpatay niya ang lolo niya to sa Calatrava kay suno sa iya siya ang nadimunyuhan.
1: Grabe po.
0: Given na naiyalangan ka man na ang hilan.
1: Grabe po.
0: Pinatay mong lolo mo. Maexpektar pa kami nga na ang hilan ka.
1: Grabe po.
0: Tanan panglawaga na demonyuhan, na yawaan, na panulayan, na lusipiran, na satanasan. Tanan panglawaga, hoo, na demonyuhan, na satanasan, na lusipiran, na yawaan, na panulayan, na kama-kamaan. Tanan-tanan, Tama, kung mo pinakalyas ang batong ulo, ya, kundi pa ang ulo sang lulo niya, kundi patay. Guys, kuila, pagli ni nursing. Ay, ambot, Dalagko, mga balita, tari pag ito. Masobra 200 ka mga kabataan sang AMA Computer College. Tigayon na nga makagraduate. Kundi kin delayed nyo lang ang graduation sa mga kabataan. Bahala. Pero ang importante, nakagraduate na. Natapos ng konsumisyon sa mga ginikanan. Kahit kung sang una, tani, pinasugtan nyo na itong mag-graduate. Kaya hindi man ito nila sala. Ngaway nakalambot sa opisina yung bayad nila. Kahit kung ano-ano na daya sa mga tagadira sa inyo, taniway na nahulaan ang mga ginikanan. Why na tani na iskandalo ang eskwilahan. Konsang nagligad pa lang, ginakomodate nyo na ni dungan sa graduation sang tanan. But nonetheless, salamat sa sining eskwilahan kay ti nagpati sila kag nagtuman sa ila promisa nga pag-graduiton gid nila ang mga kabataan. They very good! Ang pamangkot galing ti kung ikaw, Iloy, bisguhan mo pabata mo da? May mga changes man sila. Himuon naman nila kung ang masarangan nila nga hindi na ito mga sulit. Lalaki nga miyembro sang isa ka Farmers Association sa Banwas ang Kawayan baw patay mano matapos gintiro.
2: Patay ninyo
0: bom nahukayan nga construction worker sa siyudad sang Talisay o nahukayan sa mga nakutkutan sa mga construction worker sa Talisay samtang ginatukod ang purikto nga pika-pika. Bumba! Ay, laburti, may bumba pa ya? Asa bagay, may mga bumba man ta gani?
1: Grabe po, tinunto ito. Grabe po.
0: Pero chimpo di gira, guru niya nga mga bumba ya. Diba? Sang una, usugid man bumba? Oh? Pati ka mo nga sang una, usugid man bumba? Panahon bala ni Tito New Bibs Cantalao? Uso bala sang una ang bumba? Bumba star.
1: Tinunto ito.
0: Tumduman nyo na? Bumba star. Uso ni sang una. Permiglan taw ni si Kuya Rini Ugapong. Bumba star.
1: Tinunto ito.
0: Di bala mga bumba star sa una. Galing kiti bangol sa akon nga religious background.
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Why ko na mayo galantaw? Kun may tawo. Wala ko na mayo galantaw kun may tawo. Kun wala.
1: Tinunto ito.
0: Ambot na lang.
1: Tinunto ito.
0: Uy, si Bumba Marilo, birthday ako no subong. Ga-irid-irid ka lang Bumba Marilo, birthday mo gali subong ha. Gapawarat ka lang da ha. Ano ganini, Adrian Paliog Kudabis, may picture ng birthday greetings ni Bumba Marilo. Nakay pasaburan taning iya nga birthday oh. Ara. Be. Nelangit dari na oh. Birthday gali subong ni Kaki 5 Sister Jan Beronki. Kampiyon ang picture mo dapang katalahuron ka da. Do katalahuron da si mo do pangkagawad kagida. Yeah. Oo, do pangkagawad gid. Abi mo si Chester, dugay ko na ni nakilala Kamisyon Edmond Alejo. Adventista ni Mon. Brother Edmond Alejo. Ining si Chester Bironke, Adventista natugmawan.
3: All right.
0: Natugmawan. Adventist ni. Why ni gakaon baboy? Gainom lang.
1: Tinunto ito.
0: Namin ko gainom tubig. Gainom tubig.
3: Grabe po.
0: Ang nabilib ko kay do ka paglanta mo do hindi Adventista o do Muslim sayo. Jutayan pa ni sang una magbulo Muslim. Pero ti labya gid yang kamatuoran that's why Adventist siya. Ti papang, happy birthday say mo. Tingala ko daw ay kakaulpot do ay kakaklupa batyag. Galikaw ka naman sa pamahaw.
1: Tinunto ito.
0: Dugay ko na ni siya nga upod sa piyak pa to istasyon. Oo! Ditugay ko na ni siya upod to. Ah, dito kami ni Halin sa piyak nga station. And then, hasta nga na tinauna ko di asilo sa iya. Kag, di ba na umapas man siya? Sa una pala na pagkakita ko sa linko. Siko may talent gini kay kanami siya magdrama. Oo. Arasa. Sagad di siya magdrama. That's why kung kaisa kung kapalulululo ni. Siling ko ano naman ang kadramahan mo pang?
1: Tinunto ito.
0: Grabe. Siya ni ang witness kung paano ang isa namon kaupod sang una nagpangabudlay gid inom para nga makascore.
1: Tinunto ito.
0: Galing kay ginpatulog.
1: Grabe po.
0: Mother Jan, sister, kabalo ko buot ka na pang. Kabalo ko. After pila ka mga uyab na naghilibi, ultimately nagbuot ka na gid. Kag kabay pa pang imo kabuot. Malawig man mga 2 weeks, tani. Pang, kabay pang imo kabuot, malawig-lawig man bisan 2 weeks lang.
1: Tinunto ito.
0: Isama ni siya sa mga kaupod namon nga kung magpakilala sa sangmigay daw ay nakugana mangilala kay nga hasta lang man after pila ka bulan na inaman migay ah. Hey, what's the point nga pagilalahon ko abi kay Islam naman Japon
1: grabe po tinunto ito
0: pati ah buot niya si Papang buot na niya. Naturalan na yung may uyab-uyab na kay mga gwapo tayo, papang. Oo.
1: Grabe po.
0: Buot ni Migo ko ni. And I know him personally sa mga time nga kinanglan ko advice ara man siya. Advice man. Kag siya ni ang nag-report nga gahatag teksto. Kampiyon ang mga teksto.

0: May ginapahabol.
1: Uy! Isa pa gid kami. Okay.
0: Oo.
1: Klaruhon ko niya kayo. Karoon mga balangan ko niya. Arere, tarong niya, tarong. Cheers! Happy birthday sa imo ah. Happy kong why ka nagdayon sa pagka-Muslim. Kaya na-realize mo nga hindi magilikinanglan magpag-sailogit sa Muslim kung mag-uyab ka. Pwede man nga bintista kaya po na. Chess? Lipay gig ko nga why ka nagdayon sa pagka-Muslim. Siya pa rin naghatag sa konto sang Quran. Quran! Ah, si Ariman, isa ka Muslim. Si Brother Marlon, gali, nagatag sa ako na isang Quran. Tinapigig ko nga, why ka nagdayon sa pagka-Muslim pang? Kay, na-realize mo na hindi naman gali kinanglan nga mag-Muslim ka pa para ka pang uyab ta. Pwede man lang ya po. Ay, oo. Ginatamyo ko man sang malipayon nga kaadlawan, ako na amigo, si Kuya Captain Pritzel Javier. Abaw utro ka man nga ipusipos da Kuya Pritzel ha. Ang amigo ko ni nga amo ni Kapitan Siman giniya. Oh, mabuot, mapinalanggaon, loyal man ni sa iyang sweetheart.
2: Ah, grabe po.
1: Oh, Captain Pritzel Javier, Kuya, happy, happy birthday sa imo. Makalusot ka di karon. Pwede ka man kabakal, bisan isa lang kagalon. Bisan isa lang kagalon. Bisan isa lang kalitro. Nga ice cream. So, sa tanan kasulog, sinyo kadlawan, subong adlaw, happy, happy birthday sa inyo, tanan.

Diri na kita sa away sang incheck kagsang mga Pinoy dito sa Second Tamas Shoal. Inimla tawag ta bala nga ayungin shoal kun sa mga Pinoy pa. Kun sa Pinoy pa ayungin shoal. Pero dito ya sa pag lantaw sa international community ang pagtawag sinaya is Second Tamas Shoal. Now, inibala amo ni siya ang amo ni siya ang daw gamay da nga nagtubo nga coral reef. Magambal ka shoal, daw nagnabaw nga porsyon sang dagat. Oh, located ini mga siguro nga nasa pila gani ni man. Nasa hindi ni maglayo 105 nautical miles west of Palawan. Oo. 105 nautical miles west of Palawan. Tisakop pa siya sang Philippine Exclusive Economic Zone. Ato niya, ato ni. Ang ginhimo sang mga Pinoy in the year 1999, ginhungod nila nga ibunggo to kag isadsad ang BRP Sierra Madre nga barko. Ginsakyan nila kagin padalagan kagin nod-nod to sa hunasan sa manabaw nga porsyon sang shoal para dito na ni kag hindi nakahalin. So na run aground ining BRP Sierra Madre nga subong ang itsura to hindi na mabaton sa junk shop. Amon isang klase barko nga isa mo lang kasipa ni magkalawasak na ni hindi na mabaton sa junk shop, tuktukon na. Pero ginaistaran pagyapon kay because pasalamat kita sa wise nga nag-idea sini nga isadsad tong barko. Kay because sina nga nasadsad tong barko, we now have the claim sa ining Thomas Shoal. Oh, may ara kita legal claim kay kita ang nakauna dira. Di ang gusto sa mga yawa ng mga incheck. Oya, chang ba! Long way nga, chokwa! Yoyong way nga, nyawa, chang! Hiyo! Wala mo na, choda! Butsulingin to, kamo nga mga yawa ng insek. Ha? Mamati! Mamati! Inchikon ko para kain sindi.

个魔王，有为你啦，这也有无能，哇，好正经啊，好有门啊，好有做啊，不只令我感冒，我们的药物，我们的饮食。Hindi nyo pagtugutan nga mag-resupply to. Ang Pinoy, ito ano kaunon, kag ano inon to nga tubig karon? Ha? Mga yawan on klase nga mga insect eh. Di ka da resupply mission, ginabira nila. Hindi lang ni actually first time nga natabo. Ha? Ikaw ginang hiniral ha? Huli ako nga! Huli nga! Wajaw mo dito! Wajaw mo dito! Tingaw! Wajaw mo dito! Kwaja! Hindi lang ni Amuning natabo. Katamo nga ah. Sang 2023, diri na di nga gin pasilakan nila sang military grade laser ang mata sa mga Pinoy nga nagka-surprise ginto. Oh, gintira nila sang laser. Tumla-tumla nang kalalabok ang mata sang mga Pinoy nga naglilibi. Hoa nga daw mabulag to sang pwerte nga laser. Oh, sang 2024, binira man isang mga Chinese personnel o ang aton nga barko. Hoa nga ang isa to kakamot sang Pinoy doon na kakas gitong iyang tudlo. Sang labo, sang yawa nga inject. Hay! Wow! Iblan, mati ka mong bla, Aryo. Seryosohon ko ni pagambal. Hinayon ko para mensindihan nyo gid. Pamate! In Chinese! Wong li yong kuang cha. Xiu wa lin da. Oh! Yong lin da an do. Li an zong an cha. Kung kwe wong lai zong wong da. Ya! Ha! Gutsilingon na. Puli ka mo to sa China. Nagbaghikog. Ari ang ila konfrontasyon. Ara ng video, Adrian. I-ready to na ang video. Amo na ni ang ilang konfrontasyon. Ari na. Lang tawan nyo bla kay kasagad bala. Nabilib ko. Dirita ni mabalaan. Nga angalin ang pusa na lang sang Pinoy ang incheck. Amo ni ang rason. Nga nga ginhanot na lang sang pakang. Sang bugsay sang Pinoy ang incheck. Ari na. Ipakita ko sa inyo nga nalingan ang Pinoy. Sang sagay ka wakal kag yaw-yaw sining mga incheck, linampusan nila kabugsay kay katalakas ang sagay yaw-yaw. Ariyo lang tawa ba lang? Natawa ba matiin nyo ang panghambal ka mga incheck kay tama ka klaro ka mga sagad yun. Ari na, ang yaw-yawan ay porsyon. Play Adrian. Ra. Ara. Amuning rason nga gin pakang yan na lang. O raw. Mati. Inaglalisay ni sila. Rana. Rana. Mayaw-yawan ay na. Claro, no? Oye, dame, ya. Ah, chung liao, ya na. Eh, vaya chung ya, ni nao, ya. Chung liao, ya da. Aray lang po sa... Maling anak, Pinoy lang po santa sa akin. Ibalik-balik to vlog, amaitan sa iya nga wakal.
Loud and clear. Ha? Ano yung sindihan ko? Ha? Ha? Namapatay ko kakadlaw kay purting hambal sang Chinese. Wajinya! Wajinya! Wajinya! Ulo mo! Wajinya! Nyo! Nyo! Nyo! Nyo! Nyo! Balo kang hambal sang Pinoy nung sabat? Wa! Wa! Wa! Purting yaw-yaw sang Chinese. Wajinya! Wajinya! Wajinya! Wajinya! Wajinya! Wajinya! Wajinya! Ang sabat sa Pinoy mula na, wa! Wa! Wa! Nangutos! Nangutos! kung ikaw man biya mo itong imo nga ka-istorya, sige yaw-yaw, wala ka! Dumakakas ng dila sa ginsik sa sagay ko. Dumapaos na ang insik sa sagay ko wakal. Ang sabat sa Pinoy ang mula niyo. Wah! Wah! Wah! Wah! Come on everybody! Lagi na labot tao mo ko ha. Lampusan di man. Amo na kun nga ang sige ni sila ilinaway kay hindi sila mag-intindihan ay. Ay ambuto. Mayo kay klaro. Klaro ang inyo nga inambalan. Inambalan. Ay. Sino bituod hindi mga akig to kay. Lagi sila kapalit. Doon na ubo, doon magwa ng dila sang ininsekto sang isa. Ang balon ka lang isang kontra mo. Le! Le! Le! Le mo to, amo tong rason nga naglampusan, nice sila. Nangutos, nangutos. Ay, oh. Naluluwa man ang akon nga naluluwa man ang akon nga mata sang sagay kakadlaw oh.

Sige, okay na ta. Okay na? O, DTX 500. Imno nyo, para nga hindi ka mo magpariho to sa mga Chinese nga high blood doon. Inom gid DTX 500 para hindi ka mo magpareho sa mga incheck nga mga high blood doon. Hindi sila yaka inchindi. Ay, di rin natawa. Diyan ta sa Subo, ah. Subo naman ta.

0: Thank you, good brother Mike. Siling ni na ni Lindy, sinal si Flit niya, kabudlay, magili mag-coast guard ka, no? Nami, guro, sa mga nag-a-apply, guro, coast guard. Nami, guro, kwangi ka mo ay. Inang training ka mo, gamay nga ininchik. Bisa na post lang, yawa, amun na yawa, yawa, ungo, ungo. Amun na na, kadambal, blasang kadambal, sang Chinese, bi, wajan niya, ang sabat ng, yawa, ungo, ungo. Amun na lang na, pagitaan nyo na, bla, pagitaan nyo na, bla. Tuyo-tuyo ko na si Paolo sa kadlaw sang namakdol nga insik. Na, brother Paolo, Lianis, namakdol to sila, kaya natakan sila nga kadaya ininsik, ang sabat sang Pinoy, mula na, weh! Weh! Now we know nga nag-initay sila. Kay again, basta hindi ka mong mag-inintindihan, ay. Ay, ambot o. Dali lang kay may, ahay, may isa ka bata, bla. Nga 4 years old na lapakan sang series patay gino dito ni sa Escalante. Ara na si Ariel. Ariel. Ariel, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel. Ariel. Yel, o ba si nalapakan man to sa? Yel. Ay, oo. Balikan ta sa balikan. Hindi ko kagit over sang patay ko kadlaw sang away nila. Amo na nami, iya pagdulanay lang ah. Hindi na iya magdiniruhay. Pagdulanay lang ah. Ano abi kay nami, taning ipadala ta to mga sagad sa arnis. Eh para nga pamakdulon to nila mga insik. Aran na, aran na si Ariel. Yel? Ariel?
2: Yes, Sir JK, mayong udto, masugo-sugo-sugo nga udto, Sir JK. Kaya ginsulayan na kung kanto ang pamilya, kaya nga 4 anos na lalaki, nga talapakan sa series pass, sa may puro pasityo Santa Ana, barangay Mabini, Ciudad San Silante.
0: Hindi nila na pagpakita, guru, ang may, ah, hindi ba nadugo mo, hindi ba nadugo? Oo, sige. So, dira siya pang nalapakan. Tiyari niya sa kili dalan ni Ariel, dapat ang bata, uay na da, yan?
2: Sir JP, kanang ang may video ko dahil kasi Sir JP, ang kanang gilapakan sang bata, ang atbang sina, palay na siya lola Sir JP.
0: Kaya mo na gani si Linko, kung mag-amon ang nalapakan sang series, ang 4 years old, may salabton giniguro ang ginikanan. Man, may pwede man guro mabasulan gawa ang ginikanan. Kasi mag-amon na iyang 4 years old pa lang, dapat ara niya sa kustodiya sang ano ni, sang guardian. Di pwede nga aras dalan mag-amon ang edad. Pang?
2: Yes, Sir JP.
0: Hindi taman, hindi tapag, hindi tapag ibasol tanan sa series. Hindi tatan ang pag-ibasol sa series, kaya nga ah, kung nabantayan ma yung bata, kaguay nakakadto sa dalan, because ang dalan ni Bay Highway ni, it's not a playground for kids. This is not a place for kids nga 4 years old. So, we cannot totally blame sang bus. Although nga ang bus, papang, by doctrine sang law, ang bus driver, amo ang may-ara sa ginatawag nga last clear chance. Amo niya tawaga, the doctrine of last clear chance. Sila siya tani ang may pinaka-last na chance nga ma-avoid ang paglapak sa bata. Pero ti galing anhon mo na kiss up. Ang kagamay sa bata, hindi makita, gulpi maglagan sa tunga. Ariel?
2: Sir JP, kay gasunok pa sa pahayag sa Black Report, nga lang sa nga skilang TPNP, Sir JP, ang kiling na bata nga 4 anyos, nga si alias Aaron din ko boss niya sa nga konduktor kag ang konduktor naman nga nagapanaog sang bata samtang ang iloy sini kag ang amay ka Sir JP nagakuha sang bag kag dito na sa JP pagkatapos ang kuha sang bag sang iloy kag amay din pangita na nila ang nga bata nga 4 anyos si lalaki kung sa diin nga ilan lang nakita sa JP nalapakan na gid siya nga series ba sa JP?
0: Kaluoy. Aha, iti na dunot gid pang bata?
2: Yes, Sir JP. Halin sa tiil, pagkadso sa uluhan nga bahin, kagapasinsya sa ngaon, ang iya ulo sang bata, wasak gina sa JP.
0: Subo. Tinanong mo na interview ang ginikanan?
2: Yes, Sir JP. Ginsura yung kontak. Nagtawag kita gina. Apan nagabangod lang, Sir JP, sa mga comment-comment sa Facebook na nasakitan man sila, Sir JP. Kaya ginabasa sila sa comment. Nagalibay lang sila nga. Hindi na lang sila magpa-interview, Sir JP.
0: Oo, dali lang yela. Yel, dali lang yela. Tek, paliwag ko pa standby kay Wilson. Kay ang kay Jong, basi mo makanugon sang report ni Jong madulaan ta maubusan ta time. Isalot na lang anay si Wilson. Sige, after ni Ariel. So, Yel, amuna, hindi naman mabaso. Social media, yapang people will say what they want to say. No? Likaw na lang anay sa social media. Kang angwa ni B. Ariel, kung basulon tapagin ni ang ginikanan, it will add, insult to injury. Uh-oh. Hindi pa na kulang, hindi pa na ayhan na kuanaw, hindi pa na bugat ayhan nga nadulaan kay muya bata. But then again, this is a lesson. This is a lesson for for parents. Especially kung ang imo balay papang ara sa kilidalan. Butangan gid dapat sang gate, butangan gid kudal, butangan gate. Hindi magsalig nga ang bata mo ara lang sa kilid mo, and then may kwaon ka lang, kwa ka lang tubi, makwa ka lang cellphone mo, pagbalikid mo ay ng bata. If you are leaving, damo bi mga balay ni papang ara sa kilidalan mo. Damo balay nga ara sa kilidalan. Kung ang balay nyo ara sa kilidalan, and you have a small kid, may bata kamo da, o may tigulang kamo nga mali-maliuna, kudalan nyo gid ang inyong balay. Invest gid sa kudal kag gate. Bulupertahan. Kay man hinali gani nga makagwa ang bata nga wala buot. Wai man ay isang bata nga wala buot pang magwa ginaya. Ti malapakan. Especially highway na da. Kadasig sa mga dalagan da. Mag highway ka pang kisang aton nga speed limit na sa 80 mo. 70-80. Dibla? Ay, susambot na lang. Sige, ti Waita ni Mahimo, I hope ang series magasabat sang ilang obligasyon. Whether you like it or not, sala man sang parents nga may contribution man ang parents nga napabayaan nila, but still, accountable gid gyapon ang driver, papang. Kay ti ikaw yung gamaniho, dapat nakita mo na yung bata nga nagtabok, o nakita mong bata nga ra sa kilidala, nag-anticipate ka na yung dapat, kay nag-prino ka na dapat, layo pa lang. Oh. Ti sige, ti ilan eh. Kabalo ng series, may legal team na sila. Oo, kabalo na sila sang ilang ablayran na. Sige.
2: Yes, Sir JP. Amo na, Sir JP, karon na mga alas dos, nagkakuha ka pagkakit ni JP, ni Police Lieutenant Colonel Fajardo, Sir JP, kung sinin magkakit sa isang statement kalabot na yung incident, Sir JP, sa bata.
0: Sige.
2: Na nalapakan sa series ba?
0: Alright.
2: Yes, Sir JP, and yes, mong ang update sa kalabot na yung nalapakan nga bata nga kontrohan niya, Sir JP. Ano kadri sa may siyudad sa Escalante? Para sa 11 Mbps in this K5 alalapas para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
0: Salamat Ariel, tsak tobi aning comment ni Kenneth Yongko nga na-normalize na ta ko no sa pila ka years nga gapanaog ta bisan diin lang mo sa dalan. Kay dapat may proper bus stop, which I do agree. Galing kiti, paano tama kabalo kung diin ang proper bus stop? Kuno ay man pinta ang dalan saying it's a bus stop.
3: Alright!
0: So this is a multi if you want this nga mo ni klase, this is a multi agency na coordination. Dapat ang DPWH will designate a proper bus stop kag ang lokal nga barangay amo man dapat ang mabutang sang pagabantay da to be strict kadira lang ka dapat naog. Oh, hindi kay bisan diin lang gusto. But anyway, let's check sa kay Wilson kay ang dumduman nyo tong wala kag graduate nga mga estudyante sang ama kay do wine laging pasaka atong lang nagrereklamo. Oh, tinaka-graduate gid man subong kag ginpasaka gid man sang ama. They kept their promise ah, na makagraduate itong mga bata. Wilson, sa sulod sang 5 ka minuto ah, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son,
2: Inbels nga sa bulan, sa Nobyembre, kay sa GP, no, na tala na sa nga mag-graduar, ini nga masobra 200 sa mga estudyante sa ENA. At igayon, ini nga nakagraduar naman subong nga July 21, 2023.
0: Tiyama, kung pilagid ka bulan ang delayed nila, November, December, January, February, March, April, May, June, July, walo ka bulan?
2: Yes, kay sa GP. Kasi ang original plan sa nga kipiklamo sa mga kabataan, isang November ini sila tani mag-graduate para kay Sir JP. Di ito hindi man patas sa inyong 200 may kami lupin. Kaya na nagkuna, nag-graduate sa bulan sa May kay JP. So di nagkumot, hindi sila kung nagpatakas sa ilang reklamo. That's why nga na-early sa July at ilang sining graduation kay JP.
0: Mm-hmm.
2: So kayo, hindi sila nga nakasaka kaga na tagaan sa limelight kay JP. Ini mga estudyante, kasi kung maliko na ito, ganyan kay JP nagreklamo, ini sila pangod, why ini sila dipakagutan sa ENA Computer College, kasi sila sa Makulod, matapos matukiba na may irregularidad sa sulod sa faculty, sa eskulaan kay JP, sa ano naman niya sa financial o kung sa pagbayad sa ilang pinagpisyon o kung ano man nga balaydan. That's why nga nag-desisyon ng ENA na hindi sila patakaon. Karon, they nagpalabot din sila sa reklamo sa People's Center in Balita na ito kung nakalabot sa Ikalopako doon ni Congressman Alvin Peter kasi sa kay Mayor Draga sa Tayaman at suway ginbuligan is na kita chiti ako matagaan sa solusyon ng ilang sinuproblema kat karon ang muning resulta kaga nakasaka na sila kita GP. Actually, as a speech sa validito, ang validitorian kita GP isama ni isa wala makasaka sa last graduation na subong nakasaka na kang nakahatag sa iyasing speech. Kaya nagpasalamat isa sa K5 News FM man along with Mayor Greg and Kong Alvin Benitez sa paghatag sa pagtutok pala sa ilang sinilang reklamo kasi nakuha nilang ilang sa amustisya na pa kayo nila Peter GP na tagaan na sila sa tsansa na mapasutayan man ang ilang sinipangabudlayan sa bilog ilang anong katuhig no, sa Peter GP. So ginahulat na pa kasi sa ako naman yung pag-check na rin sa mangyari kasi subong sa Makulo City Government Center tuktum sa karon wala pa makasecure sa niya permit, business permit ng ANA. Kahit nahulat na lang no ang referral for closure tikan sa BPLO patulong sa Spirigan Office kaya yung kaso nga madagdag ng Peter GP whether they let it or not ipasira ito laya sa City Legal Office. So ginahulat na lang kasi may tatlo ka requirements na makompleto. Ang isa sa Pedro, isa sa may BPLO, kag may isa pa sila sa CHO, may hindi nila mapasang ilang sininga requirement. So that's why nga nabudlayan sila mag-secure sa ilang sininga business permit. Kaya within these days or two days or 3 days, kita GP mag-uanay na ang result kung hindi pag sila makapagpudra at makakuha sa ilang sininga permit. Kaya kagapon lang nagtapo ang 15 days nilang span pala ang ginatag sa second notice of violation nila within 15 days lang isubong nag-lapse na sila kita GP. So check na karon kung may final na decision ang City Legal o kung ipasira na pala nila in now o kung buwan ni Adlao kita GP.
0: Sige. Alright.
2: So muna tanda nga. Muna tanda nga po sa mga updates kita GP kung kaan din na sa Bacolod City Government Center ang ginagod also yung Salwan. So may CCTV Trivani GP Extrema Drive in excuse ang gulit sa media na nang sa kapag nga sa servisyo publiko kung saling awas na netro sa K5U.
0: Salamat Jed Wilson sa imong balita. Sa aton pagbalik, mag-istorya kita sining SK Kagawad. Taga Kalatrava nga suno sa mga allegation kag police report. Siya ang nagpatay sa iyang lolo tangod ginadimonyuhan sa kuno. Inampak isang batong pubring lolo niya sa ulo, ti siyempre patay. Ina ang mangin topikota dugay-dugay sa aton pagbalik. Meantime, standby kita sa Mighty C Network News kag DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Ang oras, alas 11:52 sa aga.
4: 11 Mbps, balita kag public service. Pagbalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Sa Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag daw dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namin, nag-it sa akong nga mata.
5: TTX 500.
0: Istoryahan natin, ano bala ang histamines? Kaupunta sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy o si Jean Paul Hinoroso. Dr. Ramil.
8: Ang histamine, Sir GP, isa na kasay isang chemical nga ginahimo sa ang imo nga immune system.
0: Mm-hmm.
8: Kung ang macrophages kag killer T cells ang army kag special forces ang aton lawas, ang histamine naman ang daw kangay sa mga bouncers. Ang histamine amo ang nagabantay sa aton lawas agud dakpon ang mga bagay nga nagahalit sa aton, which is this case an allergy trigger or allergen.
0: Mm-hmm.
8: Kung permi ka gainom dito X500 kag by TC, hindi ka magka-problema sa imong allergy.
0: So, meaning to say, Dr. Mil, the moment you come across with allergens, ang immune system ang nagapadala sang signal sa mast cells.
8: Mm.
0: Ngayara sa idalom sang panit, araman sa lungs, araman sa imong nga ilong, araman sa imong baba, kag ining intestine, no? Kag mismo sa dugo.
8: Mm.
0: Ang ini nga mga signal ang naga-order nga iga-release sang mast cells ang ginahutan sini nga mga histamines, no? Sa pagwa pa lamang sang histamine, ini ang naga-boost sang blood flow sa area kun diin nahamtang ang allergen. Ini ang naga-cause sang inflammation kag iban pa nga mga chemical sang immune system ang nagakadto kag maghimo sang repairs. Gilayon nga magadak ang histamine sa special receptors sang imo nga cells malapit sa lugar sang allergens.
8: Amo na nga kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, kontrolado sang imo immune system kung pala inom kaya. Example, Sir GP, ara ang pollen sa imo ilong.
0: Mm.
8: Ang histamine ang magasugo sang membrane sang ilong to make more mucus o kun sipon. Amo na nga gatulo ang imo sipon kun gina-allergy ka. Gakatol ang imo ilong agud isikma mo ang natrap nga pollen. Kun ini naman ang makadritsos tutunlan, madamo naman ang imo nga plimas kag gakatol. Agud ubuhon ka para ano, palayason niya ang nakasulod nga allergen. Nagakatol imo mata, nagapula, kag kun sa panit naman ang allergy, nagahabok ka nagapula. Biskan hangin lang ganyan na.
0: Gani.
8: Pero sa mga palainom, ganyan di TX500 kag may TC Pure C, lagsa lang ginaiyang ako niya. Ang experience niya nga matabo.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
5: Si may diabetes ka na.
9: TX500 na.
5: Ang TX500.
9: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
5: TX500.
9: Garantisado.
5: TX500.
8: Ang goal, Sir GP, is dapat tudloan ang aton immune system nga hindi ini mag-overreact.
0: Mm.
8: Usually, nag-antihistamine kita agad matap na ang pag-release ng histamine. Based sa mga studies, ang mataas ng antioxidant supplementation kaangay sa combination sa DTX500 kag MyTC ang nag-attenuate or nagapanubo sa allergic inflammatory responses. Kag ang manami pa, Sir GP, even at the onset sa primary or subsequent allergen exposure, dako ang mabulig sa mataas ng level sa antioxidant sa lawas.
0: Husto.
8: Kung adlaw-adlaw ka, nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Dako nga bagay ang anti-inflammatory action sang DTX 500 kag Mighty C, especially sa allergic asthma. Nagahubag ang imo lungs, kag nagagamay ang alagyan sang hangin bangod sang pag-activate sang histamines sang inflammatory response. So, at least to may mediation ka, do nag-mediate siya, nga hindi matamaan ang imo sininga lawas. With DTX 500 Mighty C, mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction.
8: Lantawa bala ang ataw nga palakaon prutas kag gulay.
0: Mm.
8: Kay taas sila ang antioxidant sa lawas. Layo sila sa allergy kag layo sila nga magka-allergy.
0: Mm-hmm.
8: Lantawa ba lang mga tao nga pala inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas malayo sa ila ang allergy.
0: Mm-hmm.
8: So, importante na. Sulitin ko ha. Mm-hmm. Gusto mo ba lang nga maglala ang imo allergy? Hindi mag-inom DTX 500 kag Mighty C. Hindi magkaon prutas kag hindi magkaon gulay.
10: Muna kasi simple.
8: Or maganagan ni Yarang Sabat, siyempre, sinong gusto man magka-allergy man. Ang importante, Dre, bakod ang imo nga, imo immune system. Pabakod sa immune system, taas nga level sa antioxidant, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis!
5: DTX 500!
11: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
12: K5 News FM.
10: Oh, DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: GTX 500.
17: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hap. At ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
19: DTX COVID X, ang kapil sa gana sa antioxidants. Mainam na pangpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka, the healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
20: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C.
21: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
22: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo?
21: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
22: Apo, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
25: K5 News Philippines.
24: Sumasayo ang MyGC Network News.
25: MyGC Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
23: At sa ulo naman, nagbabagang balita. State of the People's Address sa isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Dumaguete City Budget Office, sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalan. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Kulasiantique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripan. Shabu na nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. At tagapamahalan ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyan, sa alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang interforum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliyansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 bilyong pesos. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto nang hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na natayang nagkakalaga ng mayigit 1 bilyong peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang panayam, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Maribel Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halaga 2.1 bilyon na kailangan upang punduan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militar upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: At sangguni ang panlunsod ng Bayawan may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
7: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlunsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa, nanawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
0: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
6: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ang dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Si Network News.
25: MyTC Network News.
23: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon na balitang yan. Hatin sa atin ni K5, Dan Chavez.
8: Pinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebeldeng komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34-anyos na si Gumayat habang dalawa pa niyang kasamang sundalo ang nasugatan na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay pugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay Kagawal sa Kulasi Antique sumuko matapos magutom sa pagtatago. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
9: Sumuko na sa polisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56-anyos na suspek matapos tagain ng isang barangay Kagawad bandang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Kulasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rory Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na aresto ang suspek sa pamamagitan ng isinigawang hot pursuit operation ng polisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspek na isa ring barangay Kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na arasto las 11 ng umaga Hulyo 21 sa Barangay Osorio, Colasi. Matapos umanong tagain ang suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa Barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa custody na ng pulisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
25: Network News. MyTC Network News.
23: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuhan detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
11: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng motoridad sa Barangay Colasi, lungsod ng Rojas.
13: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Colasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
25: YTC Network News. YTC Network News.
23: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
15: We received the result of the regional forensic unit natin. So, nag-negative siya. Probably na-tripan siya sa... nag-negative sa shabu. We cannot file the case.
14: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi dalawang sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang tatlong sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghithit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
25: MyTC Network News. MyTC Network News.
23: Gayun din, tagapamahalan ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Arestado ang drug den maintainer at tatlong iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Kokpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
25: YTC Network News. YTC Network News.
23: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, na sa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armado salari na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslanga nitong Enero.
25: YTC Network News. YTC Network News.
23: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM.

0: Ang makaligad sa tag ng alas 12 isang udto, balik na ta sa pagpangalagad sa inyo. Programang 11 MBPS, Jean Paul Generoso inyo ang kurman.
1: Come on everybody!
0: Mikos, Mikos na! Berlita Malbuto.

0: Severino, Kenneth Javier, Marvin Javier.
1: I like the city of San Juan.
0: Bayong ogtuman kay Brother Elias Escosura Jr. sa Barangay 16, Pamati, Subo. Choli Gonzales. Romar Duran, Franz Michael de Vinagracia. GCMC lang. Ari na kita sa ikaduha nga porsyon sa aton pagpangalagan. Roddy Aquino Ticar Abelia, Gina Purano. I do hope na inom nyo na ang inyong DTX 500. Ang maraming inon para nga proteksyonan ang aton nga atay kagsubong man nami ni para pang pugong diabetes. Epektibo bangod sa iya sining extract from Charantia Mamordica nga may ara sang mataas kag potent 100% potency nga charantin. Ini ang nagamimix ang function sang insulin, that's why kung may insulin resistance ka, dubulig di sa dako, makabulig sa dako. Daphne Brosi Laraga from Sipalay. Diri na kita sa SK Kagawad nga ginaligar nagpatay si iya lolo sa Kalatraba bangod kuno nga nadimonyuhan. Natabo ini sang pasado alas 11 sang gabi yadtong adlaw nga Martes. So that's around the magambaka Martes, pizza 21. That's 2 days ago.

0: Ay, hinay!
1: Taan palihog ko na bitan.
0: Arana, doka kusog na. Oo.
1: Oh, okay. Again, kaki 5JP, daw na dimunyuhan. Amo ni ang paglaragway sa sining mga nakakita bala or nakaakto sa senaryo sa tong tinalikdan ng Martes ang gabi dito sa Sitio Binanigan, Barangay Ilaya sa Banwa sang Calatrava, kung sa diin ang ining iski kagawad nga si Michaelson at the same time isa ka third year nursing student nga nag-eskwela dito sa Cebu City, iya sinigin na pukpok sang hindi mabalaan kung pilayahan ka beses ang ulo sa iya sining 64 years old nga lolo nga si Rodrigo Aprado nga bangod gid lamang sa sobrahan nga kahubog ka kay 5GP. Kumakita na ton dira sa paglaragway sa isa sa mga nakakita bala prior pa man ang tabo ang ining brutal nga insidente sang ang ining suspetsado na pulong dito sa puluyan sang biktima nagabitbit sang kutsilyo.
0: Uy,
1: ginaligar nagasinggitan ini ka kay 5GP.
0: Okay.
1: Ginapangita iya ang biktima kay iya ihawon.
0: Ang lolo yun ang ihawon niya?
1: Ihawon niya kuno, oo.
0: Hello?
1: Oo.
0: Grabe nga dugo, di jungo, kita ko jungo.
1: Oo, dito na sa kwan, sa alagyan sang truck kaki 5GP. Ang lugar na, mga siguro isa lang ka metro ang kalayoon halin sa puluyan sang suspect.
0: Okay.
1: Kaya dito na naglabay ang victim mo. Kay sunok pa, naglisensya ang victim si asawa nga dito na lang siya matulog sa balay sa iyas ni nga bata, which is, ang balay na, alagyan na ang balay sang bata iya, antes ka maabot dito, malabay ka danay sa balay sang suspect.
0: Okay. Jong, ikaw ni Jong ang galakat, Jong, sa video, Jong, oh?
1: No.
0: Ang ayan, galik ka, Jong, magtagabukid, no?
1: Iki tagabukid, gid man ta, kaki 5GP.
0: Duma ba, abi, pero ang imo nga, atar na do si Rubin Padilla.
1: Hindi.
0: Ara, kita ko ah. Do si Rubin Padilla, daw ikaw pa ya ang si Rubin kaysa kay Alamat. Do siya to yung traidor.
1: Mabatian ka na gade.
0: Alamat ya bala nga Agila.
1: Okay.
0: Oo, Alamat yung ano na yung imo yaw. Alamat yan ni Agila. Oo.
1: Okay. So,
0: pero mayo kay daw ka papiting ka na jacket.
1: Hindi kay daw ka, kuhan daw ka komportable kat ka GP Blau.
0: Ah, okay. So, pasayang sayang ka sa bukid, may ara ka pa bala, kuhan bala. May threat ka pa bala sa mga amigo. Tato bala, anong wala yan nga ginabira mo to sila,
1: ha? Away. Naguntat na gani si Kikipay Bobby.
0: Nga? Bira sa mga sa ila?
1: Dirita na mo lang sa balita.
0: Ay, kapag ka-report, galing ka, Jong. Sorry, Jong. Ka-report, galing ka, Jong. O, sige, focus na sa report na ano.
1: Okay. According sa ining ginutangan nila inin nun, si Nanay Marita Marciliana, K5GP, nakita.
0: Nainom na gila, mangutang pa.
1: No, nakita yung ginagpangsinggitan sa sining suspect sa nagsulong ni Bala dito sa puluyan sa ang biktima. Nga nagasinggit-singgitan, pagwaon niya ginang ining si Rodrigo Aporado. Tingin saway siya ni Marita nga ano na tabo sa iya. Allegedly, nagsabat ang suspect ni Fajip nga hindi siya palapiton.
0: Naman?
1: Kay nadimunyuhan siya.
0: Nadimunyuhan? Nga permini sa ginadimunyuhan? Kagi ka na nadimunyuhan ka, Jong? Ado wala man guro ah, kaya daw dimunyo ng mga daan?
1: Wa ay kaki 5GP.
0: Wala.
1: Oo. Isang nga
0: ano po siling ako madimonyuhan ka pangaw? Daw ginposes ang demonyo?
1: Daw muna siguro kay 5GP kay hindi na kaya dyan maintindihan ang ginapanghambal abi sa sining suspect prior ya gin.
0: Sa psychology ya pang ang tawag sa ng lagtok.
1: Ya mo na gani, ti plus hubog pang adaan.
0: Nga aga, gakwane, gabisyone. Ga na by the way, nadakpan ng suspect, nadakpan?
1: Nadakpan.
0: Gin drug test wala.
1: No, why pa kay kapon under custody pa man
0: to. Oh, na may groy pa undergo ni drug test pram balanta ang iya kwani. Basi bla gabisyo bla. Or basi nagka problema, nagka nervous breakdown man jong. Oh, wai ta pambalaan.
1: Amo nang wai lak balo kay bag-o lang ni nakapuli dra sila lugar mo dito halin sa Cebu.
0: Cebu siya, kag-eskwela nito. Anong kurso ya?
1: Nursing.
0: Medical course tapos mapati kaya sa demonyo. But anyway, Now, ano na

0: Kabo, nag-inumay gid sila, nag-inom gid.
1: Mm, nag-inom sila sang primero.
0: Si kabalo na gito ang balo na gito ang lolo nga target siya, inom pa sila upod.
1: Ti ang isa ni kay daw kampante man bala kay ti siyempre apoy ang 5GP nga hindi siya pag-anhon namangkot pa ni gani siya mo.
0: Pero ti kay may plano gina-verbalize siya nga tirahon niya si lolo ya.
1: Gani ti ang ginpungga ni gani sang asawa mo hindi na lang pagpalakton bala after sila na tambagan.
0: Oo.
1: Ti daw na milit niya ang victim nga malakat siya kay dito siya ya makuan dito siya makanto siya sa ilang sa iyang bata. Tiyo ay man niya nagdahom ni ang asawa siguro sining victim nga paglakat gali sa sining victim ang suspect gali way pag gali na tulog.
0: Uy.
1: Oh, dito siya gin kuan
0: gin lambatan. Ang 64 nga kuan nga lolo bakod pa man.
1: No, do hindi na kay 5GP, medyo kuan na gid, medyo mahuyang na gid
0: man. Yeah, makon mo na 64 years old iya pa yang But anyway, paano yan napatay, Jong?
1: Ginpakang yan, ginpakang sa
0: bato.
1: Ulo. Gamit ang bato. Nagkalabilin pa ito kapon bala ang, kwan bala, ang inibalang sulod sa ulo.
0: Ay, ang utok, Jong? Oo, nagkalabilin?
1: Oo, ko na lang ginvideo, ano?
0: Oh, hindi na, hindi na, hindi na. Ay, oo. Nabuka ginang ulo, gali, Jong?
1: Oo, kag, why sila nakabati na yun mo? Ang kuan ang mga kaingod sining
0: mga ano oras sa gintiras lolo ya
1: mga siguro alas 12 kay 5GP kay base kapon
0: pati ka agahon na ya tulog na lang mga tao ya
1: oo alauna na nila na diskitahan nga napatay na galit ng biktima kay nangita ang asawa magpangita sa asawa mo na oh amo to na labian nila dito sa may alagyan sang truck amo na dang nabidyoan naton nagahamyangon kag sa tapad ara man ang kwan or nagasampaw rather ang ining suspect sa dead body sa sining
0: victim. Ha? Ginasampawan niya?
1: Daw ra kwan sila ba daw nag-uribay kay 5GP kay parehas lang nga duwa nga hubog mo. Base bla ginkapo.
0: Ginlampusan niya sa ulo sang natumba. Mm. Dira man siya natun dadala man siya tumba. Wa ni sa kabangon. Inano. Ang pamangkot na Jong, anong sala sa tigulang sa iya? Ginakastigo ni sa sang lolo ya sang gamay sa haw?
1: Daw ay man.
0: Kibasi kay... may history bla bang sang pagpanakit ng lolo ya sa sang gamay siya?
1: Why man kay namangkot kita kapon dito sa barangay officials.
0: Oo.
1: Hindi man wala man sang history ng amo sina kay 5GP.
0: Mm.
1: Oo. Kag, okay. Nanginapo siya in a sense nga ena balang
0: nangin apo siya siyempre kung nangin apo siya kay lolo ya to buari man niya
1: hindi apo siya sa pakaduwa daw mo na bla hindi isili nga porsyento
0: ay hindi gali yang directly nga lolo
1: hindi apo siya sa pakaduwa
0: di layo na ya Jong i pakaduwa pa Jong ha hindi pa ya pakaisa
1: pakaduwa
0: ang gwa na Jong kung apo sa pakaduwa ang gwa na ang lolo sang ila tatay magpakaisa.
1: Nah,
0: and then ang magpakaisa may mga kabataan pakaduwa na. Tapos ining pakaduwa may bata nga lalaki o babae and then nagbata man apo yung sang pakaduwa. Di ka layo na yan Jong eh. Daw ang gwa na bla Jong ang gwa na kay layo na daw. Daw ako kag si John Lloyd. Daw ako na kag si John Lloyd Cruz. Layo na saya sa mga hineroso.
2: Ah, grabe po.
1: Yeah, amo na kay 5GP.
0: Kita mo na na-retain lang gyapon ang mga tsura sang hineroso sa John Lloyd Cruz. Layo na kami. Kapamarinti sa akong layo na.
1: Mm-hmm. Pero sa kagupuhon daw amo.
0: Ha? Ah? Why ka mo? Hindi ka mo parintianay ni Joseph? Hindi ka mo pakatatlo?
2: Hindi.
0: Now, arena. Okay. Tapos siya nga nakita, gindakop na lang ni nga sanggahuray. Adto, ining suspect, ginuyata na lang, gindakop.
1: Why? Pabayaan lang nga na yung K5GP. Naligo pa ni gani as alleged mo. Pagkatapos siya bala
0: sa... Dito wala gitso niya sa... Why gitso sa Tsaktong Pinsar, Jong eh?
1: Tiyan mo na gani. Nga galalain ang mga taga dito kay K5GP.
0: Kibasi mamatay na naman eh.
1: Tama gan?
0: Kaya ba si mamatay na naman?
1: So, ang mga pulis yamong nagdakop na sa iya to kay ginrespondihan pang giniyagapon sang mga pulis opisar nga tong ang gabi na kay 5GP kag medyo isolated ang lugar.
0: Oh.
1: Na
0: abi matian ko biyang video no bi kay gina ka pading kumpasan kanugon man nga di ta kabati.
1: Ang kun ina sinanay blay play tra bla kung paano nakita iya sa kay.
0: Oh sige be, sige be. Oh i play be. Oh. Ka.
3: Anak siya. Uy dong, nausa naman taong ka. Sa adili tiya. Kay, nadimonyo na dyo ko tiya. Ayaw lagi idol ako tiya. Ara, amu anak bod.
1: Nan, te kita po na nga paglaragway kay 5GP. Akig-akig siya kay ito namangkot ang kwa ng ining victim, anong salaya. Ang sabat sa suspect, wala lang, pat yun lang siya.
0: Why ka, tingnan kami daladalan niya sanggot ang ginistorya mo dyan mo.
1: Eh, ang sadin?
0: Ara, gistorya sa kong may dala sanggot, gistorya na ikaw mo.
1: Dra, ang inang may bit-bit niya sanggot, dra na sa iya nga balay nag-start kay 5GP actually ang komosyon nga.
0: Ah, okay, hindi ko ba si Uway sa salig, si Mublad na siya yung dala sa sanggot, oh?
1: Hindi ah, hindi ah, kay mangumpay na kuntani, ti, nalabyan kita.
0: Di, na ano kalayo ni sa Kabias Nanjong?
1: Come again?
0: Ano ni kalayo sa proper?
1: Layo ka kay 5GP? Layo ka tama. Mga siguro halin sa highway proper mga
0: limang ano may suba do may suba sa likod nila
1: May suba
0: worthy
1: sige ang isa na ka clip amo na ang na capture man aton sa isa man ka mga nakakita dito sa scenario nga prior pa man sa insidente, nakamuno na yung suspect nga hindi gid siya paghilabtan bala.
0: Tisige be, sige be. Arang isa pa kita be.
1: Matay gid siya. Oo.
0: Ang isa pa kit be. Oh, i-play be liog.
4: Kuan, inang gid si Lucy nga. Hindi mo magbinuwa na
3: ko. Korean man ko na siya.
4: Mahubog ko kay mapatay ra pagi ko.
0: Lo.
1: Nan. Nan. Take it over.
0: Gambal na sa galing ang dahal nga. Hindi ko pag yamu atakag ilabti ko. Nubog ko kay mang matay gid ko.
1: Tiway amo nang hindi katingalahan sang iban nga mga taga didto kay 5GP kay sad tong hugada why man siya ginilabtan sang iyang lulo
0: Jong
1: naginom inom man lang sila ya
0: Jong
1: oh
0: hindi gid pagpaimnas babi ya
2: ah grabe po
1: istrihan talang na galing ya
0: digid siya magsagi paimna
1: kay delikado delikado
0: ha
1: delikado
0: delikado sa aton Anyway, Jong, ti nadakpan na siya. Ti ano ba, ma-file kasong pamilya, Jong?
1: Yes, according sa confirmation kahapon, ti 5GP sa spokesperson sa Kalatra 20, filean siya sa pamilya sa napatay. And ang gin-recommend nga case sa PNP is ang ining homicide case.
0: Homicide? Hindi ba murder?
1: Hindi. Kaya may komosyon mo. Kaya may ara nga ng... tawag sini may ara sang argumentuhan ay Black 5GP antes nagluntad ang krimen.
0: Oh.
1: Na. Tikin statistika na ton kahapon kung tadi nga istorya ho ng ining suspect.
0: Te?
1: Hindi man siya. Hindi na siya nagkuan, nagpamalibad na siya kay 5GP.
0: Buot na kay hindi na hubog. Why na to?
1: Mo na siguro ho. Nambalya hindi na lang siya maghatag sang duga nga statement.
0: Okay. No?
1: Okay. So, amo na kay 5GP ang madulog natin nga report sining auto para sa 11 Mbps program. Madulog sa ato sa D3 Barrio, Tex Favorite Gag, Mighty Sea. Ako naman si K5 Zog Marsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kay Zanagros, K5 News FM.
0: Grabe nga balita niyo. Sang wala pa sa gali iya makainom gambalan sa kanalingan. Hindi nyo ko pagilabti kung makainom ko kay mang matay gi kuya. Ay. Tigis ko ilab na nursing, third year sa Cebu. Bag-ula nakapuli. Tisip ko ganina, amin ni Guroy pa drug test. Kiba si Blaga ro na to. Hambal ni Mercy Martisano. Banana sang kasin, sang miga ko, ang napatay. Buot-buot ko. No, tiyo, buot kid man kay. Juan bala siya kuno lupon. Pagkani sa barangay, to ay ganigin yung gambal. Ginadimunyuhan, gimang guro to ang kwan ah. Hindi munyuhan gimadugurong ulo sang SK kagawad. Basi blangalan sang demonyo nga nagsulod siya si Bato. Si Tubats. Si Tubats. Si Bato. Una poquita de gracia. Subo nga istorya. Dili pa gito, isa pa gito, patay naman o. Standby, ARF. May ara nga lalaki, miyembro sa isa ka farmers association sa Banuas ang Kawayan. Ah, ginlutang patay man. ARF, amor esto galon, K5 News mo.
5: K5 News FM, Police Report.
0: ARF?
6: Mayong otto ka K5 poll, mayong otto sa aton mga tagpalamati. Patay ini ka K5 poll ang isa ka lalaki, no, matapos nga ginatiro sang wala pa makilalaan nga suspeksado sang Martes sang gabi ka K5 poll sa sityo Gabok, Porok 7, Barangay Pasaka, Kawayan, no, nga ginabulubanta ini ka K5 poll sa is, no, sang gabi Hulyo 21 sa karon nga tuig. Ginkilala sa K5 poll ang nga biktima nga amo si Dominador Villad, no, 45 ining iyang edad ka K5 poll kag residente ini sang nasambit na lugar. Sa aton pagpamangkot ka K5 poll sa mga witness and at the same time sa mga kakilala kag sa kapulisan nga nakuha natong impormasyon, lais ala sa isang gabi ka K5 poll ang grupo sang ining biktima nga inom-inom in sila ka K5 poll. Kung sa diin, ara man, no, ang mga miyembro sa pitila ka mga miyembro nila sa asosasyon, including man ining biktima. Nakibot sila ka K5 Paul, may nabatian sila sa naglupok, no? Lupok sa pusil, sa guwa, sa kubo, kaginang kubo, ina ka K5 Paul, may siyang ginada, sa ginapanagiyahan man ina sa asosasyon. May nabatian sila ng lupo ka K5 Paul, so nakibot sila, nagpangaman, kagpagka dugay-dugay, nagpalak ing isa ka lalaki sa sulod sang kubo kundi in nag-inom-inom sila ka K5 Paul naging tiro ini talagang duro hambal ka K5 Paul gulpyada lang o hinali lang naging tiro ining pa sa tiil, no? Igo ini ka K5 Paul kung paa ang biktima kag paglupo ka K5 Paul na ginugpaas ining mga sang mga miyembro sa asosasyon. Rason na wala ini sang wala ini nabuwa, no, ang ininga lawas or wala sa wala ini nabuligan kay Pipa kag pasado na alas 8 nakuha ini tawo or nabuligan ini tawo ko kay Pipa Paul. Rason na naubusan ini sang dugo kag amo na ang gintunaan ni sang ina kamatayan.
0: Sa paa na igo sa tiil sa paa. Sa din?
6: Sa
0: diin? Gautod-utod ka, ARF? Sa diin na igo, ARF?
6: Sa K5
0: Paul. Ay, wala. Gautod-utod. Basta na igo, ah. Te? Naubusan? Sa paa? Ah, sa paa. Tiara, na ginatawag na nga femoral artery. Nan. Ang aton dugo, ARF, ara laman sa mga 4 to 5 liters. May banan, yes. Kadaya 2 liters. Patay ka na imo to, 2.5 liters.
6: Oo. Hindi daw mga 2 oras ka kay Paypal, anti siya nga nakuligan, anti siya nga
0: tinpura. Why, bleeding eh. May tani, magamuna, gin, kwan nila, gin, tourniquet, gin manage ang pilas, oh, gin, nuunuan to sa sulod, sang tinlo nga kunano, danga tela or gos. And then, tourniquet para nga ma-stop ang bleeding, mag-blood clot to, ma-stop. Babayaan mo lang, matubod nga matubod, ubos, dugo mo, patay ka na iya. Amo yung tabos, police, dis makulod lang, sa tiil naman na igo, pero patay. Os paan na igo, pero patay. Di ba, di anong anadakpan ng suspect?
6: Yes, kasi by Paul, no, binabayaan ini ang tima, rason nga, at sobrado wa ka oras nga agwanta niya kag nahugsan ini sa lugo kag napatay. Ang suspektado naman ka K5 Paul wala ini nadakpan, no, at sa subong at large sa gihapon ka K5 Paul ang suspektado apisar ka K5 Paul nga matatlo na kabulan nga nagatimir ining suspektado kay tungod nga nagabantay ini sa nga duta ka K5 Paul nga ginaglim man sa iyang amo. Actually ka K5 Paul ang inamo nagpuga ini sa duta, no? Ang nagaglim man sa K5 Paul ang asosasyon nga sila ang nagapanagkiya sa nasambit sa duta sa kinang lugar kag managaklaim man sa K5 Paul ang biyak na bahin kung sariin in-hire ina sa K5 Paul kang isa ka pamilya ang ina nga security guard kung sariin siya ang nagtiro no, sa biktima. So sa karong sa K5 Paul at large sa gihapon ining suspektado even identity niya wala na ito nakilalaan, wala pa nakuha sa kapulisan at nagamadayon sa gihapon ang investigasyon sa K5 Paul.
0: Motibo? Ang motibo, ARP, about sa Juan? Wise Dota?
6: Yes, yes, ka K5 Paul. Sa karon ang kaso ka K5 Paul nagadalaga na ini kag gulat na lang kita no sa desisyon sa korte kag amuman no ang both sides sa K5 Paul ay te legality sa duta way naman sa sinada kuan ang wala kasi K5 Paul ang ano bala no ang identity sa ang nagtiro kag in hire man lang ini siya ka K5 Paul sa pamilya kun sa diyan nga nagaclaim man no nga sila ang nagapanagiya man sa nasambit nga duta ka K5 Paul.
0: Sige.
6: So, gindala ini nga biktima ka K5 Paul sa Kawayan District Hospital apang gindiklara ini sa nga attending sa session ka K5 Paul nga dead on arrival. So, sa karon ka K5 Paul, nagpalayan pa ang investigasyon sa nasambit na shooting incident sa nasambit na lugar. Report ka K5 Paul sa patrol investigator Dinas Amores sa Sogalon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Salamat gid Sir Arf sa imo sining report angot sining paglutang patay dito sa Banua sang Kawayan member sing isa ka Farmers Association ah. Igo STL napabayaan nag massive bleeding hemorrhage blood loss due to hemorrhage. I'll take you back to the old days. Hypovolemia at ipatay. Now, liso ta sa balita ni Red Salgado. Standby, Red. May bumbanga na hukayan ang nakutkutan ang mga construction worker di sa siyudad Santa Lisa. Yo. Samtang ginatukod ang proyekto nga pika-pika. Malang way, lumupong. O, makibalita ta. Red Salgado, AK5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
0: Red.
7: Yes, kitang JP, kagapon ganlaw, pasado launa sa hapon na kibot kining mga construction worker dira iya sa may asyenda Miniluhan, parte sa barangay Matapag, siyudad sa Tarisay, samtang sila ang nagatukod dira sa pika-pika ang proyekto ng kitang JP. Di ilang sinigina palapadan dira ang asyapa, umaga pa doon gina, kung ano doon ginakudkod sa eximator dira ang gigad sa asyapa. And then ginapadalom ini agud makabutang dira sa mga bato agud mahipit ini pika-pika kag kita JP mga pasado na una sa hapon nakibot ining operator kita JP sa bako nga do may nagsaltik sini sa do bucket sa bako kita JP kag dito sa ginakuha na ining duta nakakwan nakasinias ang ilang sininga upod nga may ara sa metal. Sa ila sini kita ng JP git palapitan sus pariyote nakibot sila ya isa ka bomba kita ng JP ini siya ang nagalaba sa 2.5 feet and then ang iya naman sini kita ng JP nga kalapad doon ang iya sini malang kadilogon ginabulubanta yara man sa mga 32 inches ni kita ng JP so masumpray gin sa duwa ka ruler amo nang estimate sina sa nakakita dira sa bomba kita
0: ano city. Kuno nga bomba lin a World War 2 pa kuno pang
7: oh yes World War 2 gidya kita JP gito permar sa aton sa explosive ordnance
0: demolition
7: explosion na kita JP orang aton sini nga EOD nga isa ini ka bomba sa tupang World War 2 kita JP. So ini siya ang madumduman ta sa mga pelikula ng mga tura-tura Black FM JP.
0: Aha. Ginadagdag. Grabe, grabe kabalo ka na niya sa mga tura-tura. Panga mo nang chimpo mo sa unahaw.
7: Daw mo na makita tara sa mga video kay FM JP sa ang World
0: tura-tura. War 2. Tura-tura. May chimpo ka magutunta si Kwan, ki Kuya Babes. Oh, okay daw chimpo ini gurun tura-tura. Alay na. Lay nga pang pronounce.
7: Lain daw kasi lain ang spelling iyan ni pang bench hindi na iyan tara-tara delikado na
0: oh gani gani
7: Yan. So muna kay MJP, sa pinamangkot ato, tuti may mga katigulangan man to, ang impormasyon na kuwata sa muna kay MJP, ginagyan ako nung sa mga Amerikano, dira kay area. Tag ang gina-target din galing sa mga Hapon sa una, ining mga taytay kay MJP, ginabumbahan.
0: Tiyan mo na may taytay dao, tiyan mo na guro, ang ilang nga gin-target. Ti sa una, hindi pa man precision, hindi pa man precision munition mo.
7: Amo gid kay 5CT. So dito sa makita na si Rizal nga operator dala sa makog nga isa galing iya ka bomba ang ila sini nga nakalkal kay 5CT mo sus Mario Sep ang pagpadalaga ni sa makog kay 5CT do kaangay sang e-bike po sa kulba. Sa iya sini nga kakulba nga ti nakita nila metal do dito kay 5CT umaso.
0: Uy. Ah, grabe nga. Hala nag aso pagid gali iya.
7: Nag-aso pag hindi ka kita MJP.
0: Uy! Di ano kung nung reso nga nag-aso to?
7: Kay nasagidan sang bakit sinisang bako ining bumba kita MJP doon nakibiyasan.
0: Te?
7: Ang muna kung nga nakibiyasan mo na umaso kita MJP. May nagiging wala sumigabong. Kag nakumpirmar natin na ang pwede galing kita MJP nga malabot sini estimated mga 500 meters.
0: Aba tapat mga tunga sa kilometro gigali? Ah, mga tungas ko limitro gali.
7: Oo, amo amo nakikita yung JP ang pagkapatag sa ato na so grabe nga kakulba. Ito kasi mga pamalay dra sa kilid sang sapa kita yung JP malapit dra sa may taytay sang asyenda miniluan kita yung JP. Dira sa ato sining ang video ang naging padala dira makita kita yung JP ining pag-aso dira sang ining
0: bukang ara gina-play namon. Oo. Sige.
7: So may construction worker kay MJP. So ari ang bayan sa pahayag sinisang naka-recover siyang bumba kay MJP ang iya siningan experience sa exclusive na nalabot sa K5 News FM Bacolo Ticket MJP. Sige. Yari.
8: Alaw na sir. Sige, sige ko kalot. Tapos may naghambal sa akin nga ano nga day metal.
0: Okay na. Okay na. Sige kakalot nagkakatol. Sige, Red.
7: Okay, sa mga KFMJP, ang experience at sini ni Rafi Aljano, yung operator sa Baco. First time niya nga nakahukay KFMJP sa bomba, kagtingin report mo nila. Sa mga KFMJP, atin sini nga balita kamadulong sa programang 11 Mbps, yung tulog sa atin sa Power Trio, DTX 500, 5PC, kag D3 Bio, atin man sini nga DTX BT Soap, sa Mayko, na nakapanit kaya aras ang alapap, muli po kaya aktif, magamit lang DTX BT Soap, dating na resulta, maging kutis, artista ka pa kagato, sini nga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coral, di ako naman si K5 Red Salgado para sa kapkirin ng balita sa servisyo publiko pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
9: Lady, are you knight in shining armor, and I love you, you have made

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at
8: ito at lahat. IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: to go.
1: Ang aton oras, mga ka-K5, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. This is Sunshine Lacson, mga ka-K5. Ma-updanay na naman kita, tubtub alas 3, para sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa mga KSS members, KSS officers sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental.
0: If you want,
1: salamat gid sa mga maukod nga mga tagpalamati sa K5 News FM. Dira sa Barangay Yubo sa La Carlota City.
0: Like
1: solid K5 News FM.
0: And I know,
1: especially ang Sausa family, mga pamilya dira ni Sir Bong Sausa Lumaino sa Barangay Yubo sa La Carlota City, nagapamati gid adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine. Thank you very much gid sa mga suki manaton dira sa Banwasang La Castellana and sa mga taga Isabela and also sa mga nagapamati sa Moises Padilla.

sa mga kakilala kahapon ni Ma'am Bings Delphine nga ba wala ko gin matamyang. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan, mga neighbors ni Ma'am Bings Delphine. Thank you very much gid sa inyong support. I'd like to greet Ashley Villamor and Mary Joy Barcelona. Sino pag ito gani, Ma'am Bings, ang kilala mo sa Adela Market? Do ikaw gito nagmuno sa akon, Ma'am Bings mo, kung hindi ko magsala? O, mga tagpalamati na ito dira sa Nonoy Store. No? Si Ma'am Bings to nag-cheat ka sa akon. Thank you, Gid, sa mga taga Nonoy Store dira sa Adela Market sa Barangay Mansilingan. Salamat, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, pwede ka mo makapakonsulta sa mga klinika branches. Kay libre ang consultation. Once again, free ang consultation. Magpakigangot lang sa mga klinika branches para sa schedules ang free consultation. Pero dari sa syudad sa Bacolod, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ara-dara mismo sa atubang sanggate sa Paglaom Sports Complex. Dari sa Hernay Street, ang schedule sa ilang free consultation is from Sunday to Friday. Except Saturday, kay sarado na ang mga klinika branches kung Sabado. Pero bukas na sila from Sunday once again to Friday. And pwede ka mo din na makabisita for free consultation. Especially sa mga senior citizens nga nagasalig na lang sa ilang, what you call this, pension. Hindi bala nanay, medyo limitado, ano? Basta pension, ano? Inawa na nila nga kini-kini para makaigo sa isa kabulan before na naman sila magkuha sa ilang pension. Pero kung may ginabatsag ka mo, nanay, tatay, hindi ginaya pwede nga hindi ka mo maggasto. Pero mabuhin-buhinan ang inyong expenses kung dito ka mo magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, once again, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay libre gid nanay ang consultation.

Today is July 23, 2026. It's Thursday, mga ka-K-5. May bagyo subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga ginamonitor sang PAGASA. And kaina sang aga, may mga lugar na sa Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Bangod sa sining bagyo. Amo ni ginakadlaw namon kahapon ni Sir Rods kay ang iyaya nga palamatinaan lain ang angalan sang bagyo si Quiapo. Quiapo. Quiapo. Amo na ngalan sang bagyo. Pero kaina mga 3 a.m. or 11 a.m. rather. Isa pa lamang ka mahina nga bagyo ining si Quiapo or isa pa lamang siya ka tropical depression. Pero ang forecast sang PAGASA, posible nga magbaskog ini siya sa masunod nga mga inadlaw. Sa natandaan ko kay ina, ang siling sang PAGASA, posible nga maglabot ini siya, ang iya nga puwersa ha, posible nga maglabot sa tropical storm category. And then by Saturday sang aga o kung Saturday sang udto, Sabado sang aga o kung Sabado sang udto, posible makagwa na ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Kag magapadulong ini siya sa West Philippine Sea. Ugaling kay ang nakita naton kaina dumatabok kini siya sa extreme northern Luzon area. 1:21 p.m. mga aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Magtumar sang DTX 500 capsule every day, adlaw-adlaw gid indi nyo gid pagbalatan or indi nyo gid pagbalati kay nga ha? Pwede nga magsaka ang inyo nga blood sugar level kun indi kita magtumar sang DTX 500 capsule.

Mga ka-K5, today is July 23, 2026. It's Thursday. Si Ma'am Choli Colado may ginapag-greet man sa akon. Actually, birthday greeting. Para sa iya, unika iha. No, Ma'am Choli, no? Good afternoon sa mga taga-Barangay Felisa. Ang anak gali ni Ma'am Choli Colado nag-celebrate sang iya ika-15 anyos na nga kaadlawan today, July 23, 2026. Simple kag indi materialistic nga bata. Talented kag maalam nga anak. Tatlo lang gid kuno langga ang wishes ni mama nimo sa imo. Number one, nga mangin matutom ka sa pag-alagad sa Ginoo, simba gid ka kuno permi.

0: Isang ngalan niya, no? Kung may Mateo, may Matea, no? Matea Eunice Colado. Happy, happy birthday sa Imulanga. Ma'am Choli Colado, salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program. May isa pa gid nga nag-celebrate sa iya birthday today. Bumba Marilo is celebrating his birthday today. Chester Veronque. Happy birthday sa Imonoy. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi.
1: Sana ang awiting ito ay
0: damo-damo gini yung friend si Bumba Marilo sa kadismo.

once again sa amon nga uto dira sa Cadiz City nga naga-celebrate sa iya birthday today. Chester Veronque, happy birthday sa imonoy Bumba Marilo. Happy, happy birthday. Sikat na siya sa ngalan nga Bumba Marilo. Today, naga-celebrate man sa iya nga birthday, July 23, 2026, si Noyme Portodo. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Noyme Portodo. She is celebrating her birthday today, July 23. Kadamo gali, no? Kadamo gali sa nagasaulog sang ila kaadlawan today. Halin kay Ma'am Bings Delphine ang pagpanamyang. Tapos may isa pagid ko nga tamyawon sang happy birthday. Nasang una, sang 14 years old kami, sang high school kami, kontra-kontra ko ginisaya mo. Daw amo ginisya siguro ang pinaka-first gid nga lalaki nga schoolmate ko nga kontra-kontra ko gid mo. Sang una, mahilig ni siya magsunod-sunod sa akon, ginahaboy ko sang bato. Pagkita ay naon, tigulang na kami. Kontrahanay man kami gihapon. Pero kay ti subong birthday niya, mabawi kami. Happy, happy birthday sa kay Captain Pretzel Javier of John B. Lacson Colleges Foundation. He is celebrating his birthday today. Pila ka na gani ito? Ang tawag ko na sa iya sang una, si Tuto mo. Sa araw na ito. Daw bro, ko gini siya.

Ang United Negros Rescue Unit nagapamati man right now no ang mga friends naton from Onro sa kay Sir Gerald. Good afternoon, Sir Gerald. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Love gid kuya kuno sa mga taga Onro. Thank you, Sir Gerald. Good afternoon sa inyo.

0: To you.
1: 1:32 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Kung mag-develop ang leptospirosis, pwede nga mahalita ng imo nga mga kidneys bangod sang bacteria. Ang ngalan sang bacteria is Leptospira. So dara na naghalin ang ngalan sang balatian or infection nga leptospirosis. Halin sa ngalan sang bacteria nga Leptospira. Para malikawan ang leptospirosis, kinahanglan nga likawan ang paghubog sa baha. Kung maghubog ka sa baha, kag nagbatsag ka na sang sintoma sang trangkaso, pa-check up kagid ha. Hindi pagpabuyan-buyanan. Kay basi kun maglala, basi kun ma-damage ang imo nga mga kidneys. Take D3 Bio para ma-proteksyonan ikaw. Batok sa mga pagpanghalit sang kagaw, isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga aprobado sa Food and Drug Administration. You can purchase the product sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Pwede nyo man mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede nyo man mabakal sa aton nga mga KSS members dira sa inyo nga barangay. 1:33 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. We will be right back with more. Pagkatapos gid lamang sini.
2: 105 News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT!
22: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Mal, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang

1:46 p.m. Hangatong oras mga ka-K-5. Take your mighty C capsule every day. Importante ni para sa mga senior citizens nga may mahina na sang resistensya para mapaiway ang trangkaso, para magbakod ang inyong immune system, para mapaiway ang pneumonia, infection sa baga. Take your mighty C capsule every day. Gusto ko lang tamyawon sang happy, happy birthday si Tita Carmen Olvido. Tita ni Ma'am Choli Colado. Tita Carmen Olvido, DTX Coffee Mix Reseller of Barangay Felisa. Nag-celebrate man siya birthday today, July 23, 2026. Happy birthday sa imo, Ma'am Carmen Olvido. Alin kay Ma'am Choli Colado ang pagpanamiya. Para akong eroplano. Mayong hapon sa kay Sir Jonathan Sara. Nawala sa kay Ma'am Carlita Banay, Nonoy Gonzales, Nelia Kabika, Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, sa kay Sir Ramel Baladon, Teresita Kamya, kay nagapamati gina sila every day. Thank you sa kay Indang Hilado Saran, sa mga suki na tundra sa Purok GK sa Barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo. Salamat, salamat gid sa pagsuporta sa program every day sa It's Your Time to Shine. Bagamat malabo sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, thank you so much again. Tara na sila nagapamati ilang sa ilang mga radio sets. Matamyaw ko man sila kag sa indi, ara lang din na sila nagapamati. Isalamat gid sa inyo. Crush ako sa iyo. Si Ma'am Bings, to may ginapatamyaw sa akon si Ma'am Bings, happy happy birthday. Ay okay, natamyaw ko na ni gali ka ina. Dumay na receive pagid ko diri kay ina nga isa ka mensahe.

Maria Teresita Gayapa Gatanela, to all the members of Gayapa family, sa mga taga Delicioso Ilog who's listening right now, thank you very much gid sa inyo. Sa mga suki ko dira sa Adela Marget, sa Josh Batchoy, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Kabalugi ko baya, nagapamati ka mo dira. Salamat gid. And ang aton oras mga ka K5 1:49 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup. Mabakal ang Mighty C Syrup sa Maze Wellness and Product Center. Nami ginibala pariso ng Mighty C Syrup kag ang Memory Plus Syrup. Dira lang gid na mabakal sa Maze Wellness and Product Center ang Memory Plus.

Salamat gid sa kay Inday Chona Zapanta Barco, to all the members of Zapanta family, Barco family, sa mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program sa Kabugwason, Mansilingan. Good afternoon.

Si Inday Chimi Aragon pagid galing. Lumalipatan ko pa si Inday Chimi, si Inday Chonay. Matamyaw ko si Inday Chim, hindi. Hope danay mani sila permi nga duha, Inday Chonay, Inday Chimi Aragon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man tamyaw si Inday May Dagay sang Mansilingan. And once again, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Dela Market, good afternoon sa inyo. Thank you also kay Ma'am Julie Hinovea Lumugdan.

0: gusto ko man gali i-remind kag Thursday na kita subong and tomorrow is Friday, basta Friday night ga movie marathon ang bilog nga family. Mas manami kun may ang i-serve naton bala nga snacks for the whole family is healthy nga snack. May i-recommend ko sa inyo namin ni siya nga snack ko naga movie marathon kamo bilog ng family ang mga kabataan makakaon sini healthy ang kangkong chips. Very healthy ang kangkong chips. It's available dira sa Maze Wellness Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Sa mga nagapamati sa aton sa downtown area, dara ka mo ka doon no? Kung gusto ninyo magbakaw sa kangkong chips and mga Clinica products. Ara lang gina dara kompleto. May DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, May TC capsule, May TC syrup, May Clinica Spore Biotics, May DTX coffee mix, May DTX herbal soap, May Extend food supplement.
1: Push me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me.
0: Noon sa kay Ma'am Heidi Sarmiento. Salamat also for joining us.
1: Come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you soft.
0: Thank you very much sa kay J.R. Yani Tipagad.
1: How deep is your love?
0: Tipagad family, sa mga nag-monitor sa aton sa Victoria City, good afternoon.
1: I really need to learn, cause we're
0: sa asawa ni Sir J.R. Yani Tipagan. Mayong hapon sa kay Ma'am April Rose Guarino. April Rose Guarino Tipagan. Kay permigini sila kuno nagapamati sa It's Your Time to Shine all the way from Victoria City. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:54 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Take that every day. Importante ang good bacteria sa tiyan, especially kung senior citizen na ikaw. Especially kung senior citizen na kita. Para iwas LBM. Para iwas diarrhea, kinahanglan may Clinica Spore Biotics every day. Let's pause for a break. Mabalik kita. Mamati kita sang drama pinanid sang gugma or the pages of love pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang klinika D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to sir boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
3: Wow!
2: Now, this nutrient, nag-claim gini siya sang damo ng mga health benefits, sir boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3-Bioti, mayara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
3: Wow!
2: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 Bio tungod sining caffeic acid kag syempre nabalaan nato nga may inhibit pagid niya ang mga virus mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang D3 Bio.
4: Tanan-tanan, makura mo sa caffeic acid nga ara sa klinika D3 Bio. Kampiyon, grabe.
2: Yes.
3: Tuksam! Ang isang pagod, Sir Boy, kanan mo yung ko sa klinika D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
2: No?
3: Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan. No? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman, amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara. No? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
4: Kung baga
3: leptin kang hormone, Sir Boy.
4: Kung baga may break ka sa imo gana, kung damo imo leptin kiga tumal ka D3 Bio.
3: Correct.
4: No, that's why ka gatambok sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, sa karadyo na. Sure. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Sir Kevin, ano pagid?
6: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay, kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3 Bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
2: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
4: Kami
2: na siya pa inumon kanang mga ginapautang mo, Sir Boy.
3: Oh, para hindi malipat.
4: Amog ya.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
7: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni immune system D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: tol. Break na to. Ako naman di mabulusin mo.
1: Ate, sige tol. Salamat kita.
0: No problem. Pagkatapos mo, ako naman layo na.
1: Ate, sige tol. Gutom ko, utom lagi ko ya.
0: Sige tol.
2: Ayos tol.
1: Ba. Sigat. Ato siya, oh. Nag-aulat siya sa akon sa lamisa. Ano naman ang ginabuhat sang buha ngayon naman? Kag... Ginbay-pay niya ako.
2: Ara na!
3: Oh. Ay, babe!
1: Babe!
3: Pungko na di, oh. Aryo, gindalan ko ikaw sang nilaga nga baka para may energy ka man karon.
1: Salamat, kid, babe, ha? Nagpagamo ka pa.
3: Ay, sus! Ara ka naman, imuya. Ay, oo, gali, babe.
0: Babe?
3: Mga 1 month, gid ko siguro nga hindi makapakita sa imo.
1: Ba? Kagaman, babe.
3: Ay, may training kami, abi mo.
1: Ah. Amo gina kong Teresa, may mga course, babe mo.
3: Oo, babe. Mayo naman akong makagraduate na ko, ah. Kag makaubra.
1: Kag kung makaubra ka na, babe. Basi mo
3: na. Ops, ops. Kabalo na ko sang ihambal mo, babe. Kabalo na ko na. Kabalo na ko sang ihambal mo. Babe, no. Hindi matabo ina. Pod palangga

0: tol. Tawag ka ng manager.
1: Nga man ko no, tol.
0: Basta, katuloy lang to.
1: Ate, sige tol.
0: Ano naman na yan ang kinanglan ni Sir Sakon man? Ara sa may kitchen, no? Nagatindog.
1: Sir, excuse me. Ginpatawag mo ko na ako, sir?
2: Yes. Gilbert Kwan, diretsuhon ko na lang ikaw. Next week, may new branch opening kita. Dito sa South. So, need gidito ang isa ka team leader sa dining area.
1: Sir? Kalayo ba? Basayawan ko na sir sa BIBI, sir. Basi maliit pa ko.
2: Hindi ka magkabala ka. May free accommodation dito. Good for 1 week man lang. Kaya ang mga new hire dito need gid naton nga i-train eh. Okay?
1: Okay, sir.

0: Hello, babe. Kamusta ka drastic na trainingan mo?
1: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy lang. Ikaw, kamusta ka da?
0: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy man. Ay, ugali, babe. Sa buhas, lain ko nga branch ma-assign. At iparari man lang.
1: Ha? Sa din, babe.
0: Sa kwan, babe. Sa south.
1: Ha? Sa south? Ay, sa diin nga south. Kay da kada mo man sa syudad dito.
0: Basta, babe. Ihambal ko lang sa imo kung ato na ako dito. Okay?
1: Ate, sige ah. Ikaw ang bahala. Basta, babe. Maghalong ka dito, ha?

0: Grabe. Grabe ka naman sa tao ba? Bogini basta opening mo. Dugay-dugay. Ubos naman ang mga manok naman ng stocks mo. Oh. May medyo may edad niya lalaki ang nag-hansa po. Kagulagit sa kurong nakakita siya tungod sa kasako. Nagadinaguso ng mga tao. Ay. Kag may upod siya ng babae nga nagatalikod. Ah. Ako na lang ang maserve siya. Palapitan ko na lang siya. Ah.
1: To. Kaya naman gin-order naman. Almost 30 minutes na. Gutom namin palang kakoy. Hindi ba, honey?
2: Yes, honey.
0: Oh.
3: Hindi?
0: Ikaw? Anong ginabuhat mo, Derek?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobe na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sport Biotics nga dalhay ang pag-ariya.
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at
7: ito at lahat.
13: Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
29: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy, let's go with the flow.
31: Mal, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo nga, kitang-kita.

0: Catherine! Ngaupod mong lalaki ngayon eh. Kaghanip ang tawganay ninyo.
1: Excuse me. Kilala ko ikaw mo?
0: Yes, sir. Kilalang kilala ko siya. Nubya ko siya.
1: Honey! Matuod mo lang ginapanghambas ang waiter ngayon eh.
2: Honey! Ambot! Wala akong makahibalo. At hindi alam ang gani ako eh. Pasikon same kami tsura sa nubya niya.
0: Catherine?
2: Sir? Sorry kid ha? Hindi ako si Catherine eh.
0: Ano?
3: Hindi pwede nga mag-iskandalo ako, Dre. Tungkol ng duty pa ako. Anong buhatod ko? Grabe ka, Catherine. Gindinay mo ako.
1: Honey. I-take out na lang in-order ta. Kinugay ginami. Liyong lang ko take out sang order namon.
0: Yes, sir.

Gininto lang niya ako. Wala siya siyang huya. Kasakit. Grabe ba? Wala niya ako makilala. Kagit pa kahuyan pa niya ako sa tigulang nga to.

0: Sabdang pamangkutko. Sugar daddy mo to?
1: Babe, gusto ko man tanihan ba sa imoy na... Pero...
0: Nga na imuwi ni Sakon, ha? Abi ko na training ang gantuan mo.
1: Babe, gusto ta ka maistorya personal. Gusto ko ipahatag sa imo ang tanan. Makadto ko dira subong. Makadto ko dira subong sa imo. Please, babe.

0: Babe. Thank you. Thank you, ginahampan mo ko. Magpati ka. Wala ko sang luyag sa iya. Ay, kukuha ni. Kinahanglan ko lang siya tungod. Tungod kabalo ka naman sa tuition sa eskwilahan ko. Grabe ka, mahal nga kurso. Kadagiho, gasto.
1: Pero nga, kinahanglan mo nga buhaton, ina. Insulto, ina, para sa akon, babe.
0: Babe. Basta, ginbulagan ko na siya. Naginulsal kita ko sa ginihimok ko sa imo, babe. Promise. Promise. Hindi na ako magliwat, babe. Promise. Kwarta lang ang lagas ko sa iya, babe. Kwarta lang. Gani, please.

0: Tol.
1: Buhay ta, Tol.
0: Buhay ta, malala na yung sakit na ganyan katamang pusupusugan ko sa sige pakanto pa kariyo. Grabing customer, Tol. Tugda mo.
2: Oo, Tol.
3: Siyempre, kabalo ka naman. Pista subong eh.
0: Ay, gani man, Tol, no? Ayaw, gali. Wala ka kanto si babe mo sa store, ha? Doon dito mo siya, pero may nagpanyaga sa store eh.
3: Busy sila ko na, Tol, sa mga growth project nila.
0: Ay, gali ka? Eh, tingnan mo, iting man nga si babe mo eh. O, dito rin to, ha? Dito na plupong ko, ano yun?
1: Ay, agay, ah. Naka-relax din man ito, Tol, ba? Naka...
0: Ba? Tol?
2: Tol, nano ka?
0: Hindi bala siling mo busy subong si babe mo?
2: Oo, Tol. Wala gininigin na siya ng mga chat ko eh. Kagaaman ako.
0: Ato siya, Tol, ho. Nagatindog sa sagwas ng salakyan nga pula nga nagaparko?
2: Ah.
0: Hindi. Di bala?
3: Siya maturin na, Tol?
0: Hindi.
3: May nagwa nga lalaki. Kag may bit-bit nga pagkaon.
0: Kaginalukan siya.
1: Uy, la.
0: Nagsulot sila dahil sa salakyan,
1: Tol.
0: Naano to, Tol, man? Nagalukay sila, Tol, ako. Grabe ba?
3: Hindi pwede ni Tol. Dari ka lang.
1: Tol! Tol, magaling ka na, Tol!

0: Lihat, isu berdadi menguputmu. Tun! Subung, lain aman. Arin juga, Dai. Catherine! Sahabat kau! Catherine! Adi mana kasih bapak ayo? Ditolong ni aku sabta gina seradun yang wujud sesalakian. Wala sahu juga kelasi bapak ayo. Hoi, Catherine!
1: Tun! Tun! Tun! Tun!
2: Inaapo mo ko sa lagasin mo, Tol Gilbert, ba? Tol, grabe, ba? Gintulo ka lang ni babe mo, kag... kag-insiradaan ang windshield sa salakyan nila, kag... dadaga pang insulto pa nga nagkakadlaw sa imo, Tol.
0: Kabalan siya, Tol. Kaduha niya rin ang ginimo sa akon. Kaduha na, Tol. Di ba ka, Catherine? Hindi ko naging siya mapatawad. Hindi ko naging siya mapatawad sa ginimo niya sa akong, Tol. Hindi na!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:35 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine. Dari sa K5 News FM. Thank you sa mga suki naton sa Southern Negros. Sa mga nagapamati sa aton sa Kabankalan City. Kay ti siyempre naka-hook up man ang K5 News FM Kabankalan. And sa mga nagamonitor right now, dara sa Banwasang Hinubaan, good afternoon. Salamat man sa mga suki naton sa Sipalay, sa Himamaylan, sa Banwasang Kawayan, sa mga KSS members naton nga very active and KSS officers nga very active. Dara sa Banwasang Ilog, no, ginatamyaw man naton sila sa maayong hapon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet Ma'am Jaya Gonzalez Sardon. Good afternoon sa family Gonzalez. Salamat gid sa family Sardon. Good afternoon sa inyo tanan. They are from Himamaylan City. Si Linko gid kadamo gid sa nagapamati dira sa Himamaylan. Sa mga taga-barangay Tuoy sa Himamaylan, maayong hapon. Sa ilan ni Inday Margie Tambong Abuda, good afternoon. Sino pagin ganing ara dara? Damo na dara sila eh. Thank you, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Abi ninyo ang pagsalig importante sa relationship. Once nga maguba na ang pagsalig, once nga maguba na ang trust, hindi na ina mabalik. Tutuod na, it takes time para nga mabalik na naman ang pagsalig sa relasyon once nga madula inasa. Kagrabi-grabi ginayang effort ang himuon mo ya, ang ihatag mo ya sa relationship ya para magbalik lang ang ginatawag naton nga pagsalig. Ang pagkadula sang pagsalig, amo ina ang ginahalinan sang kagamo sa relationship bisan sa mag-asawa, ilabi na gid sa mag-asawa, no, ilabi na gid sa boyfriend girlfriend sa magkarelasyon. Kay kung magsiling kita nga relationship, pwede man niya nga nanay kag tatay magutod, mag-abyan, pero ang buot ko silingon inang magkarelasyon gid nga mag nobyahanay or mag nobyahanay. Once nga madula na iya, grabe, away nga away, gamo, amo na ang padulungan sina, tihalin sa gamo, makadto sa away, and then, ano pa abi ang matabo? Siyempre, mag-resulta ina sang pagkaguma sang inyong relationship, and once maguma na ang relationship, ti dira na nag-aumpisa ang hinulsol, panghinayang, ilabi na kung hindi ikaw malipayon sa tao nga imo gingpili. Ikaw nga naguba sang pagsalig sang imo nga karelasyon, sang imo nga husband, pagsalig sang imo nga wife, no? Ma-realize mo gid na iya sa ulihi ang imo sala nga ginhimo, and then dara once again mag-aumpisa ang paghinulsol, ang panghinayang. Masiling ka sa imo kaugalingon, mayo pa dita shine, wala ko na lang siya gintunto mo. Kabudlay no, kung mag-relationship ka ngang imo basihan is kwarta, na kung sinulang ang kundiin ka mabuhi, didto ka. Nga kung sinulang ang makahatag sa imo kwarta, didto ka. No? Kabudlay, ko na muna yung basihan sang imo nga pagpakigrelasyon. Kaya ang imo nga boyfriend or ang girlfriend mo, boyfriend mo abi, nga pigado, bayaan mo, ibaylo mo sa may kwarta, sa may salakyan. Mayo lang na kung magdayunay ka mo nga duha, maging happy ka sa imo nga ginpili. Paano kung hindi? Kag kung ang ginhimo mo sa boyfriend mo, himuon niya man sa imo, masiling ka siguro nga mayo pa dita shine. Ato na lang ang boyfriend ko nga pigado ang akon nga nadayunan. Kay plangga, ya pa ko to sang plangga, ya pagid ako did, katama. No? Kag siguro hindi ako to ya pagtuntuhon.
tudlay gidya tudtuod bisan hatagan mo pa na sang tsansa ang nakasala mo nga karelasyon kay siling mo mabag-o lang na siya, nag-explain naman siya, intindihon ko lang siya, hindi ginaya maligawan, mabalik ginaya ang problema, kag mag-away na naman kamo. Wala ginaya sang kalinungan ang inyong relationship. Ang matabo sina, ikaw nga gintunto, maguba gidya ang utok mo. Ang ibang sina, nagabalatian pa. Oo, nag-develop ang balatian tungod sa stress, tungod sina, tungod sa konsumisyon, tungod sa problema sa relationship. Please, tandain yung guilt. Kadamo sa mga manugtunto sa kalibutan. Ang iban, siling kuno nila nami pagin magdrama. Mahibi-hibi nga hindi na kuno magliwat. May ara man gani kuno nga nadakpan na sa akto, malusot pagin. Ay-ahay lang ga, maluoy ka na lang sa imo kaugalingon kung amo sina ang ginahimo sa imo. So you pray for the right woman. You pray for the right man. Hindi magdali. Subong iho, single ikaw or single ikaw, wala ka sang karelasyon, may ina lang to ang imo nga nubya. You pray for the right woman nga mag-aabot sa imo kabuhi. Kay kun kuliton nga kuliton mo kuno si Lord, ihatag niya mana sa imo. So you just pray and pray and pray, and while praying, pangita sang paagi nga makasupot ka, makanegosyo ka, maging stable ka financially. Kag kung mag-abot gin mana sa ulihi ang panahon nga maging stable na ikaw financially, atong imo nga girlfriend nga anong tawag na to sa iya? Social climber? User? Or na, no? My goodness, to kalaw ay, no? Pero, ari na lang, mas maayo nga nagahulat ka for the right woman kaysa magpadaso-daso ka kag mag-usik lang sang imo nga panahon diri sa kalibutan.

afternoon sa kay Sir Leo Katahay. Mayong hapon gid sir, salamat. I'd like to greet also Sir Manny Filamo. Si Sir Manny, nagapamati ina. Bisan hindi ko siya mag-greet sa linya kuno sa akon, ga-monitor gid siya sa It's Your Time to Shine program. Pasi nag-monitor man ang aton nga mga friends from Silay Airport. Dara sa may PNP Aviation Security Group. Sa mga nagapamati dara sa aton, thank you very much. Mga friends na sila. Salamat, guys.

0: kay ina, pako di bala Captain Javier nagasigi-sigi greet sa imo. Soliton ko pagiduto ang greetings ko sa imo. Kalawig-lawig to bala kay ina sa greetings ko sa imo to. Huwag siya gali na mati kay ina ya. Ginsaysay ko pagani nga si Lincoln. Si Captain Pretzel Javier. Pinakauna-una ko gid nga lalaki nga kontra ko gid sang una when I was 14 years old. When we were 14 years old, remember that? Kulit-kulit na yabi sa iyaya. Pero ang tawag ko sa iya, Tuto, kay si Lincoln, diba to? Bro-bro, tagid kaya to? Magkaaway gitaya to sang una tapos pagkita ay ta tigulang na ta magkaaway mentagi hapon di ba to
1: kahit nahirapan
0: paano pagid ko makanta pagid ko
1: kinalimutan kahit nahirapan
0: ang text niya sa ako niya please greet ko bi. Tapos, happy birthday to me. The happy birthday to Captain Prezel Javier of John B. Lacson Colleges Foundation. From greetings from Captain Prezel. Lin Masaya. In greet ka man kaina, ganin ni Sir J.

gani ka ina, ang wish ko gani sa imo to, stay healthy. And then tigmaan mo gid nga maging happy ka sa imo nga kabuhi. Tingwaan mo pagidya, tingwaan mo gidya nga maglawig pagid ang imo nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Because we want you to be happy. Pila ka na gani to? Ay, oo. Pila, dumagulang ko sa iya, May, June, July. Mga 2 months ang magulang ko sa imo ah. 2:48 p.m. mga ato na oras. Take your DTX 500 capsule. Amo ni ginatumar ni Captain Javier adlaw-adlaw. DTX 500 capsule.

0: good fly. Good afternoon sa kay Sir Dadboy Mendoza. Sa mga nagapamati sa aton sa Santa Clara Subdivision, salamat gid sa inyo. Sa mga tricycle drivers, especially sa kay Tatay Feliciano Argilius, nagamonitor gid always, Ma'am Shine. Ari Subong, nagabantay sang passenger, samtang nagapamati sa imo, Tatay Feliciano. Good afternoon, thank you very much gid Tatay sa imo nga support. I'd like to greet also CJ Hadulos of Macchiato Coffee Station dira sa may Uringaw, Kabankalan. Thank you, CJ. Good afternoon sa inyo, Tanandara. 2:51 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Nadumduman nyo to ang Hanta virus. Nakibot ko kay ang siling sang health ministry sang Pungsod, Venezuela. May tatlo ka mga persona nga nabawian sang kabuhi sa ilang pungsod. Bangod sining ginatawag nga Hanta virus. Kung madumduman nyo to ang MV Hondios nga may masobra 30 ka mga crew, barko, daw kwan, cruise ship. Ibala may tatlo man to ka mga pasahero nga nagkalamatay bangod sining infection. Hanta virus, virus ini nga naghalin sa kwan daw ihi ni bala sang ilaga mo. Abi ko gani bala ang ilaga wala virus. Yes, ang siling sa mga eksperto, ang hanta virus halin sa mga rodents, halin sa ilaga. No, pareho bala sa ilaga nga sapa. Ang mabudlay ni Abi sa iya, kay kun magsulod ni siya sa lawas ang tawo, maupod ni siya sa daloy sang imo nga dugo. Tapos hilanaton ka, magpalangurog ka, magpalanakit ang kalawasan mo, masakit ang ulo mo. Ang iguon niya ya, ang baga mo kag ang kurason mo. So hindi lahog-lahog, once nga maigo ang baga mo, once nga maigo ang kurason mo, matipok kagidya sa Hanta virus. Mayo lang kaya masobra 30 ka mga crew sang barko to, mga Filipino, nag-negative sila sa Hanta virus. Daw gin-kwan ato sila gin-isolate sa isa man ka lugar before sila gin-buyan do mga 40 days, more than 1 month ang ilang ginpaidalom sila sa isolation for more than 1 month. Grabe sa barko, gali, may ano man direct, no? May ilaga nga may Hanta virus direct, no? Kululbaan, ziling kong ba, ang cruise ship, ya dapat tinlo-tinlo na iyamo. Amo na bala nga kung may makita ka mo nga mga basa, may ara ginaya sa aton kung may kakita. Ay, ano ni ho, basa? Pagkabasa, uyatan, pagid kasi simutan. Pero pagid na, ano ni ho, apop ni siya, tapos uyatan, kagsimutan. Tapos masiling ka nga, ati, pop, gid. Pupo, gid, kay nasimutan, kugin mi shine, baho, giti, pupo, gid. Wala ta kahibalo, wala kita makahibalo, may mga kagaw inadera. Uyatan tapagid yan, tapos ipalapit tapagid sa ilong takagsimhutan, di kundi nahaklo nato ng kagaw. Fifty-four p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Tutok, Pritzel, wala na ko sang utang sa imo to, ha? Hindi takasubong pag-awayon kay birthday mo. Happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Damo na tayo to, pagtilaw nga na agyan sa kabuhi ta. Ang kinahanglan ta na lang niya to, subong magpakabako. Stay healthy, stay happy. I need to go. Thank you very much gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TTX 500.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
2: TTX 500!
4: Istoryahan natin, ano bala ang histamines? Kaupunta si nakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy o si Jean Paul Hinorosom. Dr. Ramil.
5: Ang histamine, Sir GP, isa nakasay isang chemical nga ginahimo sa ang imo nga immune system.
4: Mm-hmm.
5: Kung ang macrophages kag killer T cells ang army kag special forces ang aton lawas, ang histamine naman ang daw kangay sa mga bouncers. Ang histamine amo ang nagabantay sa aton lawas agud dakpon ang mga bagay nga nagahalit sa aton, which is this case an allergy trigger or allergen.
4: Mm-hmm.
5: Kung permi ka gainom dito X500 kag by TC, hindi ka magka-problema sa imong allergy.
4: So, meaning to say, Dr. Mil, the moment you come across with allergens, ang immune system ang nagapadala sang signal sa mast cells.
5: Mm.
4: Ngayara sa idalom sang panit, araman sa lungs, araman sa imong nga ilong, araman sa imong baba, kag ining intestine, no? Kag mismo sa dugo.
5: Mm.
4: Ang ini nga mga signal ang naga-order nga iga-release sang mast cells ang ginahutan sini nga mga histamines, no? Sa pagwa pa lamang sang histamine, ini ang nag-boost sang blood flow sa area kundiin nahamtang ang allergen. Ini ang nag-cause sang inflammation kag iban pa nga mga chemical sang immune system ang nagakadto kag maghimo sang repairs. Gilayon nga magadak ang histamine sa special receptors sang imo nga cells malapit sa lugar sang allergens.
5: Amo na nga kung pala inom ka dito X500 kag may TC, kontrolado sang imo immune system kung pala inom kaya. Example, Sir GP, ara ang pollen sa imo ilong.
4: Mm.
5: Ang histamine ang magasugo sang membrane sang ilong to make more mucus o kun sipon. Amo na nga gatulo ang imo sipon kung gina-allergy ka. Gakatulo ang imo ilong agod isikma mo ang natrap nga pollen. Kung ini naman ang makadritsos tutunlan, madamo naman ang imo nga plimas kag gakatol. Agod ubuhon ka para ano, palayason niya ang nakasulod nga allergen. Nagakatol imo mata, nagapula, kag kung sa panit naman ang allergy, nagahabok ka nagapula. Mm. Biskan hangin lang ganyan na.
4: Gani.
5: Pero sa mga palainom, gidya dito, X500 kag may TC Pure C, lagsa lang ginaiyang ako niya. Ang experience niya nga matabo.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
5: Ang goal, Sir GP, is dapat tudloan tang aton immune system nga hindi ini mag-overreact.
4: Mm.
5: Usually, nag-antihistamine kita agad matap na ang pag-release ng histamine. Based sa mga studies, ang mataas ng antioxidant supplementation kangay sa combination sa DTX 500 kag MITC ang nag-attenuate or nag-panubo sa allergic inflammatory responses. Kag ang manami pa, Sir GP, even at the onset sa primary or subsequent allergen exposure, dako ang mabulig sa mataas ng level sa antioxidant sa lawas.
4: Husto.
5: Kung adlaw-adlaw ka, nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Dako nga bagay ang anti-inflammatory action sang DTX 500 kag Mighty C, especially sa allergic asthma. Nagahubag ang imo lungs, kag nagagamay ang alagyan sang hangin bangod sang pag-activate sang histamines sang inflammatory response. So, at least to may mediation ka, do nag-mediate siya, nga hindi matamaan ang imo sininga lawas. With DTX 500 Mighty C, mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction.
5: Lantawa bala ang mga tao nga palakaon prutas kag gulay.
4: Mm.
5: Kay taas sila antioxidant sa lawas. Layo sila sa allergy kag layo sila nga magka-allergy.
4: Mm-hmm.
5: Lantawa ba lang mga tao nga pala inom dito X500 kag Mighty C or Pure C, mas malayo sa ila ang allergy.
4: Mm-hmm.
5: So, importante na. Sulitin ko ha. Mm-hmm. Gusto mo ba lang nga maglala ang imo allergy? Hindi mag-inom dito X500 kag Mighty C. Hindi magkaon prutas kag hindi magkaon gulay.
7: Wala kasi simple.
5: Or maganagan ni Yarang Sabat, siyempre, sinong gusto man magka-allergy man. Ang importante, Dre, bakod ang imo nga, imo immune system. Pabakod sa immune system, taas nga level sa antioxidant, DTX 500 kag may TC or Pure C, adlaw-adlaw.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Ara mismo!
6: DTX 500!
1: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
7: 101.5 K5 News. K5.

Kingston. Let's go, hey!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: out of Mong Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood, you're a text. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

It is now 46 minutes after 3. Ang oras natin mga ka-K5 ay siyempre ng ating mga suplemento. Ang tanong ay tayo ba ay ayos pa ba yung ating kalusugan? Kung kayo po ay health conscious, gusto niyo ka mapanatiling maganda yung ating kalusugan. Make it sure may tabang ho tayong proteksyon. Make it sure na nagtitiko tayo ng ating D-Tex 500, D3 Bio. Ubo si po nagnatrangkaso mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabayin ho natin ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Basta ta vitamin C, make it sure, Mighty C. Yan po yung ating alkaline-based vitamin C. Mabibili ho yan sa mga sukyo nating butika nationwide. Susunod ho ang ating El Castigador. May ho lamang ng konti. Makakapiling ho ninyo ka K5 Road sa Palma. Kita kito tayo bukas. Alas 3 hanggang alas 4 ho ng hapon. Maraming salamat. Have a great day. Adios, amigos.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas for Biotics!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, panayunon natong subo sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumbon sa natong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, ginating unuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Palapiti boy! Hindi pala sige pulo palagyaw! Hadlo ko sa inyong malukaw!
1: Sumbar boy! Nano ka! Ipakita ang ibilidad mo! Tapusan na niya! Kay napakatulod alagan! Tapuyo ka sinakaraw!
2: Boy, di ba pag... Di ba pag birthday boy?
0: Aring mo boy!
1: Ay! Nano ka!
3: Napaigo ka man ito ka! Tumbahan na lang na si boy bro!
1: Hindi pala magpapirthday boy!
2: Hindi ba pag birthday boy?
1: Sumbar action ko siya!
4: Ops, naghahakos ka na lang kay Soren, ha? Naghahakos ka na lang kay Soren! Ano? Unta-tunta na rin!
0: Bato!
4: Haboy!
1: Bato, boy!
0: Bato, boy! Hindi sa iyo ko sa akin! Agi ka nga, boy!
2: Bato, boy!
0: Nakuha lang ko sa boy, lo.
2: Kabaga na, boy!
0: Ako na makapalayo ko sa iya.
2: Kabaga, boy!
0: Maringin mo, ha?
1: Abo na, boy! Ay, kung susunod
2: na, boy!
0: Aray, madasungan ka kasang
2: 1, 2, 3! Kapag-birthday, boy! Kapag-birthday, boy! Kapag-birthday, boy!
1: Suren! Oh, knock out si Suren, oh!
2: Kapag-birthday, boy!
1: Tumba si Suren!
3: Suren!

0: Sugid-sugid ka man lang. Te, yutayan ka lang malipungan.
1: Najakpat na lang to, dad.
0: Law-law kagidyan aton. Pirdi ka pa sang taga-uma. Training ka maayo. Eh, sa tikar ka lang maayo eh. Wala-wala ka man gali. Oh, konsa aktwal na.

0: Opre niya ko bala mga pars?
1: Pars?
0: Pars? Eh, pati lawang tang tikalon nga to.
1: Ayos, pars, ah!
0: Sige, pars, ah. Ayos, ah. Pakamangon tanga ni Maria bala.
1: Sige. Hey.
0: Lakat, ah. Paunahon ko lang manghon ko ang driver namon.
1: Sige, ah.
0: Ayos, ah. Sige, ayos. Ah. Hulaton ka lang namon, ha? Sa tabok dalan, pars. Ayos, ah.
1: Hala, pars! Yep.

0: Ay, Mami.
1: Perlin?
0: Nag-una lang ko puli kay hambal ni Sorin. May kadtuan ko no siya. Eh, kabalo ka naman ko no kung diin sila makadto sang mga amigo ya, Mami.
1: Aho, kay balo na ako.
0: Sa diin to sila makadto, mihaw?
1: Ah, may bugbugon sila.
0: Ha? Sino ila bugbugon, mi? Ha, mi? Sino?

0: Takton talaga pala po, boy. Kaya wala man init, boy.
1: Pwede man ah. Para hindi natin mag-astoplit eh. Ibakalta na ni fishball ang ato ng plite ah.
0: Sige, boy ah.
1: Sige ah. Ah, ba? Koy?
0: Ah?
1: Sila man ni Suri na nagapakanto diri sa ato, no?
0: Ah?
1: Gagmay upod pag isang nga duwa ka estudyante, oh.
0: Kita ko, boy. Paano na din sila, boy, ah?
2: Oy! Boy!
1: Oh?
2: Boy, badoy! Tuod yun nga isaw ka?
3: Kung tuod yun nga isaw ka, sparring tayo. Huh?
4: Pakita ang isaw mo. Boy, badoy nga taga-uma.
1: Zoren, nga asuya ka sa ako now. Wala mo ko sa nasi mo. Kung napirdita ka sa pag-sparring ta sa balay nyo, sports lang tani.
4: Dito, tablao. So wala mayo tao. Amkoy, dali.
0: Agoy boy, oh! Kinabutoy ako ni boy, oh! Agoy!
1: Nano, sorry man. Wala na ilabot si Koy-Koy ng mangod ko.
0: Agoy!
1: Kung suya ka sa ako, na ko lang. Wala na laigay, ah! Away niyo na gusto niyo, ah! Dito tas wala tao, ah! Buiin niyo lang ang mangod ko. Dito tas wala tao, ah!

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: skosuren. Ano na lang tabo sa itsura mo? Ha? Diyos ko!
1: May...
0: Ano na nagkadugong ilong mo?
1: Ginsumbago ni Boy. Nagdugong ilong ko mayo.
0: Marika! Hindi pa lang tatlo ka mo! Napierde pa ka mo sa isa lang? Ha?
1: Kakusog siya mo. Kag kalagba sa kamot. Kag vertikampi ang inumulya. Ihiriklamot siya sa mga ginikanan sang duwa ko kami, gumi.
0: Oh. Ha? Halika. Daligid lang bala. Bing! Bing!

0: Ay, Diyos ko! Nga agin patulan mo! Tani na lagyo na lang ka mo!
1: Mahalik ka mo ko, tani, ma. Galing kay ginuyatan ni Soren si Koy Koy. Kaga, ginliabla mao.
2: Grabe ka dyan si Boy Mang mo. Do si Fernando Pugin siya mag-away. Kinpulihan pa siya gani. Naglinggit na lang ko ya. Sumbag boy! Bato boy! batian mo ko boy, ha?
1: Oo, Koy. Nabatian ko to, Koy.
0: Hala, si Ma'am Diana. Kag-akig ang tingog niya. Ma'am! Dali lang, ma'am! Ara na, ma'am! Piho, tapat gini. Ma'am?
3: Kabalo ka na kung anong ginihimo sang bata mo sa bata ko?
0: Ay, subong lang ako kahibalo, ma'am. Kagpasensya gid, ma'am.
3: Pamati! Ipadoktor ko si Soren kay nagdugo gid ang ilong niya. Kag may black eye siya. Pero ang tanan nga gasto, ibuhin ko sa sweldo ninyo nga mag-asawa. Kinchindi ka?
0: Pero ma'am, hindi man niya sala ni boy ko. Ginsulong siya ni Toto Soren. Malikaw mang kuntani si boy o galing ginpulihan siya sang duha kamigo ni Toto Soren eh. Bali, tatlo git sila gani ang nagpuli kay boy.
3: Hindi ako magpate. Nakabati ka? Manaabi mo, Bing? Nagapaniglagin lang ako sa batasan sang duha ko kabata. Pabuot-buot lang. Pahangag-hangag pero mga tikalon. Kagbasi sobra jismil ang gastohon sini, ha? Kagwala labot sina, maakusar pang mga ginikanan sang duha ka amigo ni Soren. Bing, ano ka mga klase ginikanan man? Ginpa-estar na kamo diri sa compound namon, manakit pa kamo? Mga wala kamo sa kabalaslan! Nakabati ka? Mga wala kamo sa kabalaslan!

0: Kung magamusin na, mahalin na lang kita, Dre. Mapuli na lang kita sa uma.
1: Hindi gani kita pagpahalin no ni Ma'am Diana. Kay ti mamalayran kuno kita sa gasto nila sa pagpadoktor kay Zorin. Pati pato sa duhan niya ka-classmate man nga nagpuli kay Boy.
0: Bing, hindi sala sang bata takon nga nagkaladus nga lang mga guya nila. Nanuni naman! At hagpa sa untong adlaw nga sala sang bata nila.
1: Para wala sang gamo, pasungtan ta na lang si Ma'am Diana. Ikon maimpas ta ng utang ta sa gasto sa doktor. Amo nang paghalin ta.
0: Ay, hindi ako magsugot ah! Sa amo nang istorya? Wala tiya sala ya, Bing. Nanu ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lagi kita ya? Ha? Amo na?
1: Kag anong mahimo ta, Aber? May ibato kita sa ilahaw? Mapaumod na lang kita, Gerald. Agun nga wala pa sang gamuna.
0: Bing, ako ang padre di pamilya. Ako ang desisyon na matuman. Mahalin kita, Direya. Kung niakusar nila kita, maakusar man ta. Amo nang budlay sa mga ginikanan nga nagatulirar sa katunto sa ilang kabataan eh. Ang sala insaktohon. Anay kabla. Kay kagtuon ko si Ma'am Diana kasi Sir Junie sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Ay pa, hindi na lang
0: hindi
1: bala.
0: Hindi
1: ay magarot pa ila karon. Pamati bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Ay, mapaumod na lang kita. Sige na. Mapaumod na lang kita para wala sang gamo. Maluoy ka pa. Maluoy ka.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado pagidayhan ng matabo sa kay gayunan nga to. Mga byan, sunda pagininyo buhat sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugin makuhan sang pagtulunan. Yagin ating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc.

0: that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500!
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
2: D3, Bio.
1: Problema sa pangkaso,
2: hinana,
1: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lamas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
2: ang D3 Bio,
1: yung may visit.
2: Ang VCO,
1: yung may D3,
2: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabagat, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: Oras ang K5 News FM alas 4:29 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
14: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: hang gina bigos. May panitugan kak biyak si Piyama!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa Biyanteteras, kita karon sa bulan naman sa Hulyo, sininga tuwig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilami na gid sang mga gidpawalaan lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamari sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa diin kaman nga bahin sang Negros Island Region. Mabatiag kita sa aton singa pala tuntunan via 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back man sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpamati ka mo mga K5 sa numero 1 estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. is the official number one radio station sa bilog na probinsya kag siyudad sa Bacolod. Makitaan man kita kag malantaw sa amon singa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita mabadian sa application via live audio streaming at K5 News FM Philippines. Ginaupdate ako sa akong singa mahangkilan ng mga sparring partners sa technical side. Upod sa kay ka K5 Raymual the Master Pugi Alcantara kag si ka K5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butyog Ocho! Ako naman si Kubus Galagan, si Kaki5.
2: El Castigador.
1: Pailang pamati mga Kaki5 sa may sityo Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nagaungot gid sa nung pagpanglagad sanday, Ma'am Mila Pera sa sityo Mantamilok. And of course si Ma'am Angelica Umbion. Nagkapamati man ho ah. Regards sa kay Darna. Grabe galupad si Darna ba. Before ko mga kaki-5 magpanamyaw pagid sa iban nga nagupod sa itong palatuntunan, gusto ko lang nga magtamyaw sang malipayon nga kadlawan. Kaki-5 Adrian, nabipakita nabing itsura ni Ate Ma'am Laila Bonilla, General Bonilla.
3: Alright!
1: Eh, karon makwansati si Kuya Police Major Elmer Bonilla. Major ka lang niya, Kuya.
3: Grabe.
1: Ari General lang niya tamyawon ko, ha?

Happy, happy, happiest birthday, Ate Ma'am Laila Bunilia. Nga nagahiwat karon sa iya ikasini nga ika-23 nga kadlawan. Si Ma'am Laila, 23 pa lang na no. Si Kuya Buni, 22 pa lang na siya. Sa mga nagahiwat karon sa iya sa ikadlawan, happy, happy birthday. Kag sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy birthday. Kani may magtalang spaghetti, no? Ma'am Laila! Kani may magtalang spaghetti. Bisan saladi na lang.

0: Alas 4.37 na sa hapon mga Kagi 5. Diretso na kita sa aton sing mapipila ka mga balita. Unahon ko na si Kagi 5 Shine Lacson. I-check na to ng mga pipila ka mga balita ang national o yung Blue Ribbon Committee sa Senado. May ara silang igapatigayo naman nga investigasyon regarding naman sa flood control project. Nga may kangtana naman mga Kaki 5, may anomalya kuno o kung irregularidad sa may tagig mga Kaki 5. Pinaibalawan naman naton kung sino dira ang ara sa tagig. And of course, ti family kayita, no? Mga Kaki 5, ti ginabulaban na may investigasyon sa paghimuon sa Blue Ribbon Committee. And of course, ginahulat lang sa Blue Ribbon Committee ang mga ebidensya nga igasubmiter naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na mahilig ta sa gibukad, no? Mahilig ta sa gibukad, hindi ba ta kabalo magtapos? Damo-damo nga mga isyo, pipilak ka mga contractors, pipilak ka mga dalaguan nga mga congressman, senador, ang nadalay naman sa flood control anomaly. But yet, mga Kaki 5, asta lang kita dira! Why gid sang may natapos? Ti karon open na naman ako, lain na naman ang bungkalon naton. Ang gwa sini, ginukay mo lang ang talamnan, ginarado mo lang ang talamnan, tapos bayaan. Ti asta san uning matapos ang inukayay nila di. Why man japon ang gwa sini ay ang komento sang iban. Ya titaw pang kwani pang distraction ini sa kay Senator Judge Cayetano. But we'll see if may ebidensya, di dapat gini nga pangatubangon sang tanan. Dapat may fair trial, may fair ang tanan ng mga senador na, pang pasakai kaso da, pati congressman, pasakaan kaso. Tidi nagtukaron si Saldico do, wasa subong do, inabulubalita. Nadakpan na to si Saldico, tiway man Japon. Na-implicate ang pangalan naman ni former House Speaker Martin Romualdez, but yet hasta subong wala pa ya mapasakaan kaso ni. Bisan sa pina, bisan pagpatawag na lang, initial investigation, daw ay pa ya Japon ya natuman. Ti ang ibandiri, ti may ginadalahig na to ng mga senador. Si Senator Jinggoy Estrada, Senador Rodanti Marcoleta, hindi man to flood control project. Okay, ti plunder ang ipasaka siya nga kaso. Nga suno sa iban, ya paano nag-plunder? Ti may certain amount kasi na ginasunod mga kakipay mo. Nga nagbaton siya kung mga 75 milyones ka pesos para naman sa pagpadalagan niya bilang senador. Ay, budlay gali, no? Ti, kung tagaan, kaya gali ka Kaki 5 Rimuel, tagaan ka sang 75 milyones pasos sang ginatumok-tumok mo. Plunder, gali na Kaki 5 Rimuel. Ti, karon may Kaki 5, di na to Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero, nagsaylo. Ti, kinagsaylo, naghipos ang kaso. Kay isa ina anaton nga baga tagaan naman sang nagakaigo ngayon og talapang on of course ang palas ang palasyo nagpagwa naman sang ilasing statement regarding sa International Criminal Court mga Kaki 5 kundi nagpakigsapol mga Kaki 5 si Romualdez si Jose Manuel Romualdez, dahil mga pakaisahan guro ni Bongbong Marcos, no? Ni President Bongbong Marcos, no? Ti mga Romualdez ni mo. Pamilya niya ni Imelda. Ni si ang Philippine Ambassador to the United States, ang si Jose Manuel Romualdez, nag-inform niya kuno niya sa kuna. Ang ila ko ng posisyon sa gobyerno sa Pilipinas sa United States of America. Kaya nilibaloan na ito, mga Kaki 5, si President Donald Trump ang nagpagwa naman niya sa iya siningakuan nga posisyon man, no? Nga ti, ay, kabalo ka, kontray man ang ICC. Iyan balya ko no sa gobyerno sa Pilipinas, niya naintindihan kami sa US. Kay ginisplikar namon nga although nga ti ang Pilipinas hindi na ya miyembro sa International Criminal Court right after nga nagwa na ya si ang Pilipinas sa tungkligdan nga tuig 2019 bisan pa kuno nga nag-cooperate ya ang gobyerno, ti okay lang. Oh, ti kabalok ka naman, may mga pipilag ka mga international media kag international kun may iban nga mga tawo nga ara sa sagwa sa pungsod Pilipinas, iban man ang lahi nga nagapakigbato mga kaki 5 sa posisyon sang Pilipinas sa International Criminal Court kay indi nataya obliged oh nga magpakag pakigsa sakop eh no sa ICC kay indi ata member mo pare ba dal samon oh oh yan limbawa lang isa ka grupo member sila sang kabaskugan sang mga katigulangan nga mga kagulangan. Grabe nga ngalan ba? KKK ba? Kabaskugan sa mga katigulangan sang kagulangan? Ano naman? Let's have example. May isa ka grupo. Isa ka grupo, no? Nga ilang miyembro, may mga miyembro na sila. Te, karon, makisawsaw kami na karong hindi man kami part sa ilang sininga, ilang sininga grupo. Alright! Oh. Ti may ara yung nga nagasiling niya, ti hindi man na sila member sa aton grupo. Nga sagit na sila naton imbitaron. Oh. Hindi na sila pagpadali invitation kay hindi na sila member sa aton grupo. Oh, di ba? Ti amo man ang gagwa sa Pilipinas kag ICC. Nga pamangkot ang ibang mga tao, oh. Pati hapon to naghatag man siya sa posisyon regarding sa kaso naman ni President former President Rodrigo Roa Duterte, oh, nga dapat kuno ti interim release si former president. Ti amo ni bala, kun di kaya membro si isa ka grupo, you have no obligation and responsibility, oh, nga magpakigsakop dira. Kaya guwa mo na karon, oh, gusto ko lang da nga magpasakop-sakop ang jinding ginasikway ka hindi ka membro. Kwaon ka lang nila, oh, kung may pasponsoran sila si mo. Meaning, kung may kayuhan, ayu-ayuhan kanila. Pero kung may hinatagay na nga sila na lang. Oh, dumadumduman kung grupo, diris bakulod ba? Oh, kung hinatagay na niya, himu-himu sila sa mga awards nila da, sila-sila lang, kahit sila lang yung members ang ina nga grupo. Ang grupo, hindi pa niya kay hindi ka mo gani membro sang amon eh, katigulangan o ano to ang balko kina? Basta mo na! Di ba? Karon, kung hindi ka membro sang pamilya, gultiada lang na karon sumulod ka sa isa ka tagbalay, sa isa ka panimalay, let's say for example, hindi ka bikilalahay, aras ka kipabshine, hindi kami kilalahay ni Ma'am Shine. Tapos hindi ko yung member sa niya sininga pamilya. Hindi ako kilala. Tapos nagsulod kuya karon sa panimalaya to. Ano yung balya sa akon? Oh, sino ka? Right. Wa, no. Pangawat, kawatan, gwa. Oh. Buyayawon niya pa ko na gani, guro. Away mo sa kapamuyayaw. Ang pinakataas yun ng hambal. Yati. Kakibab siya. Ara ka pa da? Ibalita mo. Kagibab siya?
1: Kordi gidyang alboroto mo yan nga doon nagainit gidyang ulo mo yan.
0: Hindi ah. Gina-explicar ko lang nga kung hindi ka miyembro, hindi ka welcome sa isa ka grupo, kaya hindi ka member mo, di ba?
1: The son?
0: Ti, kung hindi ka miyembro, kung hindi ka miyembro, huwag ka madalas kamada. Kung ay ka madalas kamada, hindi ka pwede ka reklamo kay nga man, hindi ka gani member. Alright! Dapat mapamember ka anay para madalakas kamada. Ito mo mani lang gina-link ko lang in local term na ton diri ka kipab siya. No? Link ko gani pariol na mag kita sulod ko sa balay nyo. Kundi basi mabunan po ko da. Kaya hindi mo kuya pamilya, nagsulod ko sa balay mo. Oh. Tapos gulpiada lang kuya. Oh, tapos waya panupanuktok, rikta-rikta kay ti. Hindi gani, bawal gani. Tapos kung piyada lang ko na kung magsilingan, sige ka na kapang kagtukos balay mo, mambal ka, kayuhon ko niwa. Ibutangan ko ni partition ng balay, oh.
2: Alright!
0: Dumamando ko na. Hindi ko yatang iya, hindi ko membro, sige ko na kamando.
3: Oh.
0: Meaning, wala tiya diber. Kaya kipa siya, anyway, sa ilong kita sa mga talagko mo nga mabalita. Oh, gina-link ko lang bala para may tindihan sa aton sa mga suki nga tagpalamati kon paano kita magposisyon sa aton kaugalingon. Ano mga talagko nga mga balita kag mga manamit nga mga mino nga ginpreparar mo para sa aton?
1: Puro na lang ni gani dalaggo do wala na ni gagmay amo na gani ginapakalma ta imbukada pa lang do nagainit na ang ulo mo pero gusto ko anay tamyon sang happy happy birthday si Ma'am Layla Bonilla kay dati ko kanina bala si Rods na katamyaw sa ila dungan sila yagali yan ni Chester Veronque naka K5 Marilo
0: dali.
1: Birthday
0: sino pagid dungan do may isa pagid mo I don't know hindi ko madumduman may isa pagid nga nag birthday mo.
1: Sino gani?
0: Dali lang gid, abi pa to karon ko na hipos sa nayay, posa nayay. Happy happy birthday Chester John Veronque aka Bomba Marilo. Dag happy birthday Kuya Fritzel Javier nga nagahiwat man karon siya sa kadlawan ti duway gid spaghetti. Oh. Te, sino pagid may birthday? Madumduman mo kay tamyawon ta na hindi sa magatag blita.
1: Si... Sino pagid?
0: Sige.
1: Si Ma'am Layla Bonilla, seriously. Why ko gidya kay ina? Si Rods matamyaw si Ma'am Layla. So, happy happy birthday. Kaya niya na yung abana. Mula na yung paborito ko nga pulis.
0: Ayo, why na naiyasang iban pa? Ti hambal.
1: Na, hindi na kuya.
0: Hambal gani kina ni Doc sa kon ning tawgan niya ko niya. Why mo ginpost si General Bonilla? Linko check ko bi Doc. Linko di ara Doc na post siya niya ginpost niyo gani si Major Bonilla, si General Bonilla mo pa ginpost. Linko ara na Doc na post sa si General Bonilla.
2: Oho.
1: Mas ko si General Bonilla.
0: Major ka lang ya kuya. General niya si ate.
1: Major ka lang ya sir. Ayo. Happy birthday sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ina birthday. Kadumdum ka to nga magin report ko sa imo sa nagligad nga vlogger nga ginlutang si
0: Mimi Alicia. Ah, Mami. Ano ito gani? Mami.
1: Mima.
0: Ah, Mima. Mami, suli. Mima ang Mimi Alicia. Ko, sala na. Ang Mami ko, sala. Pagid, Mima Alicia. Gani.
1: Mima Alicia. Vlogger and supporter. Bihan. No, ni President si Ferdinand Marcos Jr. Ang iya sinangalan is Alicia Lipasa.
0: Aha.
1: Nadamo sa mga sita, mga dalagko ng mga person. Sa iyang pero ang balita is na-aresto na si Rods ang duha mga lalaki na allegedly amoni ang responsable sa krimen. Ang unang information ilang mga adlaw wala matungod ang mga otoridad sa PNP kung miyembro man sa mga sindikato but ang mga initials ni nila MS kag GA ini si alias ano amo na ni subong no sa pulis no mag-report sila mga alias si amo ni sa naglutang si alias GA isa sa motorsiklo na dinasakyan o dinaangkasan sang ganman. Ang CCTV footage na ara mismo sa lugar, muna na pulis si Rods para nga madakpan ang mga suspect, no? Tiwala agid sa mga mutimbo kung na ang maging patay yung si vlogger na si
0: So it means hindi pa may biluan sa mga otoridad kung ang kamatayon ni Mima Alicia is may kaangtanan siya sining pag-vlog, pagkontra sa mga Duterte o kon sa personal niya nga away o kon sa road rage. Kiti may road rage matubo right before sigin patay kag K5 Shine or maybe sa mga kwarta-kwarta man nga ti kabalo ka naman ng tao damo tiyang damo man lang may nautangan o kung may ginpautang kakipa Shine?
1: Actually, ang una nila nga dintumod is ang may kaangtanan sa iya nga trabaho is a vlogger, but ongoing ang investigation. Kasi magbago pa na iya ang mga resulta. Yes, ang resulta sa mga. Sige, tutukan man natin, sige na hapon. Ang nag-alburo po na good defense secretary Gilberto Chudoro.
0: Uy, nga man!
1: Sabi niya, asay na na wala huli. Wala huya, hindi niya silina ang China. Pinatumot na ang Chinese ambassador to the Philippines na si Xin Kuan na silin niya may ginatumot na provisional understanding sa kuha sa Pilipinas kag sa China. And in provisional understanding Gilbert Chudor, o sila na wala tumigani, kaigsindi ko na naging niya ang provisional understanding, wala man sila sang proof kung ano ang ginasindi nila ng understanding.
0: Mm-hmm.
1: So, there is some China, or the Chinese ambassador, sino ko ba ni ngalan niya? Xin Kuan. Ang ginaduso ni Xin Kuan, na siling niya, may ginahimo abi na aktividad ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
0: Uy.
1: Sa barko the Blessed Buds na ara-dira sa Union Shoal. Aton na iya teritoryo si Rosie. Palatandaan inang barko nga ina na area teritoryo pa sa Pilipinas. So, dari na nga kay si Chudoro. Siling niya kung ano man niya ang himuunamon sa barko, kung ano man yung mga activities ng Pilipinas na ipatigayon sa BRP Sierra Madre or sa Union Shoal, wala na labot ang China. Ay aton ina,
0: tulipan correct niyo? Oo. Kay ang aton, dir, ang daw ko baga, daw kuan, sa mo pala tandaan, Black Aki Five Shine?
1: Yes.
0: Mayo gan ang amo nang ginakuan nila, ginapaninguan sa mga sang China nga paluson na butungon para at least wala na sang palatandaan kag mag ulo abanti di sa aton teritoryo kurita na madanila butangan na madanila nga ilay map ilay palatandaan do mo na yung plano sang yes. China mo. Oh.
1: Physically nga di niya Miss Ambassador niya may construction ayun, sa BRP Sierra Madre, sa Sintar niya. Di kung may ara, di man, anong labot ninyo?
0: Mm-hmm.
1: Muna ba na ang iyayang ang aging palayag o sa Bas Defense Secretary Chudoro, sila niya inuunggoy na inuunggoy na tayo sa mga walang siya talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, amunan sila niya nga na do naging ang mga Filipino. We don't know.
0: Uy. Why na? Nautod ka law. Ay, gising signal ni Kaki 5 Shine, no? Ahay, sige lang. Tiyan mo na iyang posisyon ni National Defense Secretary Gilbert Chudoro, no? Gibo Chudoro regarding sa pagtawag niya inuunggoy. Inuunggoy? Hindi tayo unggoy. Tinatawag tayong unggoy dahil sa... sa kwan. Sige ah, maaboy ko na commercial. Pagbalik ko, tutukan taning pipila naton ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sakon nga mata.
2: TTX 500.
4: Istoryahan natin, ano bala ang histamines? Kaupunta si nakaroon nga diskusyon si Dr. Mel Oy o si Jean Paul Hinorosom, Dr. Mel.
5: Ang histamine, Sir GP, isa na kasay isang chemical nga ginahimo sa ang imo nga immune system.
4: Mm-hmm.
5: Kung ang macrophages kag killer T cells ang army kag special forces ang aton lawas, ang histamine naman ang daw kangay sa mga bouncers. Ang histamine amo ang nagabantay sa aton lawas agud dakpon ang mga bagay nga nagahalit sa aton, which is this case an allergy trigger or allergen.
4: Mm-hmm.
5: Kung permi kag inom dito X500 kag by TC, hindi ka magkaproblema sa imong allergy.
4: So, meaning to say, Dr. Mel, the moment you come across with allergens, ang immune system ang nagapadala sang signal sa mast cells.
5: Mm.
4: Ngayara sa idalom sang panit, araman sa lungs, araman sa imong ilong, araman sa imong baba, kag ining intestine, no? Kag mismo sa dugo.
5: Mm.
4: Ang ini nga mga signal ang naga-order nga iga-release sang mast cells ang ginahuptan sini nga mga histamines, no? Sa pagwa pa lamang sang histamine, ini ang naga-boost sang blood flow sa area kun diin nahamtang ang allergen. Ini ang naga-cause sang inflammation kag iban pa nga mga chemical sang immune system ang nagakadto kag maghimo sang repairs. Gilayon nga magadak ang histamine sa special receptors sang imo nga cells malapit sa lugar sang allergens.
5: Amo na nga kung pala inom ka dito X500 kag may TC, kontrolado sang imo immune system kung pala inom kaya. Example, Sir GP, ara ang pollen sa imo ilong.
4: Mm.
5: Ang histamine ang magasugo sang membrane sang ilong to make more mucus o kun sipon. Amo na nga gatulo ang imo sipon kung gina-allergy ka. Gakatol ang imo ilong agod isikma mo ang natrap nga pollen. Kung ini naman ang makadritsos tutunlan, madamo naman ang imo nga plimas kag gakatol. Agod ubuhon ka para ano, palayason niya ang nakasulod nga allergen. Nagakatol imo mata, nagapula, kag kung sa panit naman ang allergy, nagahabok ka nagapula. Mm. Biskan hangin lang ganyan na.
4: Ganit.
5: Pero sa mga palainom, gidya dito, X500, kag may TC Pure C, lagsa lang ginayang ako niya. Ang experience nga matabo.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
5: Ang goal, Sir GP, is dapat tudloan tang aton immune system nga hindi mag-overreact.
4: Mm.
5: Usually, nag-antihistamine kita agad matap na ang pag-release ng histamine. Based sa mga studies, ang mataas ng antioxidant supplementation, kangay sa combination sa DTX 500 kag MyTC, ang nag-attenuate or nag-panubo sa allergic inflammatory responses. Kag ang manami pa, Sir GP, even at the onset sa primary or subsequent allergen exposure, dako ang mabulig sa mataas ng level sa antioxidant sa lawas.
4: Kung
5: adlaw-adlaw ka, nagainom sang DTX 500 kag MyTC.
4: Dako nga bagay ang anti-inflammatory action sang DTX 500 kag MyTC, especially sa allergic asthma. Nagahubag ang imo lungs, kag nagagamay ang alagyan sang hangin bangod sang pag-activate sang histamines sang inflammatory response. So, at least to may mediation ka, do nag-mediate siya, nga hindi matamaan ang imo sininga lawas. With DTX 500 MyTC, mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction.
5: Nantawa bala ang mga tao nga palakaon prutas kag gulay.
4: Mm.
5: Kay taas sila antioxidant sa lawas. Layo sila sa allergy kag layo sila nga magka-allergy.
4: Mm-hmm.
5: Lantawa ba lang mga tao nga pala inom DTX 500 kag MyTC or Pure C, mas malayo sa ila ang allergy.
4: Mm-hmm.
5: So, importante na. Sulitan ko ha. Mm-hmm. Gusto mo ba lang nga maglala ang imo allergy? Hindi mag-inom DTX 500 kag MyTC. Hindi magkaon prutas kag hindi magkaon gulay.
7: Muna ka simple.
5: Or makanagan ni Yarang Sabat, siyempre, nung gusto man magka-allergy man. Ang importante dre, bakod ang imo nga imo immune system. Pabakod sa immune system, taas nga level sa antioxidant, DTX 500 kag MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
8: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
8: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso,
8: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio
8: uno sang NCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
8: D3
7: 3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5 K5 News. K5 News FM.
3: Welcome back mga K5 sa palatutunan nga El Castigador. Alas 5:10 na sang hapon. Diretso na kita sa aton sing mga balita mga K5. I-check tabi si sino ka standby subong. Oh, hibalaon ta mga K5. Oy, may hapon gali anay kay Kwan. Sa kay Ma'am Dana, Gravino oy. Bao nga kon sing ihada may hapon da si Kuya Kenneth. Uy, nagpamati man subong. And of course, si Ma'am si Kumarikoy Salimar Gravino. Nagpamati man. Kasi Parikoy Gravino sa Maydanas Highland Cafe. Nagpamati. Check tabi si Kaki Feb Wilson. Kay ang nadumduman yung ama nga nagpatigayon sila sa nagligan ng graduation nga wala inang kasaka ang ilang sining valedictorian. So nagpatigayon sila sa graduation and isa sa gin-highlight nila ang pagpasalamat nila sa K5 News FM Bacolod nga nagdala gid mga K5 sang masiling naton nga gin-cater gid nga sining problema. In fact, madumduman ko kaming nagatubang diri sa station. Nagkagto diri ang pipila ka mga ginikanan nga nagpaabot sing sing mareklamo regarding sa wala sa sobras tunga ado almost tunga ang wala i-attend sa ila sini nga mga graduates. So gin-highlight check tabi si Kaki 5 Wilson siya sing mabalita. Kaki 5 ara na. Kaki 5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM live.
3: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
4: K5 Rods, bao api kayo gid no nga nakasaka gid man ini ang 200 sobrano ka mga kabataan sang AMA Computer College matapos impatigayon ang special graduation ceremony sa pinaligtan nga Hulyo 21 no sinila nga semana si Eva Rose kasi malipayon gid ining mga estudyante kasi kabalo naman kita kung balikan nato ang sitwasyon nila si Eva Rose nagpadulong ini sila sa K5 News sa Tagigad upod ang ilang sining mga kinikanan ang buti padangat ang ilang sining reklamo pangot wala ini sila naging panugutan sa AMA Computer College kung magsaka sa ibabaw sa stage during the graduation ceremony no sa tinaligtan man nga binulan kay K5 Roads. So after sini naton ma-ere sa K5 News FM ang ilang sining problema may baluan naton ang mga rasones kung nga hindi sila makasaka kung may baluan man naton ang mga nabatsyagan naman niya sining mga kabataan anchor sa mga Iloy, halin sa ilan sa mga pag-ipi na nag-aayo sa K5 Roads, halin sa nanay nila na nagpuli pa sa ano ganito, halin OFW K5 Roads, birthday ang bata niya sa Tadipu, dungan man sa graduation, grabe man ang disappointment man kasi nagasto na kasanan K5 Roads, kasi nahipapian man no, ni Congressman Aldi Benitez kasi Mayor Greg Kasataya, ini ang aton sininga balita ang K5 Roads. Rason kung nga nag-acto naman niya mga opisyalis kasi amuni ang resulta sa karon kay K5 Roads, nagpasalamat yet ining valedictorian kasi even siya wala man makasaka to that time sa ila sining graduation ceremony. Actually, kabahin sa iya sining valedictory speech ang K5 News FM to sa diin nagpasalamat yun siya K5 Roads. Pamatian sa ining portion sa iya sining pahayag sa iya valedictory speech K5 Roads.
3: Would you up?
5: Thank you so much for helping us. Even with all your other duties and busy schedules, you still found ways to lend a hand to us. You all played a part in making this day possible, and we carry your kindness in our heart as we move forward.
3: Okay, so sino ganyang pangalan? Sino nga valedictorian kay K5 Wilson?
4: Si Angela Kraus, I don't know how to pronounce her last name, kasi C-R-A-U-S, Doc Cruz siya, pero may A niya, kasi Rog, Angela Kraus.
3: Si Miss Angela na lang, congratulations. So gin-highlight niya si Congressman Alvy Benitez nga siya ginang nagtutok sa babaw nga hindi niya pwede nga mo ni ginhimo diri sa especially diri pas bakulod. And then ang K5. Nga gin pasalamatan, gin-highlight gidyang station ta K5. And of course iban man aton nga maupod nga mga other stations nga nag bulig man ka K5 Luzon. But yet, sa nasling naton, muning nami kung may ara kita ang pag-inupdanay bla, no? Sa kayuhan. Sa kayuhan, ginupdanay kita. Pero kung sa iban, ti kita ginabayaan ng tanila. Ginadagdag pa tanila. May ara na mo, may ara na nga kung nami ang kamada, updon kanila, pero kon pigaw, bilin kanila. Oo, kaya hindi ka ganit grupo. Oh, but anyway, yes, congratulations sa ila. At least, no, nag-suksok na sila singin ng toga. At the same time, they are so very proud kay nakasaka na sila. You know what? For moving up ceremony just like this, graduation, naginiyan mo kay grade 12, di ba? So, ang moving up is from grade 6 to grade 7. Mag-moving up na sila. And then, fourth year to grade 11. No? Do, muna. Pero kung grade 12, the graduation ceremony, when we say graduation, tanan niya kay K5 Wilson nga ang ginikanan, himuon niya para makapauli. Nalawayan na itong nagligad na tabo kay T.A. Banchak Tutambal mo, OFWs, nagpa-schedule, nagbakasyon for that certain period of time para maka-attend graduation, singa-singa bata, but yet, they failed so sa pag-attend because hindi bangod sa kabataan, kundi bangod sa eskwilahan, kay K5 Wilson.
4: Yes, sige, Fred Ross, sige lang, at least mas kita pa, no, natuman ako nakuha na sa mga kabataan ng ospisya, mga ginapangayon na kay Fred Ross, kagina, sa pagstorya naton kasi may baluan naton nga na mention kan ng K5 medyo nang emotional mag kasi sa gusto ko tukan sa gidi ni kabalog kita ang hindi sa mga bata ang tanan-tanan sa si road na hibaluan ka din kag mga nanay bala
3: at so, least na naaknal kita ka K5 Bulson no ang effort naman sa K5 kay kita lang yung only registration nga nagtutok ginya mo from the investigation hindi lang yasling basta plain reporting lang ngay gin-report ta lang nga may amon isa ka eskwelahan wala nagpagraduar sa sing mga estudyante do muna tingaton halintuya sa suno sugod nagagtut kita sa lugar and we are the first no nga registration nga nagbreak sini ka K5 Bulson and we are man the only station nga nagkagtog ito sa lugar nag-check ting iba naglaot man eh syempre ano naglaot man sila pero tingnan mo na bala na at least na nahibaluan sang graduates nga may effort ang K5 may palapitan sila
4: amo na ni ang sapat sang pamangkot to kay Sir Ross nga ano ang maobra sa K5
3: oo dugin ano pata nila gin kay ginkwanta nila mo gin pakanubo kumbaga no ang staff tong nagambal niya anong mahimo sa K5 karon kay naging transmitter Albi si Congressman Albi tapos nagnasyonal pa tilang tawa ko di panghilamos sila mo na gani sometimes kay K5 Bulson lesson learned ini sa aton let us be careful of what ang gina-wish naton. Wai ko lang gin-English kid tadunin kay karon ma sitaan ta di karon. Inablang ang mga bagay nga kabalo ka may mga power ang words mo. Di kapati ka man ha sa mga tinaga may mga power na.
4: Kami ara din na kita go sa kapin pag ayo kang may mahulog eh. Oo. May mahulog sa screen.
3: Ayo, sige. But anyway, ti aside sining nga pag-graduate nila, kumusta nang update galis ang estado sa eskwelahan? Kundi wala to sila permit. Ano na ning natabo to? Kay kahapon, that would be the last kahapon o subong, ang last na to sa pagbaton sa syudad sa sining business permit. kumusta ang update sa eskwelahan kay G5 Wilson?
4: Okay, G5 Ross, actually, why kita to kakanto sa eskwelahan? Kasi kabalo naman kita ni, may magano sa ato. So, sa City Legal, ato kita to kagina, kaging secure na to, kung kamusta ang status ni, no? Kagapon, G5 Ross, nagtakop ng ikakilsing at law sa second office of violations ang EMA Computer College. Kasi, according to kay attorney nga, nastuyan na to ng spokesperson sa City Legal Office, wala pa sila sa update, pero kagapon, mo ay pag G5 Ross nakasecure sa ilang sininga business permit. Kay man, humalin ang halin sa vendro nila nga requirements, may CHO pa sila nga requirements, kahit may pila pa ka mga requirements nga ginapangayo ang BPLO, hindi nila mahatag-hatag kay G5 Ross, especially ang specific nga permit nga ginapamangkot, kung ano nga pero na requirements na ginapangayo sa vendro nga hindi nila matag-hatag nga doon si Kadiyas sa G5 Ross, kaya pagkapon mahatag. Kung tayo ay mahamba sa atin kung ano ini, may isa ka papel nga ahaw isa na lang gitin pa broad ka papel lang hindi pa naimahata dito sa may opisina sa Pedro no amo naman ay nag-hold sa ila nga maka ano nga maka business permit sila. Pero kay Pedro ano ba lang matapo if ever iman one of these days kay Pedro ginaulat na lang ay na niya sa extension ha depende na lang niya po ano niya at lang magwa ang papel ang referral for closure sa nga tawag si Mingani alin sa may BPLO pakadto sa City Legal Office. So mapagwa si BPLO sa referral for closure, ihatag sa City Legal Office kasi si City Legal Office ang mga ma-implement sa closure naman si Pedro. Sirataan ka din ahan si Pedro kay Pedro kung wala pagkip sila makasecure sa permit kag-ara na ang referral for closure. So muna niya ang pahayag dito kasina sa City Legal Office si Pedro. So wala na third chance at kasi muna na ang second chance. 15 days gani. Kaya ang first nga notice violation kay Pedro Ross, nag-attack sila sa tatlo paglaw na makaprocess ang permit nila porque nag-lapse man ato. So ang last nila is ang muning second notice of violation nila na nag-attack naman sila sa 15 days. So tiyuway man sa Japan, masecure. But after this, why na yan sa next pang notice of violation kundi immediate closure na yan once na referral for closure na kay Pedro Ross.
3: Aha, at sige, wala tong talang ng pinaligid kay G5 Wilson, kay ginabantayan, abi? Kay this would be, president, be, muna may ginahulat sa iban, kay basi sundon ba sa iban ng eskwelahan, kasi okay man lang magkapalapaw, malang galit niya. Di, mayo na nga may, may model ang syudad, no? No, may sample nga, di, wala na sang may mahimo sang amo sini kay G5 Wilson.
4: Kaya sa broad sa una tulaton tala ng update sa City Legal Office no at tuhoy sa ilan naman aksyon nga pati kayo noon tatok naman niya sa EMA if ever nga wala pa gid maka-secure ini sa permit. So kay Fibro sa balita, yun ang dulo sa inyo sa Kalwan sa MyTC Interview to Detect sa Van Report na to si kay Vincent Coralde. Hindi naman si kay Wilson William na para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Maraming salamat kay G5 Wilson Villana sa imo sing balita. This time check nato si kay G5 Michelle Patinyo. Ang balita ni kay G5 Michelle dunay mas kalawaan sang mighty CD alkaline base vitamin C nagapabakod kada gapaptik sa aton sini nga immune system. Kabalo kamo nga aton sing lawas kinanglan naton suplemento para at least maprotektionan kag mapabilin ang maayo naton nga kahimtangan especially nga aton sing lawas. So check ta si kay G5 Michelle. Ara na siya sa linya, naka-standby na si K5 Michelle Patinyo.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Michelle, ibalita mo. Oh, nautod pa sa ako, no? Tawagan ni Watt si K5 Michelle. K5 Michelle, ano? Oy, ang kwanta ha, ang aton singalawas, sometimes nag-taas ang aton singa blood sugar. Bango daman sa ginakaunta. Ti konpemi permina maabot ang punto nga hindi mo na makontrolar ang pagsaka sang blood sugar mo. O paano naton ma-maintain ang aton sing mayo nga lawas, o ikayong lawas naton ang pagtumar sang DTX 500 nagahatag ini mga ka K5 sa imo lawas nga makontrolar kag ma-normalize na ang imo sini nga blood sugar. And at the same time, ginadetoxify pang aton lawas. O, ginalimpyuhan ang mga higko da, ang mga tuktok sa lawas ta, tuktok doon sa salon, ano? Ginapagwa ina, no? Ginapagwa iya ang hilo sa lawas ta. That's why, kung mag-inom ka sa nga DTX 700, manami gid ang pamatyagan mo. Kagipa, Michelle?
6: Kaya sa Rod, sa mayangot gyapon ni sa aton problema bala sa aton mga katubuhan, especially ning mga gapangatake nga mga RSSI o kun ining mga red stripe soft scale insects, kun sa diin do dako na gid ang kapierdihan sa aton nga mga planters kay sa Rod sining mga tubo. Tinalikdan ng mga sinimana sa Kaysay Road, niyara sa pipila ka mga meeting na ginpatigayan ng probinsya, lakip na ang pagporma sang RSSI Task Force agod nga ti i-combat bala ka Kaysay Road ining problema sa RSSI o kon ining mga peste nga nagapangtao no sa aton mga katubuhan kay Kaysay Road. Now, tinalikdan nga si Mana na approve na ang budget sining spray kay sa Rods para nga tiibatuan ining RSSI. Kag daw pilaman ka si Mana before pa na-approve ina, pahayag sa aton gobernador may ara na sila sang pipila ka mga game plan abi kay sa Rods kung paano pa ikunindi man gid maurot ini kay sa Rods at least mahagan-hagan bala ang pag-invest sa aton mga katubuhan. Kahapon kay sa Rods nagpatigayo na sang spraying ang aton nga biosecurity task force sa probinsya kung sa diin ang gingamit diri daw ining tow truck bala ka K5 Rods kag amoning una nga tikang
3: K5 Mission hindi pa niya biological something nga dumabutang da organismo nga muni magkakaon sa mga RSSI hindi pa niya mo
6: kwan amo na siya ka K5 Rods actually
3: okay.
6: Ang biological nga ang tawag ning approach ining pag kumbaga pag cultivate o kung pag padamo sang fungus bala ka K5 Rods then convert it into spray amo na siya ang ginaspray sa aton nga mga katubuhan daw ka go green ang ang atake abisang probinsya kay ti una ang ginpahayag sang pipila ka mga stakeholders daw hindi na siya kuno ka K5 Rods amo gid na ka-epektibo kasi gusto nila gamiton chemical ka K5 Rods at ipahayag
3: ang ginakuan ko bala ka K5 Michelle kinakita ko's picture ay sa katrak ni aras kilidalan sa gaspray how about stunga
6: yes galabot na to siya ka K5 Rods kasi galapat kita ka sang sprayer sang maghugas ka bala sa lakyan K5 Rods
3: gapi sweet siya daw nag-spread spread naga daw nagabika ang spray. Oh, doon nagabuk. Ano to? Paano maghambal naman? Nagkaroon malisyahan naman eh. Daw nagalapad ang agis ng tubig, hindi yung single nga piswit. Nang piswit yung nag-spray ka dyan. Nga daw sprinkler ah.
6: That's the correct term kasi
3: my bro. Kabudlay no? Pero meaning galakat siya gali. Meaning, kubisan gamay lang na iyang ibutang muda sa nga may mga RSSI, malapad nga malapad do something like mighty CE no ginapa bakod niya kag

0: ilaman katua na gusto nga ti ma mapatigayon ang ini nga tikang ka K5 road. Now sa bahi naman niya sang chemical spraying according niya sa aton gobernador apisar nga ti ginasulong sang probinsya ining go green nga tikang ka K5 road. Pahayag sang gobernador wala man nagapamatok ang probinsya sa chemical kay ti basi amo pa lang man ang makapatap na gid sining problema sang RSSI kay kuti ko madumduman aton.
1: Naintindihan ko gudya ang himumud ang ano ni ang tagipusoon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Kabalo ka naman kay Govia, kung may ara palang iban nga way, gano'y hindi iya makahalit gidbi sa tao, kasi when we say chemical, basi kon mahaklo sang tao, makaptan sang tao na, kag mabutang sa bibig niya, basi makahalit pa. So kung may ara malang nga mga metodo, nga pwede malang gali nga epektibo man, amo na nang gamiton. So amo nang gingamit niya una.
0: Correct kay K5 Roads. Kaya gati suno kay Gov, abi, kung chemical ang aton nga gamiton kay K5 Roads, wala labot sa makahalit di sa mga persona o sa mga tao, like kung mag-consume sini mga sprayhan sini. Ang worst is basi masalabat ang iban nga mga pananom bala kay K5 Roads.
1: O kagang biodiversity sang lugar, kabalo ka naman. Correct. Basi mag ecosystem naman ta sini, balik naman ta ni sa elementary. RSSI na tira ta. What if inang chemical nga ginagamit ta makapatay nagli sa mga ibanda nga mga organismo nga nami bilang nga makahatag para magbalance ang aton sini nga kwan. Ang aton sini nga makigan tadi karon ka maestra ta sa elementary si Ma'am Hermino. Kung kapamati siya nang teacher ko sang science sa science ang una mo. Kapamati sa kada niya pagsala-sala mo na karon ginguba mo ginang record mo sa kon. Nga ginpapasar ta lang ka. Joke lang. Pero pati kidding aside, may punto na kay basi balakon ubos mo to dang RSSI, pero ti ubos mo to klamatay, tanano, pati mga sapat ta, mga insekto, dang nga maka, paribisang buyog, no? Kabalukan man ng buyog, nektar na ginakaon niya, ang ginakuha niya, suyok. Ti siya man ang nagpadamo man sa mga bulak, bangod naman sa ginadala, yada nga, kakabit-bit yada nga mga pollen, grain, ba, o, do, science, nagbalik na ta. Ay, sige, go ahead, kakibay, Michelle lang.
0: Yes, kaya may angot sa pagpatigayon sa ning spraying ka K5 Road sa karon tunga no ang kumbaga ang opinion na sining mga stakeholders farmers kaliban pa may angot sa away sa RSSI kasi may mga grupo nga massive ya ang panawagan sa chemical spraying may ara man mga grupo nga kumbaga daw nagakontra sining chemical spraying. Now ang desisyon na lang gidya sa aton gobernador ang pondohan lang gidya sa K5 Roads ining biological kumbaga ining mga fungo si balanga turned into spray kay K5 Roads depende na sa LGU kung magpatigayon sila yas ang chemical spraying dira abi sa ilang mga pananom but then the pundo will be coming from the LGU itself to K5 Roads. Sige na bilin na ni gobernador ang desisyon kay ti pwede ba si pwede pa man lang ma public hearing kaupod ang mga planters abi kag stakeholders sa specific na lugar kag ti kun madesisyonan nga mag chemical spraying sila it's up to them na ka K5 Roads kung paano sila magpatigayon sang let's say security abi para nga hindi masalabat ang iban nga mga tanom kag ang mga sapat hindi maka-take bala sining mga hilamon eh nga basi pwede bala nga natupan sining mga chemical nga spray kasi maka-infect man
1: sa basi ko may mga kanding bala kag sapat bala kag K5 nga nagahalab da basi makahalit la tita muna ang ginalikawan man sang gobernador ta kabalo ka si gobernador Eugenio Bong Lacson ginapaminsan niyang kadamaan wala na si galantaw yung sa isa lang kabagay. Amo niya dapat basta bakod kang gobernador kay kabilugan ang ginalantaw mo.
0: Correct. Kag isa pa ka K5 Roads sa pagpatigayon man sang public hearing tinalikdan nga mga binulan may angot sa RSSI isa sa ginalantaw gid ni Gov nga kumbaga hindi lang band-aid solution bala ka K5 Roads
1: long term
0: solution. Long term solution ining pagpatindog man sang laboratorio adri mismo no sa probinsya sang
1: nagdudugo. Oo para makakini ta kag makakinot tablas ang gasto kung may arati ang aton.
0: Correct. Dira na lang i-develop ining mga punggos. Bala ka K5 Roads kasi sulit-sulit lang man eh nga problema sa aton nga katubuhan ka K5 Roads sa ginalantaw ni Gov na hindi na tayo magrenta pa sa mga laboratory ka K5 Roads kasi ginahulam ang laboratory dira sa PDRMO iban pa nga mga laboratorio dira

0: sa La Carlota, gusto sang gobernador naton nga may ara gidya kaugalingon nga laboratorio ang para sa pagpadko sining mga fungus kay Kefebrod nga ti pwede magamit in the future at bisan pa nga natapos ng termino sang aton gobernador kay Kefebrod.
1: This certain RSSI, it's only nagahalit sa katubuhan, why niya sa humay?
0: Sa katubuhan ang sa humay abikag sa mga mais kay Kefebrod isaman sa ginalantaw tadi karon ang infestation naman sa ni mga army worms may ara na sang pila ka mga talamnan diri sa Moises Padilla ang infested na sang army worms but makontrol pa man kay Kefebrod ang lapnago
1: gasikat na, pati mga insekto sumong sa humay gasikat no madumduman gusto na mga insekto ya bi mo ano ano gading hayo mo ka kay Five Michelle
0: hayo ko
1: nickname mo
0: Mite.
1: Nipi? Ano ka panipi kang humay daw muna ang sipi bla ka kay Five Michelle ng stock bla sang humay nga nagadamo siya. Kundi magtanom ka na duha nak bilog or isa ka stock lang na ginabutang mo sa atlamnan. Oh, tikon magnipi na siya, gadamo na siya, ga multiply na siya. So nipi mo na galit at so nga nagmultiply ka gid no?
0: Oo,
1: pero ang mga balik na to sa mga piste sa una sa talamnan, mga dumduman ko mga hayo bla, mga hayo mga dubli-dubli ba mo pangalan? Waya-waya. 'Di ba mo na? Waya ano may waya-waya haw? Nalipat na ko haw. Ha? Chak. Oo, daw may arap pag itang nalipat ko sa mga dugay tabi ko pa umaw. Oh, basta damo na dubli-dubli na iyang mga ngalan blado gisulit mo lang. But anyway, balokat ikon agricultural land ka, delikado gin man ka kay 5 Michelle kun hindi matatapan correct. Especially sa mga dra pa lang ta sa may mga bunga, way pa ta sa mga root crops. Oh, may army army worm sa humay, ti sa mga kamuti, guro ta mga kamuti kahoy, da ba si kun may arat na sila ng soldier worm man. Oh. Tibla.
0: Mga bitol.
1: Oh. Pero nami niya nga ginhimo sa aton sing probinsya kay naghimo kita yasang tikang para matapna initanan kay Kipay Michelle.
0: Yes, so amo na kasi February kagabi gin patigayo na base sa Facebook post yan ni Attorney Ray Fernando Diaz. Next stop nila is ang banwa naman sang Mursha kay February.
1: Iyan balabla si Attorney D, bla Attorney D, invite kami bla kay maupod kami, gusto namon makita kung paano na. Ipaupdan palupadan ta drone lang tawon ta kung ano ang sistema kag anong application sina kay paratis may tindihan tagid kay Five Michelle.
0: Yes kay February si try ta
1: ikaw mo upod na. Ikaw mo upod para hapos lang daw. Oo.
0: Okay.
1: Updan ta na to kag tuan let's say sa Murcia sa anong ay alang-alang boss no?
0: Next week
1: B ang bala si Attorney D nga kun pwede ta ka join da sila para at least for the application and makuha kita dayon sa painuino sa mga farmers para at least may tindihan tigid ya kun anong ginatawag sining pagtapna sining RSSI kag Five Michelle.
0: Correct, kay Five Rods. Anyway, bantayan no, ang dugang na detalye may angot sining pagpatigayon sang spraying no sa aton diri nga mga problema karon sa probinsya specifically ining red stripe of scale insects o kon mga RSSI kay Five Rods. Anyway, nang aton balita nga madulong, balita gika naman niya sa may Capitolio Provincial nga ginadulong man sa aton sa kaluan sang D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Michelle Patiño, kabalo ka naman ng Negros Occidental, ginatawag ning sugar bowls ang Negros mo ti kabalo ka damo di tubo no damo di mga humayan kalamanan diri mga duta ti ginagamit nato niya pang ano gidi pang talamnan kampo. So kitang lan gini siya tipigan. Ting probinsya, huwag man nagkakulang sa pagbulig sa mga farmers na ton. Oras, alas 5.37. Ang DTX 500 bag ka K5, boy, basi kung malipat ka mo ha. Especially kung matyag nyo doga gasaka ng inyo siningakuan nga blood sugar. Kag ara na ka mo sa punto nga daw ma-diabetes na mo bla. Samtang way pa kamo diabetes, inom na kamo, hindi yung pagulat nun nga taas ng inyo blood sugar, diabetiko na kamo, inablang daw ay nagkamuyasang ano ni, sang choice nga magamit. Dapat gamit kamo samtang may choice pa kamo. Gamit na kamo nga daan to prevent sang diabetes mga kaki 5. Check tabi si Kaki 5 Red, oh, Kaki 5 Red na lang. Ang balita ni Kaki 5 Red, ulo mas kaluman, sang paborito ya. Ang paborito ni Kaki 5 Red, kabalok ka, Extend Food Supplement. Ang balsa ko niya, part. Niya pang, nami, isang bugtaw ko sang aga, kay nakainom kong gabi isang Extend Food Supplement. Niya kay nagnami nga kung sin nga blood circulation. Niya lang tablang kamot ko, makagiyo-giyo na. O nga kung hawak ko. Tinami ang pag-deliver sa mga nutrients mo. Kay tingdugo ta mong dili ang delivery mo. O, ti si Nami ang pangisay-kisay ni Kaki 5 Red bango daman sang Extend Food Supplement for Men. Gusto nyo na, kung gusto nyo magnami, matyag nyo pareho kay Kaki 5 Red, inom ka mo sang Extend Food Supplement. Kung magbakal ka mo, ti sakon lang mo bakal. O, akong madulong sinyo nga ugsaran. Bisan sa balay nyo pa, dulong ta. Aras ha? Si Kaki 5 Red Salgado sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Red, ibalita mo.
3: Yes, kita bronze big hapon na kaysa atong sini mga tagpalambati sa programa nga El Castigador at naging lamang sa aga naging patigayon ining pag-dispose sini sa gabomba nga na-recover nila sa Sebastian Damiluluan para gibatamba ang siyudad sa Talisay kay Febrons. Kamanti, ang hambal sa atong kagapon information na kuha naton kagapon gini, i-dispose kung tani isang gabi o galik itungod nga madunom ining lugar nila kay Febrons. Kagati kagapon na ginmaulano din panahon may gitakamayon na lang kay Febrons nga ti kagaina sa gaga kati manami ang panahon ng kay Febrons.
1: Delikado so, na kung gabi kay Basibla Gulpiada lang maglupokaw, hindi na matlupangdan. May na nga adlaw makita nila. Pero in a way, balik na to. Dito nag-aso ha. Kay kagapon, bitin ko to. May nag-asogin manaw.
3: Well, actually, ginapayag sa ato ni Police Captain Alberto Sardua Jr. ng aton siniya nga pamulo sa EOD Dria sa probinsya sa Dagos Occidental. Tungod ko lang kay Febrons, nga matiin siya na sa idana sa bakit na malasang bako.
1: Oy.
3: Ang muna ang kamagdanan kay kung makwani ko lang kay Febrons, masag idan be or malampusan dira kwan nga makabatsag ini sa sang init kay Febrons amuna kabangdanan nga ini siya ang sumungaw kagapon nga adlaw kay Febrons.
1: Pero so it means nagsungaw sa gamay nagsungaw ka gamay gamay gahapon nagsungaw
3: nagsungaw gid siya
1: nagasugid diya ang bomba
3: kay Febrons ambal pagari sa ato na sira sa duwa kung napuruhan gid misibing at tunga gid ang naigo kay Febrons bao ti madabog gid guro nagkalamatay dira sa palibot kay Febrons kay masigabog gid ni siya amo na kay manti ginklaro niya sa aton nga kumo ini siya na butang dira sa may sapa sa idalom ang malabot niya lang gani kuno kay Febrons hindi kuno 500 meters kay kun ini siya na butang sa ibabaw kumbaga pa open field malabot gid ang 500 meters galing kay Mantik kay kumo sa idalom masarangan niya ka na buton kay Febrons sa 200 meters
1: kay ti may ano mo may pugong bla grabe ka delikado sa mga taga IUD no ang kabalok ka perti ka budlay na kung ano balaan kay Kiki 5 ba kung saan sa malupok mo that's why nga very halong sila oh believe ko da no at least na palupok na tika ginagya gin palupok ginila
3: yes agin palupok nila Kiki Brods dira sa may landfill kay Matiway dira sang tao kagati ini siya ginlubong gini Kiki Brods sa may duta dalom gini ang dapat sila nga lubungan guntuti wala dira sa may magkala umid dira mga tao sa palibot Kiki Brods
1: basi maglinupad bla mga shrapnel yao mga shrapnel bla sang bumba maglinupad bla o ti may nga lubong ti why managwasag ang sanitary landfill why managwasag
3: wala man actually kay Kiki Brods sa kay manti dalom gini guro gina ginkutkutan sini amo na kun nga ang ati safe man ang ginpatigayon nga disposal sa bomba
1: kun dalom ang yalubong ng duga si duga mo lang gamo lang guro no do mabatyagan lang group vibrations duta no
3: bay ara gid ba sa ganya sa vibration sa duta Kiki Brods kagati insakto to ang istorya sa kagapon Kiki Brods nga ini nga bomba ginapatihan Kiki Brods kati simpo pa niya sa Japanese American War Amugid ang iyasinigapan kay manti may ara na sila sang itsura sang mga bomba sa tuana ay nga tingin na drop bomb din siya nga sa ay eh. Kuwan siya ko na bali.
1: Nakarga sa aeroplano na ginadagdag.
3: Ginadagdag. Fired na ni siya. O galing kiti, wala nagin siya maglupok kay Pabronse. Kung baga pa din makonsider siya nga umido. Pero galing kiti kung nini siya ang ilampusan mo bisa may tunga mo lupok kini kay Pabronse. Do parehos mo sa triangulo as ito na tungkol sa pamilo nga problemado. Pero unod si niya, kung sindutan mo niya, malupok kini kay Pabronse.
1: Delikado.
3: Do amo nang iya sini example ti siguro kung
1: na, so mayo lang gani kag ipebred kay na may tubig kag dalom-dalom lubong nito nagligad sa may ginakutkot no kay kun daw ara sa surface be ti permiso ka kainitan basi kun dugay na naglupok ro kun ara sa babaw galing ka ba si pagdagdag ni rumiktag nas dalom nga naglubong siya that's why siya naglupok
3: Amo na ganit i-Brods, ginahambal man sa ato ng Sarsardua, inibala kay i-Brods nga bomba, posibleng nga ti may ari pa na diriguro sa probinsya na ito, no galit iti, huwag nagid matukiban, kimanti ba siya nalubong sa duta, kagati kon may mga pilaka bomba binagupok na rin sa ato na rin nga probinsya sa itong panahon sa kapon kag American War kay i-Brods, o galit iti, pag tayong sila sa duta, ba siya natampukan ng ara lang sa idalom. So galit, inigaling pagtutod sa mga tubok kay Pebrons, yun na-discourage na gali. Diba, si Bala nga may ara lang dira sa bumba nga wala matukiba na kabuna ng salduta, pag ini ko nung makamatsag isang init posible, nga masigabong hindi ako nung kay Pebrons. So, ari ang bayan sa payan, di Press Captain Alberto Sardua Jr., ang atun sininga pamuno sa EOD Dria sa Negros Occidental. Yari.
4: Ang link click yun sina sir, sa bumba na recover dito sir, 47, drop munitions na sa sir na bomb. So, bombing category na siya, unexploded bomb. Kumbaga, natawag na ito niya, dugay na na sa time pa na siya sa Japanese-American War nga nalungtad rin no, sa Pilipinas. Kaya munungtad nila, always, ang sila ay sumuna, ang lastan nila. That's why yung mga drop munitions yun na, muna lang nakita sa bunga ng way naglulupok sa muna.
5: Kay kami na pamangkutan ko ito kagapon, sir, inang posible, guro, kaya ang atake sa ngapon sa una, mag-drop
4: yes,
5: bomb sa mga taytay, kaya ginaguba ang mga taytay
4: sa yes, una. Yes, ginaguba. That's why man na sir, ang history isang bulak na sa taytay nga ng laba na so ipik sa lang una sa wira. That's why ko laguba na.
5: Okay, so yun, sir, kung gina sir, no, kumbaga pa chimpo pa sa mga tura-tura, ang aeroplano sa una?
4: Yes, sir. Oo. Yes, sir. World War II, American-Japanese War.
5: Pero ina, sir, bali pag-drop na, sir, posible nga why siya naglupok doon, nag-umido sa doon mo na, sir?
4: Yes, sir. Unexploded na siya, pero fired na siya. Fired na siya, walang sa naglupok. That's why, kung mahulog na siya, kung kasi po, sir, sa excavation niya mo to sa ngayon, sa bako, pag natumok to sa tunga, malupok to sa.
5: Oh, balikado. Galing sila kagapon.
4: Yes sir, that's why nasapding niya sa kilid, that's why nakabatyag sa humid blast ang hangin. Mga nag-aso siya, kaya na-open siya gamay.
5: Bali ah.
1: Okay,
3: so yan, to get it wrong, sa tingin klaro ng Sir Sardua, kung napatal niya ang bumba, kag naigo sa tonga, mo sinigabong get it wrong, sir. Daamo giniguro sa nagkalamatay dira sa area kay Pebrons. So muna ang panawagan sa katong siling EOD kung muna recover dira ka bomba, hindi magpatuga-tuga, i-report ngayon sa kapulisan ago din siya makatuan sa bomb experts. Amo na kinagod sa katong siling marita ka madulong sa programa ng El Castigador, kinadulong sa katong sa Power Trio, ng katong siling DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bio, na katong man siling DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol ko kay 5 Martin di mag-isip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Karingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madami ang salamat ka K5 Red Salgado. O ini ko pamati subong si An Lamis. Pa shout out da sa taxi nga ginasakyan namon subong si Genesis. Ay may pagpamati da. Ihado or ihada? Damo na ko yadong kagyada nakalipat sa malinoy nyo. Si Papang Jun Ramos Lidia, William Roslyn Dilika na nagpamati man, si Eduardo Jujo Galuna nagpamati, Pangway Pataradyo, si Sigilan kay mangita ko di radyo karon pang bitbiton ko sa Simong kapang pangita git si kagawad ju galuna. Jud may hapon da and of course si Papang Erning Poderoso kag si guwapa-guwapa nga puti-puti kuno si Ma'am Marie Chris Navarro da sa Mayihunda Mutulayas. Si Papang Richie Piodena sang Bacolod Car Seller nagpamati man si Norbert kag si Papang JR 30 nagpamati da sa Subong sa may Bacolod Car Seller. Sponsor nato na and of course sponsor man oy salamat gid Governor Eugenio Bong Lacson and of course si Mayor Daf Reliquias sang Hinubaan. Salamat gid Mayor. Buwas kagto na kami da sa inyo, no? Kita kits kita buwas ha, sa mga KSS naton basi makalagaw kamo da sa Hinubaan. Kita ay kita da buwas. Dira kami magapatigayon sa kamo singa team building. Sa mga sponsors naman salamat gid. Thank you gid sa inyo, no? Sige, sino naka standby pang? Si check naton magka K5. Dilang gid si nagpangatamyaw man si Papang Lino Rico. Grabe nga ngalit. Lino Rico. Check tabi si Kagifabro Vic Mungkal. Balang ta balita ni Kagifabro Vic Mungkal. Gika naman sa may siyudad sa Kabankalan.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagifabro Vic, ibalita mo.
6: K5 Rods, maayong hapon. No? Nangin successful ang ginpatigayon nga groundbreaking ceremony kay Inasang Aga sa may Sitso Halandoni, Hacienda Halandoni, Barangay Talubangi, no? Kaya nagtuloy ka K5 Rods, ang ining Hacienda Halandoni, diriin ni na yun, hamtang manangaton nga New Cathedral pala, sa Katubalan, kung sa diin sa tupad sini or sa tubang sini ng K5 Roads, diri ipahamtang ang bago nga fire station or ang type sini, do typical type lang bala ka K5 Roads, nga fire station nga ipahamtang sa sini nga lugar. Hello, K5 Roads?
1: Oh, go ahead, K5 Rubik. Go ahead.
6: Oo, pasensya. Gig kayo do. Oo. Oh. Mabatiya ka nag-burot ang aton nga talk. Oo. Oh. So, actually, ka K5 Roads, nangin successful ining ginpatigayon nga groundbreaking kaina, kag diri ginpamtang ang kaiti ang may bagoong area kung sa din gintunate siyang sining mga pamilyahalan doon ni agudtukuran, no? Sa sining aton nga bago nga fire station diri sa may siyudad sa Kabangalan. Kagti, ini ang ginbudgetan ka K5 abroad sang 25 million kagikan mismo sa national government ining ano ining budget.
1: Pila ka square meters na ginhatag?
6: Actually, kay K5 Roads, lapad. Ini eh, lapad. Hindi ko na ano, lipat ko sa ang number. Basta, 2,000 square meters.
1: Ati, dako na.
6: 500.
1: Magsing, 2,500. Mag 2,500.
6: Oo, 2,500.
1: Ti 2,500 ti mga duwa ka ti 1,000 di samon sa station kakagto ka naman di ti duwa dugangan mo 1,500 di mo nakadako. Di okay naman na. Ito ipila ka story building ilang nga plano?
6: Totally typical lang gid man balang hindi magdamo na kadagko sa K5 Roads ang ilang first respect gid pamangkot naton kagina si Kabankalan City Mayor Benji Miranda kung anong mahimo anong posible matabo diri sa daan bala naton nga fire station.
1: Mm-hmm.
6: So magapabilin di apon dila
1: sila, substation no? Na lang nasa para may nga duwa ang team sang fire da just in case nga sa piyak to magigo dasig piyak da. Nami kanina nga may isa, may main, tapos sa substation ng isa na?
6: Kag actually, mabutang to yung pag-isang alkaldi ka K5 Road, suno sa iya kaina sa aton nga pag-interview, magadugang pag-it ni siya, kung tugutan, kagati, kung matagaan, pag-it siyang budget, magdugang pag-it siya sa may kamingawan, kag sa Tabugon, which is amuning mga upper barangay, bala naton ka K5 Road, mga lagyo, bigla barangay, nga posible pagabutangan man sa sining, fire station naton na ka K5 Road. Kasi, kaina,
1: lainigin ang syudad sa Kabankalan. No, no, proud na ko sa Kabankalan, magambal Kabankalan. Din ka na bunag, Rods, sa Kabankalan City. Ay, kanami, no? Proud na ko, ha.
6: Hindi kagidya nga daan. Hindi kagidya nga daan sa Kabankalan na tao.
1: Oo. Tigaling, ang kumusta to kay Mayor Man?
6: Oo. Te, ano ko naman?
1: Labi sa kasabat? May sa kasabat, kapila ko manawag. Hindi ko basi kung sako si Mayor. Sige lang, ihutik-hutikil na to. Napanawag ko na. Nag-text pa ko to siya. Pakilala po siya. Kaya hindi kami kilala. Hi, B. Pero bisan ako, kuya, bisan hindi kami kilala. Hi, kiti taga-kaban kalanon. Pure-blooded ka ba lang kalanon ko kaki-five, Rubik?
6: Okay.
1: Kaban kalanon kita yati. Kabalo ka naman yung palanggat ng kaban kalan. But anyway, congratulations sa kaban kalan na, no? Especially sa pagpaningwa man sa inyong mayor dai nga magpakigangot national kay hindi basta-basta makakuha ka proyekto sa national. Most especially Subong, nga grabe na mga auditing nila. Oh, hugtan na ipahan na ni. So Mayo kay nakahulik si Mayor Benji Miranda sang pundo sang national para naman sa bag-o nga fire station kag G5 Rubik. Salamat gisi mo ina panahon.
6: Yes, kag G5 Rod, so far tiya muna no batayan ni Tisugudan na ni Constructi kagina nag groundbreaking na hopefully matumay ka mahuman ini kag madugang pagid-i bulig sa mga pumuluyo sa tion sang emerhensya kag G5 Rod. So far muna tumudulong update ini nga balita nga dulon sa DTX 500 my PC kag D3 by report gikan sa patrol ini naman si kag G5 Rubik Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay G5 Rubik Mungkal. Dagi ka naman sa may siyudad sang Kabankalan. Huwag nagaling panahon mga kay G5 ha. Buwas sa magatalo sa aton si kay G5 Elmer Ubaldo. Salamat kay mga kay G5 sa tanan nga nagpamati sa aton kapag pangalagad. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa G5 News FM bakulod sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay G5 Rimwell, kay G5 Idiran, ako naman si kay G5 Rod sa Palma, nagpabilin sa kabala nung gigi naman sa kasulatan sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Galao magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
8: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: tabuyan. Kasi nga mula kapatay nung sang gluten na, galabwa akong sa nawan, kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kaya ako bisang magulid sa aking kalawasan.
1: Gluternamax! Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
3: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
4: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
5: The President's Report.
3: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
5: The President's Report.
3: The President's Report. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Huwebes sa Hulyo 23, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Kag sa mga headlines nga ginadulog sa MyTC, ang Alkaline Base nga Vitamin C. Kung sa balita lokal, babayi patay matapos mapilpilan sang bato sa Negros.
7: Samtang sa balitang nasyonal, China gintawag nga wala huya ni Defense Secretary Chudoro.
6: Sa balita international, France magapatuman sang social media ban sa mga kabataan.
7: Kag sa balitang sports, sa Beerman kag Giant Risers daog duman sa PBA 50 Governors Cup.
6: Kag sa aton balita entertainment, pamilya ni Ann Curtis nagbakasyon sa Spain kag France. Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Marv Aranwell.
8: Ang mga magaling umon niya kalangitan nga may dalang pag-ulan kag thunderstorm sa probinsya sang Negros Occidental. Base sa forecast sang pag-asa, bangon din gihapon sa southwest monsoon o kon habagat nga nag-aapekto sa nakatundan nga bahin sang Visayas kag southern Luzon, pati na Mindanao. Samtang ang sentro sang Baguio, Quiapo, ang yara sa nasilangan sang Tuguegarao City sa Cagayan. Nagdala ini sang hangin nga nagabaskog sang tubtub 45 kilometros per ora. Kag pagpamadlos nga 55 kilometros per ora. Sunset subong Webes, las 6:14 sang gabi. Para sa aton nga weather update, ini si K5 Marv Aranwell. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
9: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Lasay 9, kasama detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka babae matapos napilpilan sang dako nga bato sa sitio Ilawod, Barangay Handalamanon, Ayungon, Negros Oriental.
7: Nagluntad ang insidente pasado las 3 sang Miyerkules sa Hulyo 22.
6: Base sa pagpangusisa sang K5 News FM Ayungon, nagakutkot sa kilid sang bato si Maribel Abrinica, 50 anyos nga residente sa nasambit nga lugar, apang hinali nga naukab ang bato kag napilpilan ini.
7: Nagresponde naman ang local disaster risk reduction management office sa Ayungon apang wala na nasalbar ang biktima.
6: Samtang patay man ang assistant manager sang Pag-ibig Cebu Branch matapos maaksidente ang ilang salakyan sa barangay Malusay, siyudad sa Gihulngan, Negros Oriental, sining Webes, Hulyo 23.
7: Ang nagtaliwa na ginkilala naman sa kay Philip Simon Moises Vasquez, 40 anyos ang edad.
6: Base sa initial nga report, nadulaan sang preno ang salakyan sa kurbada nga bahin kag nadulaan sang kontrol ang driver, rason nga nabunggo ini sa kahoy sang Jimilina.
7: Ang iban nga mga sakay sang van na Musanday Jesus Dominador Luardo, 59 anyos ang edad, nga driver Christian Catan Balasaba sa 32 anyos, isa naman ka sale customer support assistant sang Dumaguete branch, kag Justin Ann Larrazabal Mendoza, 28 anyos ang edad, kag nagapuyo naman sa Cebu City.
6: Ginrespondihan ang mga inis ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Bureau of Fire Protection kag ipangdala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi si Vasquez.
7: Padulong kuntan isa sa banwa naman sang Valle Hermoso para magapadigayon sang orientation angot naman sa pambansang pabahay program para sa Pilipino.
6: Lasays Jess, sa iban pang balita lokal, triple collision nagluntad sa Mansilingan, driver sang motorsiklo pilason. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
10: Pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang naangkon sang driver sang motorsiklo matapos nga mabunggo sa jeep kag auto sa dalan sa barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi, Hulyo 22, 2026. Ang driver sang motorsiklo ang ginkilala nga si John Randelos Banyes, residente naman sa barangay Estefania. Base sa report sang kapulisan, ginpahayag sa mga nakasaksi sa lugar nga maddasig ang pagpadalagan sa motorsiklo. Rason kun nga nabunggo iniuna sa jeep, tubtob nga nabunggo sa auto, kag nabunggo balik sa jeep. Gindala ang pilason nga driver sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, kag iyara na sa maayo nga kahimtangan. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Numero nga nagtawag naman sa 911 a good i-report ang bomb threat sa isa ka kabulutuan sa Bacolod hindi na matawgan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
11: Hindi na matawagan ng cellphone number nga nagtawag sa 911 agud report ang bomb threat sa isa kabulutuan sa Sur nga bahin sang Bacolod. Ginsiling ni Police Major Ron Del Tapa ang pamuno sa Police Station 8 nga nagtawag sa 911 ang nagpakilala bilang si Danisa Larisan nga sang ilagi kadtuan ang bulutuan wala sa kabutuoran nga may bomba nga ginbilin. Sunod pa sa kay Tapa nga padayon ang ilang investigasyon sa nasambit nga insidente hag nagaplano nga magpakayo sa bulig sa NTC agud may baluan kung sino ang nagpanag-iya sa nasambit ka numero.
12: Ining number actually dili na ako mag-focus sa number ni. Kung ano yung sigado namon sa cybercrime. Check namin sa National Telecommunications. Yung 0954 ni. Kung talk and text o smart siguro ni. Then pero kung padalman gini mayari pa nating remedy man ding ano mo yung court order.
11: Panawagan sa buong kapulisan sa publiko hindi pagampangan ng 911 bagod baka apekto ini sa serbisyo sa kapulisan kag rescue team sa tion nga may ara sa magluntag nga insidente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, K5 News FM, kabahin sa valedictory speech sang isa ka estudyante sang AMA Computer College. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
13: Tigayon nga naka-deliver sa valedictorian speech si Angela kung sa ringgi pasalamatan pa sa niyang K5 News FM matapos ini nga naka-graduate sa AMA Computer College sa siyudad sa Bacolod sa Hulyo 21. Isa lamang si Angela sa mga estudyante nga wala ginpadungan graduate sa iban pa ka mga estudyante bangod sa kulang ng mga dokumento sa eskwilahan. Naibaluan nga sa Nobyembre pakuntani mag-graduate ang mga estudyante apang sa bulik sa K5 News FM Congressman Alvin Benitez kag iban pa nakatapos sa senior high school ang mga estudyante. Suno kay Angela disappointed ini sa eskwilahan sang wala gin pag-graduate on time. Nagakuha naman si Angela sa BS Psychology sa CAMSU. Para sa D3Y Evening Newscast, ining balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3Y kag DTX 500. Yun nilamang si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National.
14: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasays 14, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nanindugan si Defense Secretary Gilberto Teodoro nga wala sang labot ang China kung anuman ang mga ipatigayon ng aktibidad sa Pilipinas sa Ayungin Shoal sa diinahamtang ang BRP Sierra Madre.
7: Naakig si Teodoro sa gitpalayag naman ni Chinese Ambassador to the Philippines nga si Jing Kuan nga may construction activity nga ginapatigayon naman na sa BRP Sierra Madre nga isa sa paglapas sa tubod sang China nga provisional understanding sa tunga sang duha ka pungsod.
6: Ang nasambit nga paglapas amo ang rason kun nga nagdeploy ang China sang inflatable boat agud nga palibutan ang barko sang BRP Sierra Madre.
7: Ang nasambit nga insidente nagresulta naman sa konfrontasyon sa tunga sang Philippine Navy kag personnel sang China Coast Guard sa tung talikdan nga adlaw Lunes nga adlaw Hulyo 20.
6: Suno kay Teodoro wala sa kamaturan ukon kamaturan ang ginatumod sang China nga provisional understanding kag hindi dapat nga maghilabot ang China sa mga aktibidad sang Pilipinas sa sulod mismo sang teritoryo sang pungsod.
7: Ginpanindugan naman ni Teodoro nga wala sang kinamatarong ang mga Chinese nga magtiner sa Ayungin Shoal nga teritoryo sa Pilipinas gani gintawag sang Defense Secretary ang China nga wala sang huya.
6: Samtang padayon nga ginausisa ni Senator Ping Lacson ang mga ghost infrastructure project sa siyudad sang Taguig nga baluarte ni Senate Minority Floor Leader Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig City.
7: Base naman sa pahayag ni Senator Lacson sa Miyerkules, Hulyo 22, na document na sang Senado ang duha ka mga case studies kung sa diin 2.85 billion ka pesos ang suma total sang slope projection kag drainage projects nga nalakip sa 6.79 billion pesos nga insertion ni Cayetano sa 2025 General Appropriation Act.
6: Nagatipon si Senator Lacson sa mga ebidensya angot sa ginaligar budget insertions para sustenta ka mga proyekto sa Taguig City kung sa diin sunod sa iya 68 ang natigayon.
7: Samtang naging kumpirma naman sa Philippine National Police o kung PNP nga naaristo na ang duha ka mga suspitsado sa pagpatay sa vlogger nga si Mima Alicia o kung Alicia Lipata.
6: Naaresto ang men riding o kung men riding in tandem nga mga suspitsado las 8:20 ang aga sa barangay Dauma Lakat City, Pampanga.
7: Salute kay PNP Officer in Charge, Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Reyco. Yara na sa kustodiya sa Philippine National Police ang mga naglutang mismo kay Lipata nga si alias MS kag ang nagamaniyo sa motorsiklo nga si alias GA.
6: Naaresto mga suspect pinaagi sa CCTV footage nga nakuha sa lugar.
7: Ginpalayag naman ko nga nagsanto ang paglaragway sang witness sa itsura sa mga naghimo sang krimen kag sa gindakop sa mga suspitsado.
6: Si Mima Alicia o Con Alicia Lipata kilala bilang supporter ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
7: Ginlutang si Lipata sa tubangan mismo sa Singapuloyan sa Caloocan City sa kalikdan nga Hulyo 17.
6: Sa nasambit nga insidente na samaran man ang partner ni Lipata kag padayon pa nga ginabulong sa ospital.
7: Ginahibalo pa sang kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay kay Mima Alicia.
6: Lasay sa Jess Ishete.
9: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio MP Newscast.
6: Sa Balita International, France magapatuman sang social media ban sa mga kabataan. May update o kung may report si K5 May Hikilan.
14: Magapasaka sang hagna ang France nga magadumili sa mga kabataan sa paggamit sa social media. Mangin labing una nga pungsod sa European Union ang France sa pagdili sa mga nagaedad 15 padalom nga makagamit sa social media apps kaangay sang TikTok. Ginpirmahan sang presidente sang France nga si Emmanuel Macron ang nasambit nga hagna kag igapatuman ini sa palabuton ni Setyembre antes matapos ang iyasen nga termino sa masunod nga tuig 2027. Sang nagligad nga tuig 2025, ginpangunahan sang Australia ang maragtason nga tikang agud maprotektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto sa social media. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Lasay sa Jesse Ocho.
9: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
7: Beerman ka Giant Risers daog sa PBA 50 Governor's Cup. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Troy Lorenz Basa.
15: Nagdaog ang San Miguel Beerman kag Titan Ultra Giant Risers sa PBA 50 Governor's Cup Miyerkules sang gabi Hulyo 22. Ginlutos sang Beerman ang Converge Fiber Surf sa scores nga 128-122 kun sa diin ginkilala si CJ Perez bilang player of the game nga may 31 points. Samtang nagdaog man ang Giant Risers batok TNT Tropang 5G sa scores nga 103-87 kun sa diin ginkilala si Terrell Brown bilang player of the game nga may 29 points. Para sa balitang sports ang tulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bio kag MyTC. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, pamilya ni Ann Curtis nagbakasyon sa Spain kag France. May chika si K5 Lori Gamboa.
16: Ginpakigbahin sa nga tres nga si Ann Curtis ang pila sa mga lugar nga iya ginbisita sa Basque Country sa Spain kun sa diin nagbakasyon sila sang iya nga bana nga si Erwan Yusuf kag sang ila anak na si Dalia. Ginkalipay sang aktres ang ila paglagaw sa Spain kag France. Nagpakita man ang aktres ang pila ka mga litrato sang iya mga paborito nga mga lugar kaangay sang mga historical museums, mga pagkaon nga iya natilawan kag ang kultura nga iya nahibaluan. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Oy. No, ano man yung labot mo, Lori. Apo ka na yung la.
7: Yo, at least ha, si kuha naman si Lemo, kaki-5gen mo. Mga paborito, yun abing ang mga place.
6: Yes. Ako man, handog ko man na magkanto sa...
7: Sa France.
6: Sa Spain.
7: Sa Spain, kasi champion sila bisakwan sa football.
6: Sa football. Ang Spain kagali.
7: Actually, hindi. Kaya ano ko, sa muna, Brazil.
6: Brazil
7: gigo. Brazil gigo sa muna.
6: Brazil kagali. Abi ko Argentina.
7: Argentina. Hindi, okay lang kati mara da mga si Messi. Ara no. Kaso hindi na ko Messi, kay nag-Messi
6: na Messi na siya.
7: So kay Ronaldo, lapit-lapit sa Rodolfo, medyo okay man. Pero lapit-lapit sa Arturo.
6: Pero kabalugi ko nga hindi mo mo siya pag iapinan, kay gawag ta. So, alam mo. So, mo na nga hindi mo ginpag ano na.
17: Oh, pwede man. Sika mo.
6: Sino?
17: Abi ko kandong ni.
6: Kalain. Kay Sir Jules, sa mo man lang, di ba Spain ka man, Sir Jules? Hindi ka man kay Messi.
17: Argentina, gitya.
6: Ay, Argentina ka. Hindi ka magaling pa rin yung
17: sa... Hindi kay nga man, Argentina. Sa pero hindi sa Argentina. Kay nga man, yung bit-bit na.
6: Nga, ano man. Ah, kaya anong bit-bit yan? Mega.
17: Oo. Hindi sa Argentina.
6: Hindi sa Argentina.
17: Pero anyway,
6: corn beef. pero doka feeling ko doka double Sir Jules, doka double meaning sang Argentina. Corn
17: ay may amuning hindi may porn beef pao.
6: Aha. Uh-huh.
17: Porn beef?
6: Lain man aguro ya.
17: Orong ito kini abibas nga no mo nga baligya.
6: Ano na mackerel?
17: Ang ila dia ho. Wrong spelling may hindi ni kwan guro kag five Jules. Hindi ko paglaro ng brand pero porn beef. Ah, hindi kay nag may pintel pen.
6: Ginapahamak mo gid pala si Sir Julius. Nalamot ako. Oh, ako man gusto ko man ata.
17: Pero gusto mo mag-travel sa Europe.
6: Gusto ko sa Spain. Ang gusto ko gid katuan, ang Sir Jules, ang Barcelona. Oh, sa Spain.
17: Kabalo ka Espanya. Yes. Ti mga ang anong ganing lingwahe nila? Espanyol, no?
6: Oo.
17: Oh, ti ano i, wuaini.
6: Kaya according sa ano, according sa manghud ko Sir Jules, nami sa mga ano tawag ni gani, mga 'di ba sa Espanya mga simbahan dito sa Barcelona ang mga structures mga sinang-una nga panahon.
17: Nami being ilang architectural architectural design.
6: Mga muna sa mga ano nila to sa mga struktura sa Spain.
17: Let's say sa Greece, no? Nami na mga lugar bla.
6: Sa France at naman. Athens. Gusto na dali Sir Rods, Lovers in Paris.
17: Ano? I don't like, hindi ko.
6: Ay, hindi mo gusto? Nga ho, damo kawatan.
17: Kawatan.
6: Damo pickpocketers. Oo,
17: okay, basi kung gilip pa, pagbalikin mo, kayo ng lover mo. Kawat na. Good line. Oo, ti.
6: Diba?
17: Pero nagmi na nga mga lugar. Actually, kiti, especially ang Philippines, kiti 70% sa mga Pilipino is Katoliko.
6: Yes.
17: Sa Espanya, sa Spain, ti more on sa Katolik.
6: Kamu na nami magidya maglagaw sa Europa Sir Jules.
17: Kag in fairness ha, ka mga gwapo na sa mga
6: Kag mga guwapa.
17: Tao na gwapo kag gwapa.
6: Oo. Da mo na duwa. Kamu mga petas kilidala. That's why yung mga celebrities man aton diri sa Philippines galagaw sa mga amuning nga mga lugar kay ti nami man nga tourist destination.
17: Ah, okay. Abi ko gani ga kwan sila.
6: Ga ano?
17: Wala ga pulo pangita.
6: Nga pulo pangita sang
17: lagawan.
6: Best place for honeymoon ko nung Sir Jules. Ah, baka naman.
17: Ay, hindi ka muda.
6: Ano?
17: Hindi ka muda mag-honeymoon.
6: Nga man.
17: Iba si ganit magdula.
6: Mga ka-K5 mo yan itong dalag kong mga balita sa mga Webes, Julio 23, tig 2026.
17: Thanks God, it's Friday. Batay naman sa Domingo
6: ng adlaw. Ha?
17: Buwas pagali. Di kay kuha natin buwas mo ng...
6: Magkasunod ang lagi sa program ko upon si K5 Julius Maniveles sa pangalan sa bukos ng perso sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kaming inyo naging tagbalita, ako si K5 Jean Chatita.
17: Ikaw na lang buwas ang mga newscast, ako naman si K5 Rodza Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorca Vista kagako si Julius Marivelas.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivelas. Lorca Vista! Lorca Vista!
1: Ini ang inyong bago nga telemanan sa balita.

0: Lorgo Fiston.
1: As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang ibang nga ginabit-bit ngayong aniban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang ibang nga ginahalad sa imo kundi ang akon lang, Katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: ロルカフェスタ。
1: Ginpaidalom na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang 11 ka mga probinsya sa pungsod Pilipinas sa storm signal number 1 bangod sang tropical cyclone na Quiapo. Ini ang mo ang mga lugar nga Batanes, Cagayan, kalakip na ang Babuyan Islands, Isabela, kalakip na ang Apayao, Abra, Kalinga, Central kag Eastern portions sang Mountain Province, Eastern portions sang Ifugao, Ilocos Norte, Norte nga bahin sang Ilocos Sur kag Norte nga bahin sang Aurora.
0: Lorga Vista.
1: Ini ang 11 ka mga lugar nga napaidarom sa tropical cyclone wind signal number 1 as of Thursday morning. Umalin pa ka ina sang aga sini nga Webes bangod man sang ginapaabot nga pagsulod sang tropical depression Quiapo nga ginapaabot magalabay sa northern tip sang rehiyon sang Luzon dire sa pungsod Pilipinas. Sa iban nga bahin sang aton nga nasyon ang ginabanta amo ang pag-ulan-ulan. Negros Island Region, ari importante ini ha, ang Zamboanga Peninsula, Antique, Guimaras, Lanao del Norte, dalakip ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, kag Sarangani, and of course, ang Negros Island Region, ang forecast niya sa aton, occasional rains o kung puno panahon nga pag-ulan, tuga sang southwest monsoon o kun hangin habagat. May ara sang ginabanta man o kun ara sang ginapaandam ang pag-asa nga posible flash flood o kun hinali nga pagluntad sang mga pagbaha dala na ang landslides o kun pagkatipag sang duta bangod sang ginapaabot nga heavy rains o kon pagbunok sang ulan. So be advised sa aton mga tagparamati.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa mag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista! Lorga Vista! Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Now, ang interesting, diriya sa probinsya, dito sa syudad sang Silay, ano ang ginapaabot ta? O ano bala ang significant sa Dakbanwa sang Silay? Tungod nagligad nga adlaw, may natalupang dan nga apparently gravity bombs o kung drop bombs nga ginatawag. Inibarang mga bomba nga hindi pa smart bombs o kung hindi pa makatultol sang ila target, ginapanghulog lang halin sa eroplanong pamangkot tonight amusine. Ano bala ang ara sa Dakbanwa sang Silay? Nga posible may ara pa unexploded munitions kaya nagkarabilin dito. May ara sang granada, may ara sang bomba nga nagkalakitan sa Silay kag sa kaiping Dakbanwa sang Talisay. Now, angot sini istoryanta tonight.
0: Lorga,
1: isa sa aton kilala nga lokal nga mga historians o kung nagasunod sang kasaysayan, amo ining si Mr. Ver Pasete, akon amigo dito sa Dakbanwa sang Silay. Sir Ver, may gabi!
2: Diyos kag sa mga followers sang Larga Vista.
1: Hello, sir!
2: Hello, yes, mayong gabi.
1: Yes, sir, mayong gabi. Sir Ver, salamat gid sa tiyempo. Now, first of all, I would suppose kabati ka man sang balita nga may nakit-an nga mga unexploded munitions dira sa inyo Dakbanwa.
2: Taga Silay man kita, no, ara man sa Facebook, ara man sa mga kapihan, ginaulo ang bala na.
1: Oo. Sir, ang pamangkot subong nga adu kasi nga magambal ka Silay, damo gidayon makarecall sang World War II nga sir. Ano ang ara dira sa inyo?
2: Okay. Kay man ang Silay, amo ang may dako gid nga bahin sa kasaysayan sang World War II diri sa Negros Island, no. Kay man ang patag nga ra sa Silay, amo ina ang nanginlas stand sang Japanese Imperial Army during the Second World War. Sang pagdungka sang mga Amerikano sa Pulupandan mga March 29, ang mga Hapon niya sa bilog ni Negros Island nagtipon na sa Silay, no, especially dira sa ilang headquarters nga amo ang Silay North Elementary School. Kagsang March 30 sang hapon, nagpadulong na sila sa patag, passing Gimbalaon, passing Tayap, passing Kapitan Ramon, passing Lantawan, no. Naglabay sila sa ila pinakadako nga airstrip nga amo na subong airport sa Silay. Kasi kung namamangkot ka mo ang nagapalamati sa Larga Vista, nga ang may mga posible na dagdag dira ang mga bomba o may mga granada dira sa Silay. Kiman during the Second World War, ang eroplano sang Amerikano kagsang hapon nagadugfight na da sa babawgit sang Silay, no, as a matter of fact, nag-igo sang Amerikano ang eroplano sang Hapon nga na-crash sa bahin sang barangay Lantad, no, ginatawagin na nato niya kutkot, no. Kagang, yes.
1: Aha.
2: O, kagang airport sang Silay Sumbong, amo nang pinakadako nga airstrip mga Hapon, yes.
1: Aha. Amo nang pinakadako nga airstrip sa bilog nga Negros Island region o kon bilog nga Western Visayas?
2: Sa bilog nga Negros, no, kaysa yung Gurti, no, panay ni ara man na sila, pero as far as Negros is concerned, confirm na yan amo na pinakadako ng airstrip nila.
1: Aha.
2: Uh-huh. Kasi may add, amigo Julius, diri sa Silay, may mga pillboxes. Kaya ano ng pillboxes? Amo na siyang ginamuntaran sang machine gun sang Hapon, no, daw mga surusubrama lang na isa kadupa, ikwalado, nga may buho dira kagara ng machine gun nila para protection kung basi may mga sudden nga raid, no.
1: Uh-huh.
2: E, makita mo na ang pillboxes marapit dira sa public cemetery sang Silay to check sang mga nagaalagi from the airstrip nga mo ng airport Subong. Dira sa tubangan sang provincial hospital may ara man dira pillbox nga naka-check sa mga nagasulod sa Silay halin sa norte nga bahin sang Negros.
1: Aha.
2: Dira sa Antilla Subdivision, nga ara na na iya sa lapit-lapit sa Silay City proper, may pillbox man na da. Kay kung may mag-grade man git, kag makalampuwa sila sa pillbox sa atubangan sa public cemetery, may ikaduha pagid nga pillbox nga pwede maka-intercept sa raider.
1: Mm-hmm.
2: Nagiri mag-slay, ara man dira na hamtang ang armory sa una sa mga Hapon. No?
1: Uy!
2: Armory, kaya malang ang headquarters ng Hapon na muna yung Silay North Elementary School. Yung armory nila, ara dira sa nahamtangan subong sa McDonald's, Silay.
1: Oh.
2: May driveway na dang McDonald's, Silay.
1: Oo.
2: May kwarto na da nga muna ang armory nila. Nakabalo ko na, kasi siling mo nag-research man kita nga do ha, may mga guerrilla nga nagsiling nga, sir, sala gani na mo itong pag-grade, kinag-grade kami siyang armory, Domingo itong adlaw, bago lang matapos nga misa, di daw nag-camper ang mga tao, kaya nagsiling ba, naghalapa man po siling nga, nakapinitrate kami, kay nakakuha kami armas man sa, kwan, sa armory sa Hapon.
1: Uy!
2: Amigo Julius nga ti damo ang mga bomba na ginasiling mo ti tuod na kaysa patagan ni dira lang sa daan bilang hospital sang patag sang gaubra kami da sang swimming pool yung photo ni Mayor Bigot Lelis may mga ulo sang bomba da nga wala pa kalupok tigin kuha man lang siya sang military kag gin palupok man siya sa layo kag dira man lapit lang da man sa hospital. May nakali kami da nga daw anti-aircraft yato kahapon man kay may mga bala man gani during man na the time of Mayor Bigot di man ga ubra kami dira sang mga swimming pool sa gibal pala da nga infrastructure project. Kun ako na mo nagyasugit niya sa Silay damo bomba may mga bala si posible gibi kay ang hapon nagsinir dira dungan nag-istorya kita ko ng kung granada nga nakita sa idalom sang taytay sang Tres Puentes kun Hapon, kun Amerikano. Di kun Amerikano daw, kwan kaya daw, pineapple type na bupa. Kun yan na iya kahapon daw, cylindrical na iya.
1: Uh-huh.
2: Ang Hapon, kasi kung magpalupok kasi ang handgrenade ng Hapon, kita naman na sa sini, nga ginapapa nila na sa matiga o kung ipapa na sa helmet, anti-sihaboy.
1: Ang
2: iya sa Amerikano, ang handgrenade, kasi nakakasama lang na iyang tin, kasi ihaboy.
1: Hindi
2: ko kabalupo. Anong nakita nga granada sa idalom sang taytay Tres Puentes?
1: Pineapple actually, sir.
2: Ate, Amerikano eh. Amerikano.
1: Oh, interesting. Mark MK2 nga granada. But anyway, ang punto nga importante gali nga balasihan ang Silay sang una para sa mga Hapon. Siling ko ka importante strategic gid galing nga location sang una ang Silay para sa mga armado sang Hapon.
2: Yes, so kay maninang Gaston Elementary School, ang Gaston Elementary School na lapit lang na sa may Crescentis Bridge mo mga pila man lang siya sa metro, may dungeon na sa dalom.
1: Uy,
2: suno sa mga hinuring-huring ang mga suspected nga mga guerrillas ara na da nila ginaprito. Kasi ang mga suspekado ng mga guerrillas, ibang gani, hindi man niya guerrilla. Kaman may taklob libon kita dyan.
1: Oh.
2: Na may istiya na dyan na po si Manuel Intay. I think na dumduman ko na sa interview mo ko na si Manuel Intay, amo na ang taklob libon.
1: Oh.
2: Kaya mga ginatudlo, yan na nga, ini guerrilla, ginadala na sa Hapon sa Taytay, sa Lugway. Ang Taytay sang Lugway, mga 4 kilometers man lang naalin sa Silay City proper.
1: Uh-huh.
2: Gira nila na Bayonita.
1: Uy!
2: Magka-Bayonita na, dagdag Taytay, Bayonita, dagdag Taytay. Yung iba na buhi, bakit man sa unahan, ato man itong mga guerrilla.
1: Ah!
2: Bati may mabuhi. Dagang nagtiro ito kay Manuel Intay, si lolo ko ito, si Fugito Pasetti.
1: Ah, so napatay gid siya gali, antes magtakop ang gira?
2: Hindi. Di man, si Manuel Intay ito, nagabulang ito, dira sa may matagoy mo.
1: Mm-hmm.
2: Dira lang sa tindahan, wala. Si, ang sapa na sa matagoy, si Ot pa na sa una, nagdako, nagdalom. Si nagtabok na ang lulo ko, si Jovito Pasete, kag sila niya ginapangita si Manuel Intay sa Hapon. Si abi nila, upod nila si lulo Jovito, pagwa naman si Manuel Intay. Nga Manuel daw damo, kag ginapamatayaw niya, abi kay doa lang sa druhay ta.
1: Uy!
2: Nagdruhay sila, ang akong dulo wala maigo. Si Manuel Lintay maigo sa hita lapit sa iyang iglog. Pero nabuhi siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pagkatapos ang gira, bangod duro sa kahuya, kay si Perse, si iya kapodiruso sa simpuhapon, kasi ginayaguta na siya sa mga silay noon. Si wala ka mang galibuga, ang iglog mo na igo ka, wala. Kasi daw nahuya si Lolo, si Juan, si Manuel Lintay, nangindulaan siya sa silay.
1: Oh.
2: Kaya kapag mo kung balagin, patay siya sa mga napanghalitan niya, ukon naglayas ni siya, kay damo siya kontra.
1: Mm-hmm.
2: At Mateo pa, ang lulo ko nga si Jovito Pasete, ang mga Philippine Constabulary nga original nga members, na absent ang tiyempo hapon, nag-upo na sila sa hapon mo.
1: Ah!
2: Ang muna nga sa tapos ang gira, kaya matibin nalagas na sila sa lulo ko, kaya tiyempo na sila sa hapon, ang lulo ko ya, guerrilla, under na siya kay Lieutenant Castillo nga nag-operate sa Silay, kaya siya sa Rabia nga guerrilla unit.
1: Oh!
2: Ang gila, si ang mga Philippine Constabulary, ah, naglalikman niya sa Philippine Constabulary.
1: Oo.
2: Tulo ko na siya, nagpanghanting ko sila, nagwaligyan sa sila, eh, na kilawan Manila Koto, na muna nga si Lolo ko dito, tira na siya sa bata, sa Bacolod, nag-star, tira siya nagka-pamilya.
1: Oh, sila, interesting.
2: Ang ulihis, ang tapos ng gila, nang tawo ng ala niya, hindi siya nimbro sa gila, kaya wala siya
1: register. Hulo! Ay daw la server daw lain paginang yung istorya kinang lan istoryan ta paginadugang sa dasona.
2: Sige ay panalang sa ilang ko schedule kay Sir Hanta na sa programa.
1: Oo, sige sir. But in the meantime, amo lang na anay, no? Pero ari lang server. Sa imo pagkabalo, daw wala paya damo nagkalamatay sa bomba kag granada. Humalinsang una dira sa Silay.
2: Wala. E kaman ang Silay iya, ang mga asinderos, kadang mga hapon, nagsinugilano na sila. Mukha man si kalabanan man sa mga asinderos, sila mga ilustrado man.
1: Oo.
2: Kadang mga matagas ng opisyalis sa mga hapon, hindi mo na iya mga warfreak.
1: Correct.
2: Kaling nila, ang amon diri balay sa Silay, iusara niyo, pros na kay Senador Luktin nga balay, ginusar man na sa mga hapon. Ang si Herman Unson, imbakanti man ang balaya kag nagadto siya sa umaya sa Sinda Adela.
1: Mm-hmm.
2: Oh, wala iya ginamo ah. Si Rocky Otilinya ganito nga mayor sa Silay, ang iya nga gobyerno sa Silay din dalaya man lang sa kalapsan gani sa Ibigwet sa Sarabia kag Silay. Wala sila yung naginamo. Isiling nila si ang kontra niya Amerikano kasi wala ang amo niya guerrilla kasi kunuyag ka mo mag-ilinaway dito ko mo sa bukit
1: ilinaway. Okay. Pero what I mean, sir, halin pa sang una, wala gidman niya sang recorded cases nga damo nagkaramatay tungod sa unexploded nga granada o kon bomba.
2: Daw wala man. Wala na isang ina, tamo na niya sang ang hapon narata sa Silay, ang mga prominente nga pamilya nga mga lalaki, almost kadaga may roll call na sa plaza.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung disuspisado ka nga ba si Grilla, kaya o ba si nagbuwa ka na?
1: Oo.
2: Natuwa sa mga balay kay inspeksyonon.
1: Yes. Yeah. Oo. Anyway, very interesting. I hope makagahin kita dugang nga panahon later on para istoryan tapagin ang kasaysayan sang gera kag syudad sang Silay. In the meantime, okay. Server, salamat gid sa tiyempo.
2: Okay, salamat na yung gabi. Mabuhay ang Larga Vista.
1: Good night, sir. Good luck.
0: Larga Vista.
1: Si Mr. Ver Pasete, aton abyan kag isa man sa mga kilala nga istoryan na gatuon sang kasaysayan, hindi lang sang Silay, kundi sang Bugos nga Negros Occidental. Ti amo tong ginistorya ta. Nga masami, may nagakakutkutan. Inibalang ginatawag nila nga unexploded munitions and ordinances. Hindi iya ordinances, ha? Ang ordinances, ordinansa na iya sa syudad. Iniya ordnance, nagatumod sa bala, nagatumod sa granada, nagatumod sa bomba. Ti, damo sa Silay nga, ha? Atong gin-explicar, ginpatag ni Mr. Ver Pasete, nakit-an nagligad dito lapit sa Provincial Hospital ang pila ka mga granada Mark II ining pineapple type bala nga defensive fragmentation grenade. Masami iya ini sang mga Amerikano. may ara ya tuhay ang mga hapon. Inibalang kita nyo kung sa sinid o may handol, may uluyatan, hindi siya tipulon nga pareho sang iya ka-Amerikano nga daw may gulod-gulod. Daw pinya ang itsura. Fragmentation type, no? Daw pinya may gulod-gulod. Ang iya kahapon, may handol, daw parehos ba sang iyaman ka-German. Pagkakas ang safety pin, ilampos pa ina antes i-haboy. Pero historically, sunod sa kay Mr. Verpacete, nga hindi lang historian, kundi pumuluyo sang silay ang iyaya pagkahibalo nga wala gidman sang tuman nga mga tao o wala gidman sang mass casualty event nga nagakatabo tungod sa pagkasapo sang granada o kun bomba humalin pa sang una dito sa silay. Pero that would explain ang iya sinigin patag nga may mga granada, may mga bomba nga masami makitaan sa silay kag of course lately dito sa syudad sang Talisay.
0: Lorga Vista.
1: Now antes kita magkanto sa dugang mga balita sa Iloanta si K5 Jong Versales nagikan sa Dakbanwa sang San Carlos area amuna ni ang nagakatabo sa probinsya dito ya laptahan ay basura ba do pareho man di ba nga abeh ba doon ta ang mga balita na identify na kuno ang nagalapta nanong tuyo gubun ang administrasyon. Jong, good evening, please come in.
3: Yes, K5 Julius, na identified na sang nagligad nga adlaw sa nga punong barangay diri sa may barangay San Juan sa isla sang Sipaway kung sino yadtong nagpanglapta sang mga basura sang tinilikdan nga Hulyo 20 sa Dapdap Wharf sa nasambitan nga barangay. Sino sa kay punong barangay Simplicio Caballero sang gin-interview ini siya.
1: Jong!
3: Yes.
1: Pasensya gid ha. Ma-interrupt anay ako makadali kay nag-upod na sa aton syndicated broadcast dito sa Banwa sang Toboso. Nakahook up na ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso kag sa akon idol. SM Randy Kangke, idol mo ni siya hindi?
3: Siyempre, idol ta na kay Fabulous. Dira kita halin.
1: Ay, oo, no? Tipro ba ti ko, do, makabato ka na kuno subong sa kay SM Randy? Sa video, ke? Tood ka? Si SM Randy, galing niya kun sa kanta, ang panawag sa iya, baladir. Mga ballads niyang iya, eh. Ngayon at kailanman. Mangamo na yung iya, di ba?
3: Oo, oh, ako yan, saksak sinagol, Lee Julius.
1: Ikaw yung rocker kaya. Di ba? Mga John Bon Jovi yung imo eh. Di ba? Anyway.
3: Ano ang makaya? Oh.
1: Na, kabalo ko, kamo nga dua, multi-talented kamo eh.
3: Gani man.
1: Di ba? Ang hindi mo lang maubra ang saot nga may tubos to nga eh. anyway. Sige, ano, galibog ulo kung ano nga istorya na yaman. Abi ko doka tourist spot ni nga lugar nga may galapta basura.
3: Ya, yeah, amo man ang naiditan sang nagligad kay Kitab Julius ni Simplicio Caballero kay ang ina nga lugar abi ang pantalan na bala. Kuan man na inang libre na lang na gani mo.
1: Mm-hmm.
3: Mas tinuo kay Kitab Julius nga magkadto dira nga hindi na gusto nga magsulod pagid dito sa mga manami pagid nga mga resort dito sa sulod sa Sipaway Island. Pwede lang na dira na lang silang pwesto kay ginhungod gani ina nga butangan sang daw cottage bala kay Kitab Julius.
1: Mm-hmm.
3: Para nga makaplaster sang insakto ang mga gusto nga magkaon-kaon abi or may arat na lang nga mga pagkaon bangon nga gusto dira nga dira na lang magligo-ligo pwede gid.
1: Mm-hmm.
3: That's why sang halin sang nag tawag sini halin sang na naglapta ang atong issue bala kay Kitab Julius online matapos nga ang isa ka concerned citizen nga hindi taga diri San Carlos bala daw daw naglaay nang iya sining buot sa iya nga nasapuan nga nagadilapta ang sa pagkadamo-damo gid nga mga plastic.
4: Uy.
3: Mga takop sang soft drinks, bato sang soft drinks, puyo kag iban pa nga mga kung ano-ano na lang nga basura ginbiyaan lang didto sa Tapangko kag Ibab Julius sining cottages. Oh, that's why according sa kay CAP na-identify na nila nga ang atogali nga mga individual nga nagpangbilin sining mga basura, mga hindi gali pangayaw.
4: Oh, ano?
3: Taga diri man lang gali San Carlos, taga diri sa mainland according sa kay
4: CAP. Uy! Mga lumulupyo sang San Carlos!
3: Oo, taga diri sa mainland according sa
4: iya. Ay, pastilan di ay.
3: Oo, amo man lang galing naghigko-higko ito kay noted na nila. Oo, noted na nila.
4: Bali, Jong, hindi ko maintindihan amo ni. Ano kalayo ang si Paway gikan sa mainland sang San Carlos?
3: Lapit lang kayo, hindi gani kalambot 30 minutos mo.
4: Pero mapampot ka.
3: Oo,
4: mapampot. Pero ang pamangkot, makadto ka to para lang mabilin basura. Na ano nga ulo na iya?
3: Hindi, nang atong mga nagbilin to, naligo man.
4: Ah,
3: ang hoping sa Cape daw halos kada semana dito na sila.
4: Or
3: line-line ay. Ng mga grupo bala. Kag okay. Identified ginila yung taga-diri man lang sa kwan, taga-diri lang sa mainland city proper.
4: Chod bali, ang ilang pagbilin sang basura was after sang ilang pagpaligo o pag-enjoy dira sa Sipaway Island.
3: Oo.
4: Okay. So bali, nalimtan lang nila. Ano kadamo gid ang ginpanglaptahaw?
3: Hindi kin man sila nga damo gid kayo kay Pab Julius, pero kung lantawon mo inang di hindi gid manami bala.
4: Okay. Magambal ka nga hindi nami lantawon do ano gabukid gid ang basura o kon galapta lang tungod man sang huyop sang hangin.
3: Naglapta siya bangod nga ina balang siguro nagpaningaon sila.
4: Okay.
3: Kay more on kwan mo, more on ini balang mga basiyo sang soft drinks kag
4: okay.
3: May ara man mga plastic cup. May ara pa gani isa ka botelya nga Coke lang may ara pa na nabilin nga jutay.
4: So bali, ang nakakita ano domestic o kon foreign nga tourist?
3: Maybe foreign kay Pam Julius.
4: Kitik isa ang EU factor depende man sa tao
3: Gani.
4: Eba? Kay tikon kita ta diya basura nga ginapanglapta daw of course na nagkamanta pero tikis a gina-accept nga part of stupidity bla
3: na.
4: Oo bali hindi ungod sa buot tuga lang sang kawadon sang utok do amo na.
3: Oo kag dai tindihan ko dito sa Sir Rondubyo ang iya sini nga point blank Pam Julius although basura na gid balang na pa si pwede man lang bla kun tadi nga inantapukon sa isa ka lugar. Kaya total may ma-pick up man nga taga dito man bala, mga ang nagamintinar. Oo. Ay, kaya karon kung hindi ito mapunpunto, pasip lang iban magkaladto sa dagat pala, tikundi daw kalaw ay napagidlan taon kay Pab Julius.
4: Kaya tilain niya ang mga foreigner mo para sa ilaya jutay nga plastic dumaano na gid sila, no? I'm not saying that is bad, no? Kaya ang gasunod, sulod dahil sa ulo nila, kaluoy isang turtle! Kaloy isang dolphin, kaloy isang whale, because may mga microplastics. Ay! It's so yuck! Amo na lang, you know. Lain man ni sila mo. Lain man ni sila eh. Although I don't necessarily agree sa ilang brand of environmentalism, kay Kisa, sobra naman ba na?
3: Di
4: ba? The turtle will have a straw in its nose. You know, diba? It's so pity the turtle! Ew! Amo na siya.
3: Oo.
4: Kisati ang mga kabataan di nga wala maninalungong, maulo intraman kay siling niya ting kanu ganito na iuho. Na. Amo na ba na? What I'm trying to say, kung kay isa ang mindless kag thoughtless environmentalism, why mani data eh?
3: Gani,
4: na. Why man gani may gabulig deep panglimpyo sa subao? Oo! Pero ang turtle, yan naluoy sila sa turtle. I'm not saying nga hindi ta maluoy sa turtle, no? Kag sa whale, kag sa dolphin. Pero kung kaisa, ang mga kuno environmentalist, sila man na nagalapta basura. They don't give a shit. Di ba?
3: Gabi.
4: Oo. kaysa ay, Subraman bla. Pero anyway, ang punto is hindi gidyan nami maglapta basura. Inaga-agree ko da, no?
3: Oo, okay.
4: Galing kay base gin base galing bala toto jong gin padako lang ang issue haw. Hindi man.
3: Hindi man. Bali dogin share man lang to sa Rondubyo ang iya nga mensahe is tani sa naghimo sa tubala.
4: Mm.
3: Inang maghuya-huya man kay ina, kung sila kasi pasaya kung sila.
4: Sino ganin nag sino ang nag-remind?
3: Ang oh, ang atong kuan atong nag-publish sining
4: sa bagay.
3: Kay ang iya sining statement according sa iya ining pa publication kay Fab Julius. Kung sila gani magpaligo, ginasiguro ginalaya nga mapunpon ang ila sining mga gin pang dala nga mga waste material. Oo. Tapos ang ato ya amo paglabay nila kay mapuli dahil sila amo tiya ila malabyan.
4: Well. Oh,
3: pero at least according sa kay Cap naman, ang kabalyero, may ara sila nga protocol, panibag-o nga protocol nga ipatuman dito sa nasambit nga lugar kay Fab Julius. Tanan nga mga magdungka nga hindi taga dito bala, kag maglagaw dito is ilan na nga pa anon pa fill outon sang logbook.
4: Oh, okay, good, good.
3: No.
4: Hindi na SOP aw.
3: Come again?
4: Ang Sipaway Island may private nga operator ni wala.
3: Why? Why?
4: Ah wala. Oh, okay. Oh, oh. Kay abi ko part na sang ilang monitoring sa tourism eh nga ginapa-fill out para mabalaan ang kadamuon sa mga bisita bla.
3: Diri sa kwan, diri sa may tawag siya niya, diri sa may fishport na yun bala kay Fab Julius.
4: Mm.
3: May ara. Oh, may ara dira sang kwan, may ara dira sang daw I don't know what's the right term, pero antes ka makasakay sang pump boat kung hindi ka inang tumandok dito sa Sipaway Island, kinanglan mo gid nga maglagbook.
4: Ati kwan na niya part na na sang daw passenger manifest ka barko abi.
3: No.
4: Manifest. Oo.
3: Oo.
4: Para in kaso malunod, hindi na yung para mamonitor kung sino naghaboy sang basura. In kaso malunod, ti, mabalaan kung sino ito nagkamatay eh.
3: Oo na.
4: Da. Oo. Dason kung wala ka na lista to, ti, Mr. X ka eh.
3: Gani.
4: Amo na. Da. Oo. Pero, ang akong di gani, Jong, ang lesson di amo ni, ang kadamak hindi tagi niya malegislate mo. May mapinalidad ka nga ang tao, ang penalty ya kung madakpan ka gahaboy basura. Ibaligya sa imo ang ginaboy mo nga basura kag kaunon mo. Hindi ginayadyong mauntat. Ang kadamak kaya sa panimalay ginagasugod.
3: Gani?
4: Oo. Ang kataramhak, ang kadamak, oo, ang kamanyak.
3: Wow.
4: Tanan niya sa panimalay. Hindi tuod. Eba? Eba, di ba? Tanan nga ka sa balay ginagasugod. Ana, muna da.
3: Buot lagi do.
4: Na, di ba?
3: Oh, kagawa nga, according sa kay Cap kag Ima Julius, ang mga aktuhan bala na maghimo sang kaangay sa itong nagluntad nga insidente sa tinilikdan nga adlaw, pagkapamtangan na sila na nila sang penalidad kay Ima Julius.
4: Dapat lang, dapat lang. Namitani ni bala ang penalidad i-televise ang imo nga penalty, pulpugon ka sa ulo sang paya nga luwag bla. No?
3: Kitakit ba?
4: O para maimo ka amo. Hindi kay ginalibugan sang ulo ko amo ni Jong. Kun ara kita sa iban nga nasyon, kita nga mga Pinoy, hadlok man kita maglapta basura.
3: Pero kung diri gani sa aton,
4: Uy, testingi sa Singapore ba na lapta to? Kay putikon ka to o ikin ka to. Diba? Sa nga to ko to, pagambal nga hindi ka pwede ka panigarilyo bisandiin lang, buot ko. Kiti isang unang ka panigarilyo pa ko to mo. Pati ang bubble gum ko, wala ko ginatupra bisandiin lang. Buot ko to, Jong.
3: Oo. Diri ang buot lang gid.
4: Galing kiti, why naman ko bisyo subong Jong eh.
3: Yan,
4: oo. Balo ka naman ha. Balo ka, gagaupod na ko sa mga tao para sa imo. Okay, kay VP Jean Paul, kay K5 Jean Paul.
3: Ate ho.
4: Para malatnan man ko bala, Toto Jong sang kabuot. Oo. Oo. Kay tigulang na tamo. Na. E ba? Pero mga pita da sundila sa kwan. Center Mall.
3: No problem.
4: Maadto anytime. Ako diha sa imo dakbayan.
3: No problem.
4: Oo.
3: Anytime, Prof. Julius. Oo.
4: Sige, amo lang nanay. At least oh. Hindi patsyanay balita ta tunay ta. Di ba?
3: Paway-huway ta nanay.
4: Paway-huway ta. Nanay, ito ka. Bow, Diyos ko, kaluod gid.
3: Gani.
4: Grabe, no?
3: Nagka-stressful.
4: Pero garanda di man yapon ang mga komunista, da?
3: Ito, wala naman.
4: Wala na?
3: Wala
4: na. Galing hindi ta magsalig na.
3: Gani.
4: Oo. Damo sila kwarta eh. Oo. Di kung damo ka kwarta, damo ka bala mahilo. Sige, gusto ka magtirador. Yari o. Ah. Oo.
3: May mga cases dere at like sang gin report ta kay nasang aga kag kay nasang udto pero separate ano siya separate case bala kay Kim Julius.
4: Mhm.
3: Ang atong SK kagawad nga iya gin pokol sang bato ang iya sini nga lolo.
4: Ay oo, ano to yang iya nga tripping man?
3: Ah, ti kahulugon kag Kim Julius. Wala udulaan sang mayong enang buot bala.
4: Bilang edad niya ganito?
3: 22.
4: SK kagawad pa na.
3: Mm-hmm.
4: Diyos nursing, ko, Diyos mio.
3: Third year nursing student dito sa Cebu. Wala ko lang makuha kung anong eskwelahan. Pero amo na ang iyang status.
4: Danay ginpukol niya sa ano, bato?
3: Bato?
4: Bilang edad ni Lolo?
3: 64.
4: Bow, Diyos ko. Tungod lang gidiya sang kahulugbon?
3: Ti amo na ang pag-saysay kay Fab Julio sa mga nakakita dito sa kwan.
4: Ikalain naman.
3: Sa crime scene bala. Wala naman sa iban nga kwan, wala naman sa iban nga dalom nga rason.
4: Ay, Diyos ko, Diyong nano na iman.
3: Ti amo na gani, oo. Ti, may tamay mo, ay natabo na eh.
4: Kung ka isa bala, magkapat, daw mapati ka sa hambal, sa pila ka mga religyoso nga mga tao nga tag, kung sa tigulang pasignos na ni Kunjong mo. Di ba? Kung ibase sa balaan nga kasulatan, father against son, son against father, etc., etc., no?
3: The end of times.
4: The end of times. Oh, bow Diyos ko.
3: Di ba siya mo na ni?
4: Di, oo. Oh, di, mapakabuot na tas ni mag-amuni. Ay, oo.
3: Daw dapat lang yun.
4: Di ba? Ay, Diyos ko. Basi kung saran na ta, di ba? Ay, ginuo ko. Di, pero Danay, balikan ko lang makadali, pinukol, di niya inigo sa ulo.
3: Ang, hindi ko makakuan, hindi ko ma, parma, hindi ko ma, specify kung di na, pero sa ulo, kay Fab Julius, ato pa to gani, kapo nagkalabilin pa to ang, kwan, ang mga sulod sang, ning ato na ulo, bla, ato
4: ay! Pa
3: dito.
4: Ha?
3: Oo.
4: Kapila yala ang pakun sang bato, aw?
3: Nakadamo ka siguro kay Fab Julius.
4: Lulo mo.
3: Oo. Kaya daw ang sistema ni, although wala man sang may nakakita,
4: uh-huh.
3: Daw ginlambatan niya ni, ang victim.
4: Ikalain mo naman. 22 anyos kontra 64. Laki babae ni?
3: Lalaki. Parehas lang ka daw ang lalaki.
4: Oo. Di ano yung gut-gut mo sa lolo mo nga pukulon mo imo iya sang bato?
3: Gani.
4: Diba?
3: Pati mga kailan ito, hindi man makahangop. O galing lang, previously, ining suspect ni, base sa mga allegation, kung mahubog siya daw, kakuan gid man siya, daw pagawa sa panit ba?
4: Gatigbaliw.
3: Mm.
4: Oo. Yeah. Kung wala ka inom, mahuloy-on. Kung nakainom, kahuluya.
3: Nan.
4: Kag makamamatay.
3: Mupagid na.
4: Ay, Diyos ko. Tigani nga, I mean, hindi ko kainchindi for the life of me. Ti 51 anyos na ko, kaagi man tabata mo. Hadlok ganita magsabat sa aton amay?
3: Ti ambot siya yan. Ang pagpati sa mga taga dito bangod siguro nga base pala dito siya nakakuan dito siya naka kuha bala sa pamatasan sa iya nga kay saya amay kay kuan ni mo hindi ni siya pure nga Pinoy
4: ano siya
3: half Korean
4: oh pala kaon kimchi abi okay
3: nang wala na siya papa kay daw bulagay na bala mo.
4: Okay.
3: Ito lang niya Iloy at sa Gua.
4: Mm-hmm.
3: Bali sa iya lang siya lola nag-kuha nag-star. Kaga mo man nag-tatap sa iya.
4: Pero ano siya legally adopted sa iyong grandparents, sang lolo kag lola?
3: Mm, bali ang lolo yan yung naging patay niya. Hindi yan na ni Pursuso nga lolo actually kay Kipa Julius.
4: Oho, ano?
3: Bali apo siya sa pakadwa daw something amo na.
4: Ah, okay. Hindi direct nga blood hindi. Relative.
3: Hindi.
4: Okay. Hindi. Oh, Diyos ko. But even then, kung sila ang nagpadako sa imo, tibisan binlod lang sang ano panawag ni inang kahuya, delikadesa, kag gratitude. Pagpasalamat kung tani, apparently wala.
3: Daw ka ay gid kay Pav Julius. Daw bindaog sa iya sang kaakig ya nga wala man sang bugat nga basihan.
4: Uy, grabe nga istorya, no?
3: Mm.
4: Ay, Diyos ko. Ay, check, Billy, og toto, John, kung okay sa imo, by nami ni Hibalo ng istorya, ya, ano ang ambal sang post-mortem o kung sang forensic examination, pila kalampos gid na agom sang iya sininga lolo?
3: Sige,
4: nga klase kag anong binhi sang kaakig nga ara sa iyang kasing-kasing man
3: ambot kay pati ang mga kaingon nila din di gid maka-explicar baya kay Kipab Julius kay prior sang incident ni sang nagakuan pa lang sila bala daw naga kamog-kamog pa lang amo na mo pero namangkot pati ang kuan ang biktima anong sala yasa dito sa suspect.
4: Okay.
3: Te, as alleged, nagsabat man ni ang suspect nga, ay, hindi, apat yung tagid kaya.
4: Uy, ano?
3: Na, tigbot siya ngalon, hinubog.
4: Uy. Pero, ang initial investigation na gasiling, nga ginhulat gid sang suspect ang biktima.
3: Wala sang may nag-expectar nga muna. Kay, sa primero, sang nagtayadahay sila dito sa puluyan sa biktima.
4: Uy.
3: Ining suspechado kay una ni as alleged yung nanulong ang suspect.
4: Uy!
3: Dito puloyan sang victim.
4: Okay.
3: Mayo lang kay may mga nakabugtaw kag nakuan sila na pasipay. Kag ang gindala-dala nga kutsilyo sining suspechado na nailog sa iya.
4: Ah.
3: Oo. Until such time gindul ang atong mga nagtambag gindulong siya pabalik sa iya puloyan ang ining suspect.
4: Tiba si naminsar siya nga pareho siya bala kay Rain sa Ninja Assassin nga pelikula. Koreano na si Rain mo. Kita ka na?
3: Buhay dito ka balo kay Five Julius.
4: Ay na, nung nagsulod sa ulo yaman. Galing kiti okay. si Rain niya damo armas, iyaya bato.
3: Bato ang iyaya. Ang mga nagdulong to, ang pinsar nila yan, mangin okay na. Why man sila naglaom nga. After nila madulong, tubla ang suspect dito sa puluyan.
4: Oo.
3: Dugay-dugay ang victim, nagsunod, manggali sa ila.
4: Ay! Hala!
3: Oo. Why na sila yung balo? Kaya nagtulog na sila dahil pagka daw naglinong na.
4: Oo.
3: Tulog na sila dahil mo.
4: Ay, Diyos ko. Anyway. Kaya, so, bali may ara, gid siya yahandom kagdumot, binalik yagid.
3: Hindi, bali, kundi nadulong na siya dito sa puluyan.
4: Oo.
3: Pagka... wala na sa may nakakuan, wala na sa may naka-anticipate kung paano natabo ang ila sini nga pag pinukutay. Pero amo na ang ilang assumption, nagsunod gid ang victim kay ang crime scene abi dito natabo lapit sa balay sang suspect.
4: Nagsunod ang biktima. Bali may ano ang possibility gusto ya istoryahon ang iyang apo algo bata?
3: Hindi, ang lisensya according sa information kahapon. Ang ining victim naglisensya siya asawa nga dito siya matulog sa balay sang iyang bata which is ang balay nga na antes kadra maabot malabyan mo na yang balay sang suspect.
4: Ati ang gwa daw apparently based sa imo pan report nga daw ginlambatan gid siya.
3: Daw, oh, daw amo ginaki Kay Julius.
4: Oo, wala siya nakalabot sa balay sang iya bata. Amo to nag-abot ang suspect kag tigin pukol sa sang bato. Ay, kaya Diyos
3: ang,
4: ko.
3: Kuan, ang investigation sang PNP nga sa atong pag-insindi amo ning nakuha nila bala alin sa version sang suspect hindi siya pa-interview kapon mo.
4: Okay.
3: May suspitsado. According dito, ginabato sang victim ang iya sining balay. Ginahaboy bala bato?
4: Ha?
3: Oo, ginagira ang iya sining puluyan. Di, ginasaway ni sang suspect as alleged sang victim. Why namati? Amo tong guma siya kag nagtapungulay sila nga duha. Pero sang namangkot kita dito sa lugar gahapon kung wala, naliwatan pagid ang atong first nila nga commotion which is dito na supposedly natabo sa ugsaran sa ining balay sang suspect. Why man sila may nabatian?
4: Okay, but anyway, di ano ang possible nga charges nga ipasaka ni kontra sa iya?
3: Homicide.
4: Homicide. Aha. Anyway, anyway, bantayan ta. Pero ti ini subo nga istorya kay ti paminsara bala ang tawo nga nagbatiti sa imo kag naghatag sa imo suporta kay ti wala kag inikanan. Ano ni siya apparently broken family ni siya Jong.
3: Namo na ang nabal anaton kapon broken family siya.
4: Ang pero naturalized gini siya yung Filipino citizen. Bali by birth. Okay. And then ang iya sining mga ginikanan ng ancestry Filipino gya. Bali may nakalakay lang dugo Koreano.
3: Amo na kay Pap Julius.
4: Ay, okay. Ay, jujumpong guro no?
3: Ay, pero ti.
4: Jajampong guro? Ti, kaang ning jajampong mo. Diba? Ay, Diyos ko. Jajampong. Ending noodles, bla? Jajampong. Oo. Oo, seafood. Ti, syempre ako plakaon ko nga daan Korean eh. Labi ng kimchi. Oo. Kimchi. Kay subong galikaw na ko noodles eh. Oh, kiti ang harina bala toto Jong. Hindi na namayo eh. Kung magkaon gin man kun noodles, it should be keto pare.
3: Ay galit ka.
4: Oh, it's expensive. You know. Ay nga nagsagay kuya ka kunyo subong gabi man. Anyway, pero kay gakulo ka daw lang ko Jong kay nga ay ambot daw na depress ako daw na ano ka downer sang balita ay nanong istorya ni taning dito na lang ta sa basura
3: among nagausoy kag among nag-aapor
4: gani pero do may plano kag gidya nga mabatsyag ko kasubo subong gabi gin singit mo gidya noy. Halit kagidias ka buhi ko. Pati ka na. Anyway, subo nga balita ni Jong. Oo. Sundon ta ni Buas.
3: Yeah, hibalo na naton ka kung nag-abot na yun man ang result ano.
4: Oo.
3: Sa nga post-mortem examination, pinaginayhan ka beses.
4: Ay, Diyos ko.
3: Posible ginapakang sang suspect ang ining 64 years old nga lupon man sa ilang barangay.
4: Bojus, kulupon pa ahay pobre man. Bali ang guwana ang bagol kag ang utok sang iya lolo ginimo iya patid meat.
3: Daw amo na.
4: Oh, di ginaling niya. Bukad ay Dios ko Ginoo ko nga istorya.
3: Kwanto tani ito gani namon ka pero nga basi pwede tabunan bla.
4: Ay.
3: Daw ka kitaon pag dito sa kwan, dito sa crime scene.
4: Ay kaluoy. Anyway. Sige partner.
3: Sige. So, may ang nadulong natin kay Pep Julius yung mga reports yung nga para sa Larga Vista Program. Nadulong sa ito sa D3 Valley Tax 500 CAG. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista!
4: Subong nga istorya dito sa Dakbanwa sang San Carlos, Lolo pinukol sang linampusan bato sang iya algo apo nga ginpadako ya sila nang nagbatiti. Sa maluyag so sa madugay nga panahon tungod lang sa kahulugbon allegedly ini siya patay sa kamot sang iya ginsa popo.
0: Lorga,
4: ay grabe nga istorya ang aton masubo, pero pambukas nga mga balita nga komentaryo for tonight. Amuning panahon nga kinanglan ko gid ang ila sini nga bulig. Kinanglan ko gaan ko power sang DTX premium coffee. Amuning ang kape nga indi digulpi. Pagpuli ko timpla ko sang DTX premium coffee. Ginaupod ko ni sila sang DTX 500 kag D3 bio. Amo ining masaligan nga mga tagdala sang balita kag ihibaro every night gabi-gabi diri sa Larga Vista. Indi lang ina, indi lang masaligan nga tagdala sa inyo sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Sa aton nga pag panumbalik,
0: Larga Vista.
4: Dugang nga mga balita, may ara kita istorya tonight ha. Parte Iran, parte China, Amerika, Japan. Interesting ang akong istorya tonight. Kundi abitang inaway, China, Amerika, nalimtanta ang Japan. Ano ka importanteng Japan? Nga dapat makulbaan ang China. Oras nga umintra ang Iran o ang Japan sa gera diri sa Asya, labi na sa gera sa Taiwan, gera sa Pilipinas. Istoryanta, pakaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Santo ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang klinika D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato sir boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow!
6: Now, that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo ng mga health benefits, sir boy.
7: Mm-hmm.
6: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, may ara ka anti-inflammatory. Mm-hmm. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
7: Wow! Mm-hmm.
6: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, nga sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 Bio tungod sining caffeic acid kag siyempre nabalaan nato nga may inhibit pa gid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pa gid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang D3 Bio.
7: Ina tanan-tanan makura mo sa caffeic acid nga ara sa klinika D3 Bio. Kampiyon, grabe.
6: Yes.
7: Tuksam.
8: Ang isa pagod sir boy kanan mayon ko sa klinika D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo sir boy,
7: uh-huh.
8: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight,
7: uh-huh.
8: No? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
7: uh-huh.
8: No? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, sir boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan.
7: Mm-hmm.
8: No? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
7: na.
8: Stop na, ibutang ng kutsara. No? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
7: Kumbaga,
8: leptin kang hormone, sir boy.
7: Kumbaga, may break ka sa imo gana, mm. Kung damo imo leptin, kikatumal ka D3 Bio.
8: Correct.
7: No, that's why ka gatambok sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio! D3 Bio!
9: Ato si Rico, isa karadyo na sir. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.

0: sang imo nga lawas nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom detribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Correct.
1: Amin na siya pa inumon kanang mga ginapautang mo, Sir Boy.
2: Oh, para hindi malipat.
3: Amok yan. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng T3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: T3 Bio. Ang T3 Bio. You may VCO.
5: Ang VCO.
3: You may D3.
5: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
2: Ini ang inyo para tuntunan Larga Vista sa atong katapusan nga pagpangalagad for this week, ha? Pero Domingo wala pa ako, Lunes pa ako mabalik. May ara kita na isang importante nga tiligayunon. Antes ako magkanto sa latest developments dito sa Iran, ari anay pamati antang report ni K5 Carla Defensor Longa. May training, may high tech na nga pamaagi ang kapulisan mag-record. E-blotter, panawag nila na no ini. Let's have K5 Carla Longa sa iya nga balita. Recorded lang, arada? Okay.
1: Larga Vista!
2: Ay, justa.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mayong gabi lang sa ilan ang Nanay Mila Carmelotes sa Hacienda Silverio, Barangay Pilar, Hinigaran. Bati mga kasimanwa ini ni Station Manager Rodolfo Rods Palma, proud Hinigaranon ini. Si Sir

0: Rods, maingkab iman sa ilan ng daytatay, Rudy Palma ba ang pinalangga nga amay ni SM Namundere. Of course, isa ka-proud iho di Punggol si SM Rods Palma. Maingkab iman sa pamilya Tingson, Marcito Hamandron, Ruwansi Kagkaskaro. Salamat, salamat kid sa inyong pagpakigupod. Maingkab iman gali isa kay amigo ko, Onyot Badajos Jr. Dira sa may hinigaran kag sinugan nito ang iyang mga kaburks dira man kay Choi Boy Ledesma siling niya nung Boy Ledesma. Salamat, salamat gid sa pagpamati.
1: Lorga Vista.
0: All right. Ang ibanta nga mga paramyaw karon dugay-dugay. Sa kay Mr. Sa kay Tukayo kugali Julius Ponce, mayong gabi gidamo na kuutang sa imo. Kay Mr. Dan Villarreal, mayong gabi nagkitanay gid kami kay ina. Salamat o sang nagligad nga adlaw. Salamat, salamat gid sir ha sa imo nga pagsakdag dire sa Larga Vista.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: nagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Kung sa pulong pang-Ingles, si Presidente Donald Trump karon is in a dilemma. Magambal ka dilemma, inabalang kung sa kuhad pagalingin, ulo mo nga gasakit ang tiyan mo. Why ka balo kung anong himuon mo. Now, in very simple terms ang problem, amusin eh. Sige ang giyera sa Iran, kag daw wala patimaan nga madaog anytime soon ang Amerika. Ang problem, amusin eh. Si Presidente Trump, hindi iya Iran lang nga gobyerno ang iya kontra. Hindi lang IRGC. Ang iya problema, ang sitwasyon sa Amerika nga. Number one, sa maabot nga Nobyembre, midterm elections sa Amerika. Meaning, maatubang sa isa kapiniliay ang Democratic Party. Ang Republican Party nga ginatawag man GOP, Grand Old Party sa Amerika. Tikay siya ang nominee nagligad. Siya ang kandidato sa Republican Party. Ti, kung lapit ng eleksyon, natural, ti pahamot-hamot sa pumuluyo. Ti kinanglan kuntani, dag-on anytime soon ni Presidente Trump. Ang problema, November na ang eleksyon. And initially, may ara balita nga daw somewhat avance ang Democratic Party. Although too large of an advantage, pero ang balita may ara nagasiling 45% favored ang Democrats compared to 42% sa Republicans. Ang problema, amune, oras nga ang Amerikano, damo ang patay nga mga soldado, disgrasya gid ang presidente. It happened during the Vietnam War. Kung sige abot sang patay nga soldado, mainit ang kano sa gobyerno. Man ang Amerikano, sige na yung suporta gira. Unless nga may ara damo na nga kano nga mapatay. Hindi sila gusto nga ila kabataan mapatay. Okay lang kung iban. Amo nang mentalidad sang kano, as they say. No? But anyway, so kinanglan kung tani to end the conflict in Iran decisively, dapat kung tani ground war. Amo ni sa simple nga istorya. Hindi pwede nga eroplano lang. Pamumba nga pamumba lang ang himuon sang Amerika. Kinanglan may ara soldado nga marisgo masulod sa Iran. Nga, una bes, ang ginatawag nga mga nuclear weapons or ining mga nuclear enrichment plants or facilities sang Iran, wala yanamtang sa ibabaw sang duta. Ara sa dalom sang duta. Tikinanglan mo niya surgical strike. Meaning, ang kinanglan mo niya tawo. Hindi pwede nga paulan ka lang bumba. Hindi pwede nga pispis lang sa babaw. Subay gidya ang dapat gamiton. Meaning, foot soldier. And I believe, nga sa kasaysayan sang gera, it is always the ground war that finally spells victory or defeat. Hindi pwede nga pamumba lang. Tiari karon, gadamo na sa YouTube kag internet ang mga analysis. Of course, ti kay lapit eleksyon man ang Democrats, mayo man ni magamit sang media mo na bina social media, no? Now, ari pamatian ta ang isa ka analysis nga nagasiling suicide para sa kay Presidente Trump if ever ila iduso ang ground war sa Iran. Roll tape.
2: If we went into Iran, I think that we will lose everybody we send in. The more that we send in, the more that we'll lose. And the Iranians have been very open about saying so, that, you know, come on in.
1: We're, all right, we magkadali. Sino ining gambal? Ang ngalan niya si Matt Bracken. Di mambal ka mo, taga-Iran siya? Hindi. Isa siya ka-Amerikano. Anay Navy SEAL, meaning Special Forces or Elite Force sang Amerika, Navy SEAL, nga nagambal siya nga hikog para sa Amerika in kaso maglunsar o magpatigayon sang ground war ang Amerika.
2: In this era, because the only way we could get troops in there wouldn't be by ship. So the idea of just having battleships pounding Karg Island or Keshem Island and then landing Marines in landing craft or these tracked amphibious vehicles, that can't happen because we can't even bring our ships through the Strait of Hormuz or near the Strait of Hormuz. So it would have to be by Ospreys, which would be the first option. And so an Osprey is a twin engine tilt rotor that takes off the wings turn vertically and the two gigantic sets of propellers lifted straight up. Then these nacelles go forward and it flies like an airplane. Why that's important is they fly twice as fast as a helicopter and twice as far, almost twice as fast, but their range is much greater. That's what we have on our amphibious ships offshore, these Ospreys. But they only carry 24 Marines and 4 crew. So 28 Marines are on this aircraft. Anybody with a shoulder-launched anti-aircraft missile, a man-pad missile, can take that under and can fire on that very easily.
1: While
2: it's coming in, it has to...
1: Are, explicar ko anay makadali. Ang ambal ni Matt Bracken, amuni ang anay Navy SEAL, nga may ara sa kredibilidad. Number one, may eksperyensya ni siya sa mga special missions, ining surgical strikes bala. Kati Navy SEAL mo, sea, air, and land. Isa ini sa mga ginakabig nga elite forces sang Amerika. Simple lang istorya yan, amuni. Antes ka makapadungka sang soldado sa Iran, butang tabi sa ginatawag nila Karg Island, meaning antes mo ibutang sa duta ang soldado, dapat una masakay sila sa barko kag idungka to sila sa Iran. Ang problema, hindi gani kasulod ang barko sang Amerika sa Strait of Hormuz. Kumo ginablockade o kung ginabarikada sang Iran. So ang next option, amuni, ang ginatawag Osprey. Nano ining Osprey? Itong nakita ninyo kaina, tilt rotor aircraft. Mag-take off katulad sang helicopter. Rikta siya makabutsog pababo kay gatiyog ang iyang pakpak. Tilt rotor. Ang ilise, nag-aakto nga katulad sang helicopter. Pag take off yan na, mapilo liwat ang iyang pakpak kag malupad siya nga katulad sang eroplano. Pwede man siya makalandig katulad uli sang helicopter. Ang problema amuni, suno kay Matt Bracken, 24 lang kasoldado ang makasakay sa sining eroplano, ining Osprey nga tilt rotor aircraft. Nanong matabo, kung 24 lang, tiko di tama kajutay, pilagid ka balik-balik sang Osprey, ang problem, very vulnerable. Masyado siya ka-vulnerable, pwede siya iguon sang bisan isa lang kasoldado nga may shoulder-fired rocket katulad sang RPG o kun rocket-propelled grenade katulad sa kung ano padira nga mga shoulder-fired missiles. Meaning, hindi kinanglan eroplano ang ikontra mo sa Osprey. Isa lang ka Iranian nga soldado o guerrilla, basta may ara ka RPG o nano nga rocket dira nga pwede mo matungtong sa imo abaga, patay kang Osprey ka. So that's problem number one. Suno kay Matt Bracken. In kaso ginman, mag-ground war ang Amerika. Tito Matt, nano pag-ed?
2: Transition from forward flight to hovering mode, and it's a big target then. It would be fine if you were fighting in Venezuela or Grenada or maybe Libya. But against Iran, it's a suicide mission. Ooh. Because they've prepared these islands for years. In fact, Keshem, they call it Missile City. You know, it's the entire underground of Keshem is a warren of tunnels, and the surface of Keshem is tougher than like the surface of the moon. Just anybody can look on Google satellite view and go down to Street View and virtually drive around Keshem Island and think you're a Marine. You've got to attack across that terrain. It looks like another planet. It's so rugged. It's a tourist attraction because the geology is so extreme on Keshem. And Karg Island, Little Karg Island, is so critical, you have to assume that it's been totally tunneled and mined and prepared with booby traps and ambushes.
1: Ang problema, amune, ikaduha nga problema, ining mga lugar katulad sang Karg Island, kag Keshem, amune ang do plano ginabisudlon sang kano, ang Karg Island, damo refineries di ang ano ni, ang Iran. Ang Keshem nga ginatawag, may ara mga posible uranium enrichment site dire. Ato ba ng mga lugar nga ginapabati ang uranium agud mangin nuclear weapon. Ginaplano ni nga pabation nga do katulad bala sang tuba antes mangin langgaw amo man ina ang uranium. Antes mangin weapons grade pabation ina. May mga proseso na hindi na ko magkatuda kahit iduway man tayo plano mag-ubras ang aton bomba atomika. So hindi na ko da. Are karon ang problema mo ni. Ining mga lugar nga posible landingan sang ground assault sang Amerika na preparar na ini sang Iraq sa madugay na nga panahon dinikada. Magambal ka dinikada ti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and so on and so on. Madamo nga napulo katuig na nga ginhanda ang ini nga mga lugar. So may mga tunnel katulad bala sang Hamas. Kiti ang Hamas diin man abi makwa sang technology kundi Iran. Kay amo man ni sila ang mga minions ukon bata-bata sang Iran sa Israel or kontra Israel. Tigin tunnel na nga daan, dimudo budlay. Labi na nga kun ang mga soldado mag-operate nga wala tanto suporta, manang kano amo ni subong. Mag-operate ang soldado katulad sang kalaslon bala nga babae nga damo suporta. Ting lalaki ay usually may mga groomsmen, may ara photographer kag iban pating babayi ya, may ara designer, may ara sang ma-make up, may ara matakod sang iyang belo, may ara matakod sang iyang aritos, and so on and so on. Amo na subong ang gira sang Amerika because number one, they are too technology dependent. Kinanglan ang isa ka soldado may backup na. Hindi lang ang galakad to sa duta, may ara pa sila mga spy satellites nga ginagamit. May ara pa sila sa mga AWACS kung ano dira ang ila command and communications. Shadow kaabanse. Tanan kinanglan tao. Ikaduwa, kung atuto sila sa Iran, kinanglan nila natural tubig kag pagkaunti. Ang Iran layo sa Amerika. Ang Amerika layo sa Iran. Dimudo, kinanglan logistical tail or logistical support. Mananggira subong nga panahon, hindi lang paisog-isog, padamu-damo bala, padamu-damo ilimnon nga tubig, padamu-damo kalanon, padamu-damo bugas, padamu-damo sardinas. Kay man ang soldado will be nothing without logistical support. Tikon ato tubing soldado sang Amerika, way talabot kon Delta Force na o kon Navy SEAL. Kun wala na sila bala, mano sila? Mabugoy upod sa taga-Iran? Hindi pwede. Kinanglan hugot ang suporta. Ti amuna ang problem sang ginatawag nga logistical tail. Ikog bala nga nagasuporta, nga dira nagaagi ang suporta. And so that's one. Nyari pagid. Matian ta si Matt Bracken, kaya mo na yung eksperto. Ako yung galubad lang ko sang ilagi na istorya. Matt?
2: they can't reinforce their coastal area or these islands. So everything that they need for the defense of these islands is on these islands. They've been preparing for this. They know that so taking out a couple bridges in the hinterland of Iran north of the Strait of Hormuz is like meaningless, because they would never have a defense strategy that depended on sending truckloads of reinforcements. And to me, this is complete madness to think about landing troops here. We don't have anything like the force that we had in World War II or even Vietnam. And in both of those wars, we had conscription. And the Americans, for most of the Vietnam War, most Americans supported the war until, say, 67 or 68. Most Americans were still patriotic. They believed we were fighting the communists, you know, that we had to stop them in South Vietnam. Only by the later part of the 60s did the feeling really turn against the war. In America now, the feeling is already against this war, that we started in a dishonorable way with sneak attacks. So there's already no patriotic fervor for this war. And we have no conscription. How would we raise a 500,000 man army today? We couldn't possibly.
3: By the way, just came in news now. The Turks have said that if the Kurds attack Iran, they enter Iran, they will provide air support to Iran if Kurdish forces enter the country. That's probably why Israeli officials say this is what Trump was referring to when he claimed that Turkey has been on the verge of becoming involved in the war. There was a plan for the Kurds to enter Iran, but Turkey, we've heard rumors about this before, Turkey played a role in preventing this. And you know, this is still relevant now. Well, this just came out now, but this is still relevant because the Kurds are getting pounded on a daily basis, which makes me worried that there could be some sort of ground operation being discussed. And there could be, you know, the Iranians today, they put out a statement saying...
1: Lorga, Vistar! Ara, panugod pa lang ito, ha? And as I have said, ang problem kay magluwas nga may gira sa Iran sa home front o kun sa Amerika, si Presidente Donald Trump may away man nga iya kay manug-abot na ang eleksyon dito sa Amerika.
0: Lorga, Vista.
1: Pero tikitaya ang aton ginapanigban diri san una naman liwat nga mabutsog ang presyo sang petrolyo. Amo nang epekto diri sa aton eh. Kay ti disrupted na naman. May problema na naman sa Strait of Hormuz. Kag amuning siling ko sa inyo, hindi pa ini katapusan ang inaway sa Iran. May ara pa magasunod-sunod.
0: Lorga Vista.
1: Istoryanta pa ginaikaroon. Pero sa aton nga pagpanumbalik, istoryanta tubig. Apeste kagiban pa. Pagkaligad namang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa sa akong tugtog na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini nga bahin sa ngatun nga pagpangalagad sa Gyapon, ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. Ini tungod nga indi ka magpulaw kung gabi. Yes, gapangapi kung gabi, pero DTX Premium Coffee ang indi digulpi nga kape. And then ginaparisan ko na sila DT Bio kag DTX 500. Kuran ko na dugay-dugay pakilala nga agi na padalundon ko DTX Premium Coffee. Kay man indi sigurado may tubig ka, kapin pagid kun ang tubig mualin sa basiwa, disgrasya. Do on off subong eh. Pero gin-confirm na sang Maracanang nga ang Prime Water Infrastructure Corporation o justa, hindi nagali iya ka pamilya Villar.
0: Larga Vista!
1: Iya na nilusyo ko tinanong matabo si Niman. Let's have Councilor Wilson June Gamboa Jr. Councilor, good evening.
10: Mayong gabi, soon, sa tanan-tanan niya nagapamati, mayong gabi.
1: Sir, nano, formally, nakabalo na kamo nga, aside of course sa balita, were you ever informed by Prime Water nga sila na lain ng tag-iya nila?
10: Sa akong nahitalaan niya soon, may ang basiwa, ako na nga po ng local government unit, ako ng Bacolod government, wala niya may nalungkong o wala yan nakapabalo sa iba na ang aton dali na water district ay na ang nagpanadiya. So, ako'y na nga palamang kutanon kaya ikatawa nga ako nga pamalang kutanon na aya ang Malacanang git ang nagpabalo sa aton na ang pag-iya iyan na negosyo ko. So, muna siguro ang pinakadako ng ipamangkot pa. Kung nga ang Malacanang may deter na maghampal pag ang mga partido wala ganiya may nalungkong na amuna dali niyang natabo sa mga water districts na binapanagiyahan sa water, sa prime water.
1: Mm-hmm. Pero from what I know, hindi bala ang basiwa ang ilang chairperson of the board, si Attorney Sonia Verdiflor, reportedly naka-istorya na kay Mr. Lucio ko eh. Were you ever updated or informed sa City Council parte sin eh?
10: No, not at all.
1: Uy! Ulo!
10: Kabalaka, dupay na hindi na huring-huring na ang Lucio ko amunati ang pagkiga as early as September.
1: Oo. Suno kay Congressman Alvis Adto.
10: Yes. Wala isang formal letter. Wala mong gani. Sigil po sa notice.
1: Oo.
10: Yung pinpabalo sa ato.
1: Uy.
10: Ang prime motor.
1: Oo. Uh-huh.
10: So, but anyhow, so nang amon niya natindo, wala na yung diferensya kung kino na ang pagkiga. Either Lucio Kuman or Bilyarman o kung sino man na tarpulano ang pag-iya sa prime motor.
1: Uh-huh.
10: Kaya ang amo niya dinag-question from the early onset, amoy niya ang joint venture agreement.
1: Uh-huh.
10: So samtang ang joint venture agreement na tayo na ginakaptan sa kung sino man na ang pag-iya, Lucio pa o umano kung hindi, sa gihapon ang dinakwestiyon na mo niya ang taungdan sa joint venture agreement at kami nakapati. Pagklaro kayo na tuman katispintaha at uniros ang amo na joint venture agreement.
1: Yes, but Councilor, ang akon luya gibaroon na mo sinin because if you are trying to question sang joint venture agreement in the first place, I don't know if this would also open legal avenues. For example, is the joint venture agreement between Basiwa and Prime Water still perfectly legal? Karon nga lain ng tag-iya sang Prime Water?
10: Oh yes, chat din ako ni Banwa, Sir Asor, ang Prime Water ya sa gihapon ang sa kontrata.
1: Oo.
10: Ang akong sinigay nga nakita, there is only in change in management for controlling shares.
1: Kasi
10: baka lang siguro yes, ang Lucio ko ang majority ng shares ng Prime Motor. Kasi sa gihapon, kung bakaroon na ito, ara sa gihapon niya ang alam sa Prime Motor sa among kontrata.
1: Ah, okay. So by virtue of its being a juridical entity, wala na apektuhan. Ang bound niya sa agreement is Prime Motor as a juridical entity.
10: As a party to the contract.
1: Uh-huh.
10: Okay? Yes, that is correct. Nga kung sa din, kung may aragid man siling po api na mga liabilidad, ang prime motor, hindi niya included ang Lucio ko. Unless, of course, kung sa ining pagpakal ng nila sa controlling shares ng prime motor, dalay na da sa ilang agreement ang among negativity.
1: Correct.
10: I feel it's very unlikely na batunon na yan ni Lucio ko.
1: Question. Question, Councillor Angot sina amune. Can the new management be compelled to honor that agreement or pwede nga talikdan niya na lang?
10: Hindi pwede.
1: Hindi pwede.
10: That is why, rason na muna banwang ako na ating patong inilinusyo ko, negosyo niya mo. Knowing for a fact na ang inilang kontrata, kuman yata paborable para sa ilang, nagdisbintahay kaya kayo para sa atong gobyerno, para sa mga konsumidor, amo na siguro ang rason kung na ating patong niya. Ang inilang, o kung din na patong niya, ang inilang proposal coming from the Villar. Promotion.
1: Yes, yes.
10: Kasi ginabaligyan mo. Now, I have reason enough to believe na nakuha niya ni Guro sa tumang ka-reasonable na pagbakal.
1: Oo.
10: Kaga kumunga dalay na ta ang joint venture agreement na bintaha para sa ila. Rason kung nga butang kabe. I suspect na smoke screen lang ganyan niya siling kong lusyo ko.
1: Nga?
10: Smoke screen. Need to divert the lucky or to deflect from damage control. Hindi lang sa ila, kundi sa atong man gobyerno. Huwag mo saan?
1: Oo.
10: Maloka, ang inila kontrata, ang public-private partnership, contracted agreement between a private company, amoy niyang Villar company, kagang government entity. So therefore, kung may mga kapaltahan, di man, natabo, the government para sa akong is just as equally as liable. Yung rason ko nga ang para sa akong niya smoke screen ini, palpa kayo ang ilang public-private partnership para to divert or to deflect from any damage both by the government and the promoter, rason ko na ang face to face para sila na duwa pagsunod sa inusyo ko.
1: Uy. Pero at the end of the day, sir, ang pamangkot, hindi kita madisbintaha sa sining pag-kambyo sa ownership ka, ano na eh, ka promoter.
10: Itong James Kinchel sa Japan, na tumang kadisbintaha, grossly, disadvantages and grossly onerous, of course, sa Bihapon, disbintaha kita sa sining pagdinailuhan na isang management o pintagiya sa prime water.
1: Interesting, interesting. Pero
10: wala gid susun ako, Banwa, wala gid diferensya. Ang dako ko lang ang pamangkot na nagpatunga gani ang Malacanang sa sining natin sa DM. May araman sila po rin siya sa gobyernong
1: luwa.
10: Nag-manage sila o kung nag-regulate sila. Hindi
1: oo. Oh, oh. May SEC.
10: May SEC, may public-private governing council.
1: Oh. Board. What do you think? Ano what's on your mind? Nga mo ining natabo. What do you think?
10: Even ako, abe, it has something to do with the impeachment.
1: Ha? Nga?
10: Baloka, soon may tuwa na kakabilyar na magululuto.
1: Okay.
10: Na nagapungko sa Senado.
1: Uh-huh.
10: Una bes, may ara sila nga kaso na binatupang subong, pero man kabugat na kaso.
1: Okay.
10: Sa Securities and Trade Commission na kung sabihin na bogus na report ang dinasubmit mo nila sa SEC.
1: Uh-huh.
10: Valued ang ilang mga propiedad.
1: Uh-huh.
10: May kaso nila, criminal. Kag ang ining isyo party sa prime water. And so therefore, I have reason enough to believe na at Malacanang di niya ang pangapot sa sining kaso is because it has something to do with impeachment.
1: And let me spell out sang imo suspicha mo na lang. I don't know if this is what you are thinking. Do you think nga political leverage in isang Malacanang against the Villars?
10: Definitely.
1: Huh?
10: Rason ko nga ang pasit lang ha, pasit lang na magkambyo pa ang panindigan sa diwa ka magululutod.
1: Oh.
10: Because ano bes, wala labot nga may ginakubang siya, man-man kabukat na kaso alin sa Securities and Exchange Commission, hindi nag-ingin na kalpak. Nga kung sa diin na sila din ang nagpatunga sa agreement between Lucio Co and the Villar family.
1: Mm-hmm.
10: So we will know. Mabali. Antala na sa correct. I might be mistaken. Ha?
1: Yes. Mabali
10: magsalaman ako sa akong pagkano kung may balaan na naton. Kasi ni Dito Tuhay na o kung naihan, pabor sila ngayon pitch bala si Sara Duterte o kung hindi.
1: Okay. So kung sa istorya pa sang pagigugma, hindi gid man lunsay himpit tampad kag putli ning tinutuyo sini.
10: Sa mga Villar family di ba?
1: Oo.
10: Nga kung sa din wala pa sa alas patrolya dahil lang sila basta gani interest ang ilang pamilya sa
1: Barbalan.
10: Correct, sir?
1: Mm.
10: That is the one, that is the political history of the Villar family.
1: Wow.
10: And so therefore, I will not be surprised na sa sining impeachment proceedings, umumay aras sila ng mga kastong or tinatubang at pumangkabugat.
1: Diyos.
10: At sabihin sila, bigyan ng mga pamilya, involucado sining matulong lutod, amay kagang iloy, rason banwa na wala ko yan, hindi ako magtingala na ilang mabuto. Negotiable.
1: Negotiable, wow, perting istorya. Depende kundi ng palhit sa mantikilya.
10: Oo, oh, yan natural. Amo na yung istorya sa Villar, di ba?
1: Oo, oo.
10: I will not be surprised. I will not be surprised, so trust me. And so therefore, I can be proven wrong, all right? Depende na sa ilang at involved sa sinipalabuton kapag binutuhay sa impeachment proceedings.
1: Very interesting analysis you have considered. Anyway, in the meantime, sir, amo lang ni anay ang aton na istoryahan. I hope nga in the following days to come, may ara pagitalain, pagit nga pwede talakayo na. Counselor, salamat kid.
10: Madamong salamat, Sean, taga maingapi sa imo kay sa tanan-tanan.
1: Mayong gabi. Salamat, salamat.
0: Lorga Vista.
1: Counselor Wilson June Gamboa Jr. live diri sa Larga Vista. Tiyan mo ni gani, siling ko daw. Pagwa sa gobyerno nga ano panawag sini? Nga ang tuyo is to improve water services. Remember, sang nagligad nga zona, that would be 2025, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., isa sa gintutukan niya, amo ini ang pag-improve sang utilities o konserbisyo sa tawo in terms of kuryente, in terms of tubig. Ti amo ni ayhan ang tikang nga ipagwa sang gobyerno nga ti okay ari ko, may ginahimo ko. But suno pa kay Councilor June Gamboa, politika man gyapon ini tanan. Ina suno kay Councilor June dinayakon. Balik kita sa aton nga pagpanabrik istoryahan ta. Ang inaway sang Amerika kag China sa dalong tubig niya. Oo. Ay hindi gali. Dason ko lang na etalakayon ang inaway nila parte sa kadadalman sang kadagatan. Sa ato niya nga pagpanumbalik, istoryanta, makadali ha, Japan. Ano ang balantayan sa Japan sa tiun umintra ini sa kinagubot sang China kag Amerika para sa Taiwan. Kag of course, by extension, para dire sa pungsod Pilipinas. Pero ang DTX Premium Coffee, hindi tagid pagkalimtan ko, nakatimpla ka na, well and good. Akuya karon pa, pagpuli ko isa ka sa siya eh, tungod wala kuya nagapulaw sa DTX Premium Coffee. Ang kape nga, hindi digulpe, hindi kaya mag-ala tarsir kung gabi nga man. Tungod ang DTX Premium Coffee, ang iya kape nga sangkap, husto lang. Ang iya patam is stevia, nga plant-based sweetener, okay na okay ka bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. Kag labi kag labaw sa tanan, may ara Ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabulig bato sa kagaw sa imulawas. DTX Premium Coffee. Sa akon pagbalik, pakilala ko ang ginapadulundun ko upod sa DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Balik kita pagkaligad namang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
15: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
11: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga parita kang mag-athag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Are, antes ko manipat ang DTX 500, amuniya ang masaligan tagid sa pagpangapin sang aton lawas kontra sa gatuktok bala sang aton selula. Amunang ginatawag free radicals. Ang pamaagi nga mabuntol ini amo ang pagpanamo sang antioxidants sa aton lawas. Dapat balansiyon ini mo. Kung sa bisikleta pa dapat balansi, wala tuo. Kung sa kaon pa, balanced diet. Sa lawas ta, dapat hindi mabuntol sang free radicals ang antioxidants. Nga, kay ang free radicals, amuni ang ginahimo sang lawas ta sa selula. Latak inigikan sa mitochondria. Ang nagabuhi sa aton sa paghimo, kusog, or energy, amo man ang gapatuktok sa aton. That's why, kinahanglan ang antioxidants nga duro ina sa DTX 500. Kay may ara sa de-sugared sugarcane extract, may ara pagid dahon sang amargoso. So steady ka dire sa DTX 500. Dunganan ko pagid ina sang D3 Bio.
11: Larga Vista!
1: Magluwas of course sa bitamina nga D3, may ara pagid sang extra virgin coconut oil nga ginkuwa sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, fungus kaman, bakterya o kon virus. Tandaan, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian. So, if I were you, testingin nyo ang D3 Bio, ipari sa DTX 500 kagun ako, diri ako ang ginapadalon doon ko ang kape nga hindi digulpi, DTX Premium Coffee. Ang iban nga balita naton,
11: Larga Vista!
1: Tas nanta next week na kita-kita na ya, ari ang katapusan. Gamay lang, preview lang ang party sa Japan next week na lang kay Bodo. Hindi excited ako sa balita eh. Balukang balantayan subong abita ang ga-develop armas nga bag-o sa gira abita China lang kag Amerika. Hindi ang Japan gipusipus lang ting pamangkot karon amo ni kun maglupok ang inaway sa Taiwan, di na yan maapin ang Japan kag ano ang balantayan sa Japan. Pero ari ya banwao balantayan patikim lang ini, mapati ka mo sa indi ang away sang China kag Amerika, hindi lang isla pati idalom sang kadagatan. Very very interesting. Ari patikim pa lang ini ha. Roll video.
16: The global economy is changing and the race for raw materials is heating up. Right now, everyone is talking about
17: critical minerals.
16: And one country dominates the game, China.
1: Aragay!
16: It is the undisputed leader. The US considers this a national security issue because whoever controls these metals controls the future. And now there is a new battlefield, the deep ocean.
1: Just go.
16: Home to untapped sources of critical minerals. So who is trying to mine the ocean? How do they plan to do it? And should we even go down that road?
1: All right.
16: Let's dive deeper.
1: Ari ang talalupang doon nga balita. Nagligay kundi ginistorya kung sa inyo ang ginatawag rare earth. Nano ining rare earth? Mga elemento nga ginagamit sa paghimo computer, smartphones, mga eroplano panggera, mga satellite, may ara elemento para gamiton mag-ubra magnet, mag-ubra mga transistor, rare earth panawag sina. May ara naman subong isa ka klase critical minerals. Tanong critical minerals? Minerales nga kinanglan para sa artificial intelligence industry. Both sino mga hard drive, mga computer, mga smartphone, kag nano pa. Di modo ang palumba subong sang China kag Amerika, sino ang makakuha sang critical minerals o kung rare earth? Kay ang basically may monopoly o kung gahugakom sang supply kag pag-process karon, wala sang iban kundi China. Oo, ti ang China ang plano ya minahon pagid ang dalom sang kadagatan. Do parehas balasang marikanom, kutkutan man ang dalom dagat. Same with Amerika. Nga tiga palumba sila nga duwa. Katulad sang superpowers nga dapat ang ekonomiya hindi gid mapalya.
0: Lorga Vista.
1: Pero why na ko sang tiyempo ah. Next week nakita kita. I'm so sorry. Hindi kita magkita ay sa Domingo. May importante lang ako nga tiligayon nun. So next week na kita makita na eh. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5, Remuel Alcantara. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Gyapon, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista.
18: K5 News FM.
19: D3 Bio.
20: Problema sa pangkaso?
19: Hilana, sipon, kagubo,
20: tugasong virus, kagbiklobyo.
19: Ang D3 Bio ka na.
20: Ang D3 Bio,
19: puno sang lauric acid,
20: nagginahimo
19: monolaurin sang atong lawas,
20: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
19: Mag D3 Bio.
20: Adlaw-adlaw.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Senior citizen ka na bala?
20: Kag medyo
19: lipato na.
20: Ibalik kag protektahan ang memorya.
19: Mag D3 Bio ka na.
20: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
19: Nga isa ka sahi nga brain food.
20: Kagatinlo man sa aton uto,
19: rason
20: nga gandami ang memorya.
19: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
20: DGX 500.
19: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
20: Mag DGX 500 na.
19: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
20: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
19: Mag DGX 500 na.
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
24: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na

0: Ah. Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
3: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
3: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
3: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
2: ay damo na,
3: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian adok sang mga tigula nga tao. Wow.
3: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
2: Lawas.
3: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahin mo, Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
3: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
2: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
3: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MITC kag Pure C.
1: My family history bala kamo usang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 may powerful compound nga nagapanugbo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500.
4: Ano sa barangay?
5: Ano ginabatsag mo sa
4: gapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din sa purap-purap sa akong

0: mga mata.
1: PTX 500 sa isa kadlaw kapila ka maginom.
0: 3 times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
1: Try gig kamo sa PTX 500.
2: PTX 500. Informasyon sa ikaayong gawa.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang PTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi. Amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok. Pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
3: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero inyong mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sang ito, ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
3: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
3: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
3: Biktima mo na.
4: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuo abalang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
5: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
3: Naglupok na.
5: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
3: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
5: O kampiyon.
3: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, nag-DTX 500, may TC or pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag-DTX 500, mag-May TC. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
0: Correct.
3: No? Nami ya. DTX 500, May TC, kag-pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
1: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. May TC, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako galis yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang, may TC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa may TC.
2: May TC, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
5: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
1: Maligo ka adlaw-adlaw.
3: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
4: Oy, dito ito na din beauty soap.
1: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
3: Oo.
1: Beauty?
4: Nung pa-beauty?
3: Gindugangan ang ingredients.
5: Ah. Iba ingredients?
1: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
5: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
3: kung mayo imo skin, beauty yan.
5: Beauty.
3: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligan niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Dio Fresh.
3: Clinica Dio Fresh. Para habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
3: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
5: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
3: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
5: Stevia sweetener.
3: Oh, the healthiest coffee in the world.
5: Oh, ang bagay. Oo nga, ah. Iduwa ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano'ng mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
3: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
5: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
3: Sa kung mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
5: Butang.
3: Okay. Sigurado, inom na nimo. bastante nami panguan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil.
3: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 liniment.
5: Nga, kada ka.
3: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
4: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
3: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Oh. Healthy karabaw. Circulation.
5: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maka, kag-krabawas ka, ining mga Peruvian herbs, kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo sila. That's why ang imo body feeling young.
3: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
3: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
3: Kasabat na. Ginapangita ka ginapangita na.
1: Ginapangita.
3: Budlay nang ginakadlokan.
5: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
5: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
3: feeling young, performing young.
1: Alright.
3: Wow, grabe.
2: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka nang engineer, ha?
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya permi, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na sa mong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni Dito Bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Doc Ramil?
3: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka Dito Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
5: Hindi siya kapadamo.
3: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
5: Kung makasulod?
3: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
5: Kaya gapo.
3: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
5: Oo, okay. Why ka na tumar di
3: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
5: Patay ka po.
3: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom giga di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
5: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Clinica D3 Bio. Ang nami gid sa Clinica D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
3: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
5: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni. 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, ga-Clinica D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang Clinica D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 may Visio, may D3, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, ibugit ka tama.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
3: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
3: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
5: Kamu ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa study sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
4: Kapalawig, ah, no? So, ang clinical detribizer boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, sir boy, no? Kung naka-clinical detribayo kakadaadlaw, no? Mm-hmm. Okay? Ang

0: tumar naton sa nga D3 Bio every day, no, makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
1: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
1: mo dyan.
3: Ha? Oo, tungod na. Because your sensors lapit sa imo tinain.
1: Oo.
3: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinain, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
1: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ha?
0: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical D3Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
1: Ay, mo dyan?
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
0: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung nakaklinika D3Bio ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
3: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina, or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
4: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Babakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka.

0: D3 Bio kaabyan ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

dapat sila magtigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagagawa para sa pagkabalaan sang langit. Pero dito indi tion ang pagtalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban ginahimo nga sakop. Ang mga butang sang kalibutan mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ilang mga katumdanan, nagapilit ang ilang mga responsibilidad, madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kung wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15, versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handom para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amuna makaturan kabyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magkisanteng timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong mga laluklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan ninyong banal ang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa may makaramdaman sa pangangatawan at sa spiritual. Itong lahat namin sa magdalangin, sa mga kapatawaran ng aming kasalanan, sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1 hit music station, 101.5
1: News FM. K5 News FM.
3: Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras nato, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, i-text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 23, 2026, is a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kumusta ang imong adlaw sa mong Lo?
1: Well, it's raining. But still, so far, so good. So good. So good na ulan. So good, so far, mga ka-K5. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Nasilipat ka mo, ha? Inuman nyo na ang DTX 500. Kay chance na nani, mga ka-K5, nga may suplemento kita nga nag-aamligid sa atonig kayong lawas. Nga mapisan maglimpyo sa aton sistema. Kay higko lang ni mo. Higko lang ni nga sa sulod sa lawas ta nga nagahatag sa kahalitan. Kag nagresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. Kag ang sakit kag balatian amo ini nagatugas ang kamatayon sang tao mga ka-K5. Higko lang ilinan. Diin naghalin ang higko dirili. Nagaupod sa aton pagkaon, ha? Ang pagkaon naton may magamantika, ginagmaylag po sa dalayon, adlaw-adlaw, binula, tinuig. Nagsupot na sa sulod sa lawas, ha? Kag nagahimo siya sa hindi maayogig na paghalit. Panghalit ginang ubraya. Pangguba ginubraya. Subong man maasing nga pagkaon, matamis nga pagkaon, kagilimnon. May mga chemicals nga mga artificial flavoring. Ara man ang mga may mga preservatives, mga ka-K5. So nag-support ina sa aton lawas, sa aton sistema. Kagamo ining mga higko o kon mga toxins o kon hilo nga ginatawag. Hilo nga naghahatag sa aton sa paguba sa aton sistema. Kag sa dalayon, ginapatay kita, amat-amat. Una, ginatagaan niya kanay masakit. Kag kung grabe nagidiri mapatay ang tao, that's why hilo siya. Hindi siya mapuslan sa aton sistema, bagay lagi nga pagwaon siya. So amoy na mga ka-K5, ang aton himoon gid ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Kay may ara kita sang chance nga maglimpyo ang aton sistema. Makabulig gid magpanubo sang aton blood sugar. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag parihas sang toxins ay siya pagid ka nagahatag sa aton sakit kag balatian. Free radicals. Ang kapsula siyang DTX 500 may ampalaya extract nga mo ining mapisan nga nag-detoxify sang aton sistema. Nagalimpyo siyang higko ka mga toxins o kung mga hilo sa aton sistema. Kag may ara pagigitadugang nga depensa sa kada kapsula nga ginainom nato nga DTX 500. Amo ini ang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang ginabantayan naman iniya is ang mga free radicals nga ginaot-ot yang aton selula. Amo ini pinakapuno sa kabuhi sa tao, selula mo. Amo giniginakupo si Jerry, ginapatay sa free radicals. Tikon may ara ka sa antioxidant, ang imo selula bakod, makabato siya, makaaway siya sa free radicals. Kag buenas kita, swerte kita mga ka-K5 because ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant sa bilog nga mga merkado. So gani, chansa tanani nga mabuligan ta nga aton lawas nga maghilwa sa kunano nga sakit kag balatian kag magalawig ta yang kabuhi ta. Adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Nainom naman ang Mighty Shea sa mga nanay kag tatay, mga magulang, mga tiya nga nagapadayon, paninguha sa ilayang nga matag-adlaw nga kinanglanon mga ka-K5. Kinanglan na unahon taba na ito ni kayong lawas. Kay ara kita permi nag-engage sa mga transaksyon o kung pag-istorya, kung ano man, nga ara kita most of the time sagwa sa aton balay. Ang palibot naton grabe, may mga kagaw. So kinanglan ta, depensa kag resistensya. Plus pagid, ang aton klima, nga maulan nun, dugay-dugay, matahaw naman, maulan, nagakambyo-kambyo. So kinanglan dapat abtik ang lawas ta, nga mag-adapt sa kunano mga pagbago sa aton panahon o kung klima. Kaya kung hindi siya abtik, girili, posible manubo ang resistensya mo, mahilanat ka. Matrangkasyo ka, masipon ka, maubo ka, mabarukoy ka, matukar allergy mo, hapo, asma, kag iban pa. So kinanglan ta, Mighty C, ang alkaline of vitamin C, sa pagpatagayo naton sa matag-adlaw naton ng mga responsibilidad sa aton tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mga nanay kag tatay, kinanglan unahon tagid ang aton resistensya, Mighty C, para wala sang aberiya. Wala siyang aberya ang imuyang nga pagpaninguha sa pagsuporta sa imuyang nga mga kinanglanon sa imo panimalay. Ang kamataan nag-iliskwila, nagasalig sila sa aton nga ginikanan nga masuportaran sa ila kinanglanon sa matag-adlaw sa pagtuon nila, no? Tikaroon kung mahilanan ka na, trangkaso ka na, o kung ma-absent ka sa imuyang nga trabaho, o kung hindi ka kagawa sa balay mo, kay galuko ka lang, galain matyag mo. So sila nagkapiktuhan. So unahon tagit ang mag-invest kita. I-invest na ito ng aton ni kayong lawas every day. Inom kita Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag sa ato naman kabataan nga nag-i-eskwila mga ka-K5, siyempre nag-asamo naman sila sa ibang nga kabataan. Mga classmates nila, schoolmates nila, nag-atrangkasyon, lain matyag, nag-aubo. Di posible malatnan sila sa mga kagaw o kung mga bakterya man. Pero kung taas ang resistensya sa bata nimo, hindi siya makaangkon sa paglaton sa kunano mga sakit na sa ilang mga classmates o kung mga schoolmates. Ang mga kabataan, painuma sila. Mighty C, syrup for kids. Kanami siya sa bura. Ako gani iya, nagainom pa ko ni gani iya. Kanami siya sa bura, jilili. May araya bata, kinaglan mo yan, inumun, lagsanay ka mo, na'y chinilas mo. Iniyang batak mo yan, marimbayin pa si Munay. May inom na kumay ti si Shiro. Pakinamit mo, Nay. Namit ginman, may ti si Shiro for kids para mataas ang depensa kag resistensya sa kabataan. Dali lang gi, dano ni. May mga nabaton kita nga report, mga ka-K5, nga buwas wala sing klase. Ay nano, way klase ang La Castellana. Okay, sa rason nga, gitsuspended anay buwas nga lang klase sa La Castellana. Aha, lunsay publiko kaga pribado nga mga bulutuan boss ngadlaw, ha, suspended anay. Why anay klase boss? Ini ang may kantanan sa ginapaabot nga mabasko nga ulan, tuga ang habagat kag tropical cyclone Quiapo. Oh, ambal ko gidaw. Nga masena mo ay gini sila nga duwa. Di La Castellana bus private kaga public school mga kakifayway klase, no? Subong man, syudad sang Silay. Wala klase, ginanunsyo ni Silay City Mayor Judith Agaliego. Nga kansilado ang klase sa syudad sang Silay. Sa lunsay publiko kaga pribado nga bulutuan bus nga adlaw Biyernes sa Hunlyo o kon Hulyo 24. Kaya ini ang may kangtanan sa ginapabot nga mabasko nga ulan, tuga ang habagat kag tropical cyclone Quiapo. Di may bagyo kita dirili, bagyo ni. Sa aton nga pag-analyze kagabi mga ka-K5, no, do nag-swing gidman sa pasaka, no. Kay ko nagdiretso sabi, ini si bagyong Quiapo ni. Dire gini masintro tani sa Bisayas. Komo nagsaka siya dito gid siya mabubo sang Luzon, sa Luzon. Pero apektado ta gyapon sang ulan kag mga pagpanaguob, no. Okay, ano ang weather update na dirili?
0: Yes, no, weather update na mga ka-K5. Maulanon ang panahon, apektado ang isla sang Negros kag southwest monsoon ukon hamagat. Base sa datos sa pag-asa subong hapon ukon subong adlaw, Huwebes, Hulyo 23. Bangod sini magin maulanon ang pila ka mga lugar sa isla kun saniin posible ang mga pagbaha ukon landslide bangod sa mahaganhagan tubtob makusog nga pag nga mga ulan. Samtang padayon naman nga ginamonitor sa pag-asa ang bagyo Quiapo. Ngayara pa sa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Di ara nagigali si Tuto Quiapo galing bagyo ni mga kakifang. Tinuga nga malita mga ka-K5 sa lakad sang panahon, si Bagyong Quiapo padayon nga nag-apekto sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Padayon nga ginamonitor ang Bagyong Quiapo nga yara pakaroon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility or PAR. Base sa datos sa pag-asa, sininga Huwebes, Hulyo 23. Unihin nakita ng bagyo sa kalayoon nga 675 kilometers na silangan sang Tugigaraw City, Cagayan. Dala sini ang kusog nga hangin nga yara sa 45 o kon 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagbadlos nga tubtob sa 55 kilometers per hour. Nagahulag karon si Quiapo northwestward sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Samtang magluwas sa bagyo, padayon man nga nagaapekto ang habagat sa bahin sang Mindanao kag western section sang Southern Luzon kag Visayas. Dalasa kita. Maghilamos na mataling. Sa pagtanaw na ito ni mga ka-K5 sa satellite image sa pag-asa, posible buwas o kung karon sa kagahon o kung buwas gini siya mabukbo. Pero ang ginabutong yang habagat eh, no? That's why nga may ulan dalang ni nga Bagyong Quiapo plus ang ulan pa sa habagat, magmixtla ni sila ti medyo amoy ning balantayan, landslides. Kaysa pa dayon nga pagbasa o kung pag-ulan mga ka-K5, nagahumok ang mga duta na to, eh. Di ang pagbaha kag landslide posible na kag ining mga flash floods, no? So andam kita kapabalo ng pag-asa nga subong mga ka-K5 may ara kita nga weather disturbance ining Bagyong Quiapo kag habagat. Matubig ining klase sang panahon mga ka-K5, no? So posible karon sa kagahon o kung buwas sa aga o kung sa Sabado sa aga maga ratsada na niya si Quiapo dito sa bahin sang Luzon. Kag diri sa aton, medyo may hangin-hangin, may madlos-madlos, pero hindi kaya sentro kita eh. Ang aton diri yati, mangilamos kita sa habagat. Oo mo, naglakat sa panahon naton mga kakifay ba? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo? Okay, D3 Bayo, ti kung mag-ulan man, kung mag-init man, huwaya pahuway mga virus dirili. Kay man ang virus siya, ti, pat yun kagit siyang virus mo. Huwaya man siya ka paningala kung sino ka, kung ano ka, basta kung magsulot siya sa lawas mo, ang iyalagi niya misyon niya, gumuon niyang sistema mo. Nga magkalatastas na mga silula mo da, hasta nga magbatsyag ka, kag kung hindi ka madiparahan, kag hindi ka mampawan, ay ikamatagi sa isa katawo. Subong may dengue pagid. May dengue pagid, another form of virus, mga kakipan. Ang dengue ay ginadala niya sa mga babayi ang lamok dirilin. Kung may ara kaya tupad niya biya sa inyo balay na o kung membro sa balay ni pamilya niyo abi sa may dengue siya biya, hindi siya makalato na siya lang niya may dengue. Virus nga po na, pero may ara yung virus nga malaton si Momo. Kundi may ara yung nga ginavirus, abi infection ang iya mo upod sa balay, malaton siya kay tiga upod sa hangin. Kaya mo ina mga kakifay, damo klase virus tanan ini ang ilan puntarya ni isa. Maghatagid sang problema sa ato ni kayong lawas. Di basta virus, budlay awayon. So kaya ni kita is magandam kita, depensa kita. Ang aton himoon, inom kita, D3 Bayo, adlaw-adlaw. Kaya may mga report na sibong siban ng mga eskwilahan, mga kakifay, mga kabataan, mga estudyante. Hindi ka-report sa ilang eskwilahan ni sila ka-attend sa ilang eskwela. Tungod gina-admit sila sa ospital, kaya may mga dinggi na. Di nagasaka sibong ang kaso sa dinggi amat-amat. So hindi na natin paghulaton pa mga kabataan ta pa inumunta na D3 Bayo. Kita mismo ng mga adults, mga kakifay, inom magkita D3 Bayo. Proteksyon pa, batok sa dengue. Proteksyon, batok sa mga fungus, bakterya, especially. Panigana natong kagdepensa, batok sa mga virus sa aton palibot. Ha? Inom kita D3 Bayo, DTX 500, MyTC. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyong mga syuki ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutala palihog. Kag kung gusto nyo ordinon sa online, aragid na sa Lazada, Shopee, kag TikTok, available. Ah. Kag kung gusto nyo ginya barato, ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, dito ka mabakal sa tanan nga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa inyong lugar, tanawadag, no? Magkutalag, ha? May ara kita dira sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mas baratong presyo na, ha? Kag magpakonsulta na lang abili, ho? Sa aton medical kag alternative doktorsa, ara lang na sila. Libre na konsultasyon, ha? Wala siyang bayan. Okay, let's go to work, mga kakifay. Tawag na kamo sa aton hotline. Storyata! We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagahatagin bugat sa inyo nga balatsyagon. Nagapagumod sa inyo nga paminsaron. Parti gugma, parti pangabuhi, negosyo, parti tupadbalay, parti sa imo kaugalingon. Kung ano ba nang nag-adlagan nga problema sa imo pinsan, na tawag ka niya, istoryahan ta ha. O kung may ara ka na gusto nga i-share nga istorya sa kabuhi mo bala, namigit kay makahatag inabulig sa atong tagpalamatik, makahatag sa nga pagtulunan kag inspirasyon. Makabulig inases kay may makuha sa nga leksyon bala. Kung paano mo nalapasan ang mga pagtilaw sa imo nga kabuhi nga nagyan. O kung may ara ka na sa mga interesting ang mga topiko, ang mga kababalaghan, mga pinasahi. O kung may ara ka sa komento, opinion ni mo, panilag ni mo na nga gusto mong mapuutwas ka sa imo yung palibot na. Guba, dalanyo da. Baho, basura. O kung ano man na gusto mo yan nga ipabutyag sa kahanginan mga kakifay kung gusto mo lang yung magpautwas, tawag ka di ha? O kung may harakas ang komentaryo pati sa mga isyo kang balita sa mga aton nga hotline, i-dial mo 0928-611-2263 kag sa aton nga globe number 0927-448940 ha? Mayong gabi na sa tanan nato nga suki from K5 News FM, Canlaon City. Kamusta ka muna, Canlaon? Bati mag-amon ni gani yung chimpo yung nga nag-abulubagyo. Nag-flashback na yun ang sitwasyon sang bagyong Tino sa aton nga mga kauturan dira sa Canlaon. Kaya aligmat lang ah. Kag kabalo ko dirili plastado na kag may mga contingency plans na ang mga LGU da kun LGU sang Canlaon kung ano ang pagahimuon. So pamati ka muna sa mga local leaders naton da para nga layo kita sa problema ha. Siyempre gab isbong dulo mong palibot. Kinaglan mga flashlights nyo da i-prepara nyo da. Saliwat halong kita dahil mga K5 naton from Canlaon City, no? Okay. May caller kita. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Mayong gabi na. Sino ni?
2: Si Lynn Gilolo.
1: Lynn. Lynn, Lynn ano? Lynn, linting mata? taga din si Lynn?
2: Kabog.
1: Kabog ka? O, kabog ka. Basi wakwak ka, hindi? Kabog. Taga kabog ka, barangay. Ano na, barangay kabog?
2: Oo, si Lolo.
1: Okay. Abi, palapit-lapit yun tayo, abi. Kay misyagin ko niyo. Kay daw kalayo sa tingog mo, eh. Oh, ara, lapit ka na?
2: Oo, si Lolo.
1: Lapit ka na?
2: Oo.
1: Oh, lapit naman ko, Dungan ta. Len, pilang edad mo, Len?
2: 40.
1: Edad bala, Len, niyang hawak, ah?
2: 40 years old.
1: Ah, 40. Edad niya, Len, ah? 40, niya mo yung hawak. Len, nainom mo na, Len?
2: Oo, si Lolo.
1: Ano na nainom mo, Len?
2: Itibayo and Mighty C.
1: At Ibirigo na. So, karon, Len, ano, may pamilya ka na?
2: Oo.
1: Pila ka bilog bata mo?
2: Walo.
1: Girili. Tubig. Tubig ka na yung manunulay ko. Walo gano. Nga, sa inyo lugar na siya kong run-out, ha?
2: Oo, si Lolo.
1: Okay, ti, sumong pilang edad sa agot mong walo ka bilog bata mo. Nang agot niya, pilang edad niya?
2: 7 years.
1: O, oh, tisyo mong kapanamkon ka naman?
2: Wala, si Lolo.
1: Oo, ah. Basi ko nagkakapanamkon kasi ang ikasyam, Lau. Ano? Anong obra ni mister mo? Len?
2: Driver.
1: About it, driver. Sweet lover dyan ni Len. Tapos gina. Abi ko na siya mo. Farmer. Nga farmer, permigarado. Anyway, Len, paano mo na matipan ang walok bilog bata man?
2: Simple lang.
1: Simple lang. Mati mo mati. Tabod lang ganyan matipan isa doa. Iya si Len niya walok bilog. O simple lang ko. No? Ano nga simple, Len man?
2: Makao, natipan ting kakto.
1: Kita.
2: Makao, ginapapela.
1: Kita mo gila dyan, Len. Wala siyang imposible kung ang duha ka ginikan, Angelino. Nagabuligay kag nagapaninguha, no?
2: May prayer.
1: Kag may prayers, Gidjali. Pirmi siya galuhod, Gid. Oh. Sige, Lena. Di ikaw ya housewife ka lang?
2: Yes, ari lang sa balay.
1: May tiyanggi ka daw na, no?
2: Wala.
1: Ati ka nakalang niya sa malay niyo katiyog-tiyog na.
2: Oo.
1: Si Mr. Mo, ano ginadrive ng helicopter?
2: Dito sa inyo, no, sa lakyan.
1: Anong biyahe, ha? Palangit? Oh, palangit, di na. Anong biyahe, Len?
2: Alis, Central Market.
1: Ano oras yung good biyahe, ha?
2: Alas sa Ice Lolo.
1: Masok, malasugod sa alas 6 aga, tapos siya mapuli siya ng oras?
2: Alas 7.
1: Siyang gabi. Eh. So, pag-abot na niya, piparado ng pagkaon niya.
2: Oo.
1: Kunami ng asawa, Jilly, no? Maglakad lang mga asawa ko, mga pariyas ni Kilin pangitaon ko. Oo, oo. Oh. Sige, pilang laki, pilang bayi sa walo mo kabata, Lin?
2: Ano, mong lalaki, dumabay.
1: Bote, ang babae ni, ano ni, Subang?
2: Subang sa babae, ano, 13 years
1: old. Ay, si, ang isa ya, pila?
2: 7.
1: Ah, ang agot?
2: Oo.
1: Ba, 13 na. Okay, sige. Ano malagad ko si Mo, Len?
2: Wala, mag-rip lang ko.
1: Mag-rip lang, ano?
2: Mag-rip lang.
1: Hawa ko ang beat, Jirili. Subong arad na si Mr. Mo?
2: Oo.
1: Gano'n siya? Gapiparar?
2: Matulog na kilulo.
1: Gaswag ka ni Gapiparar na matulog kay boss aga pa siyang biyahe.
2: Oo.
1: Oo, sino? Ting mga bata mo, walo ka bilog, aragin na Subong?
2: Oo.
1: Pirti, Jelino. Ang Subong mo, pilang edad?
2: 25.
1: Ano gobra na?
2: Oo.
1: Ano ang obra ya?
2: Laborer siya sa ano? Nang helper siya sa, ano
1: ning
2: tawag ning...
1: Ah.
2: Construction?
1: Sa construction. Tapos ang kaduha mga bata, pila edad?
2: No, 23.
1: 20. Duwan lang katuwing ang gab. Diri, busong naman siya. anong obra yung sinaya?
2: Amo man, Jero.
1: A construction man.
2: Oo.
1: Ang katatlo, pila edad? 20, ba?
2: Oo.
1: 20, 25, 23, 20. Datlo to egg. Anong obra yung sinaya? Giskwila pa?
2: Oo.
1: Anong yung nakuha ng eskwila na? Kurso?
2: Electronics ng kurso?
1: Tiyo, mayo na, Jilly. Damo siya pong mga plansya. Guba siya pong. Ang amon plansya, malalim, problema. Guba, gigurulin. Oh, ang plansya na mo, subong guro, gumatsagan ko, gubakin mo.
2: Guba?
1: Oo, kaya problema sito, kaya ang kalapta niya mong gainit, bla.
2: Dito kayo, ito na.
1: Ha?
2: Dito kayo.
1: That's why nga magplansya ko kabudlay. Kaya daw hindi mo makaptan. Kaya gainit ang kalapta niya.
2: Nainagur ka sa kalapta niya, lolo.
1: Siya nagbigat nga nila ulit, so kita na ka. Ginsugo ko siyang lula ko mapasintan market. Gintigan ako.
2: Nga.
1: Ginsugo ako baka rin lula. gin pa ginakiganya ko kay nga nanu man ning rinulamon pero may gabasya kamot ko. Si ko nga lahaw nga ang kalaptan niya ra si Lord. Nga yuli na to permi na yung basya kamot ko na siya ginbakal mo nga rinulam nanu man ning rinulam bakal mo nga kalaptan niya ra siya si Lord. Len, Len.
2: Ah,
1: yeah. Ah, yeah, no, yung masih gusto mo uli aning rinula ni.
2: Ano ba si rinula?
1: Ang kalapta niya gani, aras siya sulod sa rinula.
2: Rinula.
1: Problema siya rinula ko, pero may basta kamot niya.
2: May rinula.
1: Oh. Masih kung gusto mo uli ani, Len, yung pauli ay ko ni siya, marato lang. Sige. Basta ang plansya, gusto mo?
2: Hindi plansya.
1: Oo, plansya ka rin. Hindi mo limas. Hindi kalapta ng mong ginit. Tamyawa na mga grupo mo, Dalin. Gusto mo tamyawa, Dalin. Tapos kabog, Lina. Go ahead, ah.
2: Kinatamyaw ko gali ang pamilya ko dire ng mga Bernalis sa barangay Kabog.
1: Oo.
2: Amo na sa Chilolo.
1: Bauti ka na mo, Bernalis, so. Thanks again, Len. Salamat, ah. Thank you. Kapangita yung lula ko ngayon gusto mauli. Ano man yung makal mo nga rin lula, man. Ano man yung man. Kung gano'n nung lahaw, nung pulimahaw, niya pero may nagbasa abot ko. Now, yung kalapta niya rin lula, makal mo, rasa silod. Sino na gusto mauli? Pulian lula ko. Ako ulir kita, dali lang. Masya mo ni guro mauli, mabakal guro ni rinula eh. Hello, good evening. Mayong gabi da. Sino ni?
3: Mayong gabi si Lolo.
1: Ate Arinasan dyan eh. Oh, si ano ni si... Dali lang, pagyambal ngalan mo, pakton ko na ya.
3: Ah.
1: Si ano ni siya eh? Siya Manchilinga ni siya eh? Sa Home for the Blind ni siya eh? Si Batman eh? Si Batman. Kayong gabida, sino ni gani?
3: Si Banoy
1: niya si Lolo. Si Banoy, gali, si Banoy. Oh. Banoy, Banoy, Banoy. Buscout na si Banoy. Noy! Ano, ano na inom mo na, Banoy?
3: Nainom ko na si Lolo.
1: Ah, ano na nainom mo, Noy?
3: Ang may tikit at ang Santon Plus, Verbal Castle.
1: Ah, okay. Why kami ni Santon Plus na why na nasubong DTX lang kami? Okay, tisigya. Mahirit ka pa, Manoy. Oh, okay, tisigya. Anong malagad ko, Noy?
3: Matika-tika sa mga dali, ah.
1: Sige, anong topiko mo?
3: Hawaya po, nagkatabot natin sa Dirga, Takpan, Watang Bakulot.
1: No?
3: What about ka nagkatabo diri sa ton takduan no atang bakulot?
1: Okay. Painayan yun tayo radyo mo na kayo na ma-feedback ha, no? Si Banoy mga K-5, hindi ni siya makakita sa sugod sa dua katuig siya, no? Ati si Bong, no, hindi naging jam, brand out naging ang iyang pananawan. Si Bong, hindi talaga siya makutog kung anong panilag, ya. Namatsagan, guro, kaya hindi naman siya kita mo. Okay, masaysay siya sa aton about sa kakalatabo sa Bacolod base sa iyang nabatsagan. Noy, anong nai mo nabatsagan, Noy?
3: I-agree ko lang sa mga panbala, sa mga commuters na nag-travel to Conadlao.
1: Commuters?
3: Kaya kung kita, nanong hindi lang ako, halos sana adlaw-adlaw nag-travel ko mo sa Lubrahan.
1: Aha.
3: Si anong dinay mo sa aton mga sa border. Anong ginay mo sa ato mga opisyal sa gobyerno?
1: Arada. Kigislanoy.
3: Hindi ba nakatakos ang budget? Sa ting, kumbaga, sa tipo na ni Bilyona Diaz, ang una, hindi mo namos ang pasaw na kayang traffic light din na, halos ka ng depiliga.
0: Oo.
3: Halos ka siya, hindi ka na magasto ng barangay. Siya nga mga subong na nagbago ng New York, ang ano, doon nagliwat ang ilang akuan. Ang tama, may arab, may bais na ang ilang traffic light, kasi siya, may bais na mga huwag mangyan eh.
0: Hmm. Diyan ay kamula, Doy. Diyan ay kamula. Ga-report ka siya mo, ga-reklamo ka, mga suga, huwag na gasiliga. Traffic lights, huwag gasiliga. Kita mo, aw?
3: Ay, hindi ko na sa matika, pero mabatsyagan.
0: Mabatsyagan, ah, mabatsyagan.
3: Dahil si Chan ako, nga nag-travel si me sa Pakastro sa Olobrahan. Mabatsyagan mo, get siya na, nag-anulog ang jet, nangin mo ginatakyan. Kung mga naalang ka, madinatar ka, hindi ko na makapot ka. Pasado lang ito, si Pasado lang ito, si. Si okay nga natin, hindi ko na makasken mo. Like twice, kung nag-a-compare ka sa ito, hindi ko, huwag ka na problema. Ang lain nung sinade, kung nag-a-commute ka, na nag-asakal ka sa salakyan, nga dugulog-dulog, tungod sa mga traffic lights na wala man nag-a-function.
0: Aral na. Kigis lang nyo ya.
3: Well, anong minahimo sa atong mga...
0: Opisyalis?
3: Iti opisyal.
0: Oo, oh, aral na, aral na.
3: Hindi ba natin tayo nang inbutahan ni budget para sa mga traffic lights?
0: Aral na, aral na, aral na. Waswasin, oy!
3: Why in action? Ang ibang sini, kikiliga. Ibang na mga barangay. Well, abo, dili sa Bangakore.
0: Bangakore? Ati makantong ina... Mga kuri, makantong ina na siya home for the blind?
3: Oo.
0: Oo.
3: Nakamo sa nagakalak si Vince.
0: Oo.
3: Nakamo sa nagakalak matay. Tungod yun ang dekakay na.
0: Ah.
3: Wala nila tinabukahan sa warning device.
0: Warning device? Ano connection sa warning device?
3: Wala nag-expect. Waiting, kumbaga, mayara mo to warning device. Pero wala siya nag-expect. Waiting effect. Wala siya effect na.
0: Wala siya ano?
3: Kaya saan ano magpakabutang? Saan ano magpakabutang sa warning device? May nga katabo niya po na aksidente.
0: Di aksidente, normal na yan?
3: Yan eh, normal na sa to. Pero kung kabalo kayo magalong, alayo ka sa disgrasya. Alay na, kung hindi ka pa rin maghalong, kung haras-haras ka nga driver,
0: oh.
3: Isa lang ang kadulungan, no? Namatay yung bigla.
0: Grabe na.
3: Kaya muna na, mapanawagan ko lang sa itong mga city official. Paliog lang
0: na eh. Diyan ay kanoy, diyan ay kanoy. Bisan pasigahon nila na yung bilong na suga sa Bacolod. Kag pasigahon nila bilong na traffic light sa Bacolod, hindi mo magyapon makita. Dulo magyapon malanawan mo.
3: Hindi matawag makita. Pero ang kuminto sa mga pumuluyo, sa mga pasahero na kasakay ko kasi amo man ang kalabanan din ang reklamo nila.
0: Di subong di ka wala ka reklamo, huwag man ni Ban. Sagi mo na mira ng makulo na masi kurun-kunot na ikaw mo kurinti na karun sa hulupunong po na blayan.
3: Aya. Huwag niya ako sa kurinti niya.
0: Dako na mula muling ni Albi na mula sa hupo na mula, ina ugay ka na.
3: Ay!
0: Lipat ka guro na nga nakagin at sunog ni mula na. Hindi si, sa the time to, si Mayor pa, si Congressman Albi Benitez pa itong Mayor at the time. Dako ng muling na siya pag-instalar na nga maplastar liwan ng hupo na blind after sang sunog.
3: Iya, motlang kay di eh halos na nang do pilana na dika bangan niyo. Ibangan niyo,
0: do ay mangan niyo. Wait, wait, wait, wait, kagay ka yang may binuhata na si Albida.
3: Wait ko na ka pante ti. Gasal wait, hindi ko libutan si mo.
0: Hindi ko libutan ti. Pero subong niya, po subong niyo eh. Ang imo ginasukot eh, no, yung budget gate, nga di na nagkatong budget, nga huwag kasiligay ang mga traffic lights, huwag nagkasiligay ang mga
1: ang mga poste naton. Ha? Di nagkantong budget. Anong ba't mo silingon? Nga panukot kasi ang budget. Nga anong ba't mo silingon, oy?
3: Kama lang din na reklamo sa mga kadangan. Bakit nagkanto sa last control budget, project?
1: Bula istorya mo ni kita yung lagpat. Okay. Sige, Noya. Mayo mo na... Mayo mo na na yung magkapautuwas kaya na siyang imo yung observasyon. Ha?
3: Ako niya komento mo na na.
1: Yes, okay, good. Why good problema, Noy? Why good day siya? Freedom of speech mo na, Noy. Importante, makapabutsyag is programa, ta? Okay. Sino na mga upod mga grupo? Sino na da sila?
3: Ha? Namiyawan mo na sila sa bongga monitor, o? Oh.
1: Sige, liog lang, oh.
3: Sa mga kilala ako ni Tito Per, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, sa mga kilala ako ni Tito Blay, s Ay, di man
1: ako. Okay, kung usah ko no, kasi ko tanay ka mo, ikaw panapak.
3: Paano ko nga napakay? Tumulong na mabatihan ang tinuli na, huwag managabat, huwag managatinok.
1: O, gani man. Kaya, kita mo may sabat si Manoy. O, no, kaya ka muna, si Manoy, hindi ni Bugalonya, unahin nyo lang siya. Unahin nyo lang siya bugno. Kaya balo ka naman sitwasyon, burn out. No, thank you, get regards to everybody. That's all for the blood.
3: Kay Miriam, dali ka kay Linda.
1: Okay. Ano siya pa ko si Banoy, huwag ipanapak ha? Pag-ilay ko siya, huwag ina. Bugalon kay Banoy. Malaman lang hindi kita si Banoy. Alas 10:27 na, mayong gabi na sa ato niya mga suki from K5 News FM Rojas, Capiza. Kung kaso magkusog ang habagat, buti drama na maagi sa ito niya mga ka-K5, sanda sa Rojas, no? Okay, tiyalo ligmat na dada. Okay, another caller sa itong linya. Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi, Jilolo.
1: Ah, sino ni?
4: Jilolo.
1: Ah, mayong gabi man, sino ni, Baliog?
5: Ah, mayong gabi man.
1: Ah, sino na yung Baliyong ngalan ta?
5: Ah, si Jake Jordan.
1: Ah, si Jake Jordan, o. Saan yung kagani, Jake, tawag Jake?
5: Sa UK, unan, gaban galan.
1: Ah, oh, galing, no. UK, no. Abi ko na United Kingdom. Unan, gaban galan, galing. Oo. Daw sa kilala, kumanbang yung gana eskwila, sa kuno sa UP. Siko yung University of the Philippines niya hindi unhan patsyo.
5: Hindi lang niya reklamo ito, Jilolo.
1: Ano na, ano na?
5: Ano, katawang ito ba magiging sa niya reklamo? Hindi pa sa kita, pero suga bang yaya
1: ginagreklamo? Ako na kanina, sadya na.
5: Daw na namian mang ko iti ang akong sabong niya reklamo dari sa atong la mga kalsada ni
1: correct
5: na mayo pang kalsada sa di nagba tagdugay pa uya kayo
1: mahu uman no di lang ikaw na kanutada no halos tanan man
5: si ang mga masinsin na namin ko pinky si abin nila niya na patrolo kay gali kuhan ginagpatigpatab lang red red ang blue. Sabi nila, patrol kay galit, gubaan na lang.
1: Gani man. Ikaw mag-isa, you know what? Amo pa niyo isa yung nag-cause bla, Jake, siyang traffic, no? Wala labot siyang
0: traffic na tungod sa volume sa salakyan diri sa especially diri sa siyudad sa Bacolod. May mga areas pa yung mga mayor ng mga dala noon kung dito yung nagalapuyot yung pagkadubakari sa mga

0: Nga Mayo, pro kalabanan gid guro mga butan tabi mga 50% to be fair. Damo gid batsihon, indi malalibilado ang duta ang simento blakon ang dalan ta. Indi libilado, mabatsagan mo silakyan mo may kudol-kudol, may kimpang-kimpang. Ah, may mga buho-buho.
1: Kamugigang English ang BPWH ni si Damo Project Dugayuman.
0: Ano na mo ng meaning ya?
1: Damo Project Dugayuman.
0: Aw.
1: Well, hindi mayo nga.
0: Ano meaning, Noy? Jake, ano meaning siya na DPWH? Ano to?
1: Project Dugayuman.
0: Damo Project Dugay Human. Abi ko na yung DPWH siya. Ang meaning siya na yan, naku push on, wala hawak. DPWH mo na, Jake. Naku push on. Naku push on, wala hawak. DPWH. Ay, okay. Sige, hindi guro, ma-double time na sila. Kung lapit na guro sa chimpo sa eleksyon, eh, munano ka, madunin mo pa sa ulo.
1: Dadira, gijan eh, guro. Masi iban bago naman yung bako. Laan yung bako, ginaguba.
0: Ati, sige lang. Ati, sige lang kabago. Pero ang namitan niya, okay na yung pagbago. Dawag tanda question. Tani timingon lang nga hindi sako bala kay ibando mangihi na siyang at tungo sa traffic bala lai ko narakas traffic na mangihi kapag in oh, Jesus Mario Josep mayo lang yung lalaki makapanaog kag makapasalipod pero mga babayi nga mga pasayro hindi nga malupok iya barukan ha?
1: Amo gredo dalagin siya
0: ka. Tapos, you know what, ang iba na nag-ingagaw pa na kay mabakal bulong nga makabalik na yun kay may ginahingagaw man to yung nga mainom sa bulong ng emergency. Tani ma... Gani, maubra sila tani lang nga kagahon lang nga way masyado kasabay-sabay mga salakyan wala.
1: Amo gide. Ang mabala siya nga itong nisubong pa pangaluan eh. Ang kung ano man ang awa nila to ya sa ibabaw, daw kasunod man na diri sa aton. Daw ay kaumanan, sila tabla, silang awa sila sa impeachment na. Hasta nga dugudugay, eleksyon na, warta po nga. Katawayan, ano ini?
0: Gani man. Oh, gani man, gani gin.
1: Gani ay kaluluhoy.
0: Oh, sige lang, Jake, mga muyo, lang tanga masanagan sila. Ato gani nga ato nga kulay na may lago, gani reklamo yung gani yung suga mo siya di sa kita.
1: Gani ito puro gaman ito gani, sabi ay ko na daw, gabi man ito, nakita yung pag suga.
0: Di kayo nga traffic. Wala niya ka pundong, way suga yung traffic light, kundi mo pundong sila kyan.
1: Ah, pundong din.
0: Oo. Okay. Pero
1: na may tingyaya kaya bisan hindi kita niya mata pero ang sabat siya gali pa siya.
0: Batsyag man?
1: Batsyag man. Malay silang bala na abis yung guru sa umang kagali ginamos. Ang muna kong tigyalalag mo kaya pang maunay sa amang ginamos.
0: Oo.
1: So, si Iban nulong-dulong, pinatay yung suga. Pagpatay yung suga, niya ka namin yung suman. No? Magsikap yung ginamos.
0: Basiway ka panginao na. Jake, na ano diyan na kamangkod ko na si mo kay boss may basi makapa going south kami, mapasur kami. Can you tell us right now ano ang kondisyon sa panahon na subong sa Kabankalan?
1: Ano saman subong gilulo, medyo may pugtak-pugtak sa pagulan, hangin pagilin, mabaskog. Amo lang na daw sa gumguong kagpuro pagmilat di utay. Katamtaman lang sa pangangaton ng panahon. Kagi daw medyo puro balod lang ito ang hangin na bagat.
0: Tiko na bagat, Jake, yan na ginagagis kabangkalan, na ginasasur nga bahin niya gaging nga bagat.
1: Ari ngiti siyamon, diri ngiti siyamon kay Baloka, porod kami di, ari kang coastal area.
0: Coastal area, oo. Kagtapos,

0: Ano ni gani? Kung magkabagat, ano ang pag-describe mo? Abi kay Click Costal ka man ang kilid dahil may bayad na kang gaste ka tiner. Anong malod sa ko kang lagko na mo na?
1: Oo, kung magkasama din tawag siya na daw, medyo daluyon, balawala ya, untat, sige lang, naboy-naboy.
0: So, hindi siya safe nga magbiyahe, abi mag-island hopping?
1: Andrea sa amung area guys sa Bukana diya mismo sa Kamagalan daw Lewan Coastal Area is parang Gaydan Banwa daw drain na sila kapanago
0: ang
1: mga porsiner drain na kapanago sa amun palod kung dito na yun parte sa ilog kay Kapsyon sa Kail Kamisibla Kamagalan Mumailan ilog na basyadag na ito ang ilog ng Mumailan diri sa amun niya da Kabangkalan daw diri ka panago dito.
0: Ah, okay. Kung magkusog ang habagat, gedo mo na?
1: Oo, kung magkusog ang habagat.
0: Kung may mga bagyo, gedo mo na?
1: Naan, diri na sila kapanago sa amon, mga signer, diri na. Ang mga barko nga kwan, diri na sa amon.
0: Okay. Sige,
1: Diri sa amon nag-istar ang mga nylon seal, like for example, yung Mailan, Kamangalan.
0: Ah, di siya mong gaulan na sinyo, kaya sa amon si Gidi Talite, di siya mong makulod, kaya... Samo ni Sibong Chimputa, may bagyo, kaghamagat. Sibong mamixla ni sila. Tubig ni dalantana nila, dalani, kag may hangin.
1: Oo, gira sa amun niya, gisik-isik, kagun, adlaw, amun na makainit, siman sa dugdugay, magarugal lang.
0: Sa aga, kaginap si Maragos Bakulod eh, grabing init siya, pero pag tapos pa niya, gasugot alas dos, amat-amat na siya goong. Daw nagapanulto na sumong ang chimputag klimata, ang panahontag, kung hapon na nag-ulan-ulan, siya ka nag-gum-gum, na mo ginangabagat, no? Ano mo na?
1: Oo, doon mo ginangabagat. At sa tiyon sang charter, kay charter di August, mula noon na di, ang Kamagalan.
0: Di ba noon nagkaroon, kino isa sa mga kumagtudo ng ulan na sa Kamagalan, ano gabaha man na sinyo?
1: Kung nagawas ang suba sa Kabangkalan ay nga ano pero kung di naman daw okay lang daw tanan niya kanal subong daw olimpiado naman
0: at okay
1: kaya wadining naman ang amon mga suba ang mga tangab mga talabahan daw na urot na kuwa
0: okay na-meet na mayor nyo ah no sa si Mayor Benji da kagya mayo iyang mga proyekto da, no? Ti mayo, kay ti sadya nagaling charter nyo sa Dasun Sumana?
1: Oo, oh, do, kabati mga ganito, 56 million ang budget.
0: Pila?
1: 56 million, bo, siling ko ang kapigaduhan lumos ng tao. Kasi malipay lang ng tao, matiyog-tiyog lang mga da. Bo, kaluloo isang nagabaligya, iway, bakal, kay titigto tao.
0: 56 million? Di ka maluka, ang ina siya nga budget. Makaganar ina siya sang at least 100% ng income balik sa syudad. Nga suway nga ginabadgetan na tungod nga may mga sponsors, may mga income generating na dira nga mga nulunegosyo, kakonsumahon mo total, ang projection na nila da, madubli sa kapital o kung sa budget ang pagaginansyahon. Amo na.
1: Mag-inataw, laban yun, ako, mga tinalaga ni kami, ang bisandri, inasabiya kami lang, ng budget, mo pala ni, kasi, nakita mo nila nga.
0: Di kalabanan niya, magambag kong isang budget mo ng budget, no? Why na-explicar, mayo mo? Ginabudgetan na ng mga amusin ng mga activities to attract, no? To attract more local tourists nga magkantuda. So may mga binaklanay sa mga produkto, sa mga negosyo dira, no? Magkakaon-kaon sila kag may mga sponsors abi, nga mga major sponsors para sa event, no? Da mga amo sina prestada, Jake. So dira na niya kung magapa marketing ini mo, marketing strategy ni sa syudad kung paano sila makaganar sa sina nga mga klase sa mga aktibidades. Jake.
1: Daw okay man sa emosyon na sitwasyon pero mas mayo man gani nga makita man nila da na uruwas siya simulog or charter duwala ng kasyon sa kamagalan sinulog Sir January.
0: Sige. Sige, Jake. Thank you, Jake, sa pagtawag, Jake. Mayong gabi na kagalong, ha?
1: Okay, mayong gabi, Manjilo.
0: Sige, sige, okay. Now, si Jordan, Jake. Jake Jordan, ha? Okay. Thank you, Jake. Salamat, ha? Mayong gabi na sa tara na itong asuking na naka-tune in sa mong sa K-FM News FM sa Guy City. Kadi City, buti natamyo tagit sang happy, happy birthday. Happy, happy birthday git ang aton amigo nga si Bomba Marilo.

A ti buchocón se buchoque, que buchoque un tuya. Ok, happy birthday, a todos aquí, five bomba Marilosan, aquí, FM News, FM Candy City. Kaltanan nga nagasaulog sa ilang kadlawan, subong adlaw. Kaksining bulan, happy, happy birthday sa inyo. Alas 10.50, okul alas 10.42 na mayong gabi man. Sa tanan natin nga suki from K5 News FM Victorias. Tamyo tagid sa kay Sir Boy Montinola. Kag sa iyang wifey da nga abyanta, si Ma'am Rose Montinola. Si Ma'am Rose Montinola, kag si Sir Boy Montinola from Victorias. Good evening na sa inyong adawa. And of course, aton nga mga suki from K5 News FM, Hinubaan! Ara kami da, boss! Tuto, makmak, kakipay, makmak. Kita na ito da, boss. May ulan magsawala, da yun ang aton niya nga pagkanto sa Hinubaan. Ay, kung galing ka malo, kung hindi kami nga party sa kawang kahinubaan, makanto, ha? Basta maupod lang ko, ha? Para man si K5 Julius Mariviles. Ano halos tanang yung mga makulod team sa nga K5 News FM. Magalagaw-lagaw nila, no? Sige. Good evening man from K5 News FM si Palay, Kabangalan, Hinigaran, La Carlota. Good evening sa inyo, Tanana. Inigabahin mga ka-K5 kinadulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Now, based on my personal experience, mga ka-K5, ako niya ginahimo ko mag-inom ko DTX Coffee Mix, especially sa morning, sa agabla. Ako niya mag-init, magbutang kuya tubing ininit sa tasa kuya gatimpla. Kiman araya may baso, may mug, no? Kag may kabok siya eh. Ako ya tasa lang. Kag ang tubig ko, daw nubo-nubo lang yutay sa gabang lang. Amo na yung ako niyang timpla. Dami yung isyog-isyog gamay lang. Timplahon ko lang isa kasi siya isang DTX Coffee Mix, medyo isyog-isyog sa jirilig. Kundi kinanglan mainit siya para maluto yung kape. Para matunaw yan, di ba? Karon, kumo matapos mo na siyang lugay-lugay, abi, nag-usbong ang iya aso. You know what, mga ka-K5, as I observe, sa nga ako nanotaran, ginasimutan ko mo lang usbong, amat-amat lang, di mo lang pagulpihod. Kahamot, bala, kitungod sa kahamot, sa kay medyo isok-isok, iya timpla na kay dutay tubing ininit. Kahamot na gitsa. Ginasimutan ko mo na, ngipikto, gali. Do nag-relax ang imo yung nga paminsaron, Jirili. Inaya sa usbong pa lang niya sa DTX Coffee Mix, ako na-observaran. Kinahaklo ko kung ginasingutan ko ang iya yung usbong mula sa aso-aso yun na sa magtimpla ka, hinay lang pagsinghot, nag-relax ang utok mo. Inaya, way mo pa mainom, ha? Sa usbong pa lang na. Ikaw kung inumon mo siya, baw ka nami-nami, ho. Kasa kananam sa aton niya panabor, mga kakipab sa DTX Coffee Mix. Kampiyon nga kape. Di ang nami pagi, kitungod nga, pagtulon mo siyang DTX Coffee Mix, no, hindi man pwede pag sabor mo, itupra mo, tunlon mo gini. Ara pagi ng nako-dako, tayang benefits kang sikreto. Tungod may lakot siyang ampalaya extract na nagahugas ang cellulab. May ampalaya extract siya. May chia seed siya, no? Nga dugay kagutumon. Energetic ka dyan, kapagsiklawas mo. Ang mga acid sa sulok-sulok mo, kaladula. Kag namigin ang ariya. Namigin ang baming mos banyo. Kag kumangihi ka bala. Pinabalang daw sipot, kiblang unod siyang barukan mo, ha? Every day, ma-experience na naton ang duha kabagay na, o. Pag-eliminar sa aton nga waste, papangihita, mas ka mga muna ma-experience naton pagi sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Tauhayan. Pasalamat kita, no?
Kaya ina siya is ginapagwa tanghiko sa lawas mo. Di ginatulod na siyang details ko Vimex kaya nagahatag masakit sa itong higko. Amunin nagahalik kaya nagagubak siyang lawas ta, higko sa sulod siyang lawas ta. Katapos, dugay kagutumon, full of energy ka, kag may dipinsa kapabatok sa mga free radicals. Tungod, aragid sa panakot sa Nitex Coffee Mix ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nitex Coffee Mix anytime, anywhere, basta kape, aton gid nga inumon ang kampiyon nga kape. Nitex Coffee Mix. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Bigay ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin mga 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Matayang ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kadamo naging nagagwapo siya bong. Dira siya mursya, dira limalita ko na muna na punggo nagladula. Dira siya may silay ho. Mga alap-ab ko no nagladula man. Prong kamangkalan, hindi mapaperdi, dira li. Kaya itong ho na muna na puluti ilok. Diyang himamailan, grabe kaya dira li. Grabe diyang himamailan. Ang taga himamailan niya, tanan niya kung nung ang bubo sa guyaw, ay na mo. Pero dire-direle siya may sagay, ho? Mga tao to, wala na tigulang, puro tanan hubin. Tungod, gagamit sila tanan sang DTX Beauty Show. Nagapahubin sa panit, nagadula sang baho sang lawas, nagapapresko. Masyado kabukal nga habon, hapos bunlawan, pinapakakas ang mga kagaw, ka mga yabu, ka mga oil sa aton nga mga panit, mga ka-K5. Kag ang mga wrinkles, hindi nahil mo nun, mga kinalutan sa busong ko no, hindi mga stretch marks, blani, sa pagbusong sa mga babae, kundi nagaguray-guray nga daw rice terraces, nga daw ga-zebra-zebra. Hindi na hilmo nun. Hindi ka pa na yan. Hindi yung habon niya nagpahubin. Kag shadow kakinot kamiton. Dutay mo lang ang bagno sa basang bahin sa lawas mo. Mabukal siya na yun. E kung may mga pilas-pilas kaya ya. Dasig lang yan magpali ya ya. Kag hindi pa may infection, kag may antioxidant, kag may gabantay ang isang kagaw ng hindi magsunod sa pilas. Kadasig magpuputi sa panit nga wala sang abdi. Testingan ah, testingan, DTX Beauty Soap mga ka-K5 ha? Apos na ni Baklo na, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Subong man sa tanan nga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar man ko talaga. DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulag mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayad. Ya bata ko ludo. Doon nagasulod sa iyang utak ang ano ni. Ang leksyon sa maestraya do kabudlay siya mag-memorize. Dala sa klinik, balada, may mga pampaalam sa bata na. Yung bata ko, lo, gusto ko gin magtaas. Atira na, gusto siya mag-basketball player. Bata ay pilakadlaw. Di mayo gin na kay samtang bata pa nag-develop kay nag-tubong tulaan nila. I-maximize ang ilang nga pagtubo. May mga sekreto, di na mga ka-K5, kasa klinik ni Dr. Ramil Oy. Niya ko, lo, perbila ko yan daw maungad. Abi mapungko ko, kamatindog ko, matyagag ko, doon nagatiyog ang kalibutan, doon maungad, kuya. Nya, kuya Luya, nagapanguyab ko, nagakautod. Kalain, no, na-experiensyahan nyo na. Hindi mo lang kapanguyab ka, blang hindi mo lang matapos, blang kakautod. Niya ko problema, Kuya Lom, nang Ina bala manugtulog na gid ko, antes ko na magsulod dyan sa kwarto, kamahigda sa katre. Nagapangihi na kuya gadaan. Pero wala pa gani, 10 minutos ang paghigda ko sa katre. Mabango naman ko, kimangi ko liwan. Ang problema, pagidlo kay duha talaga tikang tani ka makalambod ako sa banyo, ahay, bay ko na mapunggan, basagid panjama ko. Di magamo siya nga problema, kanto lang ka mo sa clinic ni Dr. Mel, ibili lang panjama nga basa. Mga sulabs ang sulok-sulok na mga kakipay, hindi na natin pagbaliwala. Kay basi may nag-develop ng mga sakit sa sulod sa lawas naton, mga sinyalis na mo, mga pamaagi sa aton lawas, nga nag-istorya sa aton, nag-communicate nga, hoy, tanawa kay may diferensya, no? Hindi ta na kayong chindi, ang maka-explicar sa aton na kami chindihan tagin, nga wala iya bayad, wala iya magpakonsulta sa klinik ni Dr. Ramil Hoy. May kagali ka malo, may mga lala na yagali yung mga malatian nga nag-develop, gulpihon ka na lang. Pero permin nag-sulab ang sulok-sulok mo, daw hindi ka katigab. Daw permin nag-alingin ang ulo mo. May mga abnormalities kami na notarad ka nga something daw ka lain sa imo yung sistema. Hindi mo pagpabayan. Kay basi ang muna ina ang pahiwatig sa aton yung lawas na dapat naton maatipan ina o kung atipan nun. Di pakantong kita sa klinik ni Dr. Mel, ikonsulta naton para magsindihan na kag mahimuan na naton sa mga pamaagi nga para matapna na kung ano ginmana nga nag-develop ng mga sakit o balatian sa salud sa aton lawas. Saliwat ang konsultasyon sa tanan nga klinika ni Dr. Ramil Hoy na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Wala bayad, ha? Tuto Harold, may gabi na si Moa. Okay, ini nga bahin man doon lang man sa atin lo sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakifay. Shadow kepektibo, mga kakifay. Oh. Kita na'y kami ginas ang guardyab latong istorya ko sa nagligad sa inyo. Nga nagakiang-kiangin sa siyang problema ya sa iyang gout arthritis sa tiil blaya. Bauti ka budlay katama sa sitwasyon. Nagakiang-kiang sa kinagabanog ang iya yung tiil. Now, ti, nakita na'y kami kagina. Siko, kamusta tiil mo niya, Rapaman? Kung hanggang imo yung gout arthritis niya, ti, wala na. Nga sige, inom ko daw lolo, Dr. Pinoy. Pating ako niya nga daw pamatsyagan. Bala doon nagmag-anang ako pamatsyagan. Ang paginhawa ko, nagnami doon nagligwa. Tapos, ang ako niya yung lingin-lingin sa ulo ko, nadula. Kag nagnubo ang ako nga blood sugar. Sa nguna lo, nagkakuba-kuba pag inanduhan ko. Sugod sa pag-inom ko to, sige-sige, Dr. Pinoy, nadula ng kuba-kuba sa dughan ko. Gout arthritis, no? Gout kag arthritis, ang gout amo ang pagpalanghubag kag pagsakit sa mga joints. Ilabi na gid sa tuhod kag batiis. Hindi ma-experiencehan kung mataas ang uric acid sa aton dugo. Base sa pagtuon, mga kakifay. Ang tao nga permi nagainom sang soft drinks, may mataas nga tsansa nga makaangkod sang arthritis. Heart disease. Suno sa mga eksperto. Ang tao nga nagainom soft drinks kada adlaw, may arasang 20% nga tsansa nga ma-heart attack nga makadulot sang kamatayon. Ay, delikado, galina. Osteoporosis. Osteoporosis na lang doon nag Gabok ang tulaan mo, Blan. Kita mo na ko siya may mga tigulang, ha? Ilo, ay, singkong na, ano ni Goro? Daw nagadoko sila, Blan. Kung ano ni ba, nubo ko rin labalay. Kaya gali, may osteoporosis, no? May osteoporosis. Ang osteoporosis, ang calcium, pinaglanon para magbakod ang aton mga tulaan. Pero ang soft drinks, may arasang phosphoric acid nga nagapatay sang calcium sa lawas. Gani pwede ini makaresulta sang osteoporosis o kon pagaguba sang aton nga tulaan. Diabetes, ari diabetes, halin sa Dr. Pinoy ang iyang pahayago. Tungod sa kadamo sa kalamay, ngayara sa soft drink, soft drinks ginang ang bida di. Tungod sa soft drinks, isa ini sa mga masakit nga maigo si mo, no? Ang diabetes lifetime nga balatian, tungod wala pa ini sa gihapon bulong, gani kinahanglan nga ang pagsunod sang isaktong nga diet para hindi maglala ang diabetes. Kinaglan talang mag-inom sa Dr. Pinoy everyday. Hindi na natin pag-usikan ang aton kabuhi pagi sa pag-inom sa mga soft drinks ko, no? Mas maayo sa gihapon ang pag-inom sa tubig kag suplemento nga may madamo sa benepisyo sa lawas naton. Ginapanugyan, gidpermi ang pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule tungod madamo nga kaayuhan nga mahatag sa Dr. Pinoy para sa imoy kayong lawas. Ang Dr. Pinoy may arasang omega-3 fatty acids nga nagapabakod sa korason, vitamin A para sa mapag-on nga resistensya, kagdugang pagid ang vitamin D3 para malikawan ang diabetes kag arthritis. Gani nga nga mainom ka pa sang soft drinks kung ang imo makuha damo man lang nga masakit. Ha? Inom na, no? Hindi pag pabayang inyong kayong lawas. Mag-inom na sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, maging healthy ka na. Mag-an pa sa bulsa. Saragin mabakal ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga ka-K5, sa halos tanan ng mga butika kag farmasya dira sa Talisay City. Subong man available sa tanan ng mga butika kag farmasya sa EB Magalona, Kabankalan, Draman sa Binalbagan, La Carlota, Borsia, Victorias, Sagay, Cadiz City. Halos tanan ng mga banwa kag kasyudaran dira sa Negros Island Region kag sa bilog nga Panay. Available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kag saliwat naman sa may mga problema na gusto kong inipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. Kung i-text ninyo sa ating globe number 0927-44894040. 16 minutes after 11 o'clock in the evening, and this time lo may caller kita lo. Okay, caller tanay. Hello, hello, good evening. Hello? Ate, oh, tiyan mo na yung abi i-block na lang na. Sino na? Oh. Si paring Pipito Lim nagpamati na every night. Paring Pipito Lim, may gabi na si mo, ha? Okay, salamat. Ari ng mga problema, mga ka-K5 mo. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Magayo lang kung tanilo advice. Four years na kami. Wala communication sang babae nga palangga ko gid J. Lolo. Isa pa na dula ang cellphone ko nga pang Facebook, J. Lolo. Keypad lang gamit ko. Pero may May asawa ko, J. Lolo. Ah? Bulagay kami. Pero mas palangga ko ang isa ka babae na rason sa nga away namon sa akon asawa, J. Lolo. I'm Yasir, J. Lolo, Muslim ako. Yasir, mayong gabi na si mo, ah. Di ko nadulang cellphone mo kakipad, kipad ka na lang. May mga... May ara maguro sa mga computer na iyang nga pwede kakarkila. Kay man pag gusto, ya may paraan mo. Pag ayaw, ti may dahilan man na. Pasauna, blasang na binailihan na, Jirili. Binailihan na, isang una. Ambas ang ginikanan, hindi ka na magbaili, ha? Hindi ka to makantos bilihan, ha? Di karon kay ato to ang mga grupo. Kag ato man to mga uyab ng mga gwapa, kag crush mo bala? Oo, naya, ho, taya. Oo. Pero ideyahan mo, kid. Nga makatulog na ganing ginikanan mo, dayon mo katiid. Nagalakad kay skudal mo. Tapos gina-timing mo man niya nga magpuli ka, tulog pa man sila. Di mo na bala, pag gusto may paraan. Karon kung hindi ka gusto, may paraan mangyap, may dahilan mangyapon. Hagadon ka karon kag hindi mo gusto yang nagahagad sa imo, nyamig, lakatamig. Hindi mig, kasakit dyan ko mig. Pero wala man na. Tapos dala ko riit mo lang yung gina pag ginimig ako ito. Yung tiyan ko, sorry, gini ko kaupod. Gabalibad siya. Kapangita siya pamaaging, gini kaupod. Pero kung gusto ya gani, ayan, bisan hindi pa, sige. Kung hindi kaya, damo ka man niya rason. Pag gusto, may dahilan. O kung may pag gusto, may paraan. May mga pamaagi. Pero kung hindi ka gani gusto, madamo ya sa nga rason, mayo damo ya balibad, maraming dahilan. Di sa imo, day, ano ni, kabudlay mani kay 4 years na kabuya nga wala communication. Huwag natakabalo kung ano ang sitwasyon niya dito. Siguro ti, nag-assume na malang siya guro. Nga daw, uway ka na yasang interes sa iyaya eh. Kiman sa aton manabi, kung may interes ka sa isa ka tao, hindi mo na ipagpadugayan. Isa kasi mana, ganiya daw, kamudlay na na iyang palampason mo pag maglawig pa. Di apat katuig, iyaya nga wala kami komunikasyon sa babae nga palangga mo. Palangga mo, wala mo gina pangitaan mi Diyos. Wala mo gina tagaan niya pangitaan siyang paraan. Sa apat katuig yan, hindi na to siya ihang kalabod. Basi may pangabuhi na to. Basi nag-uway na siya sa iya yung memorya nga magabalik ka pa. Tino ka ironic ka tama tungod nga palangga mong babae, pero hasta ba lang sa sugilanon. Pero kung chikeron mo sa buhat, huwag ka maginimo. Apat katuwing nga wala ka mong komunikasyon. Kaya ang rason mo, kipad na lang imo nga cellphone, kagtapos, nadula. No? Tino ka hindi asarang nga makakumpara sa pagpalangga mo ang rason mo. Kaya kung palangga mo ganyan, pangitaan mo ganyan pamaagi, namo ni subong pamaagi nga para magka-cellphone kaliwat. Ikaw muna dula, galiti. Ha? Makita na ka mo. Abi ko, anay, huwag ka na iluyag sa ako. Naki na dula, cellphone ko. So magwa si na, doka, sorry for my word, doka, irresponsible kita. Sa aton niyang kaugalingon, nga ginaklaim naton, ka ginapapati naton nga palangga mo siya, pero, te, ano ginhimo mo kay palangga mo siya? Nadula silpon mo? nakipag ka na lang, wala ka mo yung communication of 4 years na, mas palangga mo siya sa imo yung asawa nga nagbulagay naman ka mo, di ano karon ang punto na dira. Kung palangga mo, gawan mo ng paraan. So good luck si mo, migo ya sir ha. Ang pianista, tato ka pamulog siyo. Panyapong ka na, Choy. Ang nagatango-tango man siya. Hello?
3: Hello, Jilolo. Good evening.
2: Yes, good evening. Oh. Sino niyo? Sino ni Baliog?
3: Si Jilolo, sa Romy, sa Mansilingan, Paglaong Bilig.
2: Ah, okay. Romy, yung gabi na si Mo. Nainom mo na, Rom?
3: Oo, oh, nainom ko na ang D3 Bio, tsaka Mighty Sikag, ang D-Tex. Every day, ginainom mo, Jilolo.
2: Ah, okay. Ara ka sa Paglaong Village?
3: Yes, lo.
2: Kabalong ka, sugida na ka na sa Paglaong Village na pakton ko ng pista nyo, May 1?
3: Correct. May 1. Ah? Ilo pa, Mr. Alia, Ilo.
2: Aga pa, mahili ko na si Una, ya. Oo. Oh. Oo, oh, kilala mo na sa Una, yung mga Garciniego, da?
3: Correct. Oh, ari din sila tapadlan niya, mambala, ito yung Edo. Mga tatlo lang si Balayang
2: ara man daw mga kilala ko nga mga Villarose sisters.
3: Do wala na sila din no? Ang iyan lang din ang pamilya mga Villarose do sa ilo na sila bro.
2: Ah, tisang una ara na lang sila kay mga mga kilala tama na sila da mga utod yung lalaki kay mga Villarose sisters.
3: Ngayon, tatay nila nung una, dumay ang shiatsu, shiatsu therapy sa una.
2: Ah, si Doc Villarosa. Anyway, ara man na doga puli si Angi.
3: Angi, ano lo, ng...
2: Si Angi malauton.
3: Villaro?
2: Angi malauton ni Angi. Yeah. Basta may one na dumdumad ko sa una. Kay ginaimbitagin kami dira magkanto kaga wag kasadya na lang sa Paglaong Village so na da. Medyo sa una do kahulong doon ginmando ka layo sa Paglaong Village. Pero subong no kalapit na malagi tungod ara ang Mansilingan, ara ang Dumanan, no? Kati siyempre yan, magkanto ka na yan sa Paglaong Village and the next na yung lugar is Murcia mo, di ba?
3: Ganda mo na development, Lodire. Ang opisina sa LTO, Nestle.
2: Yes.
3: Damo na sa development.
2: Pero 1980s, kag 1990s, siya kampo pa na palibot na.
3: Correct. Tsaka lang.
2: Araman na, do araman na ganing Nestle da, ni Bla?
3: Yo, ari din Nestle sa mga lang. Damo na di, damo na mga opportunity. Kag ang bagudala, napit na di.
2: Na.
3: Tuwing ka sumago, airport.
2: Oo, tila do ara na dang progress mong da, no? Sang sudan sa Makolod. Anyway, ano malagad na si mo, Toto Rom?
3: Wala man nang musta lang sa mga nagpalamati mo kag sa ano ko ba lang regarding na ba sa mga sa future ba ang atin nga mga ano eh, yung Pilipinas kung anong problema na konkreto nga problema sa gobyerno kado wala biguro sa nangyayimo sila simula na nagpungko si ano, si Bongbong Marcos sa iyang administration do ali ang ginapang tirada yung kontra sa politika so dapat ay mo niya mga kubriso sa future sa nato niya ano
2: ah
3: country katulad sa mga tulad sa mga food nato niya security tulad sa nato niya mga territory sa mga shoreline tulad subo Dito nga, nagkatabo dito sa West Philippines, ito pa ito nga, ano ito, ano ito, ano ito, mga chinito.
2: Ah, ti next cream, mahay naman to silang China, kagaga Pilipinas, to sa kadagatan.
3: Gani man, kaya mabuli, kini China, kagislay ka panulod sa atong teritory, sila panggapang nakit.
2: Ah, ti mo na, because may, kung tanawon mo, do may interest sila sa ano mo kung ara anong ara dira sa teritoryo na da no kay ang China wala nang isulan sa likod mo ang ila lang gidya yang ginaproteksyonan ining dagat nga makasupply sang ila kinanglanon nga pagkaon kag kon ilak na da karon sang ila kontra karon nga Amerika ang bahin sang kadagatan dira mabudlayan mag padayon sang ila ekonomiya. Ekonomiya, economic war ni connected. That's why ang China, gina-claim nila na tungod nga wala pa man kita nakapadeklara sa ining ahensya nga ato na mo. No? West, ano ba lang yapon? Nang South China Sea pag-yapon nga lang na? Kag inang South China Sea, ang South China Sea, ilan na naiagin applyan sa inang ahensya na sa about sa dagat. Kita naman niya ya, why pa kita ka-apply sa West Philippine Sea? Why pa na maprubahan kag wala pa na nato niya gin process sa Pilipinas? That's why nga nagapangagaw ang China sa aton pag-itsindi pero ang pag-explika na dira tungkol nga ang South China Sea ya, na-register na kagsakop ina sang sa South China Sea. Pero kung tani, nga na-file na sa Pilipinas, ining West Philippine Sea, may rason na kita kitang otorisado na kita ng aton na dagat mo. Galing ang aton gobyerno, uyaya kagpabaya.
3: Correct. Kaya ginatupag nila yung mga ano, yung mga politika nga sa ato din nga dudugin sa kupon sa ibang bansa ginabuli na ta wala ta preparasyon para sa muna blalo.
2: Ari bala totoo rong pagido ari nagpinpicturan ko diho grabe galing nagkaladula nga kwarta sa mong sa aton gobyerno ho kag initanan para inita niya sa kinaglanon sang tawo Pilipino.

0: iya nga insuran sa imo kwarta nga gindiposito sa bangko. Tiyang nadula sa PDIC, 117 billion. Oh?
1: Billion, pandi na million.
0: Oh, ari pagiday, ari pagido, sa loan for health system in rural areas, no? 28.7 billion dula man. Ari pagid, gold reserve. Ang gold reserve naton na ang kandidat is 129 billion dula man kang pinakadako gid Rom ang flood control project 500 billions pesos. Sumahol mo to tanan trilyon na.
1: Trilyon na. Sobra na trilyon.
0: Oo.
1: Amo ade yung question sa isang tao sa mga tax niya mga audience o taxpayer kita bilo hindi na nagkaladtong yun yung mga kwarta
0: nan
1: buhay mo sila pagdik na gini mo para sa aton
0: di karoon ang ginasakuha nila ang 125 million nga confidential fund ni Sara Duterte amo nang ila ginakusar nga nangawat si Sara.
1: Wala na sa 123 million ang ilay, billion, wala nila ina.
0: Trillion, ginyayay. Kabalukan, ang style nila to, sang pag-release sang mga budget, no? Wala nila naging release ang budget ni Sara. Di karon, ang inisiyatibo ginimo sa opisina ni Sara, ang tanan ng mga transaksyon para padayon lang ang operasyon sa iyong opisina, ginutang lang, anay. Ginutang. Karon, mamod ng chimpo nga para inspeksyonon kung naurot ng budget o kung wala pa, amo pag-release nila siyang budget ni Sara. Karon, kay Como, nakatransaksyon na tondaan niyang opisina ya, pag-abot sa kwarta, narigla ng kadaan, ginpagsulod na lang ginpagsulod kay nga aman, nautangan niya na tumo. That's why kadasig, in a matter of 1 week lang, urot ang kwarta, kay nautangan na to.
1: Sakto na. Bisa ng ako nga nanay lo, nakabinipisya mo sa programa ni kasi vice ni Vice President Sara. Dira sa may ano bala lo, sa may kuda sa Golden Field.
0: Ano, at yun, damo, kung may mga hospital ka na, pwede ka to kapalapit at the time, no? Te, sa ulihi, why na to nagsigit tungod, why na budget mo?
1: Ang wala na budget kasi naging cut na nilang budget.
0: Gin-delay nilang project, ang budget, gin-delay nila, no? Pero, amo na bla, nga instead nga magbato si Sara silently, gin-istorya yung mga supplier nga padayon lang mag-operate ang iyong opisina, nga sige lang utangon lang ni anay, kawas mag-abot ang budget, i-pipeline na lang dayon. Ti amo to naka-ready na tanan pag-abot sa budget, ti dulhog na lang to tanan eh. Ti gin-report sa COA, okay man. Di ba? Okay man ang COA. Oh, ti karon amo na subong ang ginakusa nila kay Sara, 125 million, no? Ti ara ang COA ho. Nagapamatuod nga okay man ang expenses. Ang question na diya, amo niya di nagkadong PhilHealth.
1: Ha? Wala mga liquidation. Mga liquidation ang ilag na pangawang pundo sa
0: Di ba minsara bala? Amo na lang giniya makatabang sa taon ng PhilHealth ni kuhaon mo pa yung budget, no?
1: Correct. Huwag na gaya. Gaman din na lang ang matawo sa may natuwag niya public hospital lang para no, mga pabulong. Tapos wala pa, budget. Huwag pa nila ang masina.
0: Ti igo mani
1: mag
0: ti ang mga ani ining negosyante ang kwarta nila sa mga bangko kulbaan na ni sila kay nga wala na insurance ang kwarta nila kay way na pundo ang PDIC mo 117 billion ang nadula.
1: Grabe amo pa ang amo na nakolihigo rin kuha nila ang PDIC na do lo amo naguro ang kuha nila pinakolihing
0: Di karon nag-aayo sila kay kono deficit ang aton budget, no? mautang kita 1

0: 1 trilyon na naman.
1: Yeah.
0: Oh, di man tayo na ton, kay I think siguro sa 20 masisisisun ka mag-inadla may State of the Nation address si President Marcos. Mamati ta ko na nung development sa kagdiina na labutan sa Pilipinas kagkundi na padulong ang aton niya nga Pilipinas. Kung may padulungan eh.
1: Hindi ba kaya before sa kay administration lalo niya no ni kay Duterte hindi mata kay Duterte pero makita daw lang progreso kung mabatsagan mo bisan ikaw na ordinaryo ang Pilipino mabatsagan mo nga may project ang gobyerno tulad ng ikaw halimbawa isa ka tricycle driver isa ka jeepney driver mabatsagan mo ang iyang bulig kaya ang halimbawa siyang lisensya ginhimo iya before pila na years tapos ginhimo iya 10 years tapos mabatsagan mo mula ang project nga ra. Ang kasi wala. Kumpersibong.
0: Ang passport, dugay ba ng passport? I think daw mga 5 years o 10 years ba ng passport?
1: 10 years lo.
0: Oo. Tapos, ang mga linyahan na, kaya ang proseso sa una SSS, mga LTO and other agencies sa gobyerno, kinanglan matapos within 3 days. Hindi na pagbalik-balik ko ng tao.
1: Gusto yan, ma-expedite ba lang ano, para madali. Hindi na tsaka ano, para hindi na balik-balik.
0: Ah,
1: tapos nang parang mapusik sa kimpong ka ng tao si to, may ara siya hotline niya ginabutan kung sino nga gobyerno nga wag hindi sakto sa ilang obra. Mag-report ka mo sa muna yan. Tapos in-action na niya.
0: Pero mamati tanay sa ano ah, mamati tanay sa State of the Nation address ng aton presidente, basi pa malang makonbinyoya ang Pilipino kag magasalig liwat sa administrasyon. Kay so far daw negative ang trust rating, nagnubo bala. Basi bala ko ni this time malaya, ang huring-huring sa kapihan, basi ko ni padakopya si Kasin niya, si Kasaya. Para magtaas ang bilib sa tao siya, masipad ako dyan si Romaldis. May mga amo na nangasugilanon. Pero pamatiyan, Danay Rom sa iyang State of the Nation address, masipan mo lang ah.
1: Pero feeling ko daw hindi nagurulong tao. Mapati siya, miskal na pa dahil ang State of the Nation address. Ay, subong pala makita mo na nga. Kasi malapagpong ko, wala agad government niya. Wala sa project ang hindi mo para sa mga tao. Sa labi na sa mga OFW. Nababayaan niya lang itong gagira na ito. Sa may dito, sa may Dubai ito. Sa, ano, wala masaging action na ginahin mo.
0: Oh, ito yung mga OFW itong advice niya. Palago ka mo mayo. Yan. Dalagan ka mo. Panago ka mo. Dako naman ka mo ah. Malo na ninyo mo.
1: Survive na.
0: Oo.
1: Sorry, itong survive ko di. Okay.
0: Ate mo na yan.
1: Pero malamit na ako, lo, ang OFW, ang C-base sa Alan base, ang mga pinaka-vital sa inyong backbone sa economy sa Pilipinas.
0: Aha.
1: Kaya mo nang limitantan. Kung wala na sila mga OFW, pagsak nga ito ng ekonomiya, dapat ginahin mo yung programa din sa mga programa, yung programa. Kaya yung mga OFW mo nang gusto sa suporta sa ito, 1 month ekonomiya sa ito.
0: Ate, okay.
1: Almost 70%.
0: Correct, correct. Ate, sige, abangan tayo sa sunod na kabanata. Kabay pa, mauyon ang, maayo naman yung klima sa aton tanan. Kaya magkalampawan kita. ang tananti may pag-asa man as long nga nag-ugyon kita kay nag-isa kay nagapangamuyo kita nga may tsansa gyapon ang tawag naton nga pagtindaan sa tanan. Thank you again, Roma. Thank you again.
1: Sige, lolo. Thank you man sa tanan. Sige, bye-bye.
0: Okay, sige. Mga kakay-five, no? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga number one seafood restaurant in Bacolod City. Gina Seafood Restaurant, ha? Mga kakifay, mabreak tanay kadali liwat kang may isa pa kita ka problema nga pagkabasaho na. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin. Sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh, available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Siya katunto mo, sultiro man. Manog into. Mga kakifem, ang muni oras, alas 11:45. Would you believe si Ma'am Gina, ang tag-iya mismo, the owner of Gina Seafood Restaurant, busy ni siya yung muni oras? Busy ni siya, pangumpra, jirili? ara na siya sa bagsakan na siya libertado. Nagapamakal siyang pangapanakot para sa boss naman ng mga birada na lutuay da sa Gina Seafood Restaurant. Kaman amo ni oras ang mga priska nga panakot kalabanan ara amo gina mo. Amo gining mga chimpong nga ara na pwede kakapili, bla. Mga pidada, sibuyas dahon, kamatis, green kagluto, girili, pula nga kamatis, ang mga paitan, tanan nga mga panakot kag girili sa iya nga pagluto sang mga seafoods para boss. Subong nga gabi, ginapikurayan na ginakumprayan na. Kay man isugpo niya na sa luto yung mga priska, mga seafoods. Oh. Plus ang panakot ng mga priska, masaburan mong iya sa baw sa tinula kang sinigang, batyagan mo gindong gakorintes, lawas mo naga... Doon nagapagsik ka din nga nagasulid, lawas mo mo. Tunod priska tanan nga panakot plus priska nga isda ang mga sustansya makadto sa sabaw. Higupon mo kaunon mong mga unod na dirili. Batyagan mo ganyan nga nagahubin ka mo. Di open sila everyday da, no? Alas 10 ang aga, pwede ka na nakasugba da. Bauti aragin na paborito ko subong ho. Ang diwal. Diwal kag tangigi, dirili, nga sinugba. Kag plus pagit abis ang mga pasayan nga, wow, kampiyon. Mga kasag pagit, aragoy. Lokos nga sinugba, o kung ni gani adubohon, ni gani kalamares, aragay. Aragay, galaway. Sa kanamit. Tilawin nyo lang mala. Now, karon, subong ang Gina Seafood Restaurant. Isa na inika food tourism destination. Bla. Nga kung may mga bisita kita from other places nga nagabisita sa Bacolod, sa Negros, aragit sa checklist nila nga mabisita ka mahapit git sa Ginas. Kay man naglapta na si Bilong nga Pilipinas mo sa Bacolod, may the best nga kantuan, nga kaunan, Ginas Seafood Restaurant. Tikita nga mga Bacolod no, Negrosanon, Ilonggo, dapat kita ginya una gini maka-experyensya. Gani, anuman nga okasyon, o kung mga celebration, mga ka-K5, try nyo ha, Gina Seafood's Restaurant. Okay, ari na ang isa pagiging ka problema. Wah, ha? Good PM, J. Lolo. Ako galilo si June from Bacolod City. Lo, 5 years na kami sang ako nubya. Sa una lo, mayo man ang amon pag-ubdanay. Sweet sa iya kag aragin siya permi para sa akon. Nagbakod pagin ang amon relasyon sang ginhatag niya sa akon lo ang iyang banga, ang iya banga, ang iyang pagkababayi. Wow ha, pangatag siya. Ngayok maguray. Ngayok dami. So good to Jilolo, nagdako ang ano? Nagdako bagit ang time niya sa akon. Nana. Bikoneng chan, ang time gali. Kagin palanggay apagid ko Jilolo. Grabe no. Siyang ginhatag sa iyang pagkababayis ng nubya niya. Ginsako. Ginatagaan pagin sa chimpo siyang mabayi, permi, di sako eh. Pagtapos ginpalangga pagin siya wawa. Mayo guro. So go si Toji Lolo, nagdako pagin ang time niya sa akon, kagin palangga ya pagin ako. Pero nag-abot ang time, nga nagbago ining akon nga nubya, J. Lolo. Nagbagong iyang nga batasan. Pirmi ako ginaaway nga wala sang rason. Ginasupladahan niya ko, J. Lolo, kag indi na siya sweet sa akon nga parihas santo. Halos hindi inako istorya kung upod kami. Kay sako siya sa iyang cellphone, G-Lolo. Magsama nga mo si Nibalda na ni. Ginapabatsya nga nga daw bugnaw na bigay daw wala na sa interes mo. Ay, may iba na na siyang interes. Mama, kung mo, danay ka mo ya, ha? Sako siya cellphone? Di isa ina ka disrespect? Sa imong presensya nga nobyo, ara ka na. Tapos siya, piti-piti siya sa cellphone niya. Hindi man siya amur ginas, hindi man siya manugid. J-Lolo kung sinong ka-text siya, permi. Naturaki, nag-ahimo na siya guru milagro. Kag dito na ko nagduda, ari na siya. Isa ka best J-Lolo, nagpa-kanto ako sa isa ka mall di sa Bacolod. Kagin sundan ko siya. Kag dito ko nabalaan, nga may iba na siya gali nga lalaki J-Lolo, ay... Kasakit man na kung hindi na kami mag... kundi na kami mag 5 years ang among relasyon, diraya pa ko ginbaylo, J-Lolo. Palangga ko ginchalo. Oh, doon naghihibi ako. Palangga ko ginchalo. Nga hindi pa siya kontento sa kon. Basilip. Basilip, lipot. Lipot imo, ano? Butkon. Wala ko man siya gintunto nga agin himo yan na G-Lolo man. Ano ang dapat ko himoon lo? Hindi mako perfecto nga nubyo, pero kaya ko ihatag ang matuod-tuod nga pag palangga. Wow ha. John, relax lang John ah. Relax lang John. Dugin ko ya lang ang pagkalalaki mo John. Ang kinsulto na nagaling no. Nga ginbayloya ka sa ibang lalaki. Pero sa positive side naman, nakilala mo siya. Kung nakilala mo man ang imo kaw galingon eh. Sa sinang at kagayunan, may mga sitwasyon nga kung kisa it appears nga daw ka negative kag daw hindi mayo. Pero on the bright side sa sitwasyon, may mga oportunidad man gali, no? Kag may mga rason nga man maayo, nga natabuin ang mga bagay nga kung sa din, hindi natin luyag, hindi natin gusto. Pero nga natabo, because kung tanawon mo sa bright side o kung sa positive side, may na-discoverihan ka. Nga hindi siya gali forever. Hindi siya gali material yung klase siyang mabayi nga pwede mo dalon niya sa palabuton nga panahon. Nga unungan mo, gid, dalang siya sasta mo. On the bright side pa, gid, base mo na iya ang plano nato nabi nga siya na, gid, pero nga hindi pa madayon because... Kasi kung kamupila kadlaw, hindi mayong maging resulta. No? Amo na nga aton nga coping lang, nga pinsaro naton, i-mindset naton, ang aton kagalingon. Nga may ara pagin mas mayo nga planong ginuo sa aton. That's why nga kinanglan niya ma-exet sa aton kabuhi. Kay ang right person, right girl para sa imo, nga plano siyang ginuo is mag-abot. Kung amo inangin mo yung i-pinsaro, kag i-channel mong paminsaron mo, mas mamag-an. Ang imo yang pag-rehabilitate sa imo nagdururugong puso. Kadasi ka lang yung mag-recover kag makamove on. Kung dra mo i-channel ang paminsaron mo, sangsa i-dwell mo da yung ginhimo kumalang tanan, way magkunagkulang, aging tuntoy ako. Di, siyempre masakit ka lang gida kasta mag-uba ng imo balatsyagon. lain na daya kung madalman ka daya kang mag sipat lata, bit-bit sako. May aran na iba niya ka pasintan market, di ba? Bakal sang tatlo ka dupang akalat. Naghigot sa liog, nibla. Hindi ka na yung magkanto, dira niya. Hindi ka na mag-usoy sa sinayang ka balatsyagon. Kag paminsaron. Pinsaron mo ganyan yan, natabuin na kay tungod. Ang plano mo, hindi man na yun. Because ang Ginoo, mas maayong ang plano si mo. Kaya hindi na siyang babagi nga na partinisir sa Ginoo si mo. Kinanglan siya magwa sa imo kabuhi. Kay mag-aabot ang babagi nga ginaplano sa Ginoo si mo. See? Kaya amo inagabagay nga dapat mo piparahan. Kaya i-inspire mo kagalingon mo every day of your life. Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J.E. Lolo sa buong gabi. Kita rin naman kita sa masunod naman nga inadlaw sa Domingo kung ari kami di. Kaya kung basi madayon kami sa amon nga biyahe, we'll be back on Monday evening naman. Pero kung hindi kami madayon, well, batiay naman kita sa Domingo sa kagabihan. Salamat mga ka-K5 sa pag-upod sa amon sa liwan ni J.E. Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J.E. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one.
2: Number one.
1: Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pa ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani karot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinaka importante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom
6: no?
2: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: din. No? Like avocado do Camil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
6: na,
2: wow. No?
6: Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty-Sep tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
2: Mm.
6: Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ng free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty Cell agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
2: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
6: agoy
2: untat inom alcohol
6: agoy
2: magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits
6: ngrustan palahubog
2: more on fruits and vegetables i-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne if hindi gid malikawan pilion ang puti nga karne nakabalos ang
6: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah is the manok no maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas
8: DTX 500 si Edwin Grace Paglimutan 45 years old Tagahilamunan Barangay 1 ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
2: ilang imo nga gininom nga kakapsula
8: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
2: so wow.
8: Nami nagid na akon nga pananawan wala na gabi ring akon likod wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil
2: sa mga wala pa nakatry sa DTX 500 anong mahambal mo sa ila?
8: Bakal na ka mo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C
9: ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante ka problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon kasakit tayo na akong ulo ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C
10: kagsubong ka nami sa akong paminsari
0: Mighty C mapalit sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
11: ako si Anika kundayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
0: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City,
20: Atubang sa PLDT McKinley Street,
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Calibo, Refentor Building,
23: Osmeña Avenue,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique,
26: Juan Tiong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan,
28: Fronting Quezon Mall,
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
30: Kulasi,
31: National Highway,
32: Kilid sang LBC,
33: Clinica de Alternativo Medicina,
34: Kabangkalan Branch,
35: located at ACM Building,
36: Texas Street,
37: Corner Bread Box,
38: Kabangkalan Public Market,
39: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
40: Sagay City,
41: Radyo Bandera Compound,
42: likod sang Pag-ibig Office,
43: and
44: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
45: Bacolod City,
46: Ernai Street,
47: fronting Paglaom Sports Complex.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya na dapat maligo gikadadlaw.
6: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka dadlaw, presko ang lawas. lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
1: para mapares kina, may pares.
6: Di siyempre, klinika diyo fresh.
1: Klinika diyo fresh.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo klinika diyo fresh.
1: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia, ang makapipikto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa klinika diyo fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
1: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Favorito nga kape ni Saril dyan, wala na sa iban.
1: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
3: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
1: Para sa diabetison.
3: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
1: May protection
3: may ka pa. May antioxidant ka pa.
1: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
1: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin imo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubos ipon kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni, lipids.
6: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Pamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa ito ang glutathione.
1: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
6: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
1: may ga-repairman.
6: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
1: Kulang na.
6: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: Mm. So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumbatihan sa ano? Kaon money.
3: Kaon money. Oh.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga nga, anong ara sa money? Oh. Oh, diba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
1: Oh. Layo lang.
6: Layo-layo, gidya.
2: Yeah,
6: 100 na, times.
2: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon money, guro? Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio. Hindi,
3: hari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
1: nerve cells,
3: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya, eh.
1: Kamo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live i wala putos.
3: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
3: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
5: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano po't silingon sina? Kung gaditi bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Tay, kung wala si D3 bio, atakiho ng imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
7: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
7: It's all natural.
6: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni mo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
8: cancer.
6: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Magabot ka.
9: D3Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Mangabuti ka.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation. Noon na nagkita ko makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
11: Mabalik sa mangabuti ka.
9: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisita halang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Calibo. Refentor Building.
31: Osmeña Avenue.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique.
36: Wantiong Building.
37: Barangay 8 Bagumbayan.
38: Fronting kay Sano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
41: Kulasi
43: National Highway.
45: Kilid sang LBC.
46: Clinica de Alternativo Medicina.
48: Kabangkalan Branch.
49: Located at ACM Building.
50: Texas Street.
51: Corner Bread Box.
52: Kabangkalan Public Market.
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Sagay City.
55: Radyo Bandera Compound.
56: Likod sang Pag-ibig Office.
57: And
58: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
59: Bacolod City.
60: Ernai Street.
61: Fronting Paglaum Sports Complex.
62: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mera pa. Pisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin sulalob mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
7: virus,
6: no? Kinahanglan, inom D3Bio.
2: Abisan dinggi, ganyan inom ko
6: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang
2: one. Pataan ko.
6: Da mo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
8: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
8: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbu, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics, imo siya nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio.
3: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagkiulat? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit ka tama. Kaya ba siya tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsules.

0: Ayos. Sige! Ah! Alas 5:13 na mga ka-K5, dire kita nay.
1: Tukib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5.
0: Ato ni baloon mga ka-K5 kag tukibon ang pila ka mga bagay-bagay nga way pa naton mahibaluan kag kabay pa ini nga makahatag man sang ihibalo sa aton sini nga mga estudyante, mga ka-K5 nga way pa makahibalo sa sitwasyon kag kasaysayan mga ka-K5 ilabi na gid dira sa may barangay Sumat. Ayos. Hibalo naton mga ka-K5. Nano gid balayang kasaysayan kag istorya sa likod sini tanan. Ang kasaysayan sini mga ka-K5 nagatuhoy sa papel sang sumag bilang isa kadaan nga pueblo nga gin-incorporate sa Bacolod sang 1902. Kag ang gym nagatindog bilang landmark nga naghatag espasyo para sa atletika o sa mga atleta kag mga kung ano man ang mga activities, mga community activities, mga cultural activities, mga ka-K5, liga, para sa ato sa mga kabataan, dira sa kwan, sa gym na ginapahimo mga ka-K5. Ang Sumag gym, ang istorya sini mga ka-K5, sa may barangay Sumag, ara sila na yun na nahamtang sa may Southern Gateway, sang Bacolod mga ka-K5. Masiling ka Southern Gateway, guluwaan, pagkato na sa Bago City, daw boundary bala mga ka-K5 sa Bago. Muna. Ang Sumagin na establisar bilang pueblo sang 1980, kagin incorporate sa Bacolod sang 1902. Ang Sumag Gym nagatindog bilang una nga gym kag malapad ang espasyo para sa sports kag komunidad sa Southern Bacolod. Ginahimo mini mga ka-K5 nga sentro sang mga barangay nga sakop sang Sumag. Bilang venue nila sang mga basketball games, eskwelahan nga mga events kag barangay assemblies mga ka-K5. Nagsilbi nga training ground sang mga kabataan kag atleta sa Negros Occidental. Landmark nga nagapakita sang pag-uswag mga ka-K5 sang Sumag bilang isa ka hub sang edukasyon kag komersyo mga ka-K5. Ang gym naghatag oportunidad para sa kabataan nga mag-practice kag tournament sa basketball kag iban pa nga mga sports mga ka-K5. May mga cultural event ginagamit para sa barangay fiesta, reliyoso ng mga likuton, kag mga programa sa eskwelahan. May mga suporta man halin sa mga sa atong sininga DepEd sa educational support malapit sa Sumag mga ka-K5, ha? Mga eskwelahan dira. Elementary School sa Sumag, National High School sa Sumag, kag Bacolod City College sa Sumag Campus na nagagamit man sang gym para sa mga aktibidad mga ka-K5. Okay, ano gijabla ang kaimportante sini? Importante kay ang Barangay Sumag mga ka-K5, ang Sumag Gym ginakilala bilang pinakauna nga gym sa Bacolod nga nagserbisyo sa Southern Barangays kag isa ka simbolo sang komunidad nga nagatipon sang sports kultura kag edukasyon. Isa ini kadako nga parte sang pagkilala sang Sumag mga ka-K5 kag identity sang Sumag bilang Southern Gateway sang Bacolod. Mo ya mga ka-K5, ang ato sini nga Tukib sa K5.
1: Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa

0: ang K-5 sa umaga. Tukip sa K-5. Tukip sa K-5.
1: Areglado mga kakebab, dali ito tukibon taman ang patrol. Kung bala may mga natukiban man ang patrol sa merkado, ang Bantay Merkado update bala mga kakebab. Salamat gina. Aradira mga kakebab, ang akong aton nga migo. Ang migo tabyan si Sir Erwin Capada. Dira sa may Libertad Public Market. Madikit ko rin sa iyo. Sir Erwin Capada, Sir Manuel Ramos, Jomel Ramos, mga kakifive kaga, si Toto Frias, mga retired department heads o mga manager sa bangko. Arama si Nick Varka, kagawad Nick Varka, si Gaspar Coronel, ay terrible. Di mabangbang. Araman mga kaki-five si Boss Danilo Tsua. Hindi na yung makakuha niya. Boss Dan Tsua. Pero pangapil rin yung boss na damo kwarta. Balik-balik lang sa Amerika si Rao. Stephen Park Lim Hu. I promise to love you with a love that is pure, patient, gentle and everlasting. Grabe mo na si Stephen Musawu. Maria Elnora Shasat, Mochilia Shasat, Maingaga, John Emery Tita, si Janita Hibaler, mayong agalanda sa Yori Store, sa tubang ni Ma'am Janita Hibaler, mga kakibay, sa may Barangay Banago. Kay Madam Lona, dira sa Juanita Luna, dira sa may Porok Riverside Zone 3 sa Banago, may aga. Kay Ma'am Merlin Virondo, Ma'am Merlin, bugtaw ka na Ma'am Merlin. Si Papang Muroy Virondo, diyan nagapamukaw, no? Pukawa na na. Bang, pukawa pang. Si Ma'am Merlin Virondo, may aga lang na. Areglado. Sige kay K5, Walson Navelina. Why si Kwan? Ara si Vincent? Plus report. Galila, ma plus report. K5 News FM. Flash report. May plus report mga ka K5. Papang Walson Navelina.
2: K5 Waves, critical sa karoon ng kondisyon. Uy. Isang kalalaki, no, ini matapos na ginbungguan ini siya sa isa ka pampasahero ng van diri sa bahin sa circumferential bata intersection ini K5 base.
1: Subong lang?
2: Sa pagpangusis. Oh, subong lang yun, no. Actually, a minute, ano lang, mga 10 minutes ago to 20 minutes ago, nabungguan ini siya. Uy. Kasi sa pagpangusisa natin, ini sa driver sa van na K5 base, nagabiyahe halin sa may silay patulong sa siyudad sang Bacolod sa hinali na lang kuno tumabok ining lalaki nga nagauba kag naga short lang may K5 waves, no, pero te mga magkod ko ano pananawat mo sir, hubog ini sir, wala normal man lang iya sini kuno nga lakak ina suspensuhan gani nga pasi may gidlawig ini siya na baba ka o kuno karbaw sa area K5 waves, no, pero te as of now wa pa may baluan kay ginigagaw ato sa anay dala sa kwan sa may regional hospital pangod ang igo niya sa ulo gyud kita pud gani sa video ang kinsa nato K5
1: waves. Windshield daw nakrack gyud
2: ang windshield na windshield na K5 waves ulo yan na dapat mismo ang nagsentro gyud so dira gyud na punggo ang
1: wasak gyud nga windshield gyud oh
2: wasak gyud K5 waves.
1: Grabe da sige basko ang pag grabe impact basko gyud impact ya.
2: Habang sa nga driver sa ato niya si Alias June na naiadlagan ko ng mga ginabanta iya 60 to 70 kilometers per hour K5 waves ang iya sinigadalagan. Buti tanaw na ito ng dami sa side sinagani isang na windshield ang iya sininga headlight sa may left portion sa iya sininga salakyan wasak man. So ang kapali yan ipensa niya why siya baka mulalo kaya tiga ulan pala K5 waves dulo pa sa area kag nakibot na lang siya na gulpi ina tumapok ibig lalaki kasi gusto niya man kuno likawan pwede niya man mahibo kay basi bumaliskat man ang ila sinibang van niya ginadrive niya. So sa karon i-check na lang ni karon ang medical bulletin niya ni Fervis so, but as to the press time sa ato, sini nga pag-check kagina, nag-ginawa pa man ini ang biktima.
1: Conscious pa man siya?
2: So far, pero conscious, pero wala na siya siling kwan. Ginawa lang sa kipa base, no? Pero ay naging sa siling reaction ng ano ka sistema. So, check na lang ini karoon sa malandaan. Eh, siguro kipa base ang ato, siling flash report. Gikan din naman niya sa may patrol, yung ganito lang sa inyo sa kalwan sa MyTC. This is my TTX-7. Ano po nato si kipa Vincent Coralde. Ini naman si kipa Wilson Villena para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News.
0: K5 News FM Flash Report. Balita K5.
1: Manabog yung salamat sa breaking news mga ka-K5. Isa ka vehicular accident na naglumtad dira sa may bahay sa circumferential road mga ka-K5. Ining isa ka van na halin sa Silay City padulong dira sa syudad sa Bacolod. Nakabunggo ko nakabangga sa isa ka tawo. Mga ka-K5 ha. Kumulpi, tabok ning nakauba, nakashort lang. Mga ka-K5 nga persona o lalaki nabungguan sang van mga ka-K5. O ginahibalo pa karon dugang ang medical bulletin niya sini. Kung kamusta ang sini nga medical bulletin. Conscious pa man yung biktima mga ka-K5 kag ang pamangkot kung taga DNA niya. So ginausay siya pa karon sa atong sini nga mga pulis. Ining aksidente mga ka-K5 aga pa dira sa may circumferential road. Last 5:24 na. Katuan na to mga KK5. Mga tong siling patrol. KK5, Vincent, wala. O sige. Indang Hilado Sarad, may ngaga. Johnny Mary, tita. Kag si Rowena Villaran, Erbito. Ay, dinagalay sa may barangay Sumaga. Available nga tong sila. Sa GLT store. Kay Medina. Kay Judith Medina. Sa Medina store, mga KK5. Dira sa Sumag. Available ang ato sini nga mga products dira ha. Ang DTX 500 D3 Bio kag may TC Alkaline Vitamin C. Kay Rico Baranal dira sa Dulao Bago City may nga galanda kag available ang ato sini nga mga products mga ka-K5 dira sa may Phoebe store. Sa Phoebe store mga ka-K5 dira sa may Salong Dulao Bago City. Parok Salong Dulao Bago City may nga ga. Mga K5, available lang ato sini nga mga products sa mga K5. O sige, din pakamo ko dito na lang kayo may bakal. Lapit na lang yung mga K5 para sa inyo dira, no? Ariglado. Just Lynn Jade Kabkad. Aha. Si Don Luis Gantanao. Ray Sindico. Ay nga ga, Merly Longno. Salamat, salamat. Kagay, Madam Gingging, kay Madam Gingging, Servilio, sa Gingging store, dira sa may Gonzaga, barangay, sa Prok Gonzaga, barangay Mansilingan. Areglado. Sige! Hoy, ang Kansidi Mansilingan, pwede ka mo kapamahaw to, panyaga. Kansidi Mansilingan, kampiyon, 24 ang operation. Open 24 hours. Dira sa Mansilingan mga ka-K5 ha. Ara dira ang Kansi di Mansilingan ha. Kampiyon ng Kansi sa bao palang adaan mga ka-K5 ha. Ulam na. Namit no. Damo ka kao da. May mga foreign, may mga foreigner da. Kaon. Grabe ka saho man sila no. Dira sa Kansi di Mansilingan mga ka-K5. Ang manami dire. Kay kung may mga birthday ka mo diri sa Breed Co-Port kay kadako sa espasyo diri mga ka-K5 kagatahong dira sa may mga ka-K5 sa Breed Co ang Kansi di Mansilingan available ang aton nga coffee dira ang coffee naton mga ka-K5 sa may Kansi di Mansilingan ara dira sa Breed Co-Port kung may birthday kakadto ka mo to kay librehon ka sang cake sumugod sa pizza 28 siling abulan. Libre ang cake, litson. Ang gusto mo may litson. Kaga kansi eh, kampiyon. Sa mga naga-birthday mga ka-K5. Basta birthday lang, dala lang kamukwan. Inyo sining ID. Sa pangamatuod nga, birthday nyo na. Ayos! Kinana Erlinda Villapan, niya may nga ganda. I-check na ito mga Kaki 5. Si Kaki 5 Red Salgado sa iasining ang mga balita mga Kaki 5. Ini may angot sa cellphone number nga ginatawag sa 911 agod nga i-report ang bomb threat sa isa ka bulotuan sa Bacolod. Ipatanaw sa NTC mga Kaki 5. Kaman kadamo subong sa mga naga panawag nga huluhampang malang yan, tawag-tawag lang mga Kaki 5, pero prank lang gali na ano pagkasala nga ito sining ano, mga personnel sining kung kaisa kag sa uli hindi ka na pagpatihan kung mamanawag ka huwag nina pagsabto nila kay matinga basi prank man lang. Isama na mga Kaki 5 sa mga bagay. Kaki 5 Red Salgado.
0: Kaki 5 News FM. Kampyon report.
3: Yes, good morning K5 Babes. Kakag sa ato sila mga tagpalamati sa balitag K5 sa umaga mo. Dumaulan nun, sumungaton sila nga
1: panahon. Halong ka na pang, halong ka na pang. Halong ka kay maulan nga daan. Kasensitive mo na si mo.
3: Nadlogin ka namin, ginipasabaw. Paborito, mula ka dagang, nga mo pasabaw, pusaan sa nakatumbal nga kutitot.
1: Nan! Uy, kadto ka to sa ka-providan ka, ang kakikutitot nga, o nakatumbal ba nga kutitot, sa kansi di man silingan, isa ka pla, isa ka platito, yata ni Fritz Carbosa, si mo na.
3: Nasa pa mati dito sa ato, nasa kita yung game. Ato dito, naantang bindunggo, bao.
1: Abaw!
3: Nga lagabong itong K5 to kadaga, balito sa ato, nagigay.
1: Kaya sa sa kwan, sa Jotams?
3: Gani. Pero may gito sa kapamati, kay Babes. But anyway, sa ato sinigang balita, sumuga aga, at itong cellphone number, bilang din gamit, kay Kipay Babes, dito sa isa ka bulutuan, a good report sa 911, ining isa ka bomb threat, kapiloti, wala man sa kamuturan, kay Babes. Ang plano karon sa kapulisan, nga i-report sa NTC, a good baibaloan, kay Babes, kusin, o bala ang responsable sini. Timanti, sa impormasyon na nakuha natin sa kay Police Major Ron Del Tapa, ang ining pamuno sa Police Station 8, kay Tay Babes, ining persona na nagtawag dira niya sa 911, hindi pa niya siya matubod kung hindi bala siya isa ka babae o kung isa ka lalaki. Pero niya sininga pangalan, Danisa Larisa. Amunin niya sininga pangalan ni Kita Babes, Danisa Larisa na. Yes, yung cellphone number is 0954 sa gini ang nag-report ya sa 911 para sa isa ka bomb threat. Pero ganagiti, apisar nga hindi siya isa ka prank call. Di padulungan, hindi police major tapang ining bulutuan. Ang good di maloon kung may arag man siyang bomba. Pero hindi siya ang gin-report man sa EOD. Ang good to be may baluan man kaki 5 days kung makilapis kay Timothy Ila giniya kwan specialty sa EOD. Yung padalaan dito sa mga Indo, pero wala ibigin pamalo sa mga soldante na may aras ng bomb threat. Ang good malikawan ining pagpanik kaki 5 days. So dito ti wala gid ba kwan, wala gid sa kamatuoran nga may ara sa bomba, pero gin sigurado gid sa kapulisan naton nga mas secure ining mga kabataan kay manti sobra libo dira sa Jante kay Tay Davis dira sa nasambit nga bulutuan sa Surga Bahin sa Bacolod. So yari bahin sa payag ni Police Major Ron Del Tapang aning pamuno sa aton sininga Police Station 8 yari.
1: Tan.
4: Well, ano kasi sang ano ang naka-receive sina si 911. So pag abot dire sa amon, sabi niya lang ang location, amo lang man ang amon kadto ang dayon. Pero kung amo ni ining number actually dire lang ako mag-focus sa number ni. Kung ano yung siya ano namon sa cybercrime. Check namin o sa National Telecom Communications. Yung 0954 ni. Kung talk and text o smart siguro ni. Then pero kung padalman gini mayari pa natin ang remedy man ding ano mo yung court order. So sa Iloilo ya sa branch 39 kay dito ya namuni yung mga ano mo mga related sa cellphone dapat may court order to determine kung sino tagiya.
5: Okay. Pero posible kung madakpali, sir, anong posible niya kaso ipasakat na
4: siya? Si ang may bat existing man tayong criminal sa bank choke, no? Okay. Kaya makasipay plus aggravated sa through cyber. Mm-hmm. So, ma-elevate niya siya, no? So, titingnan natin kung may patakabalo kung minor de edad, siyempre may interventions, may social worker, o posible ba expelled siya sa school.
3: Yeah. Okay, so yan, 25 minutes, sa bayan, the police major, tapang, yati kung may baloan na rin, o rin patanaw ni sa MTC, na kung posibilidad, yati matrace up rin sa KK5 Babes, eh. Mm-hmm. Yati, may mga informasyon din na gina fill in sa pangalan, kag tingnan kung posibilidad, kung may balan pa sa kaan sa kaso, kag pi laban-laban ni kung isa ka estudyante, basi makakasla siya sa eskwelahan, KK5 Babes.
1: Dapat, iprosigi, giniya sang ato sa mga pulis, kag isa pa, ang pag tractioning number ni kag pasakaan ni Jaka. So parang ang ibang nga mga nagaplano nga mag sabotahe hindi na sila maghimo pa.
3: Oh, yes, correct kay Babes. Kaya man ang mga estudyante sumundo hindi man tanan pero may ara gid bala nga do na anad ya kay komo do wala man sa action na
1: kay Babes.
3: Oh, pero nga ton sining kapulisan prosigido gid labi na gid kay Police Major Tapang a good mahatagan sang disiplina biskay paano kay Babes kan papunggan na ni kay pati mga bombero na ton kisa gid na pangsaskuhan pa nga may sunog galing wala sunog ti mo no kisa ko mangdungan sa tuntuod gid sunog basi ba lang madabo isang mahalitan bangod may mga prank call kag kalawaan.

0: may patay mga kakifay. Ining na aksidente nga salakyan iyasang pag-ibig fan mga kaki 5 dito ya sa may barangay sa may oriental side mga kaki 5. So ang ining na kwan ang ining pagka aksidente mga kaki 5 daw na hulog di sa bangil ni mga kaki 5 ining kwan ang ining bansang pag-ibig mga kaki 5 diri pa ni sa sudad sa nga Bakulo do ha mga kaki 5. So may patay ha ang assistant manager sa pag-ibig Cebu Love Branch matapos maaksidente mga kaki 5 ang ila sila nga salakyan sa barangay Malusay dira sa sudad sa Gihulngan Negros Oriental. Ang nagtaliwan ang ginakilala sa kay Philip Simon Moises Barquez Oco Basquez 40 anyos. Base sa initial nga report mga kakifam na dulaan sa ang preno ang salakyan sa kurbada nga bahin kag nadulaan sa control ang driver. Rason nga ang nabunggo ini sa kahoy mga kaibabsang Jemelina. Ang ibang na mga sakay sa van amo sandaya Jesus Dominador Luardo 59 anyos nga driver man mga kagibab sa Christian Katan Balasabas 32 anyos nga sale customer support assistance sang Dumagite branch mga kagibab kag Justin and Larasabal Mendoza 28 anyos nga residente man sang Cebu City ginarespondihan sang ang mga ini sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Bureau of Fire Protection kagin na pangdala na mga kaki 5 sa hospital apang ginbawian sang kabuhi si Basquez mga kaki 5. Padulong ko tani sila sa Banwa sang Valyermoso para magapatigayon sang orientation angot sa pambansang pabahay para sa Pilipino mga kaki 5. Ti amoning natabo di sa yaho na aksidente na dulaan sang preno preno allegedly dira sa may Negros Oriental. Grabe, no? Alas 5.37 na mga kaki 5. Iningabahin doon man sa kaluan sang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mga kaki 5 sa atong sininga mga soke, ilabi na sa atong sininga mga kababayanan, sa mga estudyante, mga beauty conscious. Kampiyon ang DTX Beauty Soap mga kaki 5. Kagina rejuvenate yung imupanit, inakakasya ang mga dead skin ta, mga patay nga panit. Pagbalik sina mga kaki 5, kampiyon ang panit mo da po. Bibiskin ka na, kutis por sila, na ka namang. Amo-amo man sang panit ni Miss Van Bandera sa Ninia and Ninio Soap number 5, Gasalihis. Terrible, no? Miss Van Van, maing agal anda Miss Van Van, dira sa Miss Van, dira sa may Ninio and Ninia Soap number 5, dira sa Alihis. Natawa bilang kutis, ano kutis por sila na, no? Terrible. Ambot kong ang kotis ni Gary Sibuko kag ni Pablito Gyalon sensitive ni nga mga skin kag ang kotis ni bro ko Alfredo Ferreras. Bro, may nga gala na bro sa Top G Tire Supply. Kamusta si amigo ko dyan sa Victorias? Si Albert Alcansi. May nga gala na ang Sir Albert Alcansi. Sige. Bro, Manny Filamo, may mga galang Ate Christine kag si Nanay Lourdes Filamo. Ayos. Sige. Oy, dire na kita mga kaki-five sa atong sininga K5. Kamustahan? Matabid na kita sa kalibo.
1: Aga, may una karon niya 43 ka mga panimangay, benepisyaryo kita.

0: iya karon nya 4 piece mga kakaiba. Sa gamatan ta dan derudyo sumil nga ragi. Iya man sa aton eh. Ay may iya karon nga mga makabaton man nga mga igmanghod man aton mga kakaiba, mga miyembro man it 4 piece. Ayon, alas 5:41 na tagahon natong oras. Tay mga balita ginatod gaton it klinika di Tribayo. Pampaputi it kilikiri para maduga pag idon dayang ano ra. Imo karon nga mga magain nga hugom sa imong kilikili nagiging makinis ag maputi ra tan nga kilikili. Maba kayron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building os many avenue Calibo Aklan. Printed dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa Ibel Sports Complex. Yon datong K5 kumusta? Line number 1. K5 Sir Bisayas Bacolod, good morning.
1: Mayong aga Sir Michael da sa Calibo, Ma'am Joma. Lawlano ng panahon diri sa Amon no? Sa siyudad sa Bacolod gaga. Pila ka mga kaiping sa mga banwanan diri sa Negros Occidental. Kampiyon signal, signal mo di apang man naka-extend kag naka-DTX coffee mix na. Back to you, Sir Michael.
0: Kamu salamat at Daddy Babes diri sa Banwa sang Calibo kag probinsya Aklan. Medyo magalom gamay ah. Pero wala man sang ulan. Damo salamat. Kampiyon signal sang Bacolod. Kadtoan aton si Sirek sa Iloilo. Sirek, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
2: May waga Sir Michael kag sa aton saning mga kaupod sa Western Visayas kada sa may Negros Island region. Ah, magapainit-init na ko diyan. Nakainom na Detex Coffee Mix kay Pierti Kabugnaw. Ang tiyempo di kag grabe ang pagtupa sa ulan. May mga lugar na sa may syudad sang Iloilo nga nagtaas ang tubig ba kag may suspension of classes kami diri sa may syudad sang Iloilo kag pila ka mga kamanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Okay ang signal Sir Michael, balik sa imo.
0: Damo salamat Iloilo, kami man din may suspension of classes kaso lang power interruption. Anyway, diretso na to ng signal sang Rojas. Kumusta na to? Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
3: Good morning Sir Michael, nagasigabong ang signal sang Calibo diri sa probinsya sang Capiz sa sang Rojas. Maulanon ang kaagahon namon sumungadlaw sang Biyernes pero aga pa basko gyapon kay nakamighty sina naka DTX coffee mix pa. Back to you Calibo.
0: Damo salamat Sir Jobert, gaulan magali sa Rojas no. Kag Iloilo. Anyway, sari nga pagpadayon kambyo ng signal sang Rojas, kadtanta ang probinsya kang Antique Sir Nestor Selmirmar. Ano ang signal kumusta da sa Antique?
4: Amo-amo taman dyan sa Antique kay nagauran-uran man kami dyan, nagauran-uran man dyan sa probinsya. May piraran ka lugar kay 5 Western Visayas Sir Michael nga ginabaha-baha aron man ah. Magaligmat kita bilog nga Western Visayas, grabe ang epekto kadyakang habagat. Ma nakapuro pa nga piran kami ka DTX Coffee Mix subong man may simpon nga D3 Bayo. Kampiyon ng signal Sir Michael.
0: Damo salamat Antique, ako man gani ginakilig na ko kaina pa kay sige ang text sa akon nga maulanon ko no pati ang Aklan kag Antique. Anyway, kumpleto na kita tanan. Wow, ang kampiyon niya mga balita. Mauna kita dito sa Bacolod. Daddy Babes, anong kampiyon niya balita sa Bacolod?
1: Ang kampiyon niya balita dito sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ining may angot sa reklamo nga ginpasaka sa Arsog mismo sa Amon dito nga third district representative, third district board member sa kay board member Montelibano mga kaki-five, formal na kuno nga ginpasaka sang ginpasakaan sang criminal kag administrative complaint sa Office of the Ombudsman sa Negros Occidental third district member Andro Gerard Montelibano. Ang nasambit nga reklamo ang ginpasaka mga kaki-five sang Regional Special Operations Group o kun ARSOG kasunod sang Joint Operations batok sa Most Wanted Person sa Barangay Alicante AB Magalona Negros Occidental kun sa din na diskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operations dito sa area amo tong pag-operate sang aton ARSOG ara gid ang persona ang presensya ni 3rd District Board Member Andro Montelibano. May mga manok din nga ginkawa to. Dakop sa CCTV man. Ang CCTV footage, why gina literal nga CCTV, hindi asli nga CCTV da sa ngwana. Ginaligar pagpangawat sa isa ka manok sang pangbulang sa isa ka subdivision diri sa may barangay Estefania, diri sa siyudad sa Bacolod. Nakita sa CCTV nga may isa ka tricycle nga naglabay sa kilid sa isa ka balay kung sa din nagpundo kag nagpanaog ang isa ka lalaki nga may tabon ang itsura. Diritso naman sa nagkadusan na sambit nga ang lalaki sa kurungan kag kinuot ang manok ginasulod ka sa ako ba? Mga kakipay, pangbulang pa rin nga manoko po at bilang precious ini. Dakop mga kakipay, gawin mo rin nga follow up ka sa ato mga kapulisan. Maraming mga balita, alam mo rin sa sulad sa Bacolod kag Negros Occidental sa Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Kalibo.
0: Damo salamat Bacolod. Nagligan nga adlaw, maging kawat man din mga manok, mga inugbulang man. Diri sa tangalan. Anyway, damo salamat. Diritso na to ng Iloilo kay Sir Rek. Iloilo, kumusta ang aton kampiyon ng mga balita, Sir Rek?
2: Mga nagpagunang mga balita, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may bata sang nadakpan sa bypass operation, nagpablatter sa Mulo PNP. Nakabaton siya sang tawag nga nagpakilala pulis nga taga Bulacan nga angot ni buguro sa pag-dismiss eh, no, sa kaso sa ngiamay. Kaya doon mo ning mudo si Samon. May nagkapanawag sa mga mata sa nagkaldakpan sa drug bypass operation tapos pangayuan ng isang kwarta para kabaylo sa ang pag-dismiss sa kaso. Pero ti ang ga-dismiss daw hindi man na police abi daw korte taman ga-dismiss kaso. Sige na yung bisigaranan eh. Kay usually mga Tagalog speaking, di pa man kung ginaton paano nakakuha sa mga numero kung mga pangayaw ni kung hindi man konektado o kung mudos nila para kapanunto. Sa piyak na bahin, may ara man sang 84 anyos ni Samon no, nga tigul babayi ni no, nga nadala sa sunog sa may barangay Dangulaan sa Ibanuas ang Anilaw. Isa lang siya nagapuyo sa ilabalay ti nasunog kag napatiyan ang ining radyo nga nagasaksak ang ginalinan sa nga kalayo but of course imbisigaran pa ini sa atos makatapo sa Bureau of Fire Protection. May liborer man to ginpatay man sa upod yung man sa Indoma no? Tungod nga kuna epekto na sa nga agwa di pataranta nagbinaisay dintiro I mean sa nga saring suspect ang upod sa inom, upod man sa ubra, patay kining biktima. Ang mga madalag kong balita rin sa may bayan sang syudad, probinsya sang Iloilo, balik sa imo, Sir Michael.
0: Tama na si Rick, kung napangayaw, pati paano siya kakuha mga number dahil sa ginatawagan niya, kung Tagalog-Tagalog siya, malata man na siya, kay mahambal siya nga, madidismiss ang kaso mo. Oo, malata na siya. Kung digid man siya Tagalog. Kampiyon niya mga balita, kuhaan mo natin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
4: Mga nagapanguna namo nga balita diyan sa probinsya kang Antique, bo grabe ang epekto ka baga check na. Muli kagabi mamunog ang uran Sir Michael kay 5 Western Visayas sa Negros Island Region. Bangod karan may landslide kadya aga pa unpassable ang dalan sa bahin kang Barangay Abdu Hamtik no road ja from Antique to Iloilo. Hindi maagyan, subuman hindi man maagyan ang bahin diyan sa may Hamtik sa Barangay Kalala kay taas-taas ang tubig baha sa uruunha na langgid. Taas man ang tubig baha sa barangay Karidad kung sa diin may nagtagilid nga series bus na stranded. Nagtagilid sa tubig baha daw halos tunga rin ka series bus hasta ang tubig baha kung sa diin tanan nagtagilid ayon kay 5 Western Visayas. So, bangod ka dyan sa paguran-uran, kansilado ang pira ka mga klase dyan sa sur kag central nga parte kang Antique. Mga kabanwahanan nga may red and orange rainfall warning signal nga gin tugrok ang pag-asa kadya nga aga lamang gid kay 5 Western Visayas.
5: Samtang sa rukang pagid nga mga balita nagabot kahapon Regias Provincia particularly sa may Banwakang Valderrama si DMW Secretary Attorney Hans Leo J. Kakdak matapos nga may isarak Valderramanhon nga seafarer ang napatay rugto sa isarak port sa pungsod Ukraine matapos nga maigo kang drone o kon missiles ang andang ginasakyan nga barko. Nagpasarig naman ang DMW kag ang OWA nga makabulig o makabatong kang bulig ang pamilya kang diyang biktima halin sa gobyerno.
4: Amora so far mga balita namon diyan sa probinsya kang Antique. Balik kanimo Sir Michael.
0: Damo salamat, Antike, sa kampiyon nga mga balita. Kung dira sa Antike, may suspension of classes ka mo. Diri man sa amon, diri lang sa Banuas ang Kalibo, may suspension of classes subong. Kabangod sa power interruption, no? Sa announcement in isang Akelco, kag napagawa man sa executive order. Suspendido ang klase alas 9 sang aga, dubdob alas 4 sang hapon. Ang mga apektadong lugar, amo diri ang barangay poblasyon, gid kag pila ka mga kabarangay nga sakop sa Banuas ang Kalibo. No, pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan from kindergarten to senior high school suspendido kag mag-silo ani sila sa alternative learning modalities mga ka-K5. Samtang ang sangguniang panlalawigan subong sang aklan nagmagapatigayon sang legislative inquiry angot sa pagbaha sa bahin sang Dibol sa isla sang Boracay subong mga ka-K5. Kag suno sa report mga ka-K5 nga para inibangod sa pagbinaha subong sa siyudad man sa isla man sang Boracay mga ka-K5. Si Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas? Balikan Sir Jobert. Sir Jobert. Sorry kid Sir Jobert ha.
3: Good morning once again. Nuno ko nalipatan mo na ko. Ang natabo sa OFW sa May Valderrama, pakaisa na sang technical partner na tondiri sa Pilar. Mga ka-K5, managaya pa muna nga balita diri sa amon sa Wasa Visayas sa binog nga ba probinsya sang Capiz, ang Rojas City PNP upod ang provincial command naton kapon ngadlaw nagpatigayon sang random drug testing sa 400 tanan ka mga pulis diri sa probinsya. Umpisa alas 6 sa aga tubtob kapon sang hapon, 400 ka mga PNP ang ginpaydalom sa drug testing mga ka-K5. Kagbasi sa report sa aton sining Rojas City o konsang Capiz PPO ni Police Major Garnica, ang aton sining Public Information Officer, wala pa, no? Mapagwasubong kung sa 400 tanan ka mga pulis may nagpositibo o kung wala mga ka-K5. Sunod sa kay Police Colonel David Kachumbo Jr. OIC sa aton sining Capiz PPO nga gusto niya nga mapakita sa tawo nga wala sang may mga pulis nga dapat exempted sa paggamit sang sabo mga ka-K5. Kay gusto niya mangin matinlo ang operasyon sang PNP nga wala sang dagta kun may mga dungol nga mga PNP nga nagagamit sang sabo mga ka-K5. Samtang kahapon nagpatigayon sang graduation ang Philippine Coast Guard non-officers course diri sa amon. Kaya ang Rojas City, isa na sang training center sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Nangin bisita kapon si Vice Admiral Tuto Alvin Andal sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Kag ining 173 ka mga trainees sang PCG mga ka-K5. Ang i-deploy ni after graduation sa nagkalain-lain ng mga area diri sa Pungsod, Pilipinas. So far mo na mga balita diri sa amon sa Capiz, maulanon nga kagahon subong nga Biyernes. Back to you, Kalibo.
0: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Te walang taong oras ha. Bawi lang ko liwat Sir Jobert sa labat maghilibati ta liwat sa adlaw sang Lunes. Damo salamat Bacolod.
1: Balita K5 sa umaga. Para mong kagasalamat, Iloilo Ruas Antique Kakalibo, doon ginagakulabo si Mita sa panahon, may panahon pa man, pero hindi na aton. Ma'am El Vito Paz, dira sa Vista Alegre, mayong aga na mga ka-K5. Ma'am Mary Rose Lingaya, kag George Lauso, sa mga nagapulo pa nga, pwede dira sa kwan. Sa nagapulo pa nga, pwede dira sa Totong Store, sa Dika Homes. Mga drivers ato mga tricycle drivers da. Si Kuya Rini Ugapong nakapangapi ni. Oh, kape anay kuya. Sige ah. Ang DTX Pabandit Morning Newscast masurod nawid ka K5 Kulin Kobya in Cerro Van Albay. Sa ngalan sa ngamon nga CEO Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gantalaw para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
4: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Biyernes, Hulyo 24, 2026.
7: Makita kagbabatian kita live in a where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pabacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
5: Para sa ito ng mga pangulong, dinalaan! Babay patay matapos mapilpilan sang bato sa Negros Oriental.
7: Manok panggulang ginkawat sa Bacolod City.
4: Makita!
8: National.
5: Senator Lacson nagbayag na may duha ka ginasuspetsyon Ghost Project sa Taguig.
7: Barkos ng Pilipinas ginatake sa China Coast Guard gamit ang water cannon sunod sa PCG.
8: Balita International.
7: France magapatuman sa social media ban sa kabataan.
8: Balita Sports.
5: Bronze medal na pauli ni Filipino long jumper January Uba sa 2026 Korea Athletics Open.
8: Balita
7: sa 25th Miss Universe Competition pagaywaton sa Puerto Rico.
8: Balitang negosyo.
5: Kag Pilipinas, may pinakamahal nga sukot sa kuryente sa ASEAN sininga June suno sa DOE. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
5: Babay patay matapos mapilpilan sang bato sa Negros Oriental. Patay ang isa kababay matapos napilpilan sang dako nga bato sa Sitio Ilawod, Barangay Handalamanon, Ayungo, Negros Oriental. Naglunta ng insidente pasado las 3 Miyerkules ng adlaw Hulyo 22. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM Ayungon, nagakutkot sa kilid sang bato si Maribel Abrenica, 50 anyos, residente sa nasampit nga lugar, apang hinali nga naukab ang bato kag napilpilan ini. Nagresponder ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office akong LDRRMO Ayungon apang wala na nasalbar ang biktima.
7: Manok pangbulang ginkawat sa Bacolod City. Dakop naman sa cities, akong CCTV footage ang inaligara pagpangawat sa isa ka manok akong sa isa ka manok pangbulang sa isa ka subdivision sa Barangay Estefania, siyada sa Bacolod. Makita sa CCTV nga may isa ka tricycle nga naglabay sa kilid sa isa ka balay kung sa rin nagpundo ka nagpanaog ang isa ka lalaki nga may tabo ng itsura. Diretso naman yung nagkato ng sabit ng lalaki sa kurungan kaginali naman yung ginkuha ang manok pangbulang sang nagkinagulang ito dali-dali nga nagdalaga ng lalaki bit-bit ng manok kagiliyon mga yung paandar sa driver ang tricycle ka nagpalagyo sa karon padayo ng investigasyon sa mga kapulisan ang utigayon nga makilala mga lalaki nga nagkuha sang manok pangbulang.
5: Samtang criminal kag administrative complaints ginpasaka bato kay Negros Occidental 3rd District Board Member Montelibano. Formal na nga ginpasakaan sa criminal kag administrative complaints sa Office of the Ombudsman si Negros Occidental 3rd District Board Member Andrew Gerard Montelibano. Ang nasambit nga reklamo ang ginpasaka sa Regional Special Operations Group o kan RSOG kasunod sa Joint Operations batok sa Most Wanted Person sa Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental kung sa diin na diskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operation.
7: Van nakabunggo matapos madulaan sang preno sa Negros Oriental, isang patay. May balita si KK5 Rufa de Vero.
6: GTX 500 Morning Newscast.
9: Patay ang isang pasahero habang sugatan ang tatlong individual matapos bumangga ang kanyang sinasakyang van sa Sitio Palau, Barangay Malusa, Gihugan City, Negros Oriental kahapon, Hulyo 23. Ayon na sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakaranas ng brake malfunction ang van na may sakay na tatlong pasahero na minamaneho rin ng 51-anyos na lalaki habang dumadaan ito sa kurbatang bahagi ng kalsada. Nang sinabi ng driver na nawala ng preno ang sasakyan, na nagtangkang tumalo ng isang pasahero palabas ng van. Dahilan para mawala ng control ang driver at bumangga ang van sa isang puno ng niyog dahil sa impact. Dinagkaroon ang Dead Arrivals Hospital ang pasahero na kaupo sa tabi ng driver habang nanatili sa ospital ang ibabang mga biktima para sa medical na atensyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang Capiz Police Provincial Office nagpatigayon sa random drug testing. May balita si K5 Myla Fuentes.
6: GTX 500 Morning Newscast.
10: Capiz Police Provincial Office nagpatigayon sa random drug testing sa tanan ng mga police personnel. Naglabot sa 400 nga mga pulis ang nagpaidalom sa drug test kung sa di nagsuko dalas 9 sang aga, tubtob mahapon. Naging patigayon sa Camp Appeal, Barangay Lanot, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO. Ginpayag sini nga tinutuyo sa among aktibidad. Agod mas siguro nga wala sang pulis nga nagagamit sa illegal nga droga. Sunodri, pamaagi man ini agod ba pagkita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa layi. Kag magtindog bilang pala ang girana. Ginpangunahan ang drug test ni Police Colonel David Katsubo Jr., ang officer in charge sang CPPO.
11: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz,
6: K5 News FM.
7: 84 anyos nga babae patay matapos nasunog ang iabalay sa Nilaw, Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
6: GTX 500 Morning Newscast.
12: Mga K5, posible bangod sa nakasaksak na kuryente pero halog. ang gintunaan sang sunog diri sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw kung sa diin may isa ka 84 anyos nga tigulang nga babayi ang wala nakagwa sa ila nga balay kag nadalaman sa sunog nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Ang ginalantaw nga rason man sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Anilaw Substation.
13: Nahibaluan nga wala nakagwa ang 84 anyos nga tigulang si Thelma Langrio matapos ini nakatulog kag wala nakabatyag sa nagluntad na sunog sa sulod sang iya palay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Senior Fire Officer Trey Roberto Bundad, Fire Marshal sang BFP Anilaw nga may nakasaksak sa main plug sa salas nga extension sa dinagadang at initubtob sa sulod sang kwarto sang biktima. Sa extension nakasaksak saksakman ang radyo nga posibleng ginhalinan sang kalayo. Apang sunok kay Bundad, ila igapasa sa crime laboratory ang tanan nga ebidensya nga ila nakuha sa fire scene agun matumod kung electrical overheat ang natabo o kon short circuit. Naibaluan man nga isa lang ang biktima sa iya balay sa dinlunsay may mga tag sa kapamilya ang iya kabataan nga mga lalaki. Mismo ang biktima ang nagdesisyon nga magapabilin sa ila balay bangod sila ang nagapanag-iya sa duta nga ginatindugan sa ila puluyan. Samtang ginabanta 52,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
12: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Teenage pregnancy kag kapigaduhon lakip sa mga rason sang malnutrisyon sa Antique. May balita si K5 Family Palanog.
6: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ni Irene Lulduco, Health Education and Promotion Officer Tukang Antique Provincial Health Office sa KAPHO, nalakip sa mga rason kang malnutrisyon sa probinsya ang teenage pregnancy kag kapigaduhon. Suno kay Lulduco nga kalabanan sa resulta kang teenage pregnancy amo ang low birth weight baby. Bangod hindi pa handa ang lawas kang nanay nga magbusong kag ang ginakaon kang pira ka mga teenager ang hindi man healthy. Sa kapigaduhon naman, ginhambal ni Lulduco nga hindi matugro kang nanay ang nagakaigo nga nutrisyon o kung pagkaon bangod man nga wala ti kwarta nga pambakal. Dugang na pa nga bisan na abisuhan rin ng nanay nga preparahan kang balanse nga pagkaon ng bata kag kung pigado ang pangabuhi wara gid ti may butang sa lamesa. Naangat ka dya padayon ang kampanya kag intervensyon kang APHO agad malikawan ang malnutrisyon sa probinsya. Mamanaan nga nagapabilin nga nagapanguna ang mga kabataan sa probinsya kang Antique sa mga putot o konstanting kag maniwang o kon wasting sa Western Visayas kang 2025. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning.
7: President Marcos ginpangunahan ang pagpanagtag sa muga sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si K5 Gilbert Basho.
6: DTX 500 Morning Newscast.
15: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 benepisyaryong pamilya sa Puerto Princesa City araw ng Huwebes sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na matiyak na may maipapakain ng mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa niya na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na matugunan umano ang kagutuman at dumating ang panahon na wala ng Pilipinong magugutom. Sa pagbisita ng Pangulo, nagkaloob din ang pamahalaang nasyonal ng tulong sa mga piling barangay sa Puerto Princesa City. 5 barangay ang tumanggap ng 100 monoblock chairs, samantala 10 barangay naman ang pinagkalooban ng computer sets, projectors at tripod screens upang makatulong sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa komunidad at sa paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan ng balitang regional online bomb threat suspect arestado sa Nueva Ecija, may balita si K5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
16: Arestado ang isang 18 anyos na lalaki na umano'y nasa likod ng serye ng online bomb threat na nagtatarget sa ilang pampubliko at pribadong paralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa Police Regional Office 3, nahuli ang suspect dakong alas 6:29 9 ng gabi noong Hulyo 21 sa Barangay Hilera Jaen, Nueva Ecija. Matapos ang magkasanib na operasyon ng San Ildefonso Municipal Police Station, Talavera Municipal Police Station at Jaen Municipal Police Station. Nagsimula ang manhunt matapos matuklasan noong Hunyo 20 at 21 ang mga bomb threat na ipinos online na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang, guro at school officials. Na-recover mula sa suspect ang isang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Isa sa ilalim ito sa technical at forensic examination. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law, revised penal code at cybercrime prevention act. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jess Mendez, hindi biro ang bomb threat at seryosong tinatrato ng pulisya ang bawat banta. Nagbabala rin siyang mananagot sa batas ang sinumang gagamit ng teknolohiya upang maghasik ng takot sa mga paaralan at komunidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa Istrase sa Ngaga.
8: Balitang National.
17: Balitang National.
5: Senator Lacson nagbahayag nga may duha ka ginasuspetsyo ang ghost project sa Taguig. Padayon nga ginausisa ni Senator Ping Lacson ang mga ghost infrastructure project sa syudad sang Taguig nga baluarte ni Senate Minority Floor Leader Senator Alan Peter Cayetano sa syudad sang Taguig. Basa sa payag ni Senator Lacson Miyerkules nga adlaw Hulyo 22 na document na sang Senado ang duha ka case studies kun sa diin 2.85 billion pesos ang suma total nga slow projection kag drainage projects nga nalaki sa 6.79 billion pesos nga insertions ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Nagatipon sa Senator Lacson sa mga ebidensya hangot sa ginaaligar budget insertion para sa 70 ka mga proyekto sa Taguig City kung sa diinsuno sa iya 68 ang natigayon.
7: Barko sa Pilipinas ginatake sa China Coast Guard gamit ang water cannon na sunod sa PCG. Ginbulgar sa Philippine Coast Guard kung PCG nga isa na naman ka government of vessel sa Pilipinas ang ginatake sa China Coast Guard kon CCG samta nagalayag sa Baho di Masinloca. Naglunta ng insidente Huwebes ng aga Hulyo 23. Naglawig naman sa 2 ka minuto sa pag-atake sa China sa Philippine vessel. Nagpatigayon man sa delikado nga maneuver ang barko sa China sa panguna naman nga bahin sa B4 vessel sa Pilipinas. Sa piyak sini nakapadayon sa giyapon sila misyon ng Philippine Coast Guard kag nakapanghatag sa fuel subsidy sa mga Filipino nga mangingisda sa Baho
5: samtang 64% ng mga Pinoy wala sang salig sa China. Wala sang salig sa China ang 64% sa mga Pinoy suno sa second quarter survey sang Okta Research. Mas mataas ininga na record kung ikumpara sa 55% sang Marso tuig 2026. Suno sa Okta Research isa inika indikasyon nga nagadamo ang Pinoy nga nagakadulaan sang salig sa China kung sa diin may pinakamataas nga 67% distrust rating ang Luzon. Ginasundan ini sang Visayas nga may 63% kag Mindanao nga may 62% nga distrust rating.
7: Government IDs hindi na kinahanglan sa pagkuha sang postal ID. Giklaro naman sang Philippine Postal Corporation na kon PhilPost nga hindi na kinahanglan ang government issued ID kung magkuha sang postal ID. Ang postal ID ang mahimo nga magamit sa mga public kag private transactions kaangay na lamang sang pagbukas sa mga bank accounts, pagkuha sang passport kag iban pa nga mga importante nga mga transaksyon. Kalakip sa mga kinahanglan nga ipresentar sa pag-apply sang postal ID, amo ang mga masunod: postal ID application form, Philippine Statistics Authority kan PSA issued birth certificate, kag barangay certificate.
8: Balita International.
7: France magapatuman sang social media ban sa kabataan. Nagapasaka naman sang hagna ang France nga magadumili sa mga kabataan sa paggamit sang social media. Mangilabing unang apungsod sa European Union ang France sa pagdili sa mga nagaedad 15 anyos padalom nga magkagamit sang social media apps kaangin na lamang sang TikTok. Gianpermahan sa presidente sang France nga si Emmanuel Macron ang nasambit naman nga hagna kag igapatuman ini sa palabuton nga Setyembre antes Martes matapos ang iyang sininga termino sa masunod nga tuig 2017.
8: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, bronze medal na pauli ni Filipino long jumper John Ri Ubas sa 2026 Korea Athletics Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
17: Napauli ni Filipino long jumper John Ri Ubas ang bronze medal sa 2026 Korea Athletics Open sa Yecheon, South Korea. Nakuha ni Ubas ang nasambit niya medal sa men's long jump at 7.38 meters sa among hinampang. Nangin madinalago naman ang hinampang ni Ubas batok sa elite at 10-man field sa World Athletics Continental Tour Bronze Event. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa inyo sa DDX 500, Dintri Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: DDX 500 Balitang Entertainment.
7: 75th Miss Universe Competition pagkaiwaton sa Puerto Rico. May balita si K5 Ivy Cordova.
18: Ginanunsyo sa Miss Universe Organization nga pagkaiwaton ang ika-75 nga edisyon sa Miss Universe sa Puerto Rico sininga Nobyembre 24. Bangod sa time difference, malantaw sa Pilipinas ang Coronation Night sa Nobyembre 25. Igirepresentar naman ni Bea Milan Windorsky sang La Union ang pungsod Pilipinas matapos nga magdaog bilang Miss Universe Philippines 2026 sang Mayo 2. Si reigning Miss Universe Fatima Bosch sang Mexico naman ang magapasa sang korona sa masunod nga Miss Universe sa Diamond Edition sang kompetisyon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang Negosyo.
5: Pilipinas, may pinakamahal nga sukot sa kuryente sa ASEAN sininga June suno sa DOE. Ginpayag sa Department of Energy o kung DOE nga ang pungsod Pilipinas ang may pinakamahal nga sukot sa kuryente sa bulan sang Hunyo nga nalakip sa Association of Southeast Asian Nations sa kung ASEAN bangod sa manubo nga supply kag mataas nga demand sang kuryente. Suno kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, naglabot sa 12.43 pesos ang presyo sang kuryente kada kilowatt per hour sang bulan sang Hunyo nga mas mataas pa sa Singapore nga may 0.093 kada kilowatt per hour. Ginpabutyag ni Guevara nga ang isla sang Visayas ang may pinakamahal nga sukot sang kuryente. Magka K5, good morning no sa atong mga viewers, sa atong mga listeners nga nagapamati subong sa atong istasyon. Sir Ray Sandico, good morning. Ma'am Susan Gillian, good morning. Sino pa na di atong viewers ka K5 kuli? Ma'am Gingging Jella, good morning. Ma'am Magdal Castillo de la Rosa sa Albay family dira sa Banwa sang Ilog. Good morning Nanay Pang, Tatay Rode, Nanay Lota, Tatay Bong. Good morning.
7: Yes, and good morning Mandara sa Shira sang La Carlota, nagulan ulan gid. Yes. Good morning sa akong darang Ilog, kay Wilma Masanaris Cubia, sa akong darang Papa Nilbert Cubia, sa akong imong hot, kay Mark David Cubian. Espino family San Enrique, good morning. And to all KSS sa Northern Negros, sa Cadiz, sa Guy and Escalante.
5: Yes, and also mga ka-K5, hindi magkalipat nga magtumar sang MyTC. Subo nga maulanon nga panahon kay buwas na magwa sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Quiapo. Yeah. So, ka-K5 kulin, may mga lugar, may mga LGU sa Negros Occidental nga nag-declare na sa wala sang klase. Nalakip na diri ang Bacolod City, Ibe Magalona, Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Silay, kag Talisay. Aton bantayan ang mga update sa K5 News FM Bacolod 101.1 page. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagong mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanobar.
7: Mga ka-K5, patayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman si ka-K5, Colleen Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of FM.
8: K5 News FM.
19: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3
20: 3. Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing ka pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Kugali si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit diyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa apo. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang-kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
3: The President's Report.
2: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
3: The President's Report.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
4: 101.5,
2: K5 News FM, K5 News FM,
5: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:32.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
6: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
2: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano lang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, my nag, morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ka, mga tagpalamati. Well, kamusta ang aton mga palangga, ang mga ka-K5 sa igad sa may bayon? Nawa sa kaman, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
3: Good morning,
5: sa pangalan sa aton sining regular partner, kanak muna na on special mission karong adlaw. Bangod nga ti, kamalo naman siya, welcome yung bilog ng K5 News FM. K5 Eric Tinrefi. Ako naman si K5 Eljan Castanio. Tagniang
6: Foro de los Pueblos.
5: Arkita sa ato kapagpalagad Biyernes Gadlaw, Petsa 24 sa bulan sang Hulyo, tuwi 2026. Tiba mabugnaw tiyempo, nagulan, ha? Grabe, mabulubog na ang panahon. I don't know kung Skipay Berik nagabarikotot siya sa katugnawon kay bangon nga blackout sa area niya. Ti sa ato nga mga kauturan, kanagupag karong adlaw, nag-remind lamang ang inyong paborito nga programa every morning. Pupadi, dala ka mo jacket, dala ka mo payong, or any nga protection sa lawas nyo. Bangod nga maulano ng panahon. And don't forget to take your vitamin C, ang Mighty C, ang inyong alkaline nga vitamin C. Ano man ang inyong ginihimo sa abroad, subong adlaw, nag-atamyaw ang inyong alagad sang more night. Good morning, good night.
0: Mahinit na issue at usapin ng bayan. Coro de los Pueblos.
5: Well, sa ato naman nga mga kauturan, nag-upod ka nung aga sa anong presentation. Kung may mga himata ka mo sa abroad, hindi man sila paghidlawon ko na nung kakalinabo rin sa aton sa Bacolod. Kag subong man sa Negros Occidental, kag bilog ng Negros Island Region, kaman updated sila sa mga balita. Bagi naman sa pag-monitor sa aton sa ding official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5.

0: Madam, ti uso na trangkaso kung tugnaw kang init magsampok.
1: Magamainit na isyo at usapin ng bayan.
0: Hoy, sa mga estudyante, sa mga nag-opisina, may opisina sumungadlaw. May klase. Diba sing iban sa inyo nag-barumarikutot pa? Kag manami-nami, peturog da. Ya mga nag-barikutot pa ta na dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Sa pangalan, sa ito naman, regional partner K5 Eric Tinerefi. Ako naman si K5 Eljan Castano. Adlaw is a wonderful day and a blessing para sa aton tanan. Let us put ourselves in the most holy presence of the Lord. Labing gamhanan ka makagagahom namon gamay. Subong adlaw, bugos ang amon kalibay, bangod sa paribago nga bugay sang kabuhi nga ginhatag mo sa amon. Sa saling paribago nga adlaw, kabay unta nga ikaw amin makaupod. Upo na gimo balang espiritu na magkaubay sa amon. Salamat to amay sa padayong nga pagpakamayo apisar sa amon ng mga kakulangan ka mga kasaypanan sa imo. Amon ginaampo ang padayon nga kinagubot sa Strait of Hormuz. Kabay nga tandugon mo ang tagipusoon sa mga lideres sa mga pungsod nga maghumok ang ilabalatyagon kag magapangibabaw ang kalinong kagatawahay. Protection ni man ang amon niya magkauturan. Ngayara sa mga marayo nga mga lugar, ilabi na sa mga danger zone sa panayang pagtupa sang ulan. Kagipalayo man kami sa anuman nga katalagman sa tanang nga tiyon. Kagiyahi ang bugos nga K5 News FM sa sining adlaw sa pag-aman kaya pagpreparar sa amon mga kaugalingon sa isa kadako ng helikuton ng amon team building sa sining nga simana. Kagabay, ngang imo pa rin ang nagrasya, kapag pakamayo, magapadayon. Tanan among ginapasalamatan sa ngala ni Kristo, ngamon manduduas. Amen.

0: buksi na ang inyong mga radyo.
1: Ang tingog niya nagalanong.
2: Puro Velos Podcast.

0: Valedictorian sang Ama Computer College. Sa iya valedictory speech, lubos ang pagpasalamat kay Congressman Alby Benitez at Mayor Greg Gasataya, opod man ang K5 News FM Philippines, K5 News FM Bacolod, bangod niya ginbunigan sila kabisan papaano, madayon ang ilasan nga graduation matapos ang Ama Computer College, bro, haha. Sa iban pang nagabagag kag mainit ka mga balita sa kanungan lang. Ay kriminal kag administrative complaints. Naging pasaka batok naman kay board member Andro Montelibano. If you can recall, may ginpanigayon naman ng operation dito sa IB Magalona. Kag ining natabo yung mga K-5 nga pag-raid, natabuan sa isa ka online sabong facility dito sa IB Magalona. Nga totong presensya ni board member Andro Montelibano. And it was discovered ng propiedad sa niya dito nagasarika. Dito ginpasad, kagipatintog ka nag-operate ining online sabong propiedad sa mga Montelibano. Di tanawang tanigaroon ko na nung kaso, di kagdiingi pasaka ang kaso administratibo at kriminal korte. Ang administratibo ay takbalukon diin. Ha? Sa piyak kabahin, kagapo nag-celebrate si Bumba Marilo sa iya Bumba, sa iya birthday. Celebrate si Bumba Marilo sa iya birthday. Happy birthday, belated na. Pero ang Bumba ka nakita, tos talisay, ginpalupok na. At least, ay doon doon palupok kung galupok. Pero ante sinara na nga ton sa ninyo upod, ang aton sa ninyo riding in tandem in the morning, si K5 Eric Tenerife. K5 Eric, maayong aga. Kamusta na ang lugar mo? Mabulubog naw? Doon kagwapo yan sa studio mo kumpara sa ako naw? Oh?
1: Good morning, K5 Eljan. Good morning sa mga tagpalamatay naton. Puwerte ang ulan. Masyado kamaskog sa ulan. Dari subong sa inumahan. But on and off. But just the same, the red carpet is ready for the K5 News FM team building 2026, Sir Eljan. Good morning sa atong mga tagpalamati.
0: Well, good morning. At sa atong yung magkauturan, sa gihapon, puro na kami naka-jacket, no? Dugay-dugay, makanto ko na si Mo, why ko nakakalo, nakabunit, kuya. No? Kay bangon ka maulanon ang panahon, bilang kay magwa ko karo masukso ko bunit, parang nga mayong kombinasyon ta kadwa ka ron, no? Ako ang ma-hold up sa iyo pag abot na mo.
1: ang kapisik na manok, ready na.
0: Mugle, ati, kamusta lang na? Mayong aga kay Subong Adlao, gaama ng K5 News FM para sa team building sa pampangunas ng station manager nga si K5 Rods Palma. And sa ato naman, yung mga utod K5, iban pa ang mga balita ta. Ang mga amigo mo nga mga singkit mata, gin water cannon na naman nilang barko ka Bureau of Fisheries in Aquatic Resources. Eh, dumduman mo to. Kay gimbumba nila kay ma-refuel mission ta nito. Ha? Binira naman nila ka tubig. Ti subong, daw gusto nga islan sa Pilipinas kuno ang Chinese ambassador. I don't know, daw mo na nagagawa sa magsugilan nun. Provision na naman para kay Iglesia. It's the national government. It's the government. It's not the ambassador. Ha?
1: Correct.
0: Kaya mo nag-iapon mo yung ambassador, Minano, pada iya ka labi-labi mo ko ng gobyerno, iya mo ng direksyon nga ilagi na hatag, tiwagi ka na mimo, K5 Eric, no? So, sa ato, no, di ba, mga balita, may report kita nga nabaton, ngang Department of Education, gapandam sa mga estudyante nga bully. Nga basi kung mapamatunan nga nagapang-bully sila sa eskwelahan, posible nga hindi na sila batunon sa sunod nga enrollment. Dumatuman, at least, bisan pa paano, matag-leksyon, kaya hindi kita magpang-bully sa sunod eskwelahan. Kinatunan na sa depensa mo. Sa piyak kawahin, i-check ta kung balang pamilya sang 4 anyos, no, kaya man daw disidido, gin, mapasaka kaso kontra sa series la, driver sang series na naglasak sa bata ng labaw. Subo man itong klase balita sa Escalante City, kapon, kay Pabirik, no? Miga mo! Klalamo mo, bla? Si Senator Risa Ontiveros, gareklamo? Ngayon doon damo, naging pamahog sa kabuhi ko. Abiliyong ko yung BIB, yung si Saan yung manibay. Siguro nagpa-threat assessment. Isa kay, baan siya si nga. Liyong ko, bay. O si Saan yung kayo doon damo, naging nabaton kong death threat sa bungo. Ha? Despite of the fact na grabe ang bro ha, sa impeachment sa Senado, sa survey as ang pulse is, yan doon kapangunag yapon si Vice President Sara Duterte. Kung mag three-cornered fight, daw siya gyapon ang mga una. Pero kung mag one-on-one, daw dako chance nga makadikit sa iya si former Vice President Lenny Robredo. Kung one-on-one ka kay Pai Berek, ha? Tikod ako, but si ganun sinaysa mo lang ang mensahe mo. Abi mo na nung mensahe kay Pai Berek. The message is clear. Okay. There must be a united opposition, hindi kay fragmented opposition. Sakto man na yan na kay Pai Berek ang bal sa mga kuturanta. Kung gusto nyo magbakod ka mo, it should be a united opposition, hindi kay fragmented opposition.
1: Kaya muna ginasinig lang na perme, united we stand, divided we fall.
0: Ay,
1: yung galing kayo mo, amunang nasuliin na tabo. Divided they stood, united they fall. Oh, musis na ang max mong kanal.
0: Kay base sa survey, dua. Isa sa kada dua nga gina-survey, ang sabat nila ya, Eric Tenerife, ng ano, Sara Duterte, no? Ti, pero kung tanawon mo ha, kung sa Luzon, gapanguna Lenny Robredo ha, Luzon ha, nagbawi si Sara sa Mindanao, nagpatas sila sa Visayas, pero konting bon mong rating, Sara gonna be 51, and Lenny Robredo gonna be 39%. Pero imagine mo ha, inaya si Lenny, why pay a deklarasyon, no? So, ang ato ginatan, Audrey, sino ay han ang ginakabing black horse, ha? Ti, daw ginakulbaan na nisla. That's why, guro nga, iban gamuno, bahala sila, pero ti, ang direksyon di nga, dapat may ulmin, Sara, hindi lagan presidente. Daw mo na yung ilang tanawang sumong. Basta kami, ni Kipay Berek, mga api kami yung DTX Copimex. Kaya chimpulan, sumong gaulan. Sa pana? Ni Kipay Berek, kanon, amo na mga lagko, ng balita. Kag bawo ato blak kagapon kag Ipay Berek ipawati tatong speech sang bata blang nagbalidiktoryan. Pasalamat gid sa kami Urgen Congressman Albi kag waya gid grabe ka grateful nga bata no gindumdum ya gid ang gamay nga bagay nga nakontriber sang K5 News FM but si ganon hambal nila kun indi kuno sa bisan sa kasakuon ni K5 Eric ay ni K5 Eric, ni K5 Wilson eh, kaysa ito na interview. Abot yung balon, gadamo man yung obligasyon ng K5 News FM, Mayor Greg Congressman Albi, pero nagpangita pa maaging matagaan sila tensyon. Kag, whether we like it or not, no? Not because kaya ginakwat na mo ni K5 Eric ang bangko sa K5 News FM, pero naging isa sa mga palagyan para mapabalo sa publiko at yung problema sa mga graduating senior students sang Ama Computer College bangod sa pag-report sa K5 News FM.
1: Actually, K5 News FM, dyan ang tabo sa Ama Computer na ito nga isyo. K5 News FM displayed what a true spirit radio station is all about. Sa mandate kay ginatag sa ito ni Ramil, we must not only be leading in news and information, but we should be in the central point of total public service. Di mo itong natabo sa ito in the issue of Ama Computer. And we are proud of that.
0: So, di pa salamat kita sa aton Chief Executive Officer, Dr. Ramil Hoy, for putting up this radio station. Nga ang permibala niya laygay sa aton, nga ining aton istasyon niya is for public service. Bulig sa kutob ang sarangan ka kay Pai Berek, no? Amo ginang aton nga ginapabugal. And, di natural eh, gapabugal kita like sa imo, no? Natingalan ko sa imo, yan nga kadamo sa ang imo blubok sa pagkadamol. Iya ka MITC, iya ka DTX 500, ha? At tapos may ara ka pa yung D3 Bio, kag DTX Copy Mix. Amo na yung imo, kaliplubo ka na mula. Dara kayo na dalang hilira. Dara tayo na dalang hilira. Okay lang. Kay nga, aga hulat permi si Justin mo. Ang payroll master na gaulat permi mo. Well, sa aton nga mga utod nga upon sumungaga, tanawon ta kay Pai Berek mi, ha? Check na ming pag-asa before we do the break. Kay man ga ulan ang tiyempoblo sa bang maulanon. Ang migo mo si Kiapo, kanamo sa ngalan niya, si Kiapo, gid K-I-Y-A-P-O, Kiapo.
1: Nagmaskog.
0: Kamustang ulan, kamusta sitwasyon mo na subong sa lugar mo? Ara ka subong sa banwasang hinubaan.
1: Ari ko sa hinubaan, magulang ko nagdulog from Candoli, on and off ang ulan. Galing kay Sir Eljan, ang bilog ka Southern Negros Sumong, orange rainfall warning.
0: But si ganun damol ganyang ulan kay Pai Berek?
1: Damol rin.
0: ang matabo si Disaton, ang aton si Ninga Tima, subong adlaw, letter P. Kundi dapat ani nga aton to, may lagaw ng lakot mo. Ang matabo ni Disaton is letter P. Ang guayas ni pabukot. So, i-check ta na yung kipaybitan, babe. Basi may nga gaw, ta-check kay kipaybalik. Kipaybalik ta na yung tingwanta malabot ka doha. Iring Pag-asa Forecasting Center. Orange, ha? But hambalik kipaybalik, magsiling ka gani orange, mabulabas ko gang ulanda sa may Southern Negros. Starting Kabangkalan, Kawayan, Ilog, Ginubaan, Chicks Area, blah. Including Sipalay and Banwasang Ginubaan. Medyo maulanon, tiyempo ta na kipaybalik. Galom damol gina, babe. Gadulom gina kalangitan, kipaybalik. Pero this time around, okay. Tiyari, sumong kipay, Merrick, ang Pag-asa, nag-auton-auton yung mo signal, matsagang ko, apiktado, kagin sa pag-ulan, pero tibaloon tayo lakat sa panahon, kaya aton sa ring media partner, ginatawag tayo sila nga partner, our partner in public service in time of calamities, ilabi na bagyo, ulan-ulan, Pag-asa Forecasting Center.
2: Ulan sa panahon.
0: Pag-asa sa line number one. Pag-asa, good morning.
3: Yes, sir. Good morning. No, pag sa aton mga tagpalamati, sa latest analysis naton para sa subong nga adlaw, sa inang alas dos ng kaagahon, nagtusog pagin sa tropical storm category ang aton ginamonitor nga si Bagyong Quiapo. Kag sa karon gahulag ini siya west-northwest sa kagasigon ng 30 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo posible magagwa sa aton na Philippine Area of Responsibility by buwas no Sabado sang kaagahon.
0: Ay salamat.
3: Lauman naton na ini nga bagyo wala man sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Pero nga gaulan-ulan kita diri.
0: Okay.
3: Wala mo ning bangod sang aton nga hangin na pagas or southwest monsoon ginapakusog gyapon sang bagyong Quiapo. Kagabangod sining sistema ang mga pag-ulan nga na-experiensyahan sa dako nga bahin ang aton nga rehiyon sang since kagabi pa is dala sang aton nga southwest monsoon o hangin mapagat nga among magadala sa magalumon nga kalangitan kag mga pag-ulan pangilat panag-uob labi na gito subong nga kadlawon sa diri sa Western Visayas. Kasarangan tubdo babas kong hangin naman sa linsa na bagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tubdo babalod aton mga kadugatan. Aton nga temperatura 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:37 sa aga kung maturo din alas 6:15 sa hapon. Amo nga itong latest weather update sa Lindri sa Pag-asa, Iloilo, Ferns Rubin, Madam Uginis Salat.
0: Thank you so much, Pag-asa!
2: Ulan sa panahon.
0: Kay Paiberic, ang bagyo layo man niya sa aton, pero gipabaskog niya siya bagat. That's why orange kita subong within terms sa pagtupa sa ulan. Tiyan mo na aton sitwasyon.
1: Ang orange warning is the whole of Southern Negros. So you have Kabankalan, Ginubaan, Kanto ni Ilog. Orange warning din siya. Kagkalain sa ulan na sa Rilyan, kay Kakwan, kamaskom kasi mauntak siya. Ang balod ka ina sa kagahon, limot na mo ni papaton sa gadbaybay sa station tali. Grabing lamas ang malod mo. Ang lamas ang malod, daw lamas ang investigasyon sa pulis sa Manungkali, Montelibano.
0: Montelibano? Doon mo amo man. Pero para hindi tayo malambahan sa balod, kay si Itan, subong sobra pa sa balod, nagsinya siya sa akon. Pagbalik ta, mamangkota sa pumulyo, pasado, baldado. Kaysa Lunes, madeliver na sa ikalimang State of the Nation Address si President Bongbong Marcos. Pamangkot, pasado, baldado si PBBM para sa inyo. Ha? Pwede ka mong kakomento sa ato naman nga pagparang ang karong adlaw. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.com. Charmy.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Subong nga adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
5: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magka-dinggi. Kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagaw.
5: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Di, prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
5: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
5: niya sa Boy.
6: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
5: may
6: monolaurin
5: ka. May monolaurin ka.
6: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
5: Naog lang.
6: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kuan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from at dengue virus kag layo ka sa bleeding.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Arjen, nagkanto sila kisang nagligad sikisaki kidya katama diyan ba siyang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika. Spore Biotics, naginuptan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, git

0: ang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: take responsibility. 101.5 KK5 News FM. Ora sa K5 News FM Philippines. Alas 7:10 sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman ng panatuntunan. Well, medyo maulano na nga itong tiyempo. Well, sa atong pagpakalagan. Himaloon tang sitwasyon sa nagkalain-lain ng mga lugar dali sa atong sa Negros Occidental. Ilabi ng Dordo Negros sa Dordo Negros. Bakod man sa ring maulano nga panahon. Sa giyapon sa atong mga utod on the break, nagtimpla ta ng init anay tubig. Then after that, kinanglan ta mag-inom sang mainit-init kag manamit ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Naka-detox ka pa ba? Sabayan ni Kuniki Pabirik, hindi ka siya mapapirdi. Te, nag-DTX coffee break ko. Kampyon ang DTX coffee mix. Te, i-check na kay kamustahon tas mong kay Pabirik. Ang aton yung mga reporters lang na yung lugar bla sa Southern Negros, sa Northern Negros, talawunta kung kamustang lakat sa panahon. Dresi man, no, gatupang ulan o gagalom lang. Subong Dresa, mundo ka tulutaliti naman, no?
1: Ipakita ko subong si Muki Pabiljao ang sitwasyon sa...
0: Kanami, ligyan sa broadcast mo kung remote, no? Eh, pwede kaya ba? Ang ipakita mo sa ako ng itong mga kabayo.
1: Gagawin, subong. Kanami, kito kabumlaw man lang. Ang hindi ang mayo, hindi ang kipaybil dyan sa ilumahan, subong. Kasi sige, ang broadcast ko, sa malaka ko na, no? Sa ato nga mga tagpalamati, pa ima-ima na ko sa inyo sa puto. Araw mo lang ang puto.
0: Nagay ka mula tinuntok, eh, karoon aga ako niya, kapi lang diyaw. Hindi pagpilita si Ma'am Nanette Marquez madulong aga pa nila aga nga saging. Ha, tuglaw bla tiyempo. Ma'am Nanette, joke lang na yamon. Hindi niya pagseryoso ha, huwag niya. Ito medyo magulo-galumo ng kalangitan ha. So medyo ang dalan subong, slippery when wet, gid.
1: Slippery when wet, kag, sorry, Aljar. Ilang, kung ito yung gurong panawagan na sa ilang. May mga maestra kita, may kamataan, may mga estudyante nga nagatamok sa mga overflow, mga suma. Especially in Southern Negros, they should be very careful kay kalaing isang ulan. Gulpi lang mauntat, mabaskog sa biramira, mauntat. And
0: floods
1: are expected. Amuling kakatamok sa mga saton sa mga uma-uma naton. Aril ni TX ko, Pimex ko.
0: O ganyan, nag-inom-inom ka na da. Ako yati, naka-pink mug ko. Ambot sa kada mo sa kuloro mo gininginatag sa kilala ko pero namiyan ko no. Amo ning regalo sa akong pag alin niya to sa Malaysia mo no. Now K5 Eric, i-check ta na tanawon tang sitwasyon dito sa Sagay Northern Negros. I-check ta na si K5 Ariel Apa, standby man kay K5 Bumba Marilo, Jong Versales, and then standby kay Arf Amores, nagabiyahi si Arf eh, no. So i-check ko una sitwasyon kay K5 Eric, tanawon tabi ang area sang Sagay, lugar ni Second District Congressman nandula si Ariel Tau gilang ni Watnoy. No, si Ariel Apas, lugar ni Congressman 3D Maranyon Blamigo mo. No? Ni magsiling ka 3D Maranyon, dumduman mo dayon si Alfredo Maranyon yan, no? Mo tatay niya. Ang kaunagid nga Maranyon, sino kaning unagid si 316, ano pa naman ganit nila sa una?
1: 216.
0: Si Freddy Maranyon ang munang pinakaunang nag-governor, no?
1: Yes.
0: Then ginsundan sa utod niya nga si Alfredo Maranyon, no? Tibata ni Freddy, ni Alfredo, amo ni si 3D.
1: Yes.
0: Grabe yan. Kabalo ka man din mga Maranyon legacy sa Kabukiran, do, sa hasta sa karon sa Bukid dyan, do, sila Gapon kilala, no?
1: Oo.
0: Mayong aga, kay check na to biya distrito, no? Dugay-dugay kay Ding Taladico, check naman ang distrito ni Congressman Habib Benitez. Tanawon naman to kung nag-ulan-ulan. So, gina-check na itong subong si K5 Ariel, no? Para tis mabalaan ta. Pero samtang gulat-ulat na sila kay K5 Eric, samtang do alang-alang, giguro, no? Basik alang-alang pa sila. I-usaylo kami kay Kwan, kay K5 Arf Amores, no? Kaya para ma-check ta. Southern Kabangkalan, importante abi mabalaan tang sitwasyon ni din after that pa-proceed ta kay Carla. Istoryahan ta ning kaso bla ni board member Andrew Montelibano. Guro na pa batud-an sang investigating team nga ang duta to iyagid plus Dog gagwa, being a dog pangiwala si board member, ang iya being a depensa is mere alibay. Nakuha mo kay Paberic. A mere alibay nga wala siya kabalo abi kay Paberic kung anong intensyon sang nag-arkilas ang duta siya. Do mo nang isa sa mga depensa niya. Pero ibaloon ta, tinatural na manihi mang guru pro, ikaw abi kay Paberic kung magparkila ka duta mo. Ginausisa mo man kung ano klase negosyo, no? Masiling abi nga, ti ko marenta ka sang duta, kung ano negosyo mo da, sir? Di ba, partner? Iti, number one, why kakabalo ba? Sikon illegal yung i-activity. Kundi at least hindi kaya magsugot. Ika tiwan na lahigalan mo na mo.
1: Tagdaw ka, imposible man nga, number one, hindi ka mamangkot. Kalong negosyo sa nga kila. Number two, imposible man nga, hindi mo kilala kung sinong markila. Yung mutado, si Kuan man itong alari. Huwag kong kilala sila. Kaya mo nang hindi mo nami.
0: Ipusa, baba mo one pusong. Ha? Ipusa ang baba mo one pusong. Ha? Sige mo tigulang blas una bla kapi ba ika nakadto ka naman guru tos taxi anay wala ko ya wala ko ya oh na una bla ang balo ka din lula mo hipo sa ba mo one pusong ah at one pusong gid i-check ko this time sige pay Arf Amores importante di ya masabat si board member Montelibano tag willing man siya guru to bangon sa proper forum ah, no ting hindi ano gidabi mo lain butang tabi online sabong daw. No? Istoryanda na karon kay Maulanon Tiempo, si K5ARP naka-standby na.
2: Ulan sa panahon.
0: Amo na ning pinakalaita sa lakad sa panahon, tanawon tang sitwasyon, situational report about the man kay K5ARP Amores. K5ARP, good morning.
3: Good morning ka K5L John, good morning ka K5Eric at sa aton mga tagpalamati.
0: Ay, gaulan gidya sa imo, nagatupa sa windshield mo, nagulan da ko talit-hilang.
3: Actually, ka K5L dyan, nagsugod ang pagbubo sa ulan. Similang ang kaagahon, mga pasado, alas 3. Kaga, subong ang tiyempo ka K5L dyan, ka K5Eric, hindi masyado mabaskog ang ulan. Pero tama, kadulonggin sa panahon, diri ka K5L dyan, sa sur na bahin sa Negros. No?
0: Mayroon lang kayo, hindi kami tupaday ni Obrey. No? Kung tupaday kami ni Obrey, guru, hindi ka naging kakita. No? Nangani kay Y Kamida. Okay, sige, go ahead.
3: Oo. So, ginalauman na doon ka K5L dyan, ka K5Eric, na mabubo no, ang ulan. Kay pagtulok na doon sa kalangitan, ka K5L dyan, tama, gid ka dulom. No? Kaga, syempre, aton man na si Kiar kag na interview kahapon ka K5L dyan, ka K5Eric, no, ang DRRMO, kaga preparado man sila no, sa pag-secure sa mga lubuon ng mga area diri sa syudad sa Kabangkalan. Pati na, no, lakit na ang mga suba, mga baybayo naton nga sakop sang nasambit na syudad ka K5L dyan. Mm. Aton man kainagin secure ka K5L dyan ang ilog Gilabangan River, normal pa no sa gihapon
0: okay.
3: Ang tubig ka K5L dyan apang brown ini no tungod siguro sa pagbubo man sang ulan sa kabukiran nga nagadulhog diri ang tubig sa ilog Gilabangan River ka K5L dyan. So sa pagkabahin ka K5L dyan ginalauman taman nga maulanon ang pagselebrar sa 29th charter anniversary sang syudad sa Kamangkalan nga mag-a-opisyal nga magabukas sini nga Lunes ka K5L dyan.
0: Sige.
3: So amo nang lakat nga sang panahon diri ka K5L dyan sa syudad sa Kabangkalan.
0: Okay, okay na? Nasettle na? Nasettle na?
3: So far, ka K5L dyan, sa bugay, kag sa pagpalangga, sa mahal nga Diyos sa aton, settled na.
0: Okay. Ah, sige, tunuhin na. Tunuhin na. Pero kung di pa settle, masiling si K5Eric. Udyakanta ka na karun. Sige, ano? Tisadya, galing yung udyakan. Galing ko na muna yung sugid. Kay ti, okay na? Okay na, sigurado ka na, ARP. Kasi lutaw sa sabaw pa lang imoy, ARP.
3: Sigurado nakita ka K5L dyan kaya nakita natin sa record doble ang bayad last year and this year. So meaning to say
0: diba siguro why pa ma-release ang last year tani na-release na makon mo nga ang panawag nato na happy birthday to you na.
3: Sukat na
0: happy kayo, birthday Bilbil.
3: Pero pasalamat kita ka K5L.
0: Thank you gida at least bisan pa paano no
3: the official media partner of the 29
0: charter. Wow, thank you. Do always gidya nga ang ka taas gidya sang salig sa inyo sang LGU sa Southern Negros, no? Every activity, K5 gid permi ang official partner.
3: Amo na tong pasalamatan aton kay K5.
0: Salamat gid sa ila.
3: Pag-usman, tungod man siyempre no sa mga respetado naton ng mga anchorman kag siyempre sikat ang K5 no kag madamo sa
0: hindi bala paghambala mo na ay gapamati bala ng iban hindi paghambala mo na basta importante lang ginasaligan tapos oh, ang sikat niya si Rubik kag si Arf mo sige Arf, thank you ha. Salamat gil Arf, sa ibang nga situational report why man nagtaas ng ano gani, Hilabangan River?
3: Wala, normal lang kakipad out dyan.
0: Sige.
3: Sa merkado, kaina kakipad out dyan, wala man siyang pagtaas ng tubig na prone ina sa baha. Pero so far, okay, normal.
0: O, why man taas ang tubig sa baha, pero taas ginyang krudo kag gasolina. Sige, sige, sige. Thank you gid Arf, salamat gid.
3: Sitwasyon diri sa sur nga bahin sa Negros ini si KK5 Dinarf Amores Tugalon upod sa patrol si KK5 Christian and KK5 Limilan nagawandaga
0: hindi ka nakabaluaw nauto na nga to sir nga linya ang KK5 ARP daw na dun lang siya sige extra ha balikan siya karon subong ang on ang akon partner kanami sige nga live broadcast bao sa pagkadlagko sa balod kag damo lunang abida sa may inubaan mo no actually yan ni K5 standby kay Ariel K5 Eric do dra sa kadaga tagdo ka sa nagman sang kahawaan kag K5 Eric nagatan-aw ka pa kadto na sa South China Sea
1: yes makita niyo sa mga sa South China Sea nga area ang iradang area dat sa Buanga open sea ari kita sa mga K5 sa may bayon sang hinubaan lagko, malod mga tao, hindi nga kuha sa alod ng mga lumi.
0: Okay.
1: Sabi ang malod siya dyan, pero ang langit, makulimlim. Masanag ang ito ng pizza. Pero grabe, ang lalabas, ang malod, lagko. Ang huling lagko, malod, sumuha sa ilumahan.
0: Tugnaw ko rin na subong K5 Erika, eh. Bayo ko rin, tatlo, kabrip, suksuko na mo ni tanay.
1: Kasa pala.
0: Kaya kung maglangalang yung suksok, kabrip, kupos, hindi ko na malitan mo.
1: Sir, dyan may ipakita ko sa mong say mo mayroon ni kita special report. Kuna yung unikad lang ko, malon, mga nagkakaanod ng mga lumi. May mga kamataan din rin, ang ila ginahimo, tag-upon sila amay, ginakuha nila ang mga anod ng mga lumi, ginamuka, kaginahimo, kupras. Ang unikad din, may problema, gamay tungkol sa maha, sa nga malon, pero may
0: Base iban sina base kun sa Vietnam. Grabe, lutaw ya pa to sa ton. Yo.
1: Ila imo nila. Ito, dila ko press ni ta. Oh, kita mo gina ko press. Na so ari malaban lang. Ano mo basura, grabe yo. Patrolya si Papa Bert na patrolya si Papa Tor na patrolya man. Grabe ka lang ko sa malaki gina prepare ka ng red carpet pag amot niyo. Nagkala pa ni ng red carpet si Gatsi Bay Bay to ulit sa grabe ka malod si Rizal no.
0: Grabe no. Sige, at least kita tada ko danong sitwasyon kag ipay Ricardo. No? So balik sitwasyon subong dito sa baybayon sa hinubaan. And medyo madulo dalag ko ang balod as of this broadcast time, Kipa Merrick. Doon ka na, may ilang ko na muna da, no? Resort na ni Tiger Ibo da, lapit sa iya da, no?
1: Yes, Arigid. Ari lang, iya na resort mo, Arigid. Ari lang, grabe, grabe, mulod siya rin dyan. Ang sitwasyon rin sa mo. Ang mga tao, if you will notice, kailangan sa kanduluan sa maimakay. Tigan may may, para nga magkuha sa mga alod ng mga lumi, kaya binahibok na rin ako, pras. Makamali mga tao.
0: Dramo makita, Kaki 5 Eric, ang hurubaton that in every calamity, there is an opportunity. Tuod mga.
1: Yes, yes.
0: May kalamidad, pero may oportunidad. Like sa atong lagko ng balod. Pero sa iba niya, ang pagpanipon na sa lubi, dako nga bulig, kaya tinamo sila kuluprason na yan mo. Ang ibang gani ko mag-go. Amo mo nang iban, singa tiwa, ita garon supply sang asinde, amo ni. Di kundi singa, brigata. Ang iban niya gani, yan, nag-pamahal gid.
1: Isa ti mga oportunista,
0: nag-inaya mo. Oportunista, nag-inaya. kayo. I-check ko na si Jerry Lund na Luisa. Drone, hindi ni drone guru, kaya yung drone niya daw na drone na lumos. I-check ko na. Ha? I-check ko siya, the drone master, hindi ni drone, kundi drone. Ano na? Drown. Ano na lumos? Na-drown lang yung drone. I-check ko si K5 Jerry Lund, kamusta ang sitwasyon sa mula noon nga panahon? Dara sa area, sang Hinigaran, going to La Carlota area. K5 Jerry Lund, mayong aga.
4: Good morning. And to kayo, Valjan, about tempo karondre, magulogon umon kagagatpa ang talipki kakita daw dyan, no? Pero may mga area naman diya sa Central Negros na nagatupa man ang madamong na ulan. So ang Hinigaran kakita daw dyan, wala man sa reported nga baha kakita daw dyan.
0: Pasko kang ulanda sa iyo area, Jer. Inang yes. Anong oras nagsugod ang pag-ulanda sa area sa Hinigaran pasak Subong Adlaw?
4: Aling kainas ang kaagahon at salika kita daw dyan.
0: Okay.
4: Ang
0: media sa Bacolod, sa Granada area, halin pa kagabi ang tupa sang ulan kagi 5, antes ko magtulog kagi 5, Jerry, nag-ulan ng mga last 10 media guro gabi?
4: Exacto, gendo. Same lang ang tika kita daw dyan, no? Mga alas 11 hasta ala subong, hasta subong na oras sa kita daw dyan. Hindi nagpadayo ng ulan, but wala did sa recorded nga nagkabaha na bangod nga hindi man damol kata hindi man damol kasi sa daw diyan ang ulan, but ang ginahalungan karon sa mga LGU na may mga suba pala at norte or sa kanlaon nga amot kasi sa daw diyan bangod nga posible nga so, ang ulan kagati ang daludo bla ka tubig kasi sa daw diyan ang muna ang ila sa dito but so, sa daw diyan araw man sa normal nga level, no, ang tubig kagati sa dayo nila nga ginamonitor ini and ang suspension of classes kagamin La Carlota City pa lang so far sa Valdan ang nakita na to na nag-suspend ang klase
0: La Carlota, why klase Subong?
4: Yes, kaya Valdan
0: wala klase si La Carlota, all levels?
4: Yes, oh, wala klase si La Carlota but Hinigaran, wala pa naka-declare kasi pa daw dyan, no? Nga wala sa klase. But ang ginahimo na lang sa ginikanan, kagiban ng mga eskwelahan, gina-advise na lang ang mga estudyante hindi na lang mag-eskwela. Kung especially kasi pa daw dyan nga mag-atabok pa. So, possibly kasi pa daw dyan, risk guman para sa mga estudyante, kaga mga ginikanan, kaga mga manunudlo. So sa taron, kasi pa daw dyan, hindi na ulat pa na ang declaration sa Banwasa Hinigaran. Samtang sa Punta Madra, wala man ang evacuees, kag wala isang pagtaas ng tubig, kag wala man kasi pa daw dyan sa suspension of classes. Amo man sa Banwasa San Enrique, kasi pa daw wala man sa suspension of classes sa upod man o kasubong man sa Baguio City, nga wala man sa suspension of classes, kag wala man sa recorded nga pagtaas ng tubig or evacuees tugas sa
0: sininga pag-ulan kay Kevin Valdez. Yes, go ahead, Kevin Valdez. Okay, so thank you so much, K5 Barbara. At ako ang K5 Jerilo. At least nabalaan natin nga gaulan man da. Pariwa-parihos ka mo chimpos ka bangkalan. Inagligay sa abnormal ang kalibutan. Gaulan ka bangkalan. Pakabot si Mamaylan, why na? Ha? Daw gautod. Subong niya daw sa raramagid nga nag-ulan sa aton area, Bacolod, Negros. And duhalos dululungan ang pagbunok sang ulan. Ang langit, makulimlim ang dara sa imo, K5 Jerilo.
4: Kaya Valjan, kaya wala sa mabaskog na hangin ang naupo bining ulan ka kaya Valjan nga mga posibli naman no, kumba sa mga puno kag posibli na makalupad sa mga atop sa mga panimalay ka kaya Valjan. So manang atang sininga report sa Central Negros ako sa Jerry Lumong Kalnalisa para sa kampiyon ng balita sa Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Thank you so much, K5 Jerry Luna Luis. K5 Eric sa Hinigaran, maulanon man ang panahon, K5 Eric, ha? Dapat kinsa magalong kin chimpo subong na bijoga pasingit man.
1: Bilogan niya sa Southern Negros, part of Negros Oriental, amo gid sa region ang sitwasyon tungod ini sang enhanced nga hamagat kay gin garit-garit ni Quiapo naman si hamagat.
0: Problema kay Quiapo no ga pamunong siya bagat do hindi man lang ditali paskogin mo. Galing gin garit-garit kay naman lalayan man kauslit.
1: Yes, garit-garit siya. Sige, si hamagat ga ulat man lang ang nga garit-garit to. No?
0: Nakatoon na leksyon mano garit-garit ah. Okay na. Tama na. Tama na ng kadramahan ko. Nabakal na, nabaligya na. Nabakal ng drama, titama na. Okay, isa pa na. Tama na ng kadramahay. Kaya naabot na ni Rocket ko si Rocket. I-check na na IBC Ariel Lapas kay papasod na si Ariel sa lakad siya panahon. Ikaw bla, labay-labay niya yung imo. I-check ko this time si K5 Ariel Apas naka-sunbite sa line number 1. Tanungunta ko na anong sitwasyon to sa panahon, no? Sa area sang Sagay. K5 Ariel, good morning.
1: Ariel.
0: Ariel? Ay, no, tod naman ko na si K5 Ariel. Ay, check ta, no? Gandula-dula signal. Kung ano, kawadula-dula ang pagbuhol. Ang ulando gasalakay. Dasun maya dula. Liwat na naman. Daw, amo mo na signal na tonto sa piyako. Diga, balik-balik man. Ara na. Ariel, please go ahead. Yael, musta sitwasyon da?
5: Yes, Sir Jens, Sir Eric, may aga. Ang sitwasyon rin sa may syudad sa Sagay, maulanon. Subong nga aga, Sir Jens, kaga Sir Eric. Amo na nga, ang kineng video, nakuha ini sa may Hil Lopez Elementary School rin sa may barangay pabrika. Syudad sa Sagay, Sir Jan, kaga Sir Eric.
0: Di maulan noon da, amon yung sitwasyon, no? Bunok ulan?
5: Dili, magiging masyado.
0: Ano oras nagsugod to pa ulan? Pero amo man, no? Makulimlim, chimpo?
5: Oo, oh, inday, Sir Jan.
0: Ah, inday. Binabayi nga ulan?
5: Oo, binabayi ang ulan di sa may barangay, sa may Sagay, Sir Jan.
0: I see. So, do binabayi ko ng ulan kay K5 Eric. May lang nagbinabayi kay ko naglai ko ng LGBTQ yung ulan mo lang yung yawan na guro na. Dito ko kay Jindi ko ng klase ulan na.
5: Ang delikado sila dyan si Rick, kanang nilaki.
0: No? Kay Buno, gid? Wala man da suspension sa klase sa area mo, Yel?
5: Wala man sila dyan. Wala man da nakabaton sa mimo, alin sa lokal nga kauluhan sa Sulay sa Tagay. Kung kansilado ang klase. Amo na karon na Sir Jan, ang ginahulat natin karon base naman pa sa milabay nga simana, nga nag-half day lang ang klase sa publiko kag pribadong eskwelahan sa may syudad sa Sagay, Sir Jan, Sir Eric.
0: Sige. Ariel, thank you so much, kid.
5: Yes, Sir Eric, report nga nanukad sa may syudad sa Sagay para sa Poro de los Pueblos, Inis K5 para Lapas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: Ulan sa panahon.
0: Salamat K5 Ariel Apas sa pinaka-latest ka sitwasyon dara sa area sang Sagay. So far, makulimlim ang langit. No, mo man ang sitwasyon dara sa ibang sino ba? Andres, sabi sa Bacolod, no, mo man. Doa kwaton ko ganyan ako may grupon. No, magkwa mo na pro sa imong laki pa berikaw. Doa kwaton ko ganyan problema. Kung bugat sa kami radio, kami lawig blaw.
1: Dinahungod
0: ko gini sila dyan para
1: ipa-iwa-iwa sa imo ganoon ari ko sa outdoor. Sa pagkatikalo no. Sa ni Makmak na may ngalan nga K5, may puto nga paaman, tinding ka pangakita lang.
0: Kaya mo nang nami ka sitwasyon kag K5, Eric. Pero you know, samtang ginaima-ima mo ko de, ang pamangkot sa iban with all the people, paano na-discoveryan sa kadugay sa operasyon, nauliin na lang kung dito nagalapit eleksyon, no, dito na naridan si Montelibano, amo na pamangkot sa iban. Yung kadugay nila sa operasyon, nga ginhulat-hulat nila maglapit ang eleksyon now.
1: Kaga, he is being rumored right now to be running as a comebacking mayor of the town of Murcia.
0: Di kaya matabo, eh, daw hindi ko na pag-surrender ni Mayor Rojas ang trono to. Mapanlagan sila sa ilang kandidato? Kaya matapos na term ni Mayor Rojas mo?
1: May ara siya kandidato nga iya, ang vice mayor niya mo. Si Rojas madalagan na...
0: Board member?
1: Oo. Eh, si Andrew Montelibano.
0: Kadula-dula ka o ganipis ka. Antes na ni-check si Carla, si Marjon Anay. Migo mo bla. K5 Marjon Bersales. Klala mo? Ha? Si K5 Marjon, yung gusto ko ganyan muna yung tawag siya, kinukatarong sa ngalan ng Marjon mo. Para mabalaan daw la, Marjon Gonza Bersales, naka-standby mga ka-K5, hibaloon ta na nung sitwasyon dala sa area, sa San Carlos. K5 Marjon, nagaulan balang kalangitan, samtang ikaw Marjon ka-report, pangitao lang namun si John karong kundiin siya, no? Marjon, please go ahead.
6: Grabe. Kiba Mel Jan, so parbatawahay mo dito, makanay lang ang tiyempo. May harap pang panalithi pero nang laka kayo. Super malaka kay K5 Eljan. unlike sa na experience natin sa nagligad nga adlaw nga nagbuog ang ulan, sumo nga mga inoras diri sa sudan sa San Carlos, may mga pag-umguom diri sa may palibot bala sa bilog nga siyudad sa San Carlos kay Meljan kay Kipem Eric. Pero daw wala pa man sa mabaskog yung mga pag-ulan nga aton nga na experiensyahan diri subong. Kag sa kabahin, medyo may ara sang kasarangan nga pag huyop sa hangin posible. Amo na ni ang epekto sang habag kay Meljan kag kay Kipem Eric. Amo ni atong na experiensyahan subong agad diri sa siyudad. Kipem Meljan.
0: So ma doy di gid baskog ang hangin ano?
6: Hindi daw tsaktuhan lang.
0: Makakay. Carla standby. Sige Jong, so far ti kamusta na? Napaila na gid kaso ining apo nga nagpukol ba to kay Lolo?
6: Yes, kapon in confirm sa ato ni Police Lieutenant Jessica Plata, ato na nasang atan lang kay Papel Jan ang ining kaso nga homicide batok sa tong 22 years old nga SK Kagawad nga suspect.

0: Batsang San Carlos. Kay Pipe Eric si Carla naka-standby. Balikanta niya, no? I don't know, ano nakalawig ang Arkila sinisaduta ni board member Andrew Montelibano, no? Actually, istoryahan ta mga positive kag negatibo sa nga balita. Do, kabalo kati, official crackdown na sa nga online gambling kag Pipe Eric?
1: Yes, kag online gambling, there are reports nga daw kadugay. Pero di na yan sa findings ng ako ng kapulisan.
0: Do, ano kalawig niya na sila go-operate tao?
1: Dugay na kuno. I don't know, ang kiti, mga kuno-kuno lang na nga.
0: Tinga sa kadugay nga bago lang nila ginluso ba?
1: Ma mo?
0: Hindi namin kubla. Wait eh, kasi lingati, hindi paglusubon. Ilusubon, gindi ka gridon. Eh, pati nga nga, nga nga ton, di pa mangkot. Ang mga manugkapi. Last time nga, maglabay ta, mamunos ha. Tingnan, kalawig na nasa kooperasyon, igot nila ridon, lapit nilang eleksyon. Doon mo na yung ilay, yung nga ginatanaw na kay Piper. Katuntong mga klase, pala nawa niyang ilaman.
1: Ila sa yung dyan, ambal sa pulis na gindi ha. Wala kami nga nagkantod para mag-grade sa mga kundi may ginapangisa kami nga high value target. Hindi ko lumulat. Incidente lang. Illegal isa mo. Sige ako na lang ako toyo. Sige ang high value target ang lagas na mo.
0: Ay, galing ka. So galing kay ti, nadakpan nila on the act, guru nila nadakpan nga may amunak. Kay kabalo ka, bisan wala, waran to bares kung sakto mga nadakpan, may illegal nga ginobra, pwede mo dakpon kay Paverick mo.
1: Nakikita sila ng mga malok na sila. Pag sa lugar mismo, si Bon Mendoza, sa press conference si Bon Mendoza, he deleted that he was in the place, pero siya malayo, uya sa ginasiling nila, nga but the property is amon ila, propiedad, galing giniarkilahan.
0: Do ka ni Pisa, imo signal kay Paiberic, do ka law, I know, do ka palid-palid ka.
1: Balik ko sa
0: sunod-sunod. Oh, doga palin-palin, di mo signal. Tapos ang audio mo, doga ni Peace Black, Ipa Beric. No. Oh. Sige si Carla, tingnan na ito, malabot sa mga materyon. Ara ka na? Base sa headset mo na, Ipa Beric?
1: Sa headset mo lang.
0: Oh, why not? Kuha mo headset, tapos si loudspeaker mo lang. Para at least, okay na to kay nang signal tas ang purbiro eh, no? Daw pag pakantuon niya gigi kada sa kasubaan, kasa kadagatan, do siya gigi ka paprogramahon pa, no?
1: Pabalik ko niya ko sa sunod studio, mabalik ko sa sunod studio.
0: Sige. So, i-check ko na si Kipab Carla while you are moving. I-check ko si Kipab Carla sa line number one. Kipab Carla, ano ining kaso, kaganong basis, ano ang nangin basihan para iya mga dala sa kaso? Kag mapailan kaso about sa online sabong. Ining board member naton sa 3rd District, K5 Carla, good morning.
2: K5 Aljan, K5 Eric, good morning. Sa aton sining mga K5. Nagkikita ka dyan kay K5 Eric, criminal and administrative complaints sa ginpasa sa nga Negros o kung ginfile, no, sa nga PRONIR o kung ginpermar sa nga.
0: Aha, signal mo, Carl. Okay, daw to na nga tong signal with K5, Carla Defensor Lunga. So, abo din pila ka mga bagay nga dapat medyo dihantaman, no? Kung anong kaso ginfile sa police, what are the basis for that? And, after ma-report na ni, let board member Montelibano defend himself in the proper venue, no? Iti nagpapaniwa makita nga makuhan sa isang side. But unfortunately, no? Dokbudlay si Kipa Brad ni nag-ayam eh, no? Para makuhan side ang ato nga palangga ng board member man, no? Check na sa line number one. Carla, ara ka na? Okay, balikan ko Carla, please go ahead.
2: Okay na akong signal.
0: Okay na, do proceed mo kagwapa na day Carl, go ahead.
2: So, kay Kipa Brad dyan, may arat sa criminal, kung hindi kumpirmahan sa PRONIR nga may arat sa criminal kag administrative complaint, gipasaka na inibato kay Negros Occidental 3rd District Board Member Montelibano kay Kipa Brad dyan. So, ini nga complaint gin-filed by the Regional Special Operation Group o kung RSOG operation, ini most wanted person in Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental, tungod nga may nadiskubrihan dito nga ginaaligar illegal online sabong kakay 5 o dyan. So,

0: gin emphasize diri sa nga PONIR ang pag-file sini sa nga complaint bato kay board member Andrew Montilibano kay K5 Ojan at kay K5 Erika. So tiini kay K5 Ojan ato ni nga hibaloon kung inibala na serve na kag ati kung ano di ang iya sini nga mga disposisyon kung diin ini siya iga ano ni i-custody kay K5 Ojan no kay tungod nga ini nga
1: malabot si Mama Long. Di so far why pa man siya why pa man siya kurang dakop may bawaran to bares na siya?
0: Ini kay iya sa kay K5 Ojan kay tungod nga na pasa na ini ako na pasaka na ini sa may ombudsman na mo paning aton sa nga labuton sa PRONIR kay K5 Ojan ay tungod nga tingin kumpirmar diri sa nga regional ako na PRONIR Negros Island Region nga may ara ini siya ako na file na ang criminal kag administrative complaint bato kay DM Montilibano kay K5 Ojan. So amo ning aton sining nga pagadungangan ay tingin try man aton nga malabot si Mama Long hindi na kahit nga wala pag naka-response sa ito na birthday subong ni Mama Long kay K5 Ojan.
1: Ay, happy birthday Ma'am Joey Malong, no?
0: Yes, oo. Pero gina-try ah, gina-try taman nga malabot si Mama Long.
1: Happy birthday, Mama Long!
0: Yes, kay K5 Ojan, medyo busy pa subong si Ma'am. Pero tira, buton ta ni Shelly Watt, ato ginagay kay K5 Ojan, may kaangtanan din sa ila, sininagin kumpirmara sa pagpasaka sa kaso bato kay BM Montilibano
1: Sige. So, ginpailan sa kaso kriminal? Anong kaso ka kriminal ginfile sa iya?
0: Ang nabutan diri bi ka K5 Ojan is a criminal kag administrative complaint bato kay di Montilibano.
1: So, kung criminal ba si illegal gambling guru na eh, no? Kay ti online sabong mo. And then sa administrative ya, laban-laban guru is grave abuse akwa ni ng kakipaberik mga conduct unbecoming, no? And yes, then, grave abuse of authority. I don't know kung anong ginfile nila. Nami makuha mo ginagkopya tanin sa kaso, yes, Black Carl, para maplastar ta. So, ang guwa, siniduwagin ang kaso, no? Isa sa ombudsman, isa is criminal case.
0: Yes. Sa mo ni Balon, tako ni giniging a criminal case, pero kay titungod nga alleged online sabong ang nakita dito sa area sa nga EB Magalona, possible nyo, illegal gambling kay K5 Ojan, kay K5 Erika. Let's see, no? I-confirm ta ini kay Police Lieutenant Colonel Malong kung ano gin nga criminal case kag administrative case ang ginpasaka ni kay BM Montilibano, kay K5 Ojan, kay K5 Erika.
1: Sige. Okay. Grabe at itanawang tali ko na nung kaso ng napasaka, no? At the end of the day, hindi kigali ka panago kung na may operation ka nga muna eh. Kag, I don't know, paano abi nagarkila ng isa kataot? Sina-identify na kung sino nagarkila sa iato sang property niya?
0: Wala to na mention na before kay K5 Ojan kitigin ang hibalo pa nila kung sino ang nag-aarkila kay tungod nga ang nadakpan to mga trabahador eh mga nag-aubra lang dito sa area kag nagahikot ni alleged sininga online sa bongga kay K5 Ojan kay K5 Erika.
1: Sige. Tiway, pag magkilala to kung sino nag-aarkila kay board member Montilibano, dapat pailan man to kaso kaya ang operation sa bong.
0: Amogid gani.
1: Piling nga kay si board member ang pailan kaso. Guru si board member ya, madalaig pailan kaso kaya property ginarkilahan. Pero question, sino itong nag-operate siyang online sabong to? Amo niya dapat. Ngayon niya ng pagwao. Or, ang nag-operate si board member ng Montilibano, mangkot lang ta. Amo nga tagon ta sa police. Sino ginang nag-operate? Kaya kung si board member pambalon, may nagarkila sa iya mo. Ti sino itong nagarkila? Hindi ayan ang motong silikod sa operation sa online sabong. Nga K5 Carla. Amo na bla?
0: Yes, so amo ni confirm ta kay K5 Ojan kung git ka tuod gid man bala nga may nag-arkila kag kun sino ining nag-arkila kag kung sino ang nag-ooperate sa online na sabong kay K5 Ojan kay ti ang bisa kay BM Montilibano is may nag-rent sa iya sang iya sininga duta kay K5 Ojan kay ti oy man sa idea may kang tanan diri sa online na sabong kay K5 Ojan kay K5 Erika.
1: Sige. Okay.
0: Yes, kay K5 Ojan, kay K5 Erika report, ikan sa PRONIR, hindi ka balita ang nadulong sa inyong sa DDX, provided Mighty Seek at D3 Bio, hindi si K5 Carlo the Officer para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Okay, thank you so much K5 Carla. So K5 Erika, napamangkot kita, nag-raise kita sa question, no? Sino atong nag-arkila sang lote? Napailan man to kaso?
2: ang duha ka tawo or tatlo ka tawo nga naabdan kag ang ginahambal nga nag-arkilas ng lote, number one is a certain kano.
1: Ha? Number hindi niya ang kano nga gwapo yung kilala tagtiya niya kapwistuhan niya. Hindi niya pwede.
2: Manadlaw ka si Sir Jan, ang isa si a certain kano, kaga nga si isa si a certain Eric.
1: Ha?
2: Oo.
1: Tan, amuha mo ginag kombinasyon nila ba? Oh?
2: Si a certain kano, kag si a certain Eric. Hambal ni board member Andrew Montilibano, hindi niya kilala si a certain kano, kag si a certain Eric. However, sa mga sirkulo sang Manugbulang, kilala ni kung sino si Kano, kag kilala nila kung
1: si Certain Eric. Kano, kag si Certain Eric, amuli silang nag-ooperate sa Bulangan dito sa Ibi Magalon, ha?
2: Yes, nga sila kuno ang nag-arkila sina sa opisina ni...
1: Dali lang gigagipay, Eric, ha? Kabalo ka. Kung hambalon mo hindi ka kakilala, for example, ikaw abi Markila Dota, hindi ba usually kung sino Markila Dota na makantoto si Uma Pirmana, ikaw muna sa kontrata, kung ano kalawig, kag pila... Kag tapos, hindi ba ako magpirma ka kontrata, panotaryuhan mo na, ga-require ina sang nagakaigo ng mga identification cards and documents?
2: Yes. Yes. Pero suno sa kay board member Andrew Montilibano, wala kuno kontrata, pero 15,000 lang ang bulan nga ginabayad siya sa iya opisina, sa ilang kumpanya.
1: Ati, kung magamuna nga sugid, close guro kay board member Andrew Montilibano, nga way na siya nag-imo sa kontrata? Kaya usually, kung di mo kilala, yung pakontratahan, magiging na protection sa lawas mo, kagipay, Eric mo?
2: Sa mga Manugbulang, Cyril Jan, gambal sila, hala, hindi ako mo kilala, sana all, gamon sila. Pero di, I don't know, no? Depende na yan.
1: Mga aligasyon, inaya kagipay, Eric, kigo pamati man si board, ari man kami, da, no? Willing man kami magpamati side mo. Pero kung mo nga may kaso na, ti sa korte rin siya ma-explicar. Galing kay guro sa sirkulo sa mga Manugbulang, galibugulo nila. Sige araw-araw pang hindi na kilala si Eric. Lalaw ka si Eric. Partner ko na ya. Pero isa to Eric, hindi ko na kilala man. Kipay mi Eric, hindi ko man to kilala.
2: Hindi ko na kilala. Kipanginwala ya.
1: Ang actually, ti sige ya. Paiganta na. Abi mo blaka kipay mi Eric. Damo, gining galibugulo. Sige, saan o pa matuhaw ang mga doktor para sa may mga diferensya sa pangunauna, no? Kay kung buang kuno, dali ka kuno yung mabulong mo. Kaya ang buang, yung mayarang hindi nga bulong. Pero kung magsigil ka pa buang-buang, buli-budlay hindi na bulong, hindi kuno yung mabulong. Amo mo na siya ang problema sang nagakatulog. Kaya ang nagakatulog, kung pik-pikol mo, bangon dayon. Pero ang nagapatulog-tulog, budlay-budlay hindi na kuno yung pik-pikol. Anong diferensya nga ako ng duha ka tinaga, sulit-sulito, hindi namiaw. Magsiling kami nga bungol. Pabungol-bungol. Inaya, hindi na ginaya kabati kang ipamirik. Mayo paguro bungol, ganyan isa kay kabati mo na base. Tapos masilisa nga bulag. Ang bulag ya, hindi ginakakita. Pero nagapabulag-bulag, sobra pag hindi sa bulag.
2: Kaya mo man akong gakaon, kanya gano'ng kanya gatimo ah. Kung nagahamal ka kanya tutunya, ikaw ya gano'ng kanya gatimo-timo ah.
1: But si ganon siya, gamay-gamay lang po, sige-sige.
2: Rapid fire
1: mo bala. Nga mo, nasubungan ka. Hindi ah, diba, yun lang, nag-istorya na lang tiya ka kipay mo, Rick. Kaya damo mang gambal mo, siya, kabudlay mong ita sang, ano, siya ang buang niya, pwede niya mabuligan. Baka may pasilidad niya sa buang, pero ang pabuang-buang, doon hindi ta niya ma, doon hindi ginato niya ma, remedyoan, kipay mo, Rick, ah.
2: Kaina sila dyan ka pamangkot ka kung ano nga kaso posible ang dire, no? Most likely, ang kaso will be in violation of Presidential Decree 1602, kag Republic Act 9287, or violation sang illegal gambling law. Amuna ang laban-laban. Ikaduha, tungod kay Isabong, violation sang Cybercrime Prevention Act of 2012, otherwise known as Republic Act 1017-5. Ang ugaling kay ang hambal ni board member Andrew Montilibano, sang nag-raid ang mga pulis, silingya lain to yung building, lain layo kuya. Punong ang amon ang distansya, pero amon ina propiedad. So daw amon na abing depensa in pernes.
1: T.O.T. Ang isa lang abing kabagay, guru da, kay Pamerik, wala niya problema. Kay layo sa iya, granting guru ay matabuan iya, kay layo man siya mo. Ang pamangkot na galing, imo property, way kakabalo nga illegal ang gina-operate.
2: Di wai gid sa kuno ka kilala, wai gani kuno makilala si kano ang sheri. Hindi ko na sila kilala, wai man kami kontrata.
1: Ha? Ti paano sila nakarkila kay wai sila kontrata? Kung hindi mo kilala, ikaw kikipaberi ka? Simple lang. I'm not because kisigurista ka ganyan ka kikipaberi. Like si Imo Black. Kung isang kakudot ka nga duta, arkilahan sa isang katawang hindi mo kilala, hindi ka ganyan magiging mo kasugtanan, bisan sa barangay lang. Bisan pa paano, bla. Kaya di ba, hindi ka baydan?
2: Sili niya kay nagatum lang si Kano, kag si Asertin, Kano, kag si Asertin.
1: Kung baga mo niya, so usually, ang mga mag-amiguhay, huwag niya kontratahay. Istoryada lang niya mo.
2: Ha? Ito parehas, gali sa nga, tunyo kong kwaong kong kape mo, makuha lang ko yan.
1: Oo, gamba. Pinadaduro, gamba, masiling ka lang niya. Tiyo, kwaong ko lang na kakuha lang da. No, ba, hindi lang ko galing ko na mabaydan mo ko ah, no? Tidaw mo ah, mga na Blackie Pimerick, pero kung hindi mo kilala, balon mo, hindi ka na yan magpasilabot. Eh, kung gusto mo ko ah, nalisinsya ka na, baydan mo gina kaya hindi mo kilala mo.
2: Oo, tuhol, no? Eh, pero kaya hindi pinsaya, hindi ko kilala. Pero gusto ng argumento mo, kung may guhaya mga mo, sige, parta, bayarin ako ni 15,000 ang bulan.
1: Hindi sa, let's talk about logic. Kaginab lang practical, ganyan kagang kamaturan, na mambal nga, di kumiguhay ta, sige pre, nang ano, nga pre, pwede slakyan mo, inang hulamon ko ni, sa bulan, sa akon, kay total ginaparet na karmon ni, hulamon ko ni, tapos, tagaan talang karkila ka nadlaw, di kung hindi mo nakilala, huwag ka nagpang ayo ID, huwag ka nagpapirma, kay ultimo renta car, gani ka kipay, ito ginatag itong ID mo, tanan-tanan, magulam ka isa lang kadlaw. Tiyo, what's more nga ang gamito ng imo property sa sulod sa pilaktuig, baga na, poswag ka mo kontrata. But si ganun sina, malapit may araw ginatawag nga daw medyo intimate or masiling tabi nga daw medyo malapit nga pagrelasyon nga naglabot na sa punto nga hindi na gani kinanglanon dokumento kagipabiyarik mo.
2: Correct. So may araw ginyan nga daw the semblance of intimacy si ilang nga duwa.
1: Oh, well, kung magambal kita kay intimas, eh, ba sila ay nakaroon makantuan? Ang aton lang is, kay sa simple nga sugilanon kay Gipabiyarik, wala kaya nagapahulam sa isa kataong hindi mo kilala mo. For example na lang, B, motor mo na lang kay Gipabiyarik, may nagkantuto si Ibang, balon dyan lang, pre, lamong kung motor mo, padala mo lang yung motorsiklo mo, Gipabiyarik. Bisan Rosie lang na yung motor, taka doon, padala mo yung muya. Pero kita ya, gapati tiya sa statement ni Board Member Andro, kay base, ang nagtransaksyon niya, hindi man siya, ang yaman lang niya mga tinawuda. Base sila yung kilala na, hindi ya kilala ni Board Member Andro, pwede na mo.
2: Kaya ito kadamo, yung rason niya, ito kadamo, kami nga dani ban nga mga business ventures, nga tinipindi na lang sa sekretaryat, nga wag ikubla kakilala na sa ila.
1: Posible ba kung sa kadamo, hindi mo mabasol si Board Member, kay kadamo man sa iya sang property kag negosyo kay Pabirik, no? Di ko mo kadamo, no? Base hindi na matatapay, ginatugyan lang sekretarya, base sila lang tuod nga transaksyon na nai, importante ka tupang arkila kada bulan, nga ikaw mo lang yung sukton ko, do mo na bla? Pwede mo na bla kay Pabirik? Pero do hindi ka niya pwede ka magsigi pa ta? Hindi na yung magsigigi kay ga-wiper na nga itong teknyo, mga komersyal na ginta. Pagbalik ta karon, tutukan tag development kay Five Red, kung hindi nag-bumba Marilo, to ka bumba Marilo, nag-birthday, palhok galing bumbaya, kaya hindi kalabot ang birthday celebration niya. Pero iya yan kay Five Red, ipalupok itong bumba kuno kapon. Kay balikan tali kay Five Red ka. Ang oras na sa inyo sa kalawang sang DTX 500 ng inyong superior antioxidant, alas 7:55.
3: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Information sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa
4: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
6: Kagtota sa mga duga nga health benefit kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500. Mighty C or pure si adlaw-adlaw.
7: Duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
6: Especially nga, dapat pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
8: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pagpatigulangon na yung mga sulila.
6: Ang mga gusto ko.
8: Oo, hubin lang.
6: Sarboy ng hubin ka pa bala. Sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
8: Oo, kaya naman, kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood vessels. Hindi magtiga. Once nga naka-DTX sa 500 ka kag-Mighty C.
6: Kung hubin ang kurason ko, hubin ang tsura mo. Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lang tawag lang mga sekretos ang una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo, prutas. Di puno man ang antioxidant, di ba?
8: Correct.
6: Di kita subong, no? Hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas, okay. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
8: Amo
6: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diris kalibutan. Sir Boyd,
9: ang nami sa DTX 500 kampyon ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure.
3: DTX 500!
10: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500!
9: Kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga-DTX 500 ka.
6: Dugang health benefits sa mga kauturan na to nga pala inom DTX 500 Mighty C kag Pure C, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga kurason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang na kalamay ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw galiang kuan damo kalamay.
9: Ikaw galiang gahort.
6: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. Damor nga damo kalamay, damor nga damo blood sugar imong lawas, damor nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo. Bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, Kag, Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
3: DTX 500!
11: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas nga akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigil.